0: sinisimulan.
1: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
2: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
1: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
2: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
1: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
3: Sa ngayong darating na first parliamentary election dito sa BAR, naniniwala ako ito ay nakakatulong pagunlad ng ating bansa. Tulad na lang halimbawa, di ba dati, ito ay unang-una, ito ay importante dito sa ating home region, sa region ng Mindanao. Nakaroon tayo ng peace process, di ba dati, napag-uusapan na natin itong peace process, pero ngayon, itong election na to, ito ay nakakatulong, ito yung, kumbaga, ito yung way natin para mas ma-improve itong region natin through peace process. Siguro mga investor natin ay papasok dito sa ating region. Di tulad na dati, di ba, yung itong government natin dati, alam naman natin, ang Mindanao ay napakagulo. Diba? Bagano po sila ng insurgency, at ngayon, through election, meron na tayong mga, kumbaga, natukoy na mga leaders, sila na magpapaayos ng ating region. Upang ito ay umunlad, papasok yung mga investor at makakatulong sa bayan. Yun lang po, maraming salamat.
4: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
9: Bangon, bayang mahal.
10: Bangon, bayang mahal.
9: Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
10: Tatalakayin,
9: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
10: At sasagutin,
9: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
10: 738 AM.
8: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Yung po ay pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming mga social media pages, sa aming pong Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Yung po ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday! Mga kababayan, makikipag-ugnayan po tayo sa ilang saglit. Tapos sa Korte Suprema, ang pinakamataas pong hukuman dito po sa ating bansa. Po ay may kinalaman pa rin sa nagpapatuloy na Bar Examinations 2026. Kung saan, I think it was estimated na 14,000, mahigit 14,000 nating mga kababayan na mga barristers ang kukuha ng Bar Examinations. I think parang mga nasa 12,000 na lamang po, mga kababayan, ang magti-take for the last stretch, the last mile, sa pagkakamit ng kanilang pinapangarap na tuldok, yung ATTY. Ilang saglit po, makikipag-ugnayan po tayo sa tagapagsalita ng Korte Suprema. Nakikibalita po tayo kaugnay niyan. Habang inaantabayanan po natin ang ating pampanayam with our spokesperson mula po sa Supreme Court, narito muna ang ilang pang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Dating Senador Sonny Trillanes kasama pa rin sa witness list laban kay Vice President Sara Duterte. Petsa ng pagharap sa witness stand, hindi pa inaanunsyo ng House Prosecution Panel. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
11: Kasama pa rin si dating Senator Antonio Trillanes IV sa listahan ng mga testigo ng prosecution para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, nakasalalay ang kanyang pagharap sa takbo ng mga ebidensya. Anya si Trillanes ay nakatala bilang common witness o testigo ng parehong kampo ng prosecution at depensa. Ngunit hindi pa niya tinukoy ang eksaktong petsa ng pagtestigo nito kaugnay ng mga paratang sa hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Paliwanag pa lamang mababata sinusuri ng prosekusyon ang pangangailangan ng bawat isang testigo sa bawat araw at linggo ng paglilitis. Kung sapat na ang ebidensyang maipresenta, maaaring hindi na ituloy ang iba pang mga testimonya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
10: a Radyo Pilipinas coverage.
9: Bangon,
10: bangon,
9: bayang mahal,
10: bangon, bayang mahal,
9: dito sa Radyo Pilipinas,
10: 738 AM.
8: Tam na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, as promised, yan, makakasama po natin ngayong umaga ito, live. Ito po sa ating palatuntunan ang tagapagsalita po ng Korte Suprema, Attorney Camille Su Meiting. Makikibalita po tayo hinggil po sa Bar Examinations 2026. Attorney Camille, ma'am, magandang umaga po.
12: Ay, magandang umaga, Al, and sa lahat ng viewers and listeners natin ngayon.
8: Apo, Attorney Camille, last mile, last stretch na po para sa ating mga barristers pagkakamit ng kanilang pinapangarap na titulo. Eh, kamusta po ang bilang pa rin ng ating mga barristers? Nag-iba ba from doon sa unang araw na naitala natin na may mga ilan sa ating mga kababayan na na-disqualify? May mga additional po bang disqualifications para naman po sa pangatlo o yung huling pagkukuha ng examinations?
12: Well, malalaman po natin yan on the third day. Pero based on our data, nung first day, syempre, sinabi niyo po, nabawasan na po yung mga examinees. Naging from 13,441 authorized to take the bar, naging 12,029 na lang po nung first day. Tapos nung second day, nabawasan rin to, pero konti lang, 12,017.
8: But what are the usual reasons, Attorney Camille? Bakit po nababawasan? Ito po ba yung mga kababayan natin na hindi nakapag-take nung first day? On the second day naman po, ano yung dahilan? Bakit po sila nabawasan?
12: Usually, ano yan eh, may mga personal reasons sila, whether it's health, mental health, or other emergencies that they have to attend to.
8: Opo. And usapin naman po ng mga local testing sites natin. Gaano po karami yung mga testing sites natin from Luzon, Visayas, and Mindanao?
12: Well, right now, we have 15 local testing centers. So, sa Luzon, pinakamadami po yun, we have 10. Sa Visayas, 3. Sa Mindanao, 2.
8: Of all these testing sites po, gaano karami, sino ang pinakamarami sa mga testing sites?
12: Pinakamarami natin ay sa Cebu City, University of San Jose Recoletos, followed by sa New Era sa Quezon City, and third yung sa San Beda.
8: Sa unang sa dalawang araw po ng pagkuha ng eksaminasyon ng ating mga barristers, how are the overall peace and securities, mga security measures po na ipinapatupad natin, as well as yung ating coordination for the traffic, of course. Mm-hmm. Eh, napakarami pong mga kukuha ng bar examinations. Were we also able to communicate with the local government units of these respective areas?
12: Yes, Al. So for the 2026 bar examinations, nagpatupad ang office ng bar chairperson na si Justice Samuel H. Gerland ng mahigpit na security measures and stronger contingency plans. So very coordinated po tayo sa mga local testing centers, sa mga LGUs, tsaka sa mga law enforcement agencies tulad ng police to ensure na okay po yung security ng ating mga bar applicant, mga bar takers, and to ensure ano, smooth traffic in the area.
8: As well as yung mga kababayan po natin, of course, the barristers, eh, minsan dahil sa kaba, dahil sa siguro no, na go-overheat na doon sa pag-iisip tungkol sa exam, eh, do we also have mga medical teams on standby para po sa ating mga barristers?
12: Yes, we have personnel on standby to help our barristers in case there are situations na ganito and to even bring them to the hospital when needed.
8: Were we able to, siguro may mga naitala po ba tayo na mga barristers natin na kinailangan ng medical attention?
12: If ever there were, very mild lang po yun, mga nahihilo, headache, ganun lang po.
8: And lastly po, Attorney Camille, sa huling araw po ng pagkuha ng examinations ng ating mga barristers, I think ano po ito, no? Remedial law and legal ethics, may isa pa po bang subject?
12: Eh yes, criminal law.
8: Yun, crim, rem, and then legal ethics. Ano po ang ating mensahe sa ating mga barristers, sa kanikanila pong mga pamilya at mga kaibigan? Paalala na rin po sa ating mga kababayan na dadaan along the avenues ng mga testing sites na ito. And of course, hihingi na rin po namin ang inyong suporta sa ating pong mga barristers. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
12: Yes, so sa 2026 bar examinees, magtiwala po kayo sa inyong kakayahan. I mean, you have already put in time, effort, lahat ng sakripisyo just to get this far. So, laban lang, trust yourselves, do your best, and remember who and what you are doing this for. Para sa sarili, para sa pangarap, para sa pamilya, at para sa bayan. Iyon lang po.
8: With that, napakagandang mensahe po, Attorney Camille. Ano? Higit sa lahat, eh, para po sa bayan. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang atin pong mga kasamahan mula po sa Korte Suprema.
12: Salamat po, Al.
8: Gandang umaga po at maraming salamat po.
10: Bangon! Bangon!
9: Bayang Mahal!
10: Bangon! Bayang Mahal!
9: Dito sa Radyo Pilipinas.
10: 738 AM.
8: Labing apat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Yan po ang ating panayam kay Attorney Camille Su Meiting, ang tagapagsalita po ng Korte Suprema. Alam nyo, dun sa ating mga kababayan na naiintindihan yung rigors, yung hirap, yung pagod, yung puyat ng bar examinations, alam natin sa ating sarili, there will come a point na tatanungin mo yung sarili mo, worth it pa ba itong ginagawa ko? Is this worth siguro yung pagkakasakit mo, no, yung stress na idinudulot nito sa iyo? Ang paalala sa atin ni Attorney Camille, tampo natin. Bakit nga ba tayo nandoon? Tubay para sa ating sarili, para po sa ating mga kapamilya. Sa lahat, ito po ba ay para sa bayan? Oras po natin, 15 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
10: Bangon! Bangon!
9: Bayang Mahal!
10: Bangon! Bayang Mahal!
9: Dito sa Radyo Pilipinas.
10: 738 AM.
13: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag! Panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Bing 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ang tala, tanggapin muna natin ang mga karagdagang pamangaulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Senador J.V. Ejercito nanawagan sa Philippine National Police na paigtingin ang laban kontra sa online scams. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si Senate Committee on Finance Chairman Senator J.V. Ejercito sa Philippine National Police o PNP na paigtingin ang kampanya laban sa online scams at palakasin ang proteksyon sa mga biktima. Sa budget hearing ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Senado at mga attached agencies nito, iginiit ni Ejercito na bagamat bumaba ang mga kaso ng online selling scams mula 3,025 noong 2024, sa 1,525 noong 2025, ito pa rin ang pinakamaraming naitatalang uri ng cybercrime. Dahil dito, tinanong ni Ejercito ang PNP kung paano nito tinutulungan ang mga nabibiktima ng scam, partikular ang mga nawawala ng pera sa Facebook Messenger, online shopping platform sa iba pang digital transactions. Iginiti ng senador kung nakakatulong ba ang PNP sa pagbawi ng perang nawala ng mga biktima at sa pagtukoy at pagpapakulong sa mga scammer. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na pinalalakas ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kampanya laban sa cybercrime kabilang ang paggamit ng 911 emergency hotline at pag-deploy ng mga sinanay na investigador. Ayon pa kay Nartates, bumaba na sa humigit kumulang 15 hanggang 20% ang cybercrime cases mula sa dating 40% ng mga inaitatalang krimen. Hinikayat pa ni Ejercito ang PNP na dagdagan ang kanilang mga personnel, kagamitan at digital forensics capabilities para makasabay sa mas sopistikadong paraan ng panluloko ng mga cybercriminal. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Samantala, inventaryo sa mga sasakyan ng pulisya ay pinagutos ng Philippine National Police matapos mag-viral ang isang police car na walang plaka. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Ibinigutos ng liderato ng Philippine National Police ang pag-inventaryo sa lahat ng kanilang service vehicle makaraang mag-viral sa social media ang isang police mobile na walang plaka habang bumabaybay sa Commonwealth Avenue. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng pag-inventaryo na tiyaking walang pagkukulang ang PNP sa mga sasakyan at palakasin ang pananagutan sa mga irresponsable nilang tauhan. Pag-uwintang nag-viral sa social media ang post noong Setyembre 9 kung saan ay nakuhanan na larawan ang isang sasakyan na katalaga sa Police Security and Protection Group na walang plaka. Kinumpirma ng PNP ang naturang sasakyan na kabilang sa motor pool na naturang unit, subalit ikinita dapat nakasusunod ito sa mga umiiral na reglamento. Dahil dyan ay nagpapala si Nartates na maharap sa administratibong proseso ang sino mang mapatutunayang magpapabaya at hindi sumusunod sa tamang proseso. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, J. Mark Dagala.
4: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: 22 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Kababayan, this time, makikipag-ugnayan naman po tayo sa isang paaralan. Naalala pa po natin yung ating mga itinampok na ilang mga usapin ng mga nakalipas pong buwan kung saan nagkaroon ng mga karahasan sa iba't ibang mga paaralan dyan po sa may bahagi ng Mindanao. Ilang pag-iingat po, ang isang paaralan, particularly mga kababayan, ang Parañaque National High School main campus, merong mga tinatawag nating security measures in place para po maiwasan ang ganitong klaseng mga karahasan. Nakikipag-ugnayan tayo ngayong umagang ito sa ating pong Principal 4 ng Parañaque National High School main campus, Ginoong Jerry Lumaban. Sir Jerry, magandang umaga po.
8: Magandang umaga mula sa Parañaque National High School main. Ang aming pagbati sa lahat ng mga takapakinig.
5: Opo, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Alam nyo po, matagal na talaga nating pinaplano itong ating pong panayama sa umagang ito. Una po sa lahat, ano-ano po ba itong mga high-tech security measures na ipinatutupad ng Parañaque National High School Main para mapanatiling ligtas po ang ating mga estudyante, ang ating mga guro, at yung ating mga school personnel? Itampok po natin ngayon at ipakita natin sa ating mga kababayan.
8: Ang Parañaque National High School Main ay ang pinakamalaking paaralang sekundarya dito sa buong Pilipinas na merong kabuang populasyon na 16,000 plus at mahigit sa 600 mga teachers at 100 non-teaching personnel. Napakalaki ng aming populasyon. Kaya minarapat na aming paaralan na to ensure the security ng ating mga mag-aaral at ating mga kawani ay nagsagawa ng mga pamamaraan. Katulad na naman ng una, ang pagtatayo ng paaralan ng isang command center. Ito ay kung saan sa isang kwarto ay lahat ng mga mag-aaral, ang lahat ng gates, papasok at palabas, at lahat ng mga open space sa loob ng paaralan at maging sa loob ng silid-aralan bilang pagtugon sa DepEd Order No. 6 na dapat magkaroon na tayo ng mga pamamaraang makita ang ating mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan batay sa DepEd No. 6 to ensure the safety and to ensure also na meron tayong isang maayos na learning environment. Maliban po doon ay ang ating lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating Mayor, Mayor Edwin Olivares, ay nagbigay na ngayon ng mga scanner, whole body scanner na napusa ng mga bata ay talaga po namang dadaan na sa isang komprehensibong pagsusuri na kung saan sa mga body scanner, tatlo ang ibinigay sa aming paaralan, ay sasapat para lamang sa mas maigting na pagbabantay sa seguridad at pag-check ng mga bata ng ating mga kagabitan para hindi tayo nalulusutan at tunay po naman na napakahalaga ng aming mga whole body scanner. At meron din kaming mga RFID na kung saan ang mga bata ay isang form of security na kapag pagpasok ng mga bata, isa-swipe nila yung ID nila doon sa RFID, ay may mag-detect na sa kanilang mga magulang na sila ay nasa loob na ng paaralan. At pag-uwi naman ng mga bata, ay pag-swipe nila ng ID nila, nagsasabi sa mga magulang na yung mga anak ay paalis na ng Parañaque National High School Main.
5: Opo, Sir Jerry, dual purpose pala yung RFID, ano, para hindi rin magbulakbul yung mga estudyante. But of course, ang primary concern natin dito is mapanatili po yung kaligtasan ng ating mga estudyante. May mga pagkakataon na po ba na nagamit natin itong high-tech natin na mga security measures at may mga pagkakataon po na may mga nakakumpiska tayo, ano, ng mga deadly weapons? May mga ganun na bang insidente tayong naitatala?
8: Noong una, nung gumagamit lang kami ng mga manual metal detectors, ay napakarami namin. Alam niyo naman, sa dami ng estudyante, no? at maraming sumusubok at napakadami naming nahuli mga patalim at mga bagay na mga matutulis na hindi talaga hinahayaan sa loob ng paaralan. Pero sa unti-unti na yung paggamit ng ating mga metal detectors at sa pagdating ng ating mga full body scanner ngayon, ay nababawasan. Napakalaki ng porsyento na naibawas sa pagdadala ng mga labag sa panuntunan ng paaralan, mga matatalas na bagay, kahit ano pa yan, ay there was a considerable decrease. Talagang bumaba yung aming na-apprehend. Dati-dati, umaabot ng kalahating sako ang mga patalim na aming nakukuha. Pero every now and then, sa masugid and consistent na pagbabantay ng ating mga gwardiya at ang paglalagay ni Mayor ng mga scholar nito ay patunay na patuloy ang ating mga mag-aaral na nag-iisip na ng kakaiba na hindi na sila magdadala pa sapagat hindi sila lulusot. At napatunayan na rin ng mga barriers na to, ng mga scholar na to, na talagang napakaganda nung epekto nito in terms ng pagdadala ng mga patalim na kung ano bang mga pinagbabawal na bagay ng ating mga mag-aaral.
5: Opo, Sir Jerry, yung mga estudyante na nahuhulihan natin ng mga patalim o yung mga bagay na ipinagbabawal na ipasok sa loob ng paaralan, ito ba yung sinasabi natin sa kanilang mga magulang o di kaya naman sa kanilang mga guardians?
8: Opo, sa katunayan ay kagaya't namin tinatawag ang mga magulang. Dinadala yan sa guidance office at minsan depende doon sa degree na kung ano yung dala nila ay nagpapataw naman ng mga karampatang parusa na naayon sa mga DepEd order. At ang aming guidance counselor ay merong mga panuntunan. Sa aming child protection policy, sa aming child protection, ay merong karampatang mga parusa ang ibinibigay doon sa mga bata. Pero kapag dalawang beses na silang nahuhulihan, ay binibigyan namin ng mas parusang akma. Kasi minsan dalawang beses na binahuli yung bata. So yan ay talagang maigting na yung aming parusang binibigay, pero naayon pa rin doon sa child protection policy.
5: Opo, Sir Jerry, ito pong nakakabahala yung kalahating sako no, ng mga dinadala ng mga pinagbabawal na gamit, mga patalim. Ano po yung, kung pwede nyo pong i-share sa amin ngayong umagang ito, ano yung pinakamalalang nakita nyo na sinubukang dalahin pero inyo pong nahuli na ipapasok dapat sa inyong paaralan?
8: Noong nakaraang araw lamang ay merong bata na sa kanyang pagnanais na may lusot yung isang patalim ay binalot niya ito ng mga mask and tape, no? At talaga namang hindi tutulog yung may scanner. Pero dahil sa maagap na no, at itinago sa isang bahagi ng kanyang likurang bahagi ng kanyang katawan, talagang lulusot sapagat maigting yung pagkakabalot niya. Very creative yung ating mga bata. Pero sa pagka-train, pinutulungan kami ng mga kapulisan kung paano namin titignan at kung paano namin itatrato yung mga ganung mga pamamaraan. Nung makita namin, meron palang kaaway yung bata. But because of the metal detector, talaga namang yung bata, ha, nung sa aming pagtatanong, talagang meron siyang binabalak na talaga doon sa kanyang kaklase. So, itong biligay ni Mayor na scanner ay malaking bagay talaga sa pagpapaigting at pagsisiguro ng kapakanan at kaayusan ng mga mag-aral, considering na napakarami ng aming mga mag-aral. Meron pa rito mga kwento na yung mga patalim ay ipinapadala muna doon sa mga babae nila kaklase. So, ginagawa namin ngayon, mas maigting kung gaano kami kaigting ng inspection, ng mga bag inspection ng aming mga kalalakihan, the same extent ang aming ginagawa sa mga kababaihan. Because there are times na yung mga katropa nilang babae ay siya nilang pinapadala ng mga bagay na ipinagbabawal kahit ng patalim. And we have apprehended several cases na dun sa bag ng babae ipinapasa. Mm-hmm. Pero sa ganun pa man, napakaigting ng panuntunan ng aming paaralan para hindi talaga kami malulusutan. May whole body scanner, meron kami mga metal detector, meron kami RFID. Hindi namin isasakripisyo ang kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral ng Parañaque National High School Maine.
5: Opo, Sir Jerry, talagang napaka-creative ng mga estudyante dyan. Kaya lang parang nasa maling lugar yata, no? Nadala yung creativity ng ating mga kababayan. O nga, actually yun nga itatanong ko po sana kapag mga kababaihan, may mga sensibilities na dapat obserbahan, ano? Hindi, kumbaga dapat babae rin ang magkakapkap sa kanila, lady garden siguro, no? May mga plano pa po ba tayong magdagdag o mag-upgrade ng security equipments dyan sa inyo pong paaralan? O ito po ay sapat na sa inyo pong palagay?
8: Kami, we don't want to compromise the safety of our learners.
5: Mm-hmm.
8: Kaya, ang Parañaque National High School Maine ay napakalaki, napakalawak, 16 na gusali. Kaya, minamarapat namin na kinakailangan namin na masiguro sa main entrance, meron na tayong mga metal detectors. Bilang second layer ng aming security measure, bago sila umakyat sa kanika nilang magusali, ay meron pa kaming mga handheld metal detectors. So na-check sa main gate, nakapasok. Pero bago sila umakyat sa kanilang mga respective buildings, bawat building ay meron na rin mga handheld metal detectors. That's our way of ensuring na meron kaming second layer of security. At pinaiting po namin yung aming coordination. Dito sa aming paaralan ay maiting ang suporta ng ating barangay. Sa loob, napakadami ng ating mga CCTV, ang aming barangay captain, si Kapitan Eva Olivares ng Barangay San Junicio, ay nagpalagay ng mga napakaraming CCTV naman outside of the school. So, sa loob ng paaralan ay nakikita namin ang bawat galaw ng mga mag-aaral. Likewise, outside of the school, abang papasok at papunta sila at palabas, lahat po yun ay covered by the CCTV provided for ng ating barangay. So, napakainam po ang seguridad. Tulay po, hindi kami magpapapigil sapagkat ang aming priority is to ensure the safety ng ating mga mag-aaral. Napaka-creative ng ating mga mag-aaral ngayon. Sapagkat minsan may nahuli kami balisong na plastic, pero matulis pa rin. Makakasakit pa rin. So, we have to have a countermeasure na kinakailangan natin na maging creative din. Dapat we can out-maneuver, we can out-think. Dapat yung ating mga bata, they are becoming so creative. Pinag-aaralan nila yung aming mga hakbang para to ensure the security, but they keep on thinking, finding ways na makalusot. Yun ang dapat nating gawin, to be creative in our response. Sapagat ito yung mga machines lamang, kaya nilang gumawa ng paraan.
5: Mm-hmm. Sir Jerry, sa palagay ko, no, hindi naman natatapos ang paglinang sa ating mga kabataan sa loob ng paaralan. But of course, siyempre sa loob ng paaralan, responsibilidad nyo yung mga kabataan. Pero ano pong panawagan nyo naman sa ating mga magulang sa paglinang sa kanilang mga anak, ano, yung child rearing? Nakakabahala po na una, nagdadala ka na nga ng mga delikadong gamit sa loob ng inyong paaralan. Pero you are actively finding ways para madaya o ma-circumvent itong mga security measures na pinapatupad sa paaralan. Ano pong mensahe nyo sa ating mga magulang? Kayo ba ay nagkakaroon ng pagmi-meeting during siguro sa mga PTA, ano? Informing these yung ating mga magulang na delikado yung ganitong ugali ng kanilang mga wards o yung kanilang mga anak.
8: Ang edukasyon ay lahat dapat ay may taya. Pero ngayon, dapat i-extend natin sa security ng mga bata, dapat involved din ang mga magulang. So the more na ina-articulate namin ito, sa aming mga ngayon ay bigayan namin ng cards. Sa katunayan, ang bawat advisor ngayon, sapagkat ngayon ay nataon na bigayan ng cards, isa sa mga agendang kanilang tinatalakay ay para makiusap sa mga magulang na paigtingin din ang kanilang pagbabantay and constantly remind the students, yung kanilang mga anak, sapagkat ang seguridad ay hindi kaya lang ng paaralan. At kinakailangan ang lagi naming panawagan dito sa Parañaque National High School Maine, sapagkat napakalaking hamon sa napakalaking dami ng populasyon, sa dami ng mga mag-aaral, talagang kailangan namin ng aming mga magulang. Ang aming SPTA, yung aming asosasyon at sama ng mga magulang ay kasama namin. Kadalasan nga sila ay kasama namin doon sa mga gate at nagbabantay to ensure na isinasagawa ng paaralan ang tamang bag instruction, isinasagawa ng paaralan ang pagsasagawa ng security check na naaayon sa batas, naaayon sa child protection policy, at naaayon lahat sa mga panuntunan tatama at acceptable ng mga magulang. Ang aking panawagan sa mga magulang ng Parañaque National High School Maine, hindi kaya ng paaralan lamang na ensure ang safety and security ng inyong mga anak. Sana po sa mga bahay ay hindi tayo magsasawang magbigay ng mga paalala na ang karahasan ay walang puwang sa pamayanan. Ang karahasan ay walang puwang magsisimula sa bahay at mas lalong walang puwang ang karahasan sa ating mga paaralan. And for us to be able to establish a safe and learning environment, we enjoyed upon talagang nakikiusap ako bilang punong guro sa ating mga magulang ng Parañaque National High School Maine. Nasamahan niyo kami. Mabigyan ng responsibilidad ang edukasyon. Dinagdagan ng ating security concern. Magtulong-tulong po tayo at itaguyod po natin. At bilang isang pamayanan ng Parañaque National High School Maine, bawat isa ay dapat may taya para hindi lang sa edukasyon. Ngayon, ang hamon na paigtingin at panatiling na ang paaralang Parañaque National High School Maine ay isang paaralang maayos, isang paaralang ligtas para sa inyong mga anak.
5: Opo, Sir Jerry, I for one, ako ay nabibilib dun sa inyong mga security measures dyan sa Parañaque. Naiintindihan natin no, na may mga pagkakataon na yung ilan sa mga paaralan sa atin pong bansa eh hindi nila kinakaya no, yung maaari sigurong gugulin kapag magtatayo sila ng ganyan. But I hope dito naman at least sa Metro Manila they can take a leaf out of your book no, na yung ilang sa mga lungsod dito sa bansa eh sana makita nila itong Parañaque National High School at makita nila na oh, mukhang maganda itong nasimulan ng paaralan na ito. Maybe we can try and copy this. Ano pong masasabi nyo naman dito sa ating mga gugulin? Ito ba ay kakayanin sa inyong palagay? O kinakailangan po ng tulong mula po sa lokal na pamahalaan?
8: Ito naman ay minsan ang katulad ng command center, ito ay funded ng MOE. So yung aming mga body scanners, sapagkat ito naman ay pinoprovide ng local government. And I do believe na dito sa Metro Manila, sapagkat malalakas naman ang ating mga support ng ating mga local government units, hindi ako magdadalawang isip na ito ay maaaring gawin sa lahat ng mga city all over the National Capital Region. And in the highly urbanized also, the countryside, sa lahat ng sulok ng ating bansa na may mga maayos na mga yung mga highly urbanized cities, marami naman ang may kakayahan na talagang tulungan ng mga paaralan sapagkat hindi kaya ng paaralan ang seguridad ng ating mga mag-aaral. Dito sa Parañaque, ramdam namin. Minsan kami ay pumunta sa aming mayor at sinabi namin na kailangan namin ng mga body scanner at ngayon binigyan kami ng tatlo. So lahat ng paaral dito sa Parañaque ay meron na po niyan. So, pasasalamat. Alam ko ang lahat ng mga mayors ay meron ding pagmamalasak. And I know that ang nasimula ng Parañaque, lalo na ng ating paaralan ng pagtatatag ng command center, napakalaking benepisyo nito. Pati yung behavior ng mga bata ay nagbabago. Sapagkat alam nila, nakikita ng operator at kagyat na namamanmanan ang kanilang mga gawi. Ito ay we can prevent bullying. Wala na hong kasong masyadong bullying sapagkat nakikita na madaling i-review inside of the classrooms. Ito naman ay tugon sa panawagan ng DepEd Order na pwede pala tayong maglagay ng mga CCTV sa bawat silid-aralan.

0: Lord, ay nagkikita tayo din, sir. Nagkikita tayo din, sir. So this is really a step in the right direction. And nagpapasalamat ako sa paglalabas sa debit order number 6 sapagat ito ay nagbigay laya sa mga paaralan na simulan ang paglalagay ng mga CCTV sa ating mga paaralan na malaking tulong hindi lang sa seguridad, kundi pag sa pagbabago ng pag-uugali, actuations ng mga mag-aaral inside the classrooms. At sa tingin ko nito, at ito ay mag-contribute sa mas mahusay na performance ng mga bata, mga mag-aaral, ng paaralan, and generally, magpapaunlad ng ating education in the long run.
1: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Sir Jerry Lumaban, mabuhay po kayo at ang ating mga kawani dyan sa Parañaque National High School, Maine.
0: Maraming salamat sa inyo lahat.
1: Po at magandang umaga rin po sa inyo, Sir Jerry. Maraming salamat po.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 43 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, dito naman makibalita tayo mga kababayan sa sitwasyon dyan sa Batac City sa Ilocos Norte. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po dumating na sa naturang lugar para sa pagdiriwang ng 109th na birth anniversary ng kanyang ama na si former President Ferdinand E. Marcos Sr. Naroon ang ating kasamahang si Jude Pitpitan mula sa Radyo Pilipinas Lawag.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Jude?
3: Ilocos Norte, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makiisa sa pagdiriwang ng birth anniversary ng kanyang ama na si dating Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. dito sa Bannawag Park na kung saan nakatayo ang mismong monumento ng dating presidente. Ongoing ngayon, Al, yung isinasagawang misa bilang bungad nga dito sa selebrasyon ng kanyang kapanganakan at naka-attend ang first family. Kanina nga ay sakay ng SUV si Apo Presidente mismo yung nagmaneho dito. And kasama niya sina First Lady Liza Araneta Marcos at kanyang mga anak. Actually, medyo mahirap yung makita kung sino talaga yung kasama niya doon sa mismong kotse. Pero ang nakita nating anak niya kanina ay si Vinny. Maliban dyan, sinalubong siya ng mga kababayan natin dito sa Batac City na kung saan composed yan ng mga opisyal sa local government unit, mga barangay officials, likewise mga residente dito sa Batac City. Maliban kasi sa misa, mag-a-attend din si Apo Presidente doon sa wreath laying sa kanyang sa monumento ng kanyang ama dito sa Bannawag Park at doon isasagawa yung isang simpleng programa upang alalahanin ang mga nagawang kabutihan ng kanyang ama sa nasabing parke. Pagkatapos ng wreath laying ay po-proceed ang grupo ng Pangulo sa mismong Imelda Cultural Center na kung saan ngayon na ay nagsisimula ng magluto ang mga kalahok dito sa Natdating Cook Fest. Ito yung taunang pagluluto ng mga residente sa iba't ibang bayan dito sa Ilocos Norte upang ipakita ang kanilang tradisyonal na pagkain at mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang titikim at magpapasya kung ano yung pinakamasarap maya-maya lang. Kaya mas marami pang update, situational reports ang gagawin natin dito sa mismong Bannawag Park sa Batac City, Ilocos Norte. Tutok lang dito sa Radyo Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential

0: live event. Presidential live event.
1: Maraming salamat, Jude Pitpitan. Samantala, kapin naman natin ang ulat ng ating kasambahang si Mary Ann Bastasa, Vice President Sara Duterte, dumating na sa Quezon City Hall of Justice para sa kanyang arraignment sa kasong grave threats. Tagapin natin ang ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Al eksakto alas 8:30 nga ng umaga nang dumating si Vice President Sara Duterte dito sa QC Hall of Justice para sa kanyang nakatakdang arraignment dito nga sa tatlong counts ng grave threats. Ang kasama niya pagdating dito sa QC Hall of Justice ay si Congressman Paulo Duterte. Sila naman ay konting kaway lang sa mga taga-suporta dahil maraming taga-suporta ang dumating dito sa QC Hall of Justice na kinangailangang magbarikada ng mga tauhan ng Quezon City Police District para hindi maharangan yung entrada ng Hall of Justice. Sila ay kumaway lang at pagkatapos nun ay dumiretso na sila sa loob ng QC Hall of Justice para nga dito sa arraignment ng Vice Presidente. Alas 8:30 din yung schedule niyan sa QC Regional Trial Court, Branch 98, kung saan ang presiding judge ay si Maria Angelica De Ramos. Dito sa arraignment ay siya ay babasahan ng sakdal, ipapabatid yung mga kasong isinampalaban sa kanya at hihilingin siya ng plea kung guilty or not guilty. So yan na muna ang update dito sa QC Hall of Justice mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 49 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig Fund, solid kaban!
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga pag-ulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Embahada ng Pilipinas sa Japan, iniulat na walang Pilipinong nasaktan sa Nagoya flooding nitong Martes. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kapatid na Alian, walang naitalang Pilipinong sugatan o namatay sa nangyaring malawakang pagbaha sa Nagoya, Japan nitong Martes. Ayon nga kay Philippine Ambassador to Japan, Maylene Albano, na ito ay base sa kanilang pagmomonitor at pakikipag-ugnayan sa Japanese authorities. Dagdag pa ni Albano na patuloy ang kanilang pag-uugnayan round the clock kung ano man ang mangyayaring kaganapan sa Nagoya. At kung patuloy din ang pag-check nila, kinakapatid na yan, kung may Pilipino pa bang madadamay sa naturang insidente. Sa huli nga, kinakapatid na yan, patuloy na sinisiguro ng ating embahada doon na patuloy ang kanilang pagkalinga sa ating mga Filipino communities sa Nagoya, Japan. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ilang panghuli, mga kababayan, tagapin naman natin ang ulat ni Lawrence Tanhoco. Bureau of Customs, pinuri ang PNP sa pagkakahuli sa mga truck na kargado ng hinihinalang mga smuggled na sigarilyo. Tagapin natin ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinuri ni Bureau of Customs Commissioner Rel Nepomuceno ang Philippine National Police matapos maharang ang 15 container truck na may kargang halos 960 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa Bataan at Pampanga. Ayon kay ni Pumoseno, naging mahalaga ang mabilis na pagkilos, intelligence work at pagbabantay ng PNP at iba pang police units upang hindi makarating sa target na destinasyon ang mga nabanggit na kontrabando. Sinabi ng BOC na habang nakatutok ang kanilang mga tauhan sa pagbabantay sa mga pantalan at hangganan ng bansa, mahalaga rin ang papel ng PNP sa pagbabantay sa mga komunidad at pribadong pantalan laban sa paggalaw ng distribusyon ng mga illegal na produkto. Pinasalamatan din ni Pumoseno ang PNP at iba pang police units sa patuloy na suporta sa kampanya laban sa smuggling at sa pagpanatili ng kaayusan sa lehitimong kalakalan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pamamagitan ng ulat niyan, mula kay Boss Lawrence Tanhoco, tanggapin naman, well, mga kababayan, magpapaalam na pala tayo. Ayan. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating palatuntunan ngayong Friday morning. Thank God it's Friday, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kanina. Ano po? Attorney Camille Ting mula po sa Korte Suprema. Of course, sa ating pong butihing punong guro. Tapos sa Paranaque National High School, si Ginoong Jerry Lumaban. And of course, maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig sa amin ngayong umagang ito. Of course, di natin makakalimutan, hindi po magiging posible ang palatuntunan na ito kung hindi sa ating mga kasamahan mula sa ating technical and production team. Maraming salamat kay Madam Jo Marie Farial, Madam Marianne Melos, Boss Mark Boquiron, and of course, sa ating mga kasamahan from the production division. Maraming salamat Christopher Tirambulo, Ms. Tess Ramirez, at Ms. Ellen Buenan. Tabayanan po ang mga balita ihatin sa atin ni Ginoong Tommy Reyes mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Kasama pa rin ang ating lingkod, Ginoong Leslie Bocobo. Pumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
0: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Panukalang 2027 national budget isasalang nasa plenaryo sa susunod na linggo. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Inaasang maiakyat na sa plenaryo ng Kamara ang House Bill 10858 o panukalang 7.2 trillion 2027 national budget sa susunod na linggo. Nitong Martes, natapusin ng House Committee on Appropriations ang budget hearings para sa mga ahensya ng pamahalaan at kanilang panukal ng pondo. Oras na maaprubahan na ng komite. Ang committee report ay maiaakyat na ito sa plenaryo para sa sponsorship at plenary debates. Batay sa timeline, tatagal ang deliberasyon mula September 15 hanggang September 25. Target itong maaprubahan sa ikalawang pagpasa sa October 6 habang October 9 naman ang third at final reading. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pilipinas tiniyak sa global investors ang long-term commitment nito sa paglalagak ng kanilang pamumuhunan. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Tiniyak ng Philippine government sa mga dayuhang mamumuhunan na tutumbasa ng long-term commitment ang pamahalaan ng long-term investment ay ilalagak na mga ito sa bansa. Ito partikular na sa Luzon Economic Corridor na magsisilbing link o integrated economic hub sa mga area ng Subic, Clark, Petro Manila, Batangas at iba pang kalapit na lalawigan ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Kanilang tinuturing ang LEC na once in a generation opportunity para mapalawak pa ang economic cooperation at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa regional supply chains. Tinitiyak ni Recto ng gobyerno na ibibigay sa mga mamumuhunan ang mas pinadami pang investment incentives, mabilis na approval sa kanilang business application at mas modernong infrastruktura na itatayo sa Luzon Economic Corridor. Bahagyan ito ng reformang ipinatutupad ng Marcos administration sa harap ng pagsisikap na makahikayat pa ng mas maraming investors. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Samantala, may flash report tayo. Pagbasa ng sakdal kay Vice President Duterte, ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Narito ang ulat ni Merian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
6: Mary? Anyway, babalik. Okay, babalikan po natin si Merian Bastasa. Samantala, Vice President Sara Duterte dapat ma-disbar dahil sa kanyang asal at pag-atake sa justice system ng bansa. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Maniniwala si House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Benny Abante Jr. na dapat nang masampahan ang disbarment case si Vice President Sara Duterte bunsod ng kanyang mga pahayag at asal. Ginawa ni Abante ang pahayag matapos ang hayagang pag-amin ni VP Sara na wala siyang tiwala sa mga hukuman at ahensya na nagpapatupad ng batas sa Pilipinas. Sa isang press briefing sa Kamara, binigyan din ni Abante ang mga kilos at salita ni Duterte ay labag sa kanyang responsibilidad bilang opisyal ng pamahalaan at bilang isang abogado. Binatikos din ni Abante ang umano'y plain hypocrisy ni Duterte dahil sa pagpula nito sa mga alagad ng batas gayong daan-daan ang kanyang mga bodyguards para sa kanyang proteksyon. Narito ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante.
12: Ako palagay ko sa akin, dapat talaga i-disbar yan. Hinimula pa nung nagbanta siya sa presidente ng Pilipinas. Nagmura siya sa media. Dapat nang i-disbar eh. Hindi dapat yung salita ng isang vice president at salita ng isang abogado. For example, like, okay, wala kang tiwala sa judicial system natin. Eh, ba't nag-abogado pa siya? Di ba? Pangalawa, wala siyang tiwala sa law enforcement agencies natin. Ba't ang dami niyang security guard? Ang dami niyang bodyguard?
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Samantala, may flash report tayo. Pagbasa ng sakdal kay Vice President Sara Duterte, ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Narito ang live report ni Merian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Vice President Sara Duterte sa kinaharap na kasong grave threats. Ito'y dahil sa nakabinbing motion na inihain ng kapo ng Vice Presidente. Dahil dito binigyan muna ang prosecution ng 5 araw para maghain ng komento sa naturang motion.
0: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.

0: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin of course ang atin pong mga katuwang sa ating programa, siyempre mula po sa ating production side ng ating executive producer, walang iba kundi si Miss Jermaine o Jam Season, sa ating master control si Miss Ramilo Junela, sa ating wirecast si Hiro Lucero. Kami po ay inyo nasusubaybayan at napapakinggan, napapanood sa pamamagitan ng ating live Facebook broadcast sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan po ng mga shortwave transmitters ng mga facilities ng Voice of America. Well, kapapasok lamang po na balita nito, habang tayo nagpo-programa, habang tayo naghahanda kanina, pinagpaliban po, nakarating sa atin na pinagpaliban po ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay may kinalaman sa kasong grave threats na isinampa sa kanya. At so dumating po ang Vice Presidente sa Quezon City Hall at yun nga po para umattend at maging ika nga dumalo at umattend sa kanyang arraignment. Kaya lang nakarating sa ating kaalaman na sinuspindi muna, pinagpaliban muna ng Quezon City Regional Trial Court ang kanyang arraignment o yung pagbasa ng sakdal laban sa kanya. So subaybayan po ninyong iba pang mga detalye tungkol po dito sa mga pangyayaring ito. And of course, ang tututukan din po natin sa kabuuan ng ating programa, ito pong nangyaring sunog sa MV June Aster. Nasunog habang patungo sa Coron, Palawan galing po ng Maynila. Sa kasalukuyan po, meron pong 5 kumpirmadong nasawi sa nasabing sunog na nangyari dyan mismo sa MV June Aster. Meron pong mahigit sa 80 pa rin ang nawawala at patuloy pa rin pong hinahanap ng Philippine Coast Guard at ng iba pa nating mga otoridad. At syempre, meron na pong mahigit sa 40 survivors ang ika nga po na iligtas. At yan po mamaya ang aalamin natin ang kalalagayan nitong ng mga nakaligtas, itong mga survivors mula mismo po sa Coron, Palawan. So on the ground, malalaman mismo natin on the ground mula mismo sa LGU kung ano na yung mga binibigay na assistance sa kanila at kamusta na yung kanilang kalalagayan at yung kanilang pagmumonitor din sa sitwasyon katuwang ng Philippine Coast Guard. Pero ang unang tampok po natin ngayon sa ating programa ay itong pong pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa BRICS Summit 2026. Dadalo po kasi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa First Lady Luisa Araneta Marcos sa ika-18 BRICS Summit. Ano ba ibig sabihin ng BRICS? Ibig pong sabihin ng BRICS ay Brazil, Russia, Indonesia, China, and South Africa. Yeah, pero marami na rin po sila, may mga iba pa rin, meron na po silang ibang mga miyembro. Mamaya alamin po natin 'yan. Pero ang ibig sabihin ng BRICS is Brazil, Russia, India, China at South Africa. Yan po yung BRICS Summit 2026 na gagawin po sa New Delhi, India. Inibitahan po kasi mismo ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang Pangulong Marcos Jr. na dumalo dito sa nasabing summit na ito mula September 12 hanggang 13. Ayan. Pero dadalo rin po ang Pangulo, hindi lamang bilang Pangulo ng Pilipinas, kundi bilang Chair ng Association of Southeast Asian Nations ngayong taon. Magiging pagkakataon ng summit, alamin natin kung sa pagkakataong ito, ano ba ang aasahan natin na magiging partisipasyon ng Pangulo, ano ba ang nakikitang magiging resulta nito, ano ba ang kahalagahan nito, ano po nitong pagdalo na ito ng Pangulo sa BRICS Summit 2026 at bilang chair na rin ng ASEAN. Ayan. Kasi po, bukod po kasi sa mga nasabing bansa na Brazil, China, India, Russia at South Africa, meron pa hong ibang mga bansa na ika nga, meron silang mga tinatawag na country partners. Ayan. So, pagkakataon na rin siguro ito para makausap ng Pangulo itong mga heads of state na dadalo kung magkakaroon sila ng one-on-one na dialogue. Ayan. Ang tema po ng BRICS Summit ngayong taon ay Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability na nakatuon sa mga kawalang katiyakan sa pandaigdigang ekonomiya, digital public infrastructure, innovation, at sama-samang pagkilos laban sa pagbabago ng panahon. Hindi ko na po kayo paghihintayin. Nasa linya na po natin ang komunikasyon via Zoom ang ating Supervising Research Specialist ng Philippine Institute for Development Study. Siya po ay isang research and economic specialist, walang iba, kundi si Ginoong Dan Kennard Abriol. Ginoong Abriol, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
2: Good morning po, sir.
1: Good morning.
2: Naririnig po ba ako?
1: Yes, I hear you loud and clear. Okay. Can I call you Dan?
2: Okay po.
1: Okay. Dan, maraming salamat ha.
2: Yes po, sir. Okay po.
1: Okay.
2: Ako po.
1: Okay, thank you Dan ha, sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon ngayong araw na ito. Well, una sa lahat Dan, para sa kaalaman ng mga taga-subaybay natin, ano ba ang BRICS sa larangan ng global economy? What does this stand for, itong BRICS sa global economy?
2: Sige, magsimula tayo sa acronym po ng BRICS. No? So BRICS stands for the acronym of, from the emerging countries such as Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Pero kalaunan nag-expand na rin itong mga foundational members na ito. No? And naglalayon po itong BRICS to provide an economic cooperation among these members emerging countries. No? So isa rin objective ng BRICS ay to establish an alternative development financing scheme to be able to fund infrastructure and sustainable development projects, no. Basically yun yung larangan ni BRICS sa pandaigdigang ekonomiya.
1: Okay. So pero gaano kahalaga Dan ang pagdalo at pagparticipate ni Pangulo Marcos Jr. sa 18th BRICS Summit sa India?
2: Mahalaga itong aspeto. So in terms of strategic opportunity to position the country to become one of the key economic partners for trade, development, and agreements, and investment. No? So mahalaga yung event na ito to para palawakin pa yung ating supply chain, yung ating trade agreements, yung ating market reach, and yung ating export demand. No? So isa rin sa importanteng ambag ng participasyon ng Pilipinas sa BRICS Summit ay sa pagbubukas ng dialogo for economic resiliency, for sustainable financing sa ating mga investment projects, for technology adoption, and for finding energy alternative sources.
1: Yun. And all of this ng mga nabanggit mo are aimed to strengthen the Philippine economy. Tama ba ako doon, Dan?
2: Yes po. Yes,
1: okay.
2: Po.
1: So that's on the part of President Ferdinand Marcos Jr. as President of the Philippines. Eh ano naman ang ano nito para sa
2: yes, po.
1: chair niya as being ASEAN for this year. Ano naman ang epekto nito sa ASEAN bilang chair ang pangulo sa pagdalo sa BRICS?
2: So as you said nga no, we are the ASEAN chair this year, no? So the Philippines' position is fundamental to represent not only the country but also the regional interest. Then, so meron tayong collective bargaining power dahil nga we stand as a region, no? And as being the ASEAN chair, the country can leverage diplomatic influence to increase strategic capacity, no? So strengthen regional integration and to promote greater collaboration with emerging powers, no, such as BRICS. For the Philippines naman, for the gain of the Philippines, no, so based on the release na pag-aaral ni PIDS this month lang, no, during the Development Policy Research Month, no, it is important for the Philippines to adopt a new globalization framework, no, to help for the trade restructuring and to attract more investment. No? So as being said in the study, so enticing more investment in the country creates more job. No? So and also it increased our domestic productive capacity.
1: Alright. Mamaya, babalikan ko yan. Pakiulit lang, ano yung study na yon ng PIDS, latest study ng PIDS, Dan?
2: It's about the human development and human capital and how does human capital affect the economic growth of the country.
1: Mm-mm. And of course, to entice more investors ano, dito sa Pilipinas.
2: Yes.
1: Okay, babalikan ko mamaya yan, Dan, ha? Pero ito muna yung isa pang katanungan. Isa rin sa layunin ng pakikibahagi, kung magkakaroon ba ng, ano, sa tingin mo ba, magkakaroon ng pagkakataong magsalita ang Pangulo sa summit? Ano sa tingin mo ang maaring ilahad nito sa pagharap sa nasabing organisasyon?
2: So if I'm expecting that the president will talk in the BRICS summit, so I am more inclined to listen about the investment opportunities in the country. You know, particularly, we have the stable investment outlook based on the latest Moody's rating, and then there's a potential frontier for productive capacity in the country, no? And also posible rin na nakaangkla yung discussion about the food supply and energy security sa bansa, since we are the one of the highest, no, net importer of food and energy in the region.
1: Yun, okay. Pero sige, babalikan ko itong latest study ngayon ng PIDS. So nabanggit mo kasi to you know, para may influence, ano? Nakikita nyo yung pagdalo ng Pangulo sa mga ganitong klase ng summit tulad ng BRICS as ASEAN, you know, chair. Ito, you know, to have a regional black influence, ano, sa mga ganitong klaseng summit. And of course, to entice more investors. Pero sa tingin mo ba sa inyong pag-aaral, ano ba nakikita nyong hadlang kasi? Ang nagiging problema kasi is parang sabi natin, hindi tayo makasabay, batay na rin sa ilang mga datos na lumabas, ang Pilipinas sa pag-engganyo ng mga investors kumpara sa ibang bansa tulad ng Thailand, tulad ng Malaysia, Vietnam. Lalo na Vietnam, medyo malayo na rin ang narating ng Vietnam kumpara sa atin. So anong nakikita niyong hadlang para mas lalo pang pumasok ang mga investors sa Pilipinas?
2: So hindi ko siya nakikita as hadlang, but more on a challenge sa atin, no, sa gobyerno natin to build more trust and confidence. So consumer, not only the business confidence, but also the consumer in confidence. This will lead to building more stronger institutions, no? So we can also develop more human capital potential if we be able to bridge this trust between the government, between the businesses, and between the people.
1: All right. Mm-hmm. How about steady supply of electricity and energy? Isa ba yun sa tinitignan ninyo ring challenges, Dan?
2: Yes po. No, so as a matter of fact, no, based din sa study ng PIDS, no, led by Dr. Navarro, nananatili pa rin na energy insecure yung Pilipinas dahil tinatayang 70% ng total primary energy supply ay fossil fuels at around 45% lang yung energy self-sufficiency ratio ng bansa. So nananatili pa rin na isa itong malaking challenge sa atin kung paano maging energy secure and energy resilient in the coming future of the Philippines.
1: Yun.
2: And this BRICS summit is a good opportunity to discuss these investments on energy security and resiliency.
1: Yes, okay. At isa rin sa layunin, Dan, isa rin sa layunin ng pakikibahagi ng Pangulo sa BRICS summit ay ang pag-follow up sa status ng investment commitments and pledges ng India sa Pilipinas. Nagkaroon po kasi ng state visit ang Pangulo sa India noong nakaraang taon. eh gaano ba ka-crucial o kaya naman kahalaga na makausap ng Pangulo ang mga Indian business leaders and investors para sa pag-materialize ng mga pledges na ito para sa natitirang, kasi dalawang taon na lang o wala pang dalawang taon na lang, tapos na ang Marcos administration, done.
2: Okay. So, mahalagang makapanayam ng Pangulo itong mga Indian business leaders na ito upang sa gayon ma-convert natin yung mga pledges noong nakaraang taon into actual investment. So, mm-hmm. So hindi dapat siya nananatili na pledges lang. Dapat may delivery tayo ng actual results. Mm-hmm. So, magandang opportunity yung BRICS Summit, no, para balikan at para ma-secure ng Pangulo yung mga pledges na ito at ma-translate into concrete and definitive investment decisions. Yun po.
1: Mm-hmm. Kasi noong ano, kung hindi ako nagkakamali, ta, noong 2025, nung nagpunta ang Pangulo diyan sa India as a state visit, 2025, mm-hmm. Nagkaroon ng actual direct investments from Indian business sector na $446 million direct investment. Samantalang mas malaki yung ano, commitments and pledges. Yung commitments and pledges ay pumalo sa $6.8 billion. Those are commitments and pledges. So malaki yung disparity between the direct investment and the commitments and pledges, Dan.
2: Yun nga po, isa siyang magandang platform or avenue for the presidents, no, to discuss kung gaano kaseryoso itong mga pledges na ito. And how can the Philippines not translate these pledges into actual commitment? So yun yung mismo magiging challenge pagdating sa BRICS Summit. At itong event na ito ay isang opportunity to discuss it more seriously and to yun nga, to convert these pledges into actual results.
1: Yes, oo. Anyway, pero bukod kasi sa ano, napag-alaman ko rin na bukod sa original na mga kasaping miyembro ng BRICS, nadagdagan na ito ng iba pang bansa kabilang ang ilang miyembro ng ASEAN, ano? Ang Pilipinas ba sa pananaw ninyo ay dapat na ring maging miyembro o partner country ng BRICS?
2: Totoo lang mahirap masagot yung question, no? Because marami kasing kailangang aspeto na tingnan natin, no? Mm-hmm. Pero sa aking opinion, sa panahon ngayon, no, I think okay lang na maging observer muna tayo and not actually a full member pledge country. So because mahalagang mapag-aralang mabuti kung align ba yung objective ng BRICS sa ating foreign policy interest. Mm-hmm. And kung sa angulo naman ng economic benefits, I'm sure marami tayong maaaring maging mapapakinabangan mula doon sa mga trade agreements at sa mga strategic partnerships. Pero pagdating sa usapang diplomatiko at mga alliances, I think marami pa tayong mga bagay na dapat isaalang-alang, kagaya ng geopolitical positioning, peace and security concern, among others.
1: Nabanggit mo nga yan, Dan, dahil isa sa mga original members ng BRICS and China, eh, di ba? Alam naman ng ating mga kababayan na meron tayong dispute or claim with China dito sa West Philippine Sea. All right? Pero tapos nandiyan din ang Russia. Medyo ang Russia and the US medyo nag-iiringan din dahil sa Ukraine, di ba? Pero sa tingin mo ba mare-raise ng Pangulo ang patuloy na sitwasyon sa West Philippine Sea sa nasabing summit bagamat founding o full member ang China sa BRICS Summit?
2: Okay. Maaring maging sideline dialogue ito, pero hindi dapat ito maging sentro ng agenda. Remember yung BRICS is an ugnayang pang-ekonomiya. Hindi siya more on like strategic and military alliance group, no? So mas importante ngayon na makasecure yung Pangulo ng economic engagement package and trade deals, no? So if hindi naman siya may iwasang mapag-usapan sa summit, no? So bilang ASEAN chair, siguro dapat i-frame natin yung ating position on regional peace and stability concern in general sa buong sa buong Asia, no? So pero para sa aking pananaw, this is not the right platform, no, to discuss about this sensitive topic po.
1: Ayun, okay, sige. Well, ang Pilipinas and ang India eh merong ano, merong tinatawag na Philippines-India Strategic Partnership. At ano sa tingin niyo mapag-uusapan dito ng Pangulo at ni Indian Prime Minister Narendra Modi?
2: So yung etong Philippine-India Strategic Partnership na strengthened last year, I think the discussion will center about yung mga na-commit na pledges last year and how these commitments will turn into actual deliverables. Yun yung mga ine-expect kong pag-usapan.
1: Mm-hmm.
2: So, maaari rin na lumawak pa yung discussion kasi nga tayo ay ASEAN chair this year and si India naman yung host ng BRICS for this year. So, maaari pang lumawak yung
1: ng
2: pag-uusap into more on regional cooperation and regional economic collaboration.
1: Okay. And ito kasing ano, mahalaga rin kasi ito tinatawag na ano na ito eh, no? Itong Philippines-India Strategic Partnership para sa mas malakas na bilateral and sabi na natin bilateral and diplomatic trade natin o relationship with India. Eh ang ano ba ang ikang nakikita nyo na maaring maging immediate na epekto ng pagdalo ng Pangulo dito sa BRICS Summit sa itong 2026. Okay.
2: Again, magiging sa tingin ko ang magiging na immediate na epekto nitong India Summit, itong BRICS Summit sa India ay magkakaroon ng open dialogue for us to share ano yung mga kinakaharap natin na energy situation in the country, and this opportunity will bring up more discussions on the investment side on how can we improve the energy situation. Also, this opportunity will raise concerns on providing energy supply and energy alternatives to our country as well.
1: Yun ang importante, yun ang talagang kinakailangan natin sa ngayon, ano? Dan, yung sustainable energy supply. Ano, yun ang talagang kailangan dahil na rin sa geopolitics ang nangyayari ngayon. And speaking of that, lalo na sa Middle East, itong Saudi Arabia is planning to construct oil depots o yung tinatawag na oil strategic reserve sa Pilipinas at no cost to the Philippine government. Is this a good opportunity for President Marcos to discuss this with Saudi Arabia or help fast track the process, Dan?
2: Alam mo rin, si Saudi Arabia is one of the largest, no? Is one of the largest source of our crude oil, no? So if that will happen, we are their outright customers, no? So this is a good opportunity for the Philippines to bring up this idea because walang fiscal constraints sa atin, and also at the same time mababawasan yung dependency natin sa importation of crude oil, no? So if it will bring more benefit and provide energy security to us, then why not? Pero we have to study it further because we have to also consider the externalities around it, no? Around this decision.
1: All right, when you say external, anong ibig mong sabihin sa external? Ano yung mga external na yun?
2: Yung mga externalities, kagaya ng mga socio-economic benefits sa tao, kung sino-sino yung mga makikinabang, kung sa kalikasan din, kung ano magiging epekto natin sa environmental concerns. Yun yung mga salik na dapat maging batayan din natin sa mga desisyong ito. So hindi siya agaran, pero pwede natin siyang pag-aralan.
1: All right. So, kinakailangan pa ng mas malalimang pag-aaral. Pero sa tingin niyo sa PIDS, when it comes to energy or oil supply, sa tingin niyo ba this will benefit us? Kasi ang sabi, at no cost to the government.
2: Kung titingnan niyo yung overall framing niya, no, maganda siya. Maganda siya pakinggan na walang cost sa government, tapos makaka makaka-benefit din sa energy sustainability ng bansa. Pero at the same time, ano yung interest din ng counterparties? So ano yung interest ni Saudi Arabia? What will the benefit to Saudi Arabia with this kind of agreement? And also yun nga, we have to consider a lot of factors. So hindi siya agad-agaran na magkakaroon tayo ng it's not a categorically yes or no question answer, but it must be studied further. So yun yung aking opinion on that case. But
1: okay.
2: but on the other side, no, maganda siya pakinggan, maganda yung magandang package siya, magandang sa, project investment package.
1: Di ba sabi nga eh, the devil is in the details, di ba Dan? Na sinasabi niya. Nakakalala. Anyway, all right. Sige. Pero nagsagawa rin ng Luzon Economic Corridor Forum o yung LEC Forum kahapon. Dinaluhan niya ni Pangulong Marcos Jr. Sa tingin niyo ba magandang pagkakataon ito na maipresenta sa BRICS Summit para itong LEC Forum na ito para mahikayat ang iba pang mga investors na dadalo sa BRICS Summit sa BRICS Summit sa India, Dan?
2: Yes po sir, it's a good opportunity for the president to pitch about investing in this Luzon Economic Corridor, no? As has been told, no? So the BRICS Summit is a good chance for the Philippines to open up the economy to BRICS capital and align their commitments with our long-term plans.
1: Okay. Sige. So, pero yan eh, sa kabila ng nandoon ang China at ang Russia, Dan, dyan sa BRICS. Kasi ipepresent ng Pangulo yung Luzon Economic Corridor, eh alam naman na, well, may mga issue ngayon, idinidikit eh, yung Pax Silica sa Luzon Economic Corridor. Do you think it will be convenient and wise for the President to present this sa BRICS Summit ngayong taong ito?
2: Sa tingin ko naman, yung mga bagay na detalye mismo, pwede naman siyang sideline dialogue or pwede pag-usapan ng in executive session door between yung mga details na ganito. Pero yung pagkakaroon pa lang ng Luzon Economic Corridor Forum na it kind of open investment, no? So it will serve as an avenue to first pitch, so to introduce, pero yung mga detalye pwede naman siya pag-usapan in a small discussions. Yeah. Pero yung introduction pa lang ng Luzon Economic Corridor Forum, maaring sa palagay ko maari siyang pwedeng i-discuss doon sa summit na ito.
1: Last question na lang, Dan. Kung kayo po ang bibigyan ng pagkakataon, kung bibigyan ka ng pagkakataon, Dan, at ang PIDS, na mag-suggest kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano ang maaari mong marekomendang unahin nitong bigyang focus at halaga sa BRICS Summit ngayong taong ito, at bakit?
2: So, if I were to suggest sa aking personal na pananaw, no, so PBBM should focus on converting yung commitments to actual deliverables, no? So to actual economic outcomes, no? Kasi I mean, it is good to bring the pledges back to the country, but it is much better to realize actual results actually. So BRICS have the capacity to provide the financing and the capital, and we should maximize that opportunity by opening the discussion, no, so public investment, to pitch investments, particularly on the energy security and sustainability, and to strengthen the trade partnership with the Philippines and these emerging economies.
1: Pahabol lang, Dana, pahabol lang. May nangungulit lang kasi sa akin dito. Ano daw ba ang currency na ginagamit ng BRICS? Dollar ba? Yuan? O yung Russian ruble?
2: I think, base sa pag-aaral ko dito, wala pa siyang sarili. Pero meron silang sinusulong. So may sinusulong silang paggamit ng kanilang sariling currency. Ang mas na-highlight na gamitin is yung RMB, yung yuan, pero hindi rin nawawala yung possibility na rubles. But again, sinusulong pa lang nila ito at hindi pa ito actual na ginagamit.
1: Yun, okay. Kasi parang may usapin noon na isa yun sa tama ka sa sinusulong nila na hindi na sila gagamit ng, di ba, dollar currency. Okay, sige. With that done, maraming salamat. Ha? Thank you so much for indulging us sa panayam na ito. You have shared so much information that napakinabangan ng programang ito and of course ng ating mga tagapakinig to understand itong importance ng pagdalo ng Pangulo sa BRICS Summit ngayong 2026 at iba pang mga pagsagot mo sa aming mga katanungan. May panghuli ka pa bang mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig sa'yo dito at nanonood sa'yo dito sa Pilipinas maging sa labas ng bansa? Go ahead, Dan.
2: Sa aking personal na mensahe, mahalaga na pag-aralan natin yung mga ganitong klaseng strategic partnership, and also we have to look into further details about the economic package, not only on the aspect of the benefits but also the cost and the interest of the emerging countries that are under this BRICS. So yun lang so far.
1: All right, thank you very much, Dan, sa pagpapaunlak mo. More power sa iyo at more power din sa Philippine Institute for Development Studies.
2: Thank you po, Sir Ray.
1: Thank you very much. Ang ating pong supervising research specialist ng Philippine Institute for Development Studies, Dan Kennard Abriol. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda man takbo.
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At ngayon, dadako po tayo sa Coron, Palawan upang malaman ang aktual na sitwasyon on the ground. Hingil po dito sa nangyaring sunog sa MV June Aster, na ikinasawi ng, according po sa Philippine Coast Guard, 5 na yung nasawi, mahigit sa 80 pa ang hinahanap at mahigit sa 4 na po naman ang nailigtas. Makakasama po natin ang ating tourism officer at designated public information officer ng Coron, Palawan Local Government Unit, walang iba kundi si Miss Kim Ablanya. Magandang umaga po, Miss Ablanya, at welcome sa programang Global na Tayo.
9: Ng mga taga-sunod at taga-pakinig ng programa.
1: Apo, maraming salamat po, Miss Ablanya, sa pagpapaunlak sa aming request for this interview. So, Tapatawag po kami para makahingi ng update pinakahuli at kumpirmadong bilang ng nasawi at nakaligtas at ilan pang hinahanap. Ano po? Sa kasalukuyan po ba, ano po ang naisagawa na ng local government ng Coron, Palawan para po dito sa mga survivors? Mahigit apat na po ito, Ms. Ablanya.
9: Yes po sir, ang pamahalang bayan po ng Coron, katulong po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga volunteers din po, ay agaran pong nagbigay ng tulong para sa mga 43 rescued passengers po natin. Sila po ay unang-una po ay inassess sa Barangay Turda bago po sila tin-transfer papunta po dito sa Coron District Hospital para po sa assessment po ulit medical. Ngayon po, yung mga na-admit naman po ay kasalukuyan na sa pangangalaga po ng aming Coron District Hospital at ng Culion General Hospital. Samantala po, yung mga discharge naman po, ang iba po ay nasa pangangalaga din po ng aming MSWDO sa amin pong Regional Evacuation Center. Ang iba naman po ay nakuha na at nasundo na rin po ng mga kaanak.
1: So, ulitin ko lamang po, itong 43 survivors, eh nasa pangangalaga na ng Coron Local Government Unit. Yung iba nasa, tama po ba, Coron District Hospital?
9: Bali sir, sa 43 po na yan sir, ay ang 17 na lang po ang nasa.
1: Okay. Alright, sandali lang. Medyo nagkakaroon lang tayo ng problema sa linya ng komunikasyon. So, ang malinaw, 43 yung survivors. Ano po? At kagyat na binigyan ito ng assistance, tulong ng local government unit ng Coron, Palawan. So, antabayan lang po natin ano na makabalik sa linya ng ating komunikasyon si Ms. Kim Ablanya. Siya tumatayong tourism officer pero designated din siya as public information officer ng local government unit ng Palawan. Alright? Sige, kasi po, biglang nagkaano to eh, yung sunog talaga sa ano eh, sa karagatan. Ano po? At ito po kasing MB June Aster nanggaling ng Manila. Ano po? Manila patungong Coron, Palawan. Eh kaya lang somehow merong nangyaring sunog, kumalat daw kagad batay sa mga ilang reports, ano, batay sa ilang pahayag ng mga survivors, eh merong biglang nagkasunog. Merong pangaraw yata ang pumutok. Kaya tinitignan din yung angulo ng terorismo pero iniimbestigahan pa ho yan. Alright, nagbabalik si Ms. Kim Ablanya. Maganda umaga pong muli, Ms. Ablanya.
6: Pasensya na po, nawala tayo sa linya.
1: Okay lang po yun, ma'am. So, nabanggit nyo po kanina kung ilan na yung, 43 survivors, pero itong 43 na ito are scattered or divided dito sa mga ospital, Ms. Ablanya.
6: Yes po, bali po sa 43 na na-rescue po natin nung isang gabi, 17 na lang po, lahat naman po yan ay na-assess sa ospital. Ngunit 17 lang po ang na-admit.
1: Okay.
6: 23 po sir ay discharged naman. But out of that 23 po, labing isa po ngayon ang nakituloy pansamantala sa amin pong Regional Evacuation Center na inaasikaso po ng aming mga social worker po.
1: Okay. So ano pa, paano yung iba, kanyo yung bang iba na sundo ng mga kamag-anakan diyan?
6: Yung iba naman po may mga kamag-anak at yung iba naman po ay talagang taga-Coron, so mga naka-uwi na po sila.
1: Okay, sige. So 43. Okay. Pero yung pong limang nasawi ayon sa Philippine Coast Guard, confirm ko lang po, lima ba talaga ang ano nasawi at accounted po ninyo, Ms. Ablanya?
6: Ngayon po sir, opo, lima pa rin po ang confirm na nasawi na nasa record po ng atin pong opisina.
1: Okay, meron na bang mga kamag-anakan na nagtungo dyan upang i-claim ang mga bodies nila, Ms. Ablanya?
6: Yung dalawa pa lang po sir, ang kasi po ang confirm ng identity nila, dalawa pa lang, isang female at isang batang babae rin. Na dumating na po ang kamag-anak nila mula sa Taytay, Palawan kahapon ng hapon. Samantala po yung tatlong mga male adults naman po ay ongoing po ang identification po ng authorities namin ngayong umaga.
1: Okay. So, kamusta naman po ang coordination sa inyo ng Philippine Coast Guard at ng iba pang government agencies para makatulong dito sa mga survivors at saka dito sa mga, you know, kamag-anakan ng mga nasawi maging yung mga kamag-anakan na patuloy na naghihintay ng balita kung buhay ba o nasawi na yung kanilang mga kamag-anakan?
6: Sir, maigting po ang pagtutulungan ng municipal government at ng mga ahensya ng pamahalaan. Manunod din po ng mga private and volunteer mga volunteers para po maipagpatuloy po ang assistance sa atin pong mga apektadong pasahero at sa kanila pong mga pamilya. Mm-hmm. Kasalukuyan po, ang municipal government po ay nag-establish na rin po kahapon pa ng amin pong mga family welfare and assistance desk kung saan pwede pong tumawag, pumunta ang mga kaanak para sa kanilang mga katanungan. At kung may mga kinakailangan tulong naman din po na maaari po namin maibigay, ay pwede rin po nila doong isangguni. Samantala po, ang Philippine Coast Guard bilang siyang in charge po sa operations doon po sa site, ay dumating na rin po ang tulong mula po sa kanila pong mga higher offices, mga kagamitan and assets po nila ay nandito na rin para po sa mas maigting po na operations ngayong araw.
1: Alright. Okay. Pero matanong ko lang, ayaw ko sanang tanongin ito eh, pero may mga bata ba? Mga bata na maaring mapabilang sa mga nawawala pa rin, Ms. Ablanya.
6: Opo sir, kasi sa manifest po ng Atiyan sa Shipping Lines, meron pong mga bata na nakarehistro, opo.
1: At kasama pa rin sila sa hinahanap hanggang ngayon, ano?
6: Opo, bali 84 pa rin po ang...

0: Natugunan nyo na rin.
1: Sa amin po record, sir, ito po talaga ang kauna-una ang malaking incident po na kinabilangan po ng pampasaherong barko.
0: Ako,
1: Ganito
0: oo.
1: po ang nangyari, opo.
0: So, all right. So, sa ngayon po, patuloy ang monitoring po ninyo kung ano man ang mga developments dyan. Meron po bang paraan para ma-contact kayo ng mga kamag-anak na nandito sa Maynila o sa Quezon City para makapag-follow up o makahingi ng impormasyon sa kalalagayan pa rin ng mga search and rescue operation? Kasi dito,
1: Sir po, opo.
0: Sige po, ano po yung mga contact
1: Naiintindihan
0: number?
1: po natin ang kagustuhan po ng mga pamilya na makahanap po ng impormasyon patungkol sa kanilang kaanak. Since malayo po ang Koron Palawan mula din sa Calacang, Maynila, maaari pong paki-check na lang po nila ang mga bulletin and mga hotline numbers po namin sa Koron MDRRMO Koron page.
0: Okay.
1: Facebook po. Nandun po nakapost ang aming mga updates at mga contact numbers po.
0: Okay. Pero sandali, hihabol ko na itong mga tanong na ito. May posibilidad ba na magkaroon ng oil spill dito sa MV June Aster? Meron bang nababanggit sa inyo ang Philippine Coast Guard tungkol dyan?
1: Hindi po inaalis ng Philippine Coast Guard ang possibility na ito po, sapagkat ito nga po ay isang barko na maaaring naglalaman po ng mga langis or kung ano pa man po na maaaring kumalat sa ating karagatan. Actually po, nakahanda na rin po sila sa posibilidad na ito. Ganon din po, ang LGU Coron ay inalerto na rin po ang ating mga barangay na nakapaligid doon, ang mga barangay officials at mga residente, na maging handa sa oil spill at tumulong agad-agad if ever po na magkaroon para ma-contain po. Sa ngayon po, sir, wala pa rin pong sightings ng oil spill sa site.
0: Oh, kasi kung magkakaroon ng oil spill, malaking damage din yan, ano? Sa environment ng Koron. At alam mo naman ng Koron, ano rin yan, tourism destination ng Koron. Miss
1: yes po.
0: Napakalaking dagat niyan sa turismo ng Koron kapag nagkaroon ng oil
1: spill.
0: Ay,
1: hindi na magkaroon para po mabawasan po yung sakuna at damage.
0: Oo. Pero dito sa mga naka-survivors na inasikaso po ninyo, may ano bang naging kwento nila? Kasi lumalabas sa mga balita dito sa national, dito sa National Capital Region at maging sa ibang bansa na i-deliver sa mga news, sabi nung ilang mga survivors, parang may narinig silang pumutok, sumabog, tapos umusok. May ganun bang kwento o paglalahat sa inyo, mga survivors?
1: Actually, sir, ang inyong lingkod po ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na makausap din po ng personal ang sino man pong survivors. Yun pong information na yan po na inyong binabanggit ay napanood ko rin lang ko sa isang Facebook post ng isa pong private individual na nakausap po ng kamag-anak o kaibigan niya po yata yun ang nasa ospital, na napakabilis na raw ng pangyayari. Parang sa isang iglap, may narinig silang pumutok and biglang umapoy na po ang barko.
0: Oh, so sa ngayon, based on your monitoring po dyan sa lugar kung saan naroon yung MV June Aster, wala nang sunog. Parang ano ba sitwasyon ngayon doon? May sunog pa rin ba o usok na lang ang nagmumula doon sa barko?
1: Sa ngayon po ay medyo bumuti po ang kalagayan ng area. Kumbaga, hindi na po masyadong maulan. Katulad kahapon na malakas at mahangin, magapon po ang ulan. Na medyo nagpahirap din po sa sitwasyon ng mga nag-imbestiga at nag-rescue. Sa kasalukuyan po ngayon, medyo maganda ang panahon at per initial information po ng team na nasa site, ay nakalapit na raw po sila sa barko at wala na pong usok.
0: Wala nang usok. As we speak, wala na raw pong usok, sabi nung...
1: Confined na raw po yung apoy at wala na pong masyadong usok, kaya nakalapit na po sila sa barko ngayon.
0: Pero 80 yung missing, ano? 84, tama ba? Ang pinapangambahan ng iba, baka mamaya yung iba nasa loob ng barko at hindi nakatalon o nasopokit.
1: Yan po ay about to be verified pa po ng ating authorities. So hopefully, may makuha po tayong update within the day.
0: Opo. And sana po, hayaan nyo kami from time to time may makakuha ng update tungkol po dyan. Ano po, Miss
1: wala pong problema po, sir. Responsibilidad po namin na makapagbigay ng tama at updated na balita sa lahat.
0: With that, maraming salamat po, Miss Kim Ablanya, sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. And dalangin din namin na makita lahat ng mga survivors. Kung hindi man sila makasurvive, makita man lamang yung kanilang mga labi para magkaroon ng closure dito sa pamilya. na kanilang

0: na iwan. With that, Ms. Cablanya, Ablanya, baka meron pa ho kayo mensahe na gustong iparating, information o instruction. Go ahead po, Ms. Ablanya, para sa mga kababayan nating nakatutok ngayon sa sitwasyon dyan.
1: Para po sa lahat po ng mga nakikinig at nakatutok po sa programang ito, mga kapamilya, at amin din po mga kapwa Colonians, umasa po kayo na ang pamahalang bayan, patulong po ng ating pong mga ahensya rin po ng pamahalaan ay fully committed po na maisagawa po ang lahat ng kinakailangang operations, tulong para po sa mga affected passengers at po sa kanilang mga pamilya. Pakiusap lang po sana namin sa atin pong mga kababayan na iwasan po ang pagkakalat ng mga mali at unverified information upang hindi po makaragdag sa bigat na dinadala po ng mga naapektuhan at hindi rin po mag-cause ng panic sa mga naapektuhan. Mangyari lamang po na tumutok sa mga updates po ng MDRRMO Coron para po makasigurado sa tama at verified information. Yun lamang po.
0: Maraming salamat po, Ms. Kim Ablanya, sa oras sa pinagkaloob niyo po sa ating programa. Thank you po.
1: Maraming salamat din po and magandang umaga.
0: Yan po si Ms. Kim Ablanya, Tourism Officer at Designated Public Information Officer ng Local Government Unit ng Coron, Palawan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Right, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po talaga nagbigay na ng direktiba sa Department of Transportation, gayon na rin sa Marina, sa maritime industry natin, ano po, at sa iba pa mga government agencies, maging sa mga local government units, na ibigay ang mga dapat na tulong na ipahatid sa mga itong biktima o nasawi sanhi po nitong sunog ng MV June Aster, maging sa mga nakaligtas o survivors nitong nasabing barko. Ano po? At maliwanag po yung naging direktiba na yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOTR at sa Marina. At dahil dyan, ang DOTR at ang Marina, kasama ng Philippine Coast Guard, ay masinsinan po ang kanilang monitoring at pagmamanage ng emergency response operation sanhi po nitong nangyaring sunog sa MV June Aster dito sa Palawan, okay? And syempre ang ano po, ang Marina naman, sa panig po ng Marina, mukhang sinuspindi na nila eh. Sinuspindi na ng Marina itong lisensya. Nag-issue na ng lisensya ngayon ang Marina, suspension ng mga lisensya ng crew ng barko. Ano po, para naman sa ibang vessels ng fleet pagmamay-ari nito, nagmamay-ari dito sa MV June Aster, pinag-aaralan pa ng Marina kung maaring isuspend ang lahat ng fleet nito habang ongoing an investigation. Ang nakakapagtaka dito ng mga kababayan, sumailalim eh sa inspection at certification para seaworthiness itong MV June Aster. Okay? Sumailalim ito eh sa inspection, sa certification, at nakakuha ito ng positive naman, parang go signal na seaworthy ito, ano po, bilang isang passenger ship, itong MV June Aster. Kaya isa rin sa nagiging palaisipan ngayon kung ano nangyari, bakit nagkaroon ng sunog doon sa MV June Aster. Batay po kasi sa mga lumalabas na mga balita sa ibang network, sa social media, mainstream, TV, ano po, radyo, sa mga panayam, sa mga nakaligtas, eh, yung isa nagsabi may narinig siyang pagsabog and then umusok, then biglang kumalat ang apoy. Sa sobrang bilis ng pagkalat ng apoy, hindi na nakapag-prepare ng gusto, biglaan, kasi biglaan. Kaya yung iba nagsitalo na lamang sa barko, di ba? Yung iba naman, mayroong isang lahad, paglalahad na nakasakay sila sa ika nga craft o dun sa ayun na lifeboat ano. Kaya lang nung nakasakay sila maurang dahil sa lakas ng current nung dagat imbes na makalayo sila, napansin nila papalapit pa sila, bumabalik sila dun sa nasusunog na barko napakainit. Kaya ang ginawa nila tumalon na rin sila. Okay? So yun nga, yun ang tinitig. Kaya ang tanong ko kanina baka sa sobrang bilis ng kalat ng apoy, lalo na kung ikaw ay nasa lower deck ng barko, ha? Kung ikaw ay nasa lower deck ng barko, biglang kumalat ang apoy, baka hindi na ho nakalabas yung ating mga kababayan. Hopefully, hindi ho ganun ang nangyari. I sincerely pray and hope na hindi ganun po ang nangyari. Hopefully, yung mahigit sa 80 o 84 na nawawala, sana lahat po sila buhay pa. Sana lahat po sila nakatalon. Sana lahat po sila nakagawa ng paraan para mailigtas nila ang kanilang mga sarili. Baka nasa mga shoreline lang sila, nasa mga islang malapit. Ano ho? Yun po ang ating masinsinang dalangin na nangyari. Ano ho? Pero ganun pa man, kung iba ang nangyari at nasawi sila, I hope makita kagad ang kanilang mga labi para namang makatulong sa mga naulila nila na hanggang ngayon hindi malaman ang gagawin dahil hindi nila alam kung buhay pa o patay na yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang kinakailangan lang siguro nila ay malaman ang kumpirmasyong ito para magkaroon sila ng closure at malaman nila kung ano ang gagawin na susunod na mga hakbang. Ano ho? Okay, so dalangin po natin na yung mahigit sa 84 actually nasa mabuting kalagayan at baka nandiyan lang sa mga shoreline, sa mga dalampasigan, nakaligtas. Ano ho, yan ang dalangin natin. Kasi 80 plus is just a big number. 80 plus is just a big number. Ano ho, sabi nga po ni Ms. Ablanya kanina, kauna-unahang pagkakataon sa Coron, Palawan, na maranasan nila o masaksihan nila at maranasan nila itong nangyari sa MV June Aster na nasunog at matindi yung sunog. Ano ho? At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang episode ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa pagsasayang papawid ng programang ito, mula po sa ating Master Control, si Mr. Milo Junela, sa ating Warcast, si Hero Lucero, and of course ang ating Executive Producer, Ms. Jam Season. At sa ating mga resource person for today, thank you very much. Paalala lamang po, bago ko tuluyang magpinid, huwag po niyong kalimutang mag-follow yan sa ating Facebook page. Sa inyo pong, i-follow niyo po yung aming Radio Pilipinas World Service Facebook page. Like, i-follow niyo lang po yan. And follow and like. Yan. Ano po, para mas lalo po namin kayo mapaglingkuran at mapalawak pa namin ang pamamahagi ng servisyo at informasyon. Gayun din, paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lang yun sa Radio Pilipinas World Service at mag-subscribe na rin po kayo. At i-hit nyo na rin yung notification bell para pag mayroong mga bago, lalabas din yun, di ba? I-inform kayo. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa. antabayan ang iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po ako, yung lingkod Ray Sampang. Maraming salamat. God bless and stay safe.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.

0: This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
3: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
4: DFA Online.
5: Online.
4: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
5: Online.
4: Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippine Embassy in Rome, together with MIT Critical Data and Pontificio Colegio Filipino, held a two-day conference exploring artificial intelligence as a catalyst for innovation and positive social impact. The September 4 and 5 event brought together experts, professionals, and students from Philippine schools in Rome to discuss AI, community data, and human-AI interaction. Philippine Ambassador to Italy Neil Imperial stressed the need to keep human dignity and the common good at the center of technological progress. The conference also examined the embassy's 10-year study on mortality among Filipinos in Italy, covering more than 2,100 death records from 2014 to 2024, and explored how AI and data could help inform community-based initiatives.
4: DFA Online.
5: Online.
4: Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: In our news, the Philippine Embassy in Berlin has stepped up efforts to strengthen trade and investment ties with Germany through two business forums focused on the Philippines and the ASEAN region. The events held at the International Club Berlin brought together German government officials, businesses, diplomats, and academics to explore economic opportunities in the Philippines and Southeast Asia. Philippine Ambassador to Germany Maria Teresa Almohuela highlighted the Philippines' ASEAN chairship and opportunities arising from the expected Philippines-European Union Free Trade Agreement and the Pax Silica Initiative. The forums also promoted the Philippines as a gateway to the nearly 700 million-strong ASEAN market with opportunities in energy, digital infrastructure, transport, and other sectors.
4: DFA Online.
5: Online.
4: Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Meanwhile, in South Korea, the Philippines was featured as the first ever country in focus at Mad Stars 2026 in Busan, highlighting Filipino creativity, innovation, talent, and cultural identity. The Philippine Embassy in Seoul and Consulate General in Busan joined the Galing Pilipinas segment of the International Creative Conference on August 28. Philippine Deputy Head of Mission and Consul General Edwin Hill Mendoza highlighted the growing contribution of the creative sector to the Philippine economy and encouraged greater international engagement with Filipino creatives. Three Filipino creative leaders also shared insights on culture-led marketing, the global appeal of Filipino ideas, and the country's tradition of resourceful creativity. The event concluded with a cultural dance performance by the United Phil-Korean Families.
4: DFA Online.
5: Online.
4: Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Heads up to our kababayans in New Zealand, the Philippine Embassy in Wellington will conduct a mobile consular outreach mission in Christchurch from October 9 to 11, 2026. The mission will offer passport, civil registry, notarial, and dual citizenship services all by appointment. Applicants are advised to secure appointments in advance and bring complete documentary requirements to avoid delays. The mission will also provide verification of employment contracts and OWA membership enrollment or renewal, with no appointment required for these services. The embassy said processed civil registry and notarial documents will be returned through a courier bag provided by the applicant. Filipinos in Christchurch may check the embassy's official website for appointment procedures and complete service requirements.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
0: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
3: Anytime, anywhere.
2: From Manila, Philippines.
5: Wide. Ako po si John Mogo, live na papakinggan sa Capital 104.3. Ganoon din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ang mabilis na pagkilos at pagtulong sa mga biktima at kanilang pamilya. Makaraang masunog ang MV June Aster. Pinatitiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na rescue at relief operations. Gayon din ang pagpapanagot sa mga responsable. Kaugnay niyan, inatasan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Marina at Philippine Coast Guard na palakasin ang ground operation sa Coron at ibigay ang tulong sa mga nakaligtas, gayon din sa mga pamilya ng mga nasawi at nawawala. Nakikipag-ugnayan na ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company ng nasunog na barko para sa burial assistance, medical reimbursement at crew liability payouts.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tuloy-tuloy ang search and rescue operations, gayon din ang investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa katubigan ng Palawan. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sinabi niyang nasa 43 ang naitalang survivor, 5 ang naitalang casualty, habang bumaba sa 84 ang potensyal na nawawala bunsod ng ibinawas na 2 pasahero na ayon sa manifesto ay hindi naman nakasakay sa sasakyang pandagat. Sa ngayon ay susubok na ang PCG para sa isang firefighting operations kung saan dahan-dahan ang papasukin ang MV June Aster para malaman ang dahilan ng sunog. Nasa Palawan na rin ang isa sa pinakamalalaking sasakyan ng PCG na tutulong sa gagawing operasyon.
7: The intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck. And then susuyuri na rin po natin ngayon, sa dahan-dahanin na rin po natin. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter, no, para makita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating pong helicopters.
5: Yan ang pahayag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Samantala, karagdagang tauhan at mga kagamitan ipinadala ng Philippine National Police o PNP para tumulong sa search and rescue operation sa mga nawawalang biktima ng nasunog na MV June Aster sa Palawan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas.
8: Pinaibing pa ng Philippine National Police katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang search and rescue operation sa iba pang mga individual na patuloy na pinaghahanap mula sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya lang inatasan ng PNP Maritime Group na tumulong sa Philippine Coast Guard sa patuloy na paghahanap. Dagdag pa ng PNP Chief, ikinalulungkot niya ang naturang insidente sa may pagpapaabot ng pakikiramay sa mga pamilya ng nasawi hindi bababa sa 5 ang kumpirmadong nasawi dahil sa trahedya, habang nasa 43 pasahero naman at crew ang naidigtas mula ng mangyaring insidente noong Miyerkules ng gabi. Batay sa passenger manifest, mayroong 117 pasahero at 17 crew sakay ng MV June Aster. Nang ito ay umalis sa pantalan ng Maynila patungong Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, 87 individual ang nananatiling hindi pa rin matagpuan habang patuloy ang search and rescue. Kasunod ito ay natasan ng PNP chief mga kinaukulang police units na tumulong sa investigasyon sa insidente upang matukoy ang sanhi na sunog at matukoy din kung sino ang mga responsable sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Kaugnay pa rin yan, 7 survivors ng MV June Aster agad inalalayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas.
9: Nakaalalay na ang DSWD Field Office sa Mimaropa sa 7 survivors ng pagkasunog na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa DSWD, kinakmusta at inigyan ng agarang suporta ang mga survivor na nagpapagaling sa ospital matapos ang insidente nitong Miyerkules. Bawat survivor ang nakatanggap ng 3,000 financial assistance, ready-to-eat food boxes at psychosocial support mula sa DSWD. Nakantabay naman ang ahensya para sa iba pang pangangailangan ng mga survivor at kanilang pamilya habang nagpapatuloy ang kanilang recovery. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Kinakailangan ng karagdagang mamumuhunan sa energy sector para matugunan ang matagal nang kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, kailangang magpatayo ng karagdagang power plant para makatugon sa power demand doon. Sa ngayon, itunuturing na short-term solution ang matipid na paggamit ng kuryente sa Visayas, lalo't maraming planta ang nag-shutdown o kulang ang kapasidad na mag-supply ng kuryente.
10: Kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector. Ayun. O magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral po kami. Ang ibig sabihin niyan, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCP tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply.
5: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Kinumpirma ng Department of Energy o DOE na sa susunod na linggo ay magsisimula ng maging stable ang kondisyon ng Visayas Grid kasabay ng pagbabalik operasyon ng ilang power plant. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit na nilang minomonitor ang repair ng mga planta, kabilang ang 169 megawatt capacity na target maibalik sa September 15 at karagdagang 150 megawatt sa Panay sa unang linggo ng Oktubre. Kaakibat ng kanilang isinusulong na backup measure ay binabalangkas na rin ng DOE ang master plan para sa Visayas, kabilang ang paglalagay ng diesel facilities at pagtatayo ng karagdagang power plant at liquefied natural gas facility sa 2028 hanggang 2030.
11: Inaasahan po natin na isa sa 169 megawatt ay makakabalik po ngayong September 15.
5: Okay.
11: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik agad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage. Kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
5: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Minamadali naman ng pamahalaan ang pagkonekta sa Visayas Grid ng mga battery energy storage facility na may kapasidad na 253 megawatts. Nakikipagtulungan ang Department of Energy sa power companies at National Grid Corporation of the Philippines ukol dito. Ang 250 megawatts na ancillary capacity ay binubuo ng 50 megawatts sa Panay, 100 megawatts sa Negros, 40 megawatts sa Leyte at 63 megawatts sa Cebu. Inaasahang makakapagbigay ang battery storage facilities ng karagdagang suporta sa grid tuwing hindi sapat ang supply ng kuryente na magpapatatag naman sa sistema at makakabawas sa grid alerts.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa kaugnay pa rin balita, bukod sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao ay binabantayan at inaksyonan na rin ng pamahalaan ang naitalang napakataas na presyo ng kuryente. Sa panayam ng Salam Radio kay Energy Regulatory Commission o ERC Director Sharon Montaner, inilahat nito na ang presyo ng kuryente o load-weighted average nitong Agosto sa Visayas ay pumalo na sa 18.59 pesos per kilowatt-hour, habang sumirit naman sa 19.65 pesos per kilowatt-hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao, na parehong napakalayo sa presyo ng kuryente sa Luzon na 4.8 pesos per kilowatt-hour. Pangunahing dahilan pa rin dito ang kakulangan ng supply ng kuryente na lalong nagpapataas sa presyo, bunsod na rin ng pagsipa ng demand. Ang nakikitang solusyon dito ng ERC at ngayon ipinatupad na nila ay ang pag-activate ng secondary price cap sa kuryente, na ang magiging basis na ng computation ay kada region at hindi na ang buong sistema.
12: So na po yung order today lang din po,
13: mm-hmm,
12: na yung secondary price mechanism in the market be on a per region basis na.
13: Ah.
12: Hindi na po siya ng buong system para hindi nahihila ni Luzon yung average. Para mas maraming times po siya na makap yung market at that secondary price cap. So ngayon po, para lang po maintindihan niyo anong epekto nito.
13: Yes.
12: Say for example sa Visayas po, diba sabi ko yung system, yung LWAP, the load-weighted average or presyohan dun ngayon.
13: Yes, ma'am.
12: August, kung titignan mo, is 18.59. Dito sa bagong order, magiging 8.47 na po siya.
13: Mm-hmm.
12: Pababa po siya.
5: Yan ang pahayag ni ERC Director Sharon Montaner.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Oras natin, Pilipinas, alas 11:14 ng umaga. Nananatili sa upward trend ang presyuhan ng mga produktong petrolyo base sa ika-apat na araw ng trading day sa Mean of Platts, Singapore. Inihayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE OIMB Director Rino Abad na papalo sa 4 pesos at 39 centavos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel at kerosene naman ay kapwa nagtala ng pagtaas na 2 pesos at 54 centavos kada litro. Ayon kay Abad, mas nag-iiba na ngayon ang presyo ng diesel at kerosene, kaya mas mababa ang naitalang taas presyo. Pero ang gasolina ay napanatili ang mataas na galaw nito sa loob ng 3 araw na trading day. Ang nasabing panggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng tensyon sa gitnang silangan.
14: Dyan mo sa estimate natin mga 2 piso po. At itong gasolina ay umaabot na ito ng halos more than 4 pesos. Well, magkaiba ang kaso ng gasolina, maintained ho yung for the past 3 days, yung galaw ng international price.
5: Yan ang tinig ni DOE OIMB Director Rino Abad.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nagabiso ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS na magsisimula sa susunod na Martes, September 15, ang unang pagpapatubig para sa sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Reservoir, nasa 52,573.83 na hektarya muna ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa naunang napagkasundo ang 3-tranche system para sa unang dry crop season ng 2027. Posible namang magsimula ang second tranche sa September 30 at third tranche sa October 15. Depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. Patuloy rin ang water monitoring ng NIA MARIS at pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tuloy-tuloy ang pagpapabot ng supply ng tubig ng Office of Civil Defense o OCD Caraga sa Dinagat Islands na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Natuyo na kasi ang mga pinagkukunan ng tubig doon bunsod ng matinding init ng panahon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra na nanggaling pa sa Davao City ang inuming tubig na ipinadala sa Dinagat Islands. Sa kabilang dako, wala pa namang hiniling na karagdagang supply ng tubig ang Butuan City na nasa ilalim din ng state of calamity bunsod ng El Nino. Mayroon pa kasi silang water resources habang tumutulong Bureau of Fire Protection at private sector sa pagsusupply ng tubig. Sa ngayon, nakabantay ang OCD sa iba pang lugar na posibleng magdeklara na rin ng state of calamity.
15: Monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected
13: provinces na rin po kaming naririnig na possible magde-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dito sa mga sa Tagtuyot po.
5: Si OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Basera.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Makakatulong para sa buong bansa kung palagi nang iaayon ng pamahalaan ang mga ipapatayo nitong proyekto base sa mga datos mula sa science-based studies. Ito ang naging pahayag ni University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay para mas mapatibay pa ang mga proyekto ng pamahalaan. Pinakamalaking patunay rito ang flood control projects na ngayon ay isinasangguni na sa Project NOAA para mailagay ito sa mas angkop na mga lugar. Ganito rin aniya ang dapat gawin sa iba pang proyekto ng pamahalaan para maging mas pangmatagalan at climate resilient ang gamit sa mga ito at mas maraming benepisyo ang makuha mula rito.
15: Baha ito, maraming mga bagay, pero kasi kapag may siyensya, ang lahat ng desisyon natin ay may basihan. Hindi tansya-tansya, hindi kanya-kanya, hindi hula-hula. Merong direksyon, merong ebidensya na kung nagkamali, eh ganun naman ang siyensya, hindi ba? Ayusin mo yun. Pero madalas, ang maganda kasi sa science is that one, it can predict, and two, it is not ad hoc. Yung explanation mo palaging consistent. Kasi systematic, methodical.
5: Si UPRI Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:18 ang ating oras sa iba nating mga balita. Listahan ng holiday para sa 2027. Inilabas na ng Malacanang. Magbabalita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga regular at special non-working holiday para sa susunod na taon. Sa Proclamation Number 1427 na pirmado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilang sa regular holidays ang New Year's Day sa January 1, Monday, Thursday sa March 25, Good Friday sa March 26, Araw ng Kagitingan sa April 9, Labor Day sa May 1, Independence Day sa June 12, National Heroes Day sa August 30, Bonifacio Day sa November 30, Christmas Day sa December 25, at Rizal Day sa December 30. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day sa August 21, All Saints Day sa November 1, Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8 at huling araw at sa huling araw ng taon na December 31. Itinakda ring special working day ang ika-apat na put isang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Samantala, idineklarang karagdagang special non-working days ang Chinese New Year at February 6, Black Saturday sa March 27, All Souls Day sa November 2 at Christmas Eve sa December 24. Sa kabilang banda, hindi pa naman kasama sa listahan ang Idil Fitir at Idil Adha dahil itatakda ang eksaktong pecha batay sa Islamic calendar. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Wage order para sa 85 pesos na wage increase sa Metro Manila dapat nang ipatupad ayon kay Senador Joel Villanueva. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Iginiti Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na nagbibigay lang ng kalituhan at pangamba sa mga manggagawa ang bagong wage order number 28 na nagbibigay ng 60 pesos wage increase sa mga taga National Capital Region o NCR. Ito'y dahil nakabinbin pa rin sa korte ang naunang kwestiyong wage order number 27 na magbibigay naman sana ng 85 pesos wage increase sa mga taga NCR. Dahil dito, nanawagan si Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na agad nang ipatupad ang unang wage order o yung wage order number 27 tungkol sa 85 peso wage increase. Giit niyang senador, dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa mga stakeholders ang naturang kautusan kaya dapat ito ang ipatupad. Sinabi rin ni Villanueva na malinaw sa Article 126 ng Labor Code na walang temporary restraining order o injunction na maaaring ilabas laban sa isang wage order. Dagdag niya, isang wage order lang ang maaaring ipatupad kada taon, maliban na lang kung may supervening event o pambihirang pangyayari na magbibigay katwiran para maglabas ng panibagong wage order. Sinabi ni Villanueva na hindi dapat magkaroon ng shortcut sa proseso at dapat ipasa na rin ang panukalang Living Wage Act para magkaroon ng malinaw na batayan sa pagtukoy ng sahod batay sa aktual na gastusin at cost of living ng mga manggagawa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Buwan ng ayuda at SSS support para sa mga kasambahay na magulang ipinapanukala. Mula naman sa Kamara, magbabalita si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Isinusulong ni 4-Piece Party List Representative J.C. Abalos ang panukalang batas na layong magbigay ng buwan ng ayuda at dagdag na social protection sa mga kasambahay na mayroong mga anak na menor de edad na naiiwan sa kanilang pangangalaga. Sa ilalim na House Bill 11117 o Kasambahay Parent Support Act, makakatanggap ang kwalipikadong mga anak ng mga kasambahay na hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan hanggang 3 anak ang bawat benepisaryo. Saklaw nito yung mga bata na sa daycare, elementarya, junior high school at senior high school basta't nakapagtatala na hindi bababa sa 85% attendance at meron beripikadong caregiving arrangement. Para naman sa mga lokal na kasambahay, maaari nilang piliin tanggapin ang cash aid o otomatikong ilaan ang buong halaga bilang karagdagang kontribusyon sa social security system. Ayon kay Abalos, mahalaga ang naturang suporta dahil tinatayang halos 1,500,000 ng kasambahay sa bansa at 83% sa kanila ay walang social security coverage. Hindi naman saklaw ng panukala yung mga benepisaryo na ng 4-P's at isa sa ilalim sa cross-check ang lahat ng listahan upang maiwasan ang dobleng benepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang matibay na testamento ng kumpiyansa ng maraming bansa sa Pilipinas bilang maasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na lumawak ang suporta sa LEC mula nang ilunsa dito noong 2024 kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Sinabi ng Pangulo na nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila, habang mahalagang base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa.
19: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
5: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa kakapasok lamang nating balita, Maynilad at Manila Water may dagdag singil sa Oktubre. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
20: John, asahan na ang dagdag singil sa bill ng tubig ng mga customer ng Maynilad at pati na rin ng Manila Water. Ito ang inanunsyo ng MWSS Regulatory Office kasunod ng inaprobahang fourth quarter foreign currency differential adjustment ng mga water concessionaire na magiging epektibo sa Oktubre. Para sa mga customer ng Maynilad, may dagdag na 67 cents sa buwan ng singil ng mga residential consumers na may konsumo na 10 cubic meters. Aabot naman sa 2 pesos and 54 cents ang dagdag para sa 20 cubic meters at 5 pesos and 19 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo kada buwan. Sa panig ng Manila Water, may dagdag din na 34 cents para sa 10 cubic meters, 75 cents para sa 20 cubic meters at 1 peso and 53 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo. Mananatili namang exempted sa water bill adjustment ang mga customer na kabilang sa low-income household at sa Enhanced Lifeline Program ng dalawang water concessionaire. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Formal nang lumahok ang European Union at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC Initiative. Inaasahang magpapalakas pa ito sa pagsisikap ng Pilipinas na makahikayat ng high-value investments at maiposisyon ng bansa bilang hub para sa maritime industries at advanced manufacturing. Tiwala si Finance Secretary Frederick Go na ang kanilang paglahok ay magdadala ng karagdagang expertise, teknolohiya, capital at global business networks na magpapabilis sa pamumuhunan at pagdevelop ng infrastruktura. Ang lahat ng ito ay susuporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Alas 11:27 po ang ating oras. Inalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na nagdiriwang ng karawan ngayong araw. Sa isang post sa social media, makikita ang larawan ng dating Pangulo na may maiksing mensahe mula sa punong ehekutibo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa kanyang mga ama nagmula ang pinakamalagang aral sa kanyang buhay. Aniya, sa kanya niya natutunan kung paano pahalagahan ang tungkulin, karangalan at bansa, gayon din ang mabuhay para sa kapwa at hindi para sa sarili lamang. Ngayong araw ay nasa Ilocos Norte si Pangulong Marcos Jr. para daluhan ang iba't ibang aktibidad kasabay ng paggunita ng lalawigan sa Marcos Day.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Dineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang September 12, 2026 bilang Day of National Mourning sa pagpanaw ni National Artist for Literature Resil Mojares. Sumakabilang buhay si Mojares noong umaga ng September 5, isang araw matapos ang kanyang 83 kaarawan. Sa ilalim ng Proclamation 1434, kikilalanin ng bansa ang kontribusyon ni Mojares bilang isang guro, scholar, essayist, fictionist at historian. Isinulong anila ng likhang sining ni Mojares ang panitikang panrehiyon at kasaysayan at pagbuo ng Cebuano at pambansang pagkakakilanlan. Nakasaad din sa proklamasyon na ang pagpanaw ni Mojares ay malaking kawalan sa sambay ng Pilipino at sa pamayanang pangsining at kultura ng bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Sa iba nating balita, kasado na ang mga paghahanda ng lalawigan ng Iloilo para sa handog sa Pangulo program sa darating na September 14. Ayon kay Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan, kasado na ang serye ng mga aktibidad sa pakikipagtulungan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at national government agencies na naglalayong maghatid ng iba't ibang serbisyo publiko. Kabilang dito ang Interagency Service Caravan na pangungunahan ng Department of Labor and Employment, TESDA at iba pang ahensya. Inaasahang malaki ang maitutulong ng mga programang ito sa pagangat ng antas ng pamumuhay at pangkalahatang kaunlaran ng mga Ilonggo. Papalo sa hindi bababa sa 4,000 Ilonggo ang makikinabang sa handog sa Pangulo program.
1: There have been national agencies that have committed to support the program, which will be held here at the lobby of the provincial capital. But aside from that, there are other activities outside of the provincial capital. There is one in Santa Barbara, there is one in Ahui, there is one in Pototan, and at the SM City. And there's another in Barangay Sablugon in Pasig.
5: Yan ang pahayag ni Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Saksi ang lahat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa bansa ng napakalaking benepisyo ng Local Government Support Fund para sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Ito ang naging pahayag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr. na siya ring tumatayong chairperson ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP sa panayam ng programang Mark In, Mark Out. Aniya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pantay-pantay na nakakatanggap ang mga local government ng LGSF. Sa tulong kasi nito ay mas napagtutuunan na ng local at provincial governments ang mga proyektong totoong malapit sa puso at sikmura ng mga lokal na residente.
21: Pangarap talaga ng ating mahal na Pangulo, dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government. Sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund, na mga baba sa local government, ito ay simula na ng devolution. At talagang malaking tulong ito at ginawa. Hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government. Kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line sa mga tao natin.
5: Samantala, binigyang diin ni Governor Tamayo na hindi nagagamit sa pamumulitika at mas may transparency ang ibinababang LGSF dahil direkta na at agara na rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim nito. Imposible rin aniyang magamit ito sa election bribery at katiwalian dahil maayos ang implementasyon nito at ito ay subject to monitoring ng pamahalaan. Giit pa ni Tamayo, napakahirap na malusutan at magamit ito sa pamumulitika dahil sa safeguards nito.
21: Pag-inabago ito sa local government, kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pag-control ng corruption or para ma-implementa yung transparency sa isang local government unit. Pag-download mo ng local government support fund, meron na kagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release ng DBM kung walang paglalagyan na project. So dalawa lang naman yan eh. Infrastructure tsaka yung sa bigas na matagal nang naisubmit yung mga pangalan.
5: Si South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras natin Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kabang!
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:34 po ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Kinumpirma ng Sandigan Bayan na posibleng ngayong taon ay maglabas na sila ng desisyon sa isinampang kaso sa anti-graft court na may kinalaman sa flood control anomaly. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na noong November 18, 2025, inihain ng Office of the Ombudsman ang unang flood control case sa Sandigan Bayan. Ang mga naon ng kaso naman aniya ay nasa defense stage na ngayon ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na ang mga kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control anomaly at isa ang archive dahil hindi mahanap ang akusado.
24: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po, or acquittal within the year. The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
5: Yan ang pahayag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Target ng Department of Interior and Local Government o DILG na maibalik sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo ang dating kongresista na si Zaldy Con na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, alam na nila ang address at bahay ng dating opisyal. Kumpiyansa ang kalihim na maiuwi nila sa bansa si Ko, lalo't naisaan niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaresto ito at all cost. Inaasahan ni Remulla na maglalabas ang Interpol ng red notice na kanilang aasikasuhin sa France.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Nanawagan ang gobyerno ng Pilipinas sa European countries na huwag payagang maging kanlungan ng mga pugante ang kanilang teritoryo. Sinasabing nag-apply ng political asylum si dating Congressman Zaldi Co sa France, habang sa Austria naman si dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Co ay nauugnay sa flood control scandal, habang si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo operations. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na ang pagsisikap na maibalik ang dalawa sa Pilipinas ay hindi political oppression, kundi pagpapanagot sa mga kinakaharap nilang kaso.
0: Pareho naman tayo dito. Ayaw nyo ng korupsyon, ayaw namin ng korupsyon. Huwag nyo payagan na yung sistema o yung option na mag-apply ng asylum, diba, ay pamamaraan para makapagtago sa pananagutan. So kaya po, isa kami, ni Ombudsman, sa kanyang layunin na yan. Pero may hiwalay din kung pagkilos sa department sa bagay na to.
5: Samantala, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang kinikilingan o sinasanto ang hustisya. Ganito mailalarawan ang mga naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida kasunod ng pag-aresto kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez bunsod sa mga kasong kinakaharap nito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pamilya o kaibigan sa Administrasyong Marcos dahil kung may nagawang kasalanan o krimen ay dapat itong panagutan. Testamento rin ito ayon kay Vida na walang sinasabing selective justice sa pamahalaan at lahat ng may kaugnayan o sangkot sa anomalya ay mananagot sa batas.
0: Kuminto natin ang sinabi ng ating mahal na Pangulo ng SONA. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines and my duty is to you, my fellow Filipinos. Yun naman po ang panuntunan. Diba? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Ang panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung may ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
5: Yan ang mga pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Junior na hindi kailanman mangyayari ang anumang destabilization sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sagat na ito ng mga kinakaharap ngayong problema dahil sa flood control scandal kung saan isa-isa na ring pinananagot ang mga sangkot at dawit sa anomalyang ito. Ayon kay Teodoro, nananatiling tapat sa kanilang mandato ang AFP at parte nito ang pinanghahawakan nilang profesionalismo. Aniya, bagamat parte na ng demokrasya ang pumumulitika, ay hindi kailanman makikisawsaw ang AFP sa mga usaping may political motivation at mananaig ang pagiging non-partisan nito at mananatili ang katapatan para sa bansa.
2: Sabi naman ng politika yun eh. I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Sa AFP, never magkakadistab dyan. Never.
5: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: National Capital Region Police Office o NCRPO planong mag-deploy ng nasa 15,000 police para sa inaasahang kilos protesta sa September 21. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, John, target nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO na mag-deploy ng nasa 15,000 police para sa inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa September 21. Kung saan ay ayon nga kay NCRPO Acting Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na ito ay upang magsiguro sa anumang isasagawang kilos protesta at kung anuman ang mamomonitor na banta sa seguridad sa nasabing petsa. Dagdag pa ni Abrahano na paiirali nila ang maximum tolerance sa nasabing araw kung sakaling inaasahan ang malawakang kilos protesta. Narito ang pahayag ni NCRPO Acting Regional Director Christopher Abrahano.
8: Yes, we're preparing for that. We'll be deploying more than 15,000 ano na mga kapulisan natin to ensure na yung mga rallies na mangyayari ay peaceful. Although of course we respect yung kanilang karapatan to express themselves, But yung inyong kapulisan will be watching also at nakaantabay kami para ma-prevent yung gulo nung nakaraang taon.
9: Yan ang tinig ni NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO sa Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, iginiit ng pulisya na walang dapat ika-alarma sa idineploy na karagdagang pulis at checkpoint sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi intensyon ng PNP na magdulot ng panic, kundi para tiyakin ang maayos at mapayapang parliamentary election sa September 14. Aniya, asahang dadagdagan pa ang checkpoint sa mga susunod na araw habang pinalalakas ang security measures sa buong rehiyon. Pinayuhan naman ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel para sa mapayapa at maayos na kauna-unahang parliamentary elections.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay Vice President Sara Duterte sa tatlong counts ng grave threats. Nagugat ang kaso sa banta ng Vice Presidente noong Nobyembre ng 2024 kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang pamilya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una lang dumating si Vice President Duterte sa Quezon City RTC kaninang umaga para sa arraignment ng kanyang kaso. Ang arraignment ay ang formal na simula ng proseso sa mga kasong isinampa laban sa Vice Presidente.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Department of Justice nilerespeto ang pagsuspindi sa arraignment ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Ang balita atid ni Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Iginagalang ng Department of Justice o DOJ ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court o QCRTC na i-defer o pipagpaliban muna ang arraignment ni Vice President Sara Duterte habang inaantabayan ang resolusyon ng mosyong inihain ng kanyang depensa. Ayon sa DOJ, hahayaan itong umusad ang proseso ng hukuman at hindi muna magbibigay ng karagdagang komento ang prosekusyon hanggat hindi na naresolba ang mosyon ni Duterte. Naharap si ang ikalawang pangulo sa tatlong bilang ng grave threats kaugnay ng kanyang pahayag noong November 2024 na may kinalaman kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos, former House Speaker Martin Romualdez. Noong September 4, naglabas ng Quezon City RTC

0: Ikalawang Pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, pahayag ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kawalang tiwala sa Korte ng Pilipinas, maaaring magdiin sa kaso ng kanyang ama sa International Criminal Court ayon sa House Prosecutor. Mula naman sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Gandiin ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa mga korte sa Pilipinas ay maaaring sumalungat sa sarili niyang posisyon laban sa jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Lidon, mabigat na pahayag para sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na hayagang sabihin na wala siyang tiwala sa sistema ng katarungan sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Lidon na ang prinsipyo ng complementarity ng ICC ay nakasalalay sa kakayahan o kagustuhan ng mga lokal na otoridad na litisin ang mga kaso, kaya't maaaring makasama ang pahayag ng pangalawang pangulo sa depensa ng kanyang ama.
4: Kasi nga, kung wala talagang tiwala sa korte sa Pilipinas, eh tama na nandun po sa dahig linilitis po ang atin pong dating pangulo. Hindi ba? Kasi supposedly, kaya merong paglilitis sa dahig ay dahil unwilling or unable to prosecute ang Philippine authorities sa atin pong dating Pangulo. No? So, kailangan po mag-ingat doon sa pahayag po na yon dahil madidiin yung pong dating Pangulo jurisdictionally as to why is currently detained there. No?
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At sa ating balitang sports, Team Pilipinas tumanggap ng karagdagang 6,000 pesos na allowance para sa nalalapit na Asian Games. Samantala, Olympian boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian de los Santos magsisilbing flag bearers ng bansa. At ang Gilas Pilipinas sa harapin ng Bahrain ngayong araw para simulan ang pagdepensa sa men's basketball gold. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Makakatanggap ang Philippine delegation ng dagdag na 6,000 pesos na allowance para sa Asian Games batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang inanunsyo ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa isinagawang send-off ceremony kahapon sa Rizal Memorial Coliseum. Aniya, bukod pa ito sa kasalukuyang nakukuhang allowances ng national athletes at coaches, naghihintay din ang karagdagang cash incentives para sa Team Pilipinas kung malalagpasan nito ang apat na gold medals na napanalunan noong 2023 sa China. Pero hindi pa sinabi kung magkano ito. Magsisilbi namang flag bearers ng bansa sa quadrennial sports event sina boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian de los Santos. Napili si Villegas matapos mag-uwi ng bronze medal noong 2024 Paris Olympics, habang ibinigay kay de los Santos ang karangalan matapos sumungkit ng tatlong gold medals at magtala ng bagong Asian at World Junior Records sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Samantala, bubuksan ng Gilas Pilipinas ang pagdepensa nito sa men's basketball title sa Asian Games laban sa Bahrain mamayang alas 12 ng tanghali. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Kaya tumutok po lamang dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.

0: sa tingin ko po ay makakatulong ng malaki ang BARM election sa pag-unlad ng bayan natin ngayon dahil binibigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga gusto nilang leader at may nakikita silang potential dito. Lalo at natutulungan silang sa mga sociocultural issues, especially ngayon na nauso ang halot-halong mga issue katulad ng flood control, at it gives them the opportunity or it gives them the idea na may makikita silang posibleng perfectong leader para dyan.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 10 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Dagdag na balita sa ating mga lalawigan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang selebrasyon ng 109th na birth anniversary ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa Batac City, Ilocos Norte. Magbabalita live si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupugay sa kapanganakan ng kanyang ama na si former President Ferdinand E. Marcos Sr. ngayong araw sa Batac City, Ilocos Norte. Naunang ginanap ang misa kaninang alas 8. Pagkatapos niyan ay nag-alay siya ng bulaklak sa bantayog ng kanyang ama sa Banawag Park ng Batac City. Kinantahan din ng kanyang kababayan sa Batac City ng traditional na birthday song na may titulong Pada Pada Kam at natikman ang mga luto ng mga taga Ilocos Norte. Sa kanyang mensahe, pagkatapos alayan ng bulaklak ang kanyang ama, sinabi ni President Marcos Jr. na natuto siya sa kanyang ama sa pamamagitan ng magandang pag-aalimbawa at tinuro sa kanila ang pagiging public service, hindi leader pampolitikal. Sa Ilocos Norte, hindi lamang Marcos Day ang ipinagdiriwang, kundi ang buong buwan ng Setyembre ay tinuturing na Marcos Month. Mula rito sa Batac City, para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pangasinan employees nagtagisan sa Donong Skills Tournament para sa 126th Civil Service Anniversary. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Nagtagisan sa iba't ibang kompetisyon ang mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th na Philippine Civil Service Anniversary. Isinagawa ang Donong Employee Competency and Skills Tournament ng September 9 to 10. Kabilang sa mga paligsahan ang extemporaneous speech, digital logo making, promotional video making, quiz bee at 8S competition o housekeeping. Pinangunahan ng Human Resource and Development Office at Provincial Learning and Development Team ang aktibidad. Layunin nitong itampok ang talento, pagkamalikhain at kahusayan sa serbisyo publiko ng mga empleyado. Nagpaabot naman ng pagkilala si Provincial Administrator Manuel Luis Jr. na kumatawan kay Governor Ramon Gico III. Pinuri niya ang dedikasyon at commitment ng mga kawani sa serbisyo. Binigyan diin sa pagdiriwang ang kahalagahan ng kakayahan ng mga lingkod bayan sa pagpapatatag ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa Visayas, Borongan City, nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos para sa 22 million pesos na LGSF para sa mga pamilya ng lungsod. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nagpasalamat si Borongan City Mayor Jose Ivan de Inagda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 22 milyong piso na Local Government Support Fund o LGSF na inilaan ng administrasyon para sa mga pamilya sa lungsod. Ayon kay Agda, bahagi ito ng programa ng Administrasyong Marcos na nagbibigay ng suporta sa mga lokal na pamahalaan at kanilang mga nasasakupan. May kabuang mahigit 22,000 pamilya sa Borongan City ang target na makinabang sa programa na kasalukuyang ipinamamahagi na ng pamahalaang lungsod. Naunang binigyan ng prioridad ang mga pamilya sa downtown area, gayon din ang mga nasa malalayong barangay at geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Sinabi ni Agda na magkakaroon pa ng ikalawang batch ng pamamahagi sa Disyembre gamit ang kaparehong mekanismo na tigis ang ayuda para sa bawat pamilya kabilang ang natitirang pondo mula sa unang batch. Samantala, inaasahang magbibigay ang provincial government ng Eastern Samar ng tinatiyang 9,000 sako ng bigas na tig 10 kilo na katumbas ng ayuda para sa humigit kumulang 9,000 pamilya. Ayon sa alkalde, binili ng lungsod ang bigas mula sa mga lokal na magsasaka kaya naging alinsunod ang paggamit ng LGSF sa Sagip Saka Act. Muli ring pinasalamatan ni Agda si Pangulong Marcos sa suporta at tulong nito para sa mga taga Borongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, Bato, Leyte nakatanggap ng mahigit 6 milyong pisong tulong mula sa tanggapan ng Pangulo si Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas Sogod para sa ulat.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Mahigit sa 6 milyong piso na financial assistance ang natanggap ng bayan ng Bato, Leyte mula sa tanggapan ni President Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makatulong sa mga barangay at residente sa naturang bayan. Kabilang sa mga nakinabang sa naturang assistance, ang barangay Dumagokdok na tumanggap ng 200,000 pesos sa ilalim ng bawat barangay makikinabang o BBM program. Ayon kay punong barangay Alan Lagumbay, 5 graduating student mula sa kanilang barangay ang nabigyan ng tig 20,000 pesos bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Nabili rin gamit ang bahagi ng pundo ang isang computer set na gagamitin para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa naturang barangay. Nagpaabot naman ang pasasalamat si punong barangay Lagumbay sa tanggapan ng Pangulo sa tulong na malaking pakinabang umano sa kanilang barangay, partikular sa mga mag-aaral. Ang naturang assistance ay bahagi ng mga hakbang ng Administrasyong Marcos upang makapaghatid ng karagdagang suporta sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Sa kabuuan, ang mahigit 6 milyong pisong tulong mula sa bayan ng Bato ay inaasahang makatutulong sa iba't ibang pangailangan ng barangay at kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, sa Mindanao, Project Apo Ko, kwento ni Lolo't Lola, gabay ng kabataan, inilunsad ng DSWD Region 9 sa Zamboanga City. Narito ang ulat ni Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development of Field Office 9 sa lungsod ng Zamboanga ang Project Apo Ko, kwento ni Lolo't Lola, gabay ng kabataan. Aktibidad ay ginanap sa DSWD 9 Home for the Elderly sa Lugoy Jutay, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Sa pamagitan ng mga kwento at aral mula sa mga nakatatanda, muling binigyang halaga ng kabataan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, malasakit at mabuting pakikitungo sa kapwa. Tinalakay sa mga sesyon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan, gayon din ang pagiging magalang, malalahanin at mapagmalasakit sa kapwa. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng salubin at pakipag-ugnayan, nabigyan ang mga kalahok ng pagkakataong magdilay sa pagpapahalaga sa pagbuo ng positibo at makabuluhang relasyon sa iba. Higit pa sa isang serye ng sesyon o talakayan, patuloy na nagsisilbing tulay ang Project Apoko sa pagitan ng kabataan at nakatatanda. Sa bawat kwento, karanasan at aral na ibinabahagi ni Lolo't Lola, na ipapasa ang mahalagang pagpapahalaga na maaaring magsilbing gabay sa paghubog ng mas mapagmahal, maunawain at responsabling kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kapasidad ng mga MSME pinalakas sa isinagawang Kapatid Mentor Me sa Butuan City. Handog ng DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo. Si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan para sa balita.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: 62 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa 5 lalawigan ng Caraga Region ang nagtapos sa Kapatid Mentor Me Money Market Encounter 2026 program ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo. Matapos ng 11 linggong mentorship, natuto ang mga kalahok ng bagong kaalaman at praktikal na kasanayan sa pagpapaunlad, pagpapalago at pagpapatatag ng kanilang mga negosyo. Binigyan din ng DTI Caraga ang kahalagahan ng patuloy na pagkatuto, tamang pagplano at pagsasakatuparan ng mga plano upang maging mas matatag at kumikita ang mga MSME. Kasama rin sa seremonya ang pagkilala sa mga natatanging business improvement plans o BIPs na naglalayong magsilbing gabay ng mga negosyante sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Pinarangalan ang MSME bawat probinsya na may outstanding business improvement plan. Nagpasalamat ang mga MSME sa intervention ng pamahalaan at mas nalaman ang kahalagahan ng pagplano sa larangan ng pagninegosyo. Nangako ang DTI ng patuloy nitong suporta upang matulungan ang mga MSME sa Caraga Region na makamit ang patuloy na paglago at magkaroon ng matatag na kita. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 11, 2026. Sa atin ang oras, alas 12 na po ng tanghali. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
13: Kanyang ika-69 na kaarawan sa September 13 kung saan inawitan siya ng traditional na Ilocano birthday song na Pada Pada Makam.
14: Update sa transfer ng custody ni dating Speaker Romualdez. Ating tatalakayan kasama si Jail Superintendent Sir J. Rex Bustinera ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sir J-Rex, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
15: Magandang tanghali po, Sir Joshua, Asik Weng at sa mga sumusubaybay ngayon sa inyong programa.
14: Sir, salamat po sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, ano po ang latest status ng paglilipat ng kustudiya kay dating House Speaker Martin Romualdez? Nakatanggap na po ba ang BJMP ng opisyal na commitment order mula po sa korte?
15: Opo, kahapon po, bandang alas 4:15 ng hapon, natanggap ng BJMP ang official custody kay Representative Romualdez base sa kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division commitment order na inililipat na ang kustudiya sa BJMP Quezon City Jail. Kanya lang po dahil po may nakabinbin pang motion at mga usapin sa Sandigan Bayan tungkol po sa kanyang hospitalization, doon po tayo nag-turnover sa mismong Cardinal Santos Medical Center sa kung saan siya nakakonfine. So far, wala pa naman po tayong recent update. At nasa ang mga tauhan po natin ay nasa Sandigan Bayan sa ngayon at tagaantay ng kung ano po ang further orders ng ating Sandigan Bayan.
13: Sir, ano po yung kailangan munang matapos o maisigawa bago formal na ma-turn over sa BJMP ang kustodiya?
15: Yes, si Kweng, formal na pong na-turn over ito sa BJMP. BJMP na ho ang nagbabantay sa ospital. Kanya lang ho may nakabinbin hong usapin tungkol ho sa kanyang motion na manatili sa hospital ang kanyang detention. At ito po ay sa lukuyan idinig pa sa ngayon na andun po ang aming mga tauhan at nag-aantay rin ho kami ng update. At kung ipag-uutos naman ho na ilipat agad, ililipat ho namin sa city jail natin, sa Quezon City, sa Payatas.
14: Okay. Sir J-Rex, sa ulat po, naghahanda pa rin po ang BJMP na, o naghahanda rin po ang BJMP na magpadala ng sarili mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Pakipaliwanag po, ano po ba yung layunin ng medical assessment? At may epekto po ba ang resulta nito sa desisyon kung saan siya dapat dalhin o manatili?
15: Standard operating procedures po kasi ng BJMP ang pag-check ng aming medical doctor mismo na BJMP doctor sa lahat ho ng PDL na nao-ospital. Hindi lang ho siya, kundi ho pati lahat ngayon ongoing ang mga confinement. At trabaho ho nila na magbigay ng update at para ma-update rin ho ang aming security, ang mga preparation at chine-check rin ho kasi yan ng mga inspecting team namin kung nasusunod ang mga protocol. Ito lang naman ho ay at coordination na rin sa medical staff mismo ng hospital o kahit saan man hospital yan para sa discharge ng PDL. Hanggat maaari ho kasi ang gusto ng BJMP ay gumaling na sa kanilang mga karamdaman at maibalik na sa kulungan dahil ho nag-spend din ang BJMP ng resources, human resources, financial resources para magbantay sa labas at mas maganda ho na sa loob na lang sila ng pintan. Ito ho ang purpose kaya may koordinasyon. At kung any movement naman ho sa hospital, papuntang hospital o kaya ho ay pag-discharge ng hospital, ito ho ay covered ng court order at sumusunod lamang ang BJMP.
13: Sir J-Rex, kapag iniutos na ng korte yung paglilipat niya sa New Quezon City Jail sa Payatas, ano po yung mga security preparations ng BJMP para matiyak yung kaligtasan niya habang inililipat at syempre pagkatapos ng ma-admit sa facility?
15: Unang-una pong preparation natin ay matagal na hong pinag-utos ng ating kalihim, Secretary Juanito Victor Remulla, ang paghahanda ukol dito sa mga parating na flood control accused. Ganon din ho, katulad din ng ibang nauna na, ang priority ho natin ang tinitingnan, of course, ang vacancy.
16: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
16: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere
16: from Manila, Philippines.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, 125 tonelada ng bigas ipinamahagi sa mga barangay sa lungsod ng San Carlos bilang tugon sa epekto ng kalamidad. Para sa kabuuan ng ulat, narito si Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Akalkulan 125,000 kilos yabulaso indeliver ya lokal lab gobyerno na San Carlos City. Sari sakop na barangay abilad ubat at tuloy-tuloy ya uran tan deklarasyon na state of calamity at buong probinsya na Pangasinan. Unabot at 62,500 ya pamilya. So makagunguna at sayan tulong ya ginatman ibunog at kada pamilya at syudad bilan kaaruman ya suporta na ganya nalilik na niso epekto ya kalamidad. Unang at lokal ang gobyerno, ginawa so inmunaya in pangiter na balas dyan sari barangay pian na populas so pangiter na tulong at sari residente. Ibalwar mat na gobyerno so posibilidad ya mangiter na kaaruman niya suporta at untumbok iran simba no mantultuloy so kaplasan niya sitwasyon. Sa deklarasyon na state of calamity ya mangiter na pankanaunawa at gobyerno. Ya usa rin so 30% ya quick response fund yan ang lapo disaster fund para na pansaliw tan pangibunog na kaukulan niya tulong at sari apektadon mibabaloy. So nagmaliw ya importante ba siyan at pamalaknab na tulong. Antis siya in deklara so estado na kalamidad, kaukulan niya pankasakyan so resources to. Lapod saya in prioridad iray pamilyan grabin apektado na dulap tan sari residente. Sa kaplasan niya 125,000 kilos na balas, so kaaruman ang datin 4,500 ya sako, ya tigsampluran kilo ya balas, so ibunog at sari pamilyan apektado na dilap, dyan nanduruman sakop na barangay. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Kaibya para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Sara mula Pangasinan. Akit naman tayo sa Mountain Province. Mga benepisyaryo mula sa mga barangay ng Dalican at Ginaang Bayan ng Ginaang sa Bayan ng Buntok sa Mountain Province nakatanggap ng 25 kilong bigas mula sa Municipal Social Welfare and Development sa ilalim ng Local Support Fund Rice Distribution Program ng Department of the Interior and Local Government. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Arlene Fagya ng Radyo Pilipinas Buntok.
3: Nakaawat iti agarup 74 amanalon senior citizen ken person with disability manipod iti barangay Dalican Buntok Mountain Province iti sag 25 a kilo abagas baban iti programa ti gobyerno nga Rice Assistance Program iti September 9, 2026 siguan iti MSWDO nga Social Welfare Officer Juan Venice Cacho ket impatungpal tinasaw nga programa baban iti Department of Interior and Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Unit Rice Distribution Program. Dito ikat maawagan pa nga bagong Pilipinas Rice Program. Tanggap iti programa nga makipaiti libre at tulong abagas kadag iti nalaka ang mapektaran kan nakurapay a pamilya kan na dumapay nga benepisyaryo. Tapno maya si dag iti serbisyo ti gobyerno kat matulungan dag iti benepisyaryo direkta na gawin nga itulod iti tulong abagas iti bukod da barangay babaan iti opisina ti Municipal Agriculturist ken MSWDO. Kat kabayatan na naituri nga umawat mat dagiti barangay Ginaang titulong nga bagas, inimat lang ang kapareho nga aldaw, idi kalman September 10, 2026. Manipod DCRA, Radyo Pilipinas Buntok, Arlene Fagyan para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Arlene mula Cordillera, baba naman tayo sa Southern Luzon. Barkong nasunog sa karagatan ng Coron sa Palawan, patuloy pa ring umuusok ngayong araw. Search and rescue operations ng Philippine Coast Guard nagpapatuloy. Para sa kabuuang ulat, nagbabalita si Miriam Basig ng Radyo Pilipinas Palawan.
4: Padayon pa ang agaso dading Biyernes sa Tiyembre 11 MV June Aster ang barkong pampasayro nga sunog marapit ng pier sa barangay Turda nga sakop ang karagatan ang Koron Palawan ang akalibas na sa Tiyembre 9. Dokumento mismo ang adlaw nga Giant Philippine Coast Guard nga intaw nga video nga gapakita sa dading sitwasyon ni ang barko. Abigo ang mga otoridad nga sila din ng sarakayan sa dagat nga Jakapon sa dahilang masyado pang mainit ang mga struktura dya. Inkumpirma ang PCG nga gabot sa libang apatay ig 43 daang kalibre kabilang nga apat nga tawan ang barko. Padayon parangad nga ing sasagyap ang 86 kabilog alin sa kabilugang isa kagatos 34 pasahero ig tawan nga masakay ang barko pero asasambit nga midarwa kapasahirong ara kasakay maski akapamanipisto ang mga dya. Sa dadi ay akaposisyon ng PCG sa lugar mentras ing bubuat ang padayon nga operasyon. Alindigi sa Puerto Princesa sa Palawan, dya si Miriam Tejada Basi, Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Miriam mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Bayan ng Basay sa Samar, idiniklara ang stable internal peace and security condition. Para sa detalye, nagbabalita si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
5: Gindiklara sa local government units sa Basay Samar ang pagpailarom sa stable internal peace and security condition sa munisipyo. Ginbuhat ang formal nga deklarasyon sa Barangay Merkado Basay nga ginatenderan sa mga representante sa lokal o provincial government, militar, pulisya o iba pa nga ahensya sa gobyerno. Parte sa seremonya ang presentasyon sa resolusyon sa sangguniang bayan o memorandum of understanding nga formal nga ginpirmahan sa mga kasugbong nga institusyon, katuyuanan sa kasarbutan nga pakusgon ang koordinasyon sa LGU o mga partner agency sa pagmentenar sa kahimyangan, seguridad o kaluwasan sa publiko. Makakabulig ang marigon nga peace and security condition para masigurado ang padayon nga operasyon sa gobyerno o pagpadangat mga primera nga serbisyo o programa sa mga komunidad. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Department of Environment and Natural Resources o DNR Express, isasagawa sa Caraga ang permitting on wheels. Para sa kabuang ulat, narito si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
6: Gipaduol sa Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga serbisyo sa pagkuha og permit o guban pang may kalabutan nga serbisyo sa mga komunidad sa Caraga pinaagi sa DNR Express Permitting on Wheels. Ipahigayon ang serbisyo sa Tandag City, Surigao del Sur karong September 15 hangtod 16, San Jose, Dinagat Islands September 21 hangtod 22 ug Surigao City, Surigao del Norte sa September 23 hangtod 24, 2026. Pinaagi niini mas duol ug mas sayon alang sa mga residente ang pag-access sa mga serbisyo sa DNR nga may kalabutan sa permitting. Alang sa kompleto nga lista sa mga serbisyo nga available, mahimong tan-awon ang mga poster nga gipagawas sa DNR. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Angel mula Surigao. Magtungo naman tayo sa Sulu. Sulu Maritime Police patuloy ang feeding program at community affairs activities sa Hulo. Para sa kabuuan ng balita, narito si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
7: Mumpaat at napaon sa Sulu Maritime Police ng community affairs activity. Maksud mapakusog in parsugpatan sa sila kapulisan pakauman. Habaytay Police Staff Sergeant Darmalin Ahmad, WCPD, sin PNP Maritime, din hilupasog. In pakaradyaan, biasing pagdihil snacks, iban feeding program. Ang mga kabataan doon halawang jambatan, bulan-bulan nila paghinangon. Ganta din nga pundo, sin sila, station. Biasing kaanoyaon, kaapatan kabataan ni nakahampit. Sin ginis snacks, biasing biscuit, cupcakes, iban kaibanan pa. Katagyan si mga kabataan na amara nila pa-school, amin di isab long niya, makakangi kanila. Kaayo sa engineering activity kahitaan nila ina Mareo par suputan sin PNP iwan na sin kauman sa ta kahatihan da isab si mga ini. Aula na mga kabataan ni hinang simbiya kanila talbilang sin PNP organization. Ding RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
2: Meron na tayong tinatawag na obesity. Tumataas to throughout the years. No? Ang nakakabahala dito, kasi habang nag-i-improve ang ating ekonomiya, syempre, ang ating mga lifestyles nagbabago rin. No? At ibig sabihin, yung dami nung dating, sabihin na natin payat nung 1990s na uuso sa AI ngayon, di ba? Hindi lang sa AI, sa totoong buhay, payat rin tayo nung unang panahon. Yes. Tapos lumalaki tayo habang pumapasok sa ngayon.
3: So paano yung, ano yung pinakamahalagang pagbabago sa diet at syempre lifestyle na dapat simulan ng isang pamilya para makaiwas sa obesity?
2: Yun, medyo na late nga tayo dumating, no? Kasi meron na naman tayong huhugutin mula sa ating mahiwagang kinukuha. Meron ho kasing placemat, no, di ba? Dati merong plato, ngayon may placemat naman tayo. Pero ganoon pa rin po, yung pinggang Pinoy, napakahalaga po nito. No? At pagpunta ho kayo sa internet, meron tayong short URL, bit.ly/pinggangpinoy, all small letters. Nandun po yung magda-download, kasi iba-iba yung version yan. Merong version para sa adults, merong version para sa mga buntis, para sa mga senior citizens. Anong sinasabi dito? Yan po yung dami ng ating carbohydrates, yung dami ng ating karne, yung dami ng ating prutas at gulay. Importante, kalahati talaga ng plato natin dapat prutas at gulay. Konti lang po, halos one-third or one-fourth lang po yung ating nakatataba na mga fats at saka kasama na rin yung proteins. Pero kailangan pa rin sila, hindi sila inaalis.
4: Okay. So ito yung sec, follow-up lang kasi ilan o karamihan sa ating mga kababayan ay nakakaranas nga rin ngayon ng stress eating. So, ang gusto nilang kainin, yung mga malinang nam, yung mga matatamis na pagkain, ano po kayo yung magandang alternative para pagka nag-i-stress eating sila, pasustansya pa rin yung kinakain nila, imbis sa junk foods or sweets.
2: Medyo connectado yan. Magandang tanong yan, Joshua, no? Kasi connectado yan sa ating mental health. Kapag tayo ay nasa stress, naghahanap tayo ng tinatawag na quick rewards para maramdaman natin yung dopamine. No? Nakasalita po ako bilang isang doktor. No? Yung dopamine na para bang nakakaginhawa. Usually, nakukuha natin kapag yung mga, may mga sweets, may mga rewards, o kaya yung iba, kaya nga nagkakaroon ng tinatawag na addiction na sa mobile games. Kasi makikita nyo, pag tuwing pindot-pindot nyo yung mga cellphone or even sa social media, parang may bago, etc. So, ang isa sa mga recommendation dito, balik tayo sa usapang pagkain, kung tayo ay kakain, yung hahanapin ng kinukutkot na sinasabi ng mga snacks, piliin natin yung mga hindi mataas sa calories. Usually, kapag summer, nauuso ang singkamas. Yun yung pinakamabilis na naiisip ko eh. Sa Western cultures kasi, celery sticks. Meron din tayong celery, pero hindi naman siya, tsaka medyo mahal kasi yung celery eh. Yes. Although, nabanggit ko lang na pag summer kasi yung singkamas, wala siyang calories masyado at pwede mo siyang ngat-ngatin, pwede mo siyang kainin. So, same sensation na para kang nagsasnack.
3: At pwedeng isaw-saw sa iodized salt.
2: Correct. No? Pero hinihinila, huwag masyadong marami kasi baka pagsaw-saw, asek, biglang sumama yung buong plato ng iodized salt.
3: Oh, kasi basa siya. Okay, Yusek, paano naman po nakikipaglunungan ng NNC sa mga LGU, public markets at schools at syempre sa food businesses para hindi lang maging awareness campaign itong obesity prevention, kundi maging tunay na pagbabago sa kinakain at pamumuhay ng mga Pilipino?
2: Kasama sa kweng sa ating mga member agencies ng National Nutrition Council, ang ating Department of Agriculture, kaya dyan yung usapin ng ang mga available na gulay, mga isda, mga karne sa ating mga palengke. At nabanggit ni rin naman natin yung palengke, kaya kasama rin sa ating NNC, ang Department of Trade and Industry na siyang nagbabantay at tumitingin sa mga presyo ng mga basic commodities, kasama na ang ating mga basic foods na sinasabi. And then ang DOST, Department of Science and Technology, FNRI, sila naman yung nagsasaliksik nung actually may mga healthy snacks sila. Nagpunta ako sa kanila last week, no, kaila Director Jay Nassis and team, no, at marami silang nire-develop na low in salt, low in fat, pero malalasa na mga snacks.
4: Yun. Ito, Yusek, matanong na rin namin, ano po ang naging tema ng Obesity Prevention Awareness Week ngayong taon at ano-ano po yung mga naging aktibidad sa buong linggo?
2: Yung ating call to action mula sa National Nutrition Council, Joshua, is yung timbang ay bantayan, kalusugan ay alagaan. Kasi timbang nga ang pinag-uusapan dito eh. Meron tayong tinatawag na body mass index. No? Kung ating nga i-compute yan, natatuturuan tayo nyo yung kilograms divided by height in meters squared. Pero pwede rin kayo magpatulong sa inyong mga barangay nutrition scholars sa mga kanayunan at pati sa mga syudad na rin. Or kung kayo ay nasa inyong mga yakap centers, kung kayo nagpapatingin para sa yakap check-up nyo sa PhilHealth, sabihin nyo po kay doc or sa nurse, no, pwede bang makita kung ano yung BMI ko? Ako ba ay nasa tamang timbang, overweight or obese? At doon natin malalaman kung ano nga ating magiging epekto sa ating kalusugan, anong pwedeng gawin dahil pag binantayan natin ang timbang, maaalagaan natin ang ating kalusugan.
3: So yung kabaliktaran ng obesity is yung malnutrition naman.
2: Yes.
3: So yung sinasabi doon sa BMI kung paano naman kung underweight ang isang tao.
2: Oo. Actually, ask ko yung malnutrition, ibig sabihin maling nutrition, pwedeng undernutrition or overnutrition. Si okay. Obesity yung over, si undernutrition. Kapag ang BMI, hindi ho maganda yung pag-issue. I think, to my quick recall, parang 18 or 17 yung mga lower end na yun eh. Pagka buwaba ho kayo masyado mababa BMI, again, pwede nyo tanungin ng inyong doctor, nurse, or barangay nutrition scholar. Dapat naman po, medyo, lalo na sa mga kabataan, yung sinasabing wasting na sinasabi. Baka kailangan i-check natin kung ano ang ating nakakain.
4: Okay. Yusek, so, may mga kababayan tayo kasi na ang ginagawa, sinesearch lang nila sa internet eh, yung BMI nila. Would we recommend na mas maganda pagka sa mga doktor o sa mga klinika magpatingin at magtanong kung ano yung dapat gawin?
2: Joshua, buti na tanong mo yan, no? Kasi papunta dito, tinatanong ko ang aking mga kasamahan ng mga registered nutritionist dietitians na yung ating pagka-cut-off ng BMI, hindi pwedeng basta-basta tumitingin tayo sa Western standards.
4: Okay.
2: Kasi yung mga Caucasian, mas malalaki yung pangangatawan, mas mataas yung mga BMI cutoff. So, akala natin hindi pa tayo overweight or obese, pero actually for Asian standards, medyo nandun na tayo sa overweight or obese.
4: Oh, okay.
3: Kasi mahirap din habulin eh, di ba? Kung halimbawa ako alam ko underweight ako pag binase sa BMI, pero pag susubukan ko namang tapatan o i-achieve yung dapat na weight ko, parang nahihirapan naman akong kumilos, nabibigatan na ako sa sarili ko.
2: Exactly, so, ask when. Kasi baka check natin, no, tanungin nyo po yung inyong doctor or healthcare provider, baka kasi yung inyong standard sa tinitingnan is yung Western. May isa pa, no? Ito, biroan, di ba, lalo sa mga family reunion, masasabihin ni tita, parang tumaba ka, tapos ang sagot mo, hindi po heavy boned lang talaga ako.
4: So, o yung malaki lang ang bulas.
2: O, malaking bulas lang. Kasi ang BMI, may mga usapin rin, paano na sa mga nage-exercise o yung mga bodybuilding, etc.
4: Yes.
2: Medyo on the higher end yung BMI, kaya importante nang kukonsulta tayo kasi ang ating healthcare provider, pwedeng ang doktor, pwedeng ang ating nurse, or actually yung mga midwife, iba trained rin sila tumingin, at lalo na yung ating mga barangay nutrition scholars, sila yung magsasabi kung tama lang para sa ating sitwasyon at kondisyon ang BMI.
4: Ito, Yusek, para hindi rin ma-take for granted itong BMI, may maitutulong din po ba ito sa mga underlying conditions na meron ng isang tao? Like for example, hypertensive, pag nakita nila yung tamang BMI, mas matutulungan o mas maayos yung kanilang kalagayan.
2: Oh yes, Joshua, no? Kasi maaaring akala natin na hindi, healthy-healthy ako, pero yung pala yung BMI mo ay mataas, overweight o obese, baka meron po kayo ng tinatawag na metabolic syndrome. Wag kong matakot, meron kong gamot dyan at nasusolusyonan yan. Ang mga kaakibat kasing sakit nun yung hypertension, yung diabetes, na later on, baka maging sanhi ng heart attack, ng stroke, which by the way is still the number one cause of death ng ating mga Pilipino.
3: Okay, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga update at syempre sa mga impormasyong iyong binahagi mula sa National Nutrition Council. Sabi nga nila, hindi lang daw health is wealth. Wealth is health.
2: Correct.
4: Samantala, pagbubukas ng command center para sa nalalapit na halalan sa bar, ating pag-uusapan kasama si Dr. Arwin Serrano, National Coordinator mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Dr. Serrano, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Yes, magandang tanghali din at ganda din sa ating mga tagapakinig.
4: Dr. Serrano, si Joshua po ito, together with Asik Weng and Yusek Albert. Historic po ang unang BARM parliamentary election. Bilang citizen arm ng COMELEC, ano po ang pinakamalaking papel ng PPCRV sa pagtiyak na maging malinis, mapayapa at credible itong halalan?
5: Well, habang papalapit ang ating halalan na gagawin na nga sa Lunes, ay kami rin ay nagkalak ng mga dagdag na volunteers para sa ating nalalapit na halalan. At pinaghahandaan nga namin yan hanggang ngayon. Kasalukuyan nagbibigay kami ng mga training para sa aming mga volunteers para sa darating na halalan sa Lunes. At tinutunghayan din namin yung mga balita at mga ibang mga updates sa ating mga ilang araw na lang, no, na paghahanda.
3: Okay, sir, nagbukas ang PPCRV ng command center para sa BARM elections at may hiwalay ng command center sa Dato Udin Sinsuat. Ano-ano po yung mga ginagawa ng command center at paano ito makatutulong sa real-time na pag-monitor ng mga pangyayari sa halalan, sir?
5: Well, dahil sa automated yung ating halalan, pagka natapos na yung ating voting time ng alas 7 ng gabi, ipapadala yung mga transmitted results doon sa amin pong transparency server sa Circuit Makati. At magmula doon, padadala naman din yan doon sa ating command center na nasa AMA building sa Makati. At yung aming local command center naman dyan sa Cotabato, sa BARM, ay doon naman sa St. Joseph Retreat House. At doon din, parang monitoring center na rin yan para doon sa magaganap na halalan sa Lunes magmula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
2: Yes, Dr. Serrano, mabanggit ko lang, ano, once upon a time, I was a PPCRV volunteer. Sir, ilan po sa kabuuan ang volunteers ng PPCRV ngayong BARM elections? Magkaroon din po ba ng voters assistance desk sa mga polling centers?
5: Yes, magkakaroon tayo ng voters assistance desk sa ating mga voting centers sa 6 areas sa BARM. Ganun din, more or less mga 3,000 yung aming pong na makakasama na volunteers para dito sa darating na halalan sa Lunes.
4: Alright. Dr. Serrano, ano po yung mga pangunahing problema o concerns na inaasahan ninyong matututukan ng mga volunteers sa araw po ng eleksyon?
5: Well, unang-una pa rin dyan yung peace and order situation. Halinawa, as we speak, wala umaayos naman, wala namang nadagdag na mga insidente doon sa ating ginagawang paghahanda at saka pagtutok sa nalalapit na halalan. At pangalawa doon ay sana maikayat pa natin yung ating mga botante sa BARM na sila ay bumoto sa Lunes dahil napakahalaga po nito, kakaiba, at saka for the first time ay taong bayan ang magluluklok ng mga liderato na bubuo ng ating parlamento dyan sa BARM.
3: Dr. Serrano, paano man po ninyo tinitiyak na accurate at transparent yung manual auditing at pag-consolidate ng mga resulta? Kasi syempre, dapat tugma ito sa resulta din ng COMELEC.
5: Well, unang-una, isagawa na natin ito noong 2025 election using the same system na provided ng MIRU. At ito ay pagpapatuloy lamang. At base doon sa aming na experience doon sa paggamit natin noong makina ng MIRU at noong transmission noong sinagawa nga natin yung ating midterm election last year, ay makaasa naman kami na magiging maayos naman yung magiging transmission ng resulta magmula sa mga presinto at voting center patungo sa ating transparency server sa circuit. At matutunghayan din yan ng mga kasama natin sa media doon naman sa ating command center sa AMA building.
2: Dr. Arwin, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kung may mapansing discrepancy sa mga resulta o posibleng vote padding at vote shaving, ano po yung proseso na gagawin ng PPCRV? Sino po ang ini-inform ninyo at paano ninyo napapatunayan na ang isang naiulat na irregularity ay talagang may batayan o ebidensya, sir?
5: Well, bukod sa pagre-report namin ito sa mga ganong mga insidente sa COMELEC, meron din kami rin din na paraan para rin mabalida kung tama nga ba yung amin pong mga nakukuha mga transmitted results, kasi meron din kaming matatanggap na fourth copy ng election returns sa bawat presinto na merong gagamitin na makina, at yun ay padadala rin doon sa aming local command center para ma-check kung yung bang nakukuha namin transmitted results saka yung mga nakalap namin mga physical copy ng election returns ay nagtutugma doon sa mga nakuha namin mga resulta. At kung meron kami makitang mga possible discrepancies diyan, ito ay nire-report namin sa COMELEC at hininga namin ng karapatang tugon upang sa ngayon makadagdag din ito sa kredibilidad ng ating gagawing halalan.
2: Doc Arwin, doon po kasi sa Bangsamoro Autonomous Region, sa mga lugar na yun, ay maaaring may mga lugar na ang signal ng ating cellphone or mobile ay hindi kaagad pumapasok. Nangyari na po yan sa mga dating eleksyon at hindi po pumapasok agad yung sa transparency server o kaya yung mismong doon sa COMELEC server. May role po ba ang PPCRV doon sa pagbabantay? Kung di po ako nagkakamali, please correct me if I'm wrong, di ba meron pong parang backup na SD card or something yung mga makina. Binabantayan nyo rin po ba yun?
5: Yes, binabantayan namin din yun. At in-assure din kami ng COMELEC na sa pamagitan ng paggamit ng mga Starlink, makatulong ito lalo doon sa mga problema sa signal o kaya yung mga lugar na merong mga problema sa like for example weather conditions, like baka posibleng may pag-ulan no sa araw ng halalan, itong Starlink ay talagang sinasabi sa amin na assurance ito na talagang magiging maganda at maayos yung ating signal sa mga lugar na malalayo, lalo na yung mga island provinces. At gano'n din kung magkaroon man ng pag-ulan sa araw ng halalan.
4: Alright. At kasabay nga po ng pag-ikayat nyo sa publiko na maging mapagmatsyag o maging vigilant ngayong BARM elections, ano po, Dr. Serrano, yung mga bagay na maaaring i-monitor o bantayan ng mga ordinaryong botante nang hindi po nakikialam o nakaka-apekto sa aktual na botohan?
5: Well, syempre, dahil kakibat na rin sa pagiging botante ng boboto sa araw ng halalan sa Lunes, magsabi rin kayo kung meron kayong mga nakikita na mga hindi mga kanais-nais o kaya mga konting pangyayari diyan sa mga lugar na kung saan kayo bumoto. At kami naman ay malugod na tatanggapin itong mga reports na ito at ipapaalam natin yan, di lamang po sa COMELEC kundi ganun din po sa mga kaukulang mga ahensya na mga stakeholders and partners din ng COMELEC para sa ating gagawing halalan sa Lunes.
3: Sir, dahil ito yung kauna-unang BARM parliamentary election, ano po yung mga bagong hamon na nakikita ninyo kumpara sa mga karaniwang national or local elections? Saan po ba dapat lalo maging mapagmatsyag ang mga botante o lahat doon sa area na yon?
5: Well, unang-una na po ay kailangan bumoto sila. In-expect namin na magiging maganda ang voters turnout sa darating na Lunes. Pangalawa, harinawa yung isinagawang voters education na hindi pa naman tapos dahil tuloy-tuloy pa yan hanggang sa isang araw bago ang ganap na halalan, ay nakapili na kayo ng mga karapat-dapat na dapat ninyong iboto sa darating na Lunes. Hindi yung doon pala kayo mag-iisip kung sino yung iboboto ninyo, kundi talagang alam na natin kung sino po yung mga karapat-dapat sa ating magiging pagboto. And then pangatlo, sa ating pagboto, kasama rin din sa ating panalangin, hindi lang yung manalo yung ating iboboto, kundi maging maayos at maging mapayapa yung ating gagawing botohan sa darating na Lunes. Kasi ito ay kauna-unahan, maraming nagmamatsyag, hindi lang international communities, kundi ganun din sa iba pang mga lugar sa bansang Pilipinas. Dahil ito nga ay kakaiba, dahil kauna-unahan na nailuluklok natin sa pamagitan ng boto ng mga taong bayan at hindi yung appointed lamang ng Malacañang. Kaya mas maganda talaga na ipakita natin talaga yung puwersa ng ating pagboto sa darating na Lunes.
2: Dr. Arwin, no, practical tips and reminders na lang po para sa mga botanteng Bangsamoro. Go ahead, sir.
5: Yes, una-una po, samantalahin natin yung early voting hours natin, yung 5 to 7 in the morning, para doon sa mga nakatatanda, buntis, at may kapansanan. At pagkatapos po noon, bumoto na po tayo ng maaga at huwag natin isipin na baka maging mahaba yung pila. Hindi po, kasi kung maaga po tayo boboto, maaga rin po tayo makakatapos sa ating pagboto. At sana bigyan pa natin talaga ng pagpapahalaga to. Ngayon pa lang, halinawa nakapili na tayo ng karapat-dapat na iboto para sa ating gagawing halalang parlamento at hindi na yung doon pa lang tayo mag-iisip. And then, siguro sa ating pagboto, maganda rin kung ma-presko o maginawa yung ating kasuotan at hindi yung sana naman ay nakakain na tayo ng agahan at pwede naman natin dalhin yung ating mga talaan ng pagboto, hindi naman po yung pinagbabawal, ngunit huwag po natin iiwanan yun, no, sa desk or sa loob ng presinto, kasi bawal po yun. Dapat kung dala-dala po natin yan galing sa ating bulsa, i-ano rin natin yan, uwi rin natin yan sa ating bulsa rin. And then, hopefully, pag-usapan na rin natin yan sa ating mga pamilya, sa ating mga kasama sa bahay, para sa gayon, magkaroon din tayo ng mga dagdag pa na panunuri doon sa mga iboboto natin sa darating na Lunes.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Arwin Serrano, National Coordinator mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV.
4: Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
6: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
7: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
6: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
8: PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa search and rescue operations sa nasunog na barko sa Coron, Palawan. Ating alamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Mr. Joshua, magandang hapon po at po nakikinig sa inyong programa.
0: Commodore, kasama ko po si Asik Weng and Yusik Albert. Ano po ang pinakabagong update sa search and rescue operations po sa nasunog na barko sa Coron, Palawan? Ilan na po ang nailigtas at may mga confirmed po ba tayong casualties? Ilan pa po ang mga patuloy pa ninyong hinahanap?
1: Yes, ngayon po, Sir Joshua Asik Weng and Yusik Albert.

0: The intention of the Philippine Coast Guard is to really check and assess the condition of the vessels because there may be a probability yung mga ating makukuha mga information would also support the conduct of our investigation.
1: Ma'am, ano po yung mga hamon na hinaharap ngayon ng PCG sa search and rescue operations? Kumusta po yung weather at syempre yung alon sa lugar?
0: Ngayon po, naging maganda po ang kondisyon ng weather sa area. Although yung mga nakarang araw, ang naging concern po talaga natin is yung mga panahon na kapag-ulan and then hindi po kagandahan ng panahon. Dahil kahapon, actually, we tried po na i-deploy yung ating helicopter to conduct aerial survey pero hindi po tayo pinalad. So ngayon po, naka-deploy po ang ating pong helicopter. At ang nakikita lang po siguro na ating challenge ngayon, particularly dito sa barko, is yung may mga usok pa rin po tayo nakikita, although continue naman po ang sinasagawa po nating firefighting operations kasi ang objective po ngayon, ng Philippine Coast Guard is mapasok na po yung kabuuang bahagi po ng barko.
2: Commodore, nasabi niyo na po na meron tayong 84 na missing at sigurado po ng kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay ay nag-iisip at nagtataka. Ma'am, meron po bang posibleng nakaligtas pero hindi pa nakakapag-report sa mga otoridad?
0: Well, yun po. Actually, Yusuf Albert ang ating din pong pakiusap no, at request sa mga kamag-anakan po na kung hindi po kasama ang kanilang mga kamag-anak ito sa na-reported na incident na ito at nasa maayos naman pong kondisyon katulad po na nangyari kahapon na kung saan meron po tayong natanggap na dalawang impormasyon na ang dalawang sakay po ay hindi rin po nakasama doon sa barko ay we gladly appreciate po talaga ito mga informations na ito at least for proper accounting din po na kasi rin po mga hinahanap na mga missing pa po as the moment.
3: Okay. Commodore, may mga ulat po na nakaligtas dahil po sinabing tumalon sa dagat dahil nga po dito sa sunog. At may ilan din po natagpuan na walang life jacket. Kasama po ba sa investigasyon ito na kung yung lahat ng pasahero ay nabigyan at nakapagsuot ng life jacket?
0: Well, tama po kayo, Sir Joshua. Lahat po ng angulo, lahat po ng mga testimony na nakukuha po natin ay kasama po yan sa investigasyon. Pero siguro if I could only mention, Sir Joshua, yung bakit yung posibilidad po na bakit yung iba natin natagpuan during our search and rescue operations ay wala pong jacket. Based po sa testimony ng mga survivors na ating pong na-interview, naging mabilis po ang incidenteng ito. Initially, ang report po sa atin ay nagkaroon po ng isang malakas na pagsabog sa may cargo hold. And after that po, nagkaroon po kaagad ng usok and then biglaan po yung apoy. At ang naging dahilan, di umano, Joshua, na bigla ang pag-expand netong sunog na ito based po sa mga statement po ng mga na-interview po natin is dahil sa lungat po yung hangin, so naging mabilis po yung kalat netong apoy sa may cargo hold. So yan po ang mga tinitingnan natin ang kulo. But as to the individuals nakita po natin sa karagatan during that time, ang naging statement po nila, nung nakita na po nila yung apoy, ay bigla po silang nagtalunan. Kaya wala na rin po silang chance to grab a life jacket. But yung question po ninyo, no, kung meron po ba lahat, yan din po ay kasama rin po sa investigations po natin.
1: So dapat, within reach talaga yung mga life jacket.
3: At may sapat na bilang. Mm-hmm.
1: So ma'am, sa ngayon, ano po yung mga posibleng violations na tinitignan ninyo? May indication na po ba kung may paglabag sa passenger capacity o sa ibang maritime safety regulations?
0: Well, as to liability, no? Particularly sa crew and itong kapitan po ng barko, definitely nakikita po natin with the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely meron pong liability dito. Pero sinishare din po natin habang gugulong po itong investigation po natin kung meron din po bang pagkukulang sa part po ng crew o ng kapitan na after may receive po ang information ay ano po ang kanilang ginawa ng mga emergency procedure. Na-infohan din po ba kagad itong mga pasahero kung ano po ang dapat nilang gawin. So yan po ang tinitingnan po natin mga angles. So, but definitely as to the liability, meron po yan. But as to the degree o yung bigat po na magiging responsibilidad nito mga crew at ng kapitan. Titingnan po natin yan ang sequence pagkatapos po ng ating investigation.
2: Commodore, para po sa mga pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa alam kung nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay, ano po ang proseso ng Philippine Coast Guard sa pag-verify ng kanilang identities at pagtutugma ng manifesto

0: sa mga rescued at casualties?
1: Yung sa Talbot, yan po ang talagang ini-insure ng Philippine Coast Guard ngayon. Yung systematicong pag-validate po ng mga informasyon, ng mga pangalan at mga details. We are working closely with the LGU, the EOC, and then the shipping company po. Kung yan po bang mga nare-recover at mga rescued po natin ay kasama po sa manifesto. Kaya ang amin po talagang kahilingan dito, sa particularly sa mga kamag-anakan, is pumunta rin po tayo sa ating emergency operation center sa may Coron po para po i-report kung meron pa po silang nawawala. At least to validate po yung mga informations na meron po tayo at kasama rin po yung pagtutugma sa mga pangalan na naisumiting mga manifesto po.
2: Okay. And Commodore, kumusta yun din namin yung lagay nitong 43, tama po, 43 survivors na inyong naitala at ano na po yung mga suporta na ibigay at ibibigay pa po ng PCG sa kanila?
1: Well, as to the status po nitong 43 survivors, actually, ilan na po sa kanila ay na-discharge na rin po sa hospital. Last night po, as per coordination din po, we have 70 survivors na nasa iba't ibang hospital po, so admitted po sa iba't ibang hospital. As to the support naman po, nagbigay na rin po ng statement itong shipping company at yan sa Inter-Island Ferry sa mga binibigay po nilang effort, hindi lamang po sa survivors and crew, kasama rin po yung pamilya po ng mga fatalities po natin. So naging buo naman po ang suporta ng shipping company from day one, hindi po tayo nahirapan sa coordination po sa kanila.
3: Commodore, habang patuloy ang search and rescue, ano po yung mensahe ninyo sa mga pamilyang naghihintay ng balita na sana itong search and rescue ay hindi maging search and retrieval operation?
1: Well, yan din po ang ating pong objective din po sequence. Kaya we are really exerting all our efforts and approaches po pagdating po sa search search and rescue response po natin. So rest assured po, nagbigay po ng direktibang ang commander po si Admiral Ronnie Yildabar that we will be putting all our available resources dito po sa incident area. Actually, we have two vessels on board. Kasama po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Kasama rin po ang aming mga chopper and we all have the medics, nurses, and even yung all-field equipment na now we are observing since day one po ng operations na kung wala po bang traces of oil sheen or oil spills sa area. So yan naman po ang direktiba ng aming commandant na we will be exerting all our efforts for this response sa incidenting ito. At again, ang aming din pong pakikiramay una-una sa mga pamilya po na mga nawalaan at nauunawaan din po namin yung pag-aalala pa po ng mga kamag-anakan sa mga sa pamilya pa rin po lang nawawala. So rest assured po na we will be exerting all our best efforts kasama po ang iba't ibang ayansya ng gobyerno.
0: Maraming salamat po sa buong Philippine Coast Guard sa inyong ginagawa at maraming salamat po sa inyong oras. Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
2: Sa ibang balita, iginit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang halong drama ang kanyang paninindigan sa ating West Philippine Sea, kung saan pinalagan din niya ang isang iniabot na sulat sa Seoul Defense Dialogue noong Martes. May report si Patrick De Jesus.
4: Pinatitigil ng China si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa anilay pag-uudyok ng tensyon at umano'y theatrics. Ayon sa isa sa mga tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, malinaw ang kanilang posisyon sa 2016 Arbitral Award at dapat na raw na ihinto ang anumang sumisira sa relasyon ng Pilipinas at China. Sagot ni Teodoro, hindi siya gumagawa ng drama.
5: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
4: Dagdag ng kalihim, kumpirmadong nanggaling sa isang Chinese delegate ang iniabot na sulat sa gitna ng kanyang pagsasalita sa Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea noong Martes at hindi gawa-gawa ang insidente.
5: I know that the person who slipped it to the organizers was merely a functionary of China. I really hope they don't place him in a gulag or a freezer in Siberia somewhere or in Manchuria somewhere, you know. I pity the guy and the safety of his family too. But there are questions about whether it was staged or not. Ask the Korean organizers. I have too much respect for our Korean brothers and sisters to stage something like that.
4: Hindi rin daw ito ang unang beses na nagpakita ang China sa kanya ng kawalang respeto sa isang international forum. Kaya't kaagad niyang sinagot ang iniabot na sulat.
5: That was an instinctive reaction, by the way. And, nothing great about it. I mean, it's instinctive. I think anyone in his or her right mind with a basic sense of values and a basic sense of norms would react. So I decided to call them out already, finally.
4: Samantala, hindi magpapatinag ang Philippine Coast Guard na magpatrolya sa West Philippine Sea sa kabila ng panibagong flare incident. Nangyari ito noong Lunes sa gitna ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ng eroplano ng PCG sa Kalayaan Island Group pagdaan sa Mischief o Panganiban Reef na kuhanan ang pagpapaputok ng flare ng China. Kaparehong insidente ang nangyari sa isa pang okupadong artificial island ng China sa Subi o Samora Reef. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, lubhang mapanganib ang pagpapakawala ng flare sa flight safety at paglabag sa Convention on International Civil Aviation. Nanindigan din ang PCG na illegal ang anumang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: At ito, bago tayo magtapos, actually kaya ako naka-red at naka-red si Asik Weng, hindi natin papalampasin ang pagbati ng advance happy birthday sa ating napakasipag na co-host dito sa Bago Pilipinas ngayon na si Asik Weng Hidalgo. Bravo sa inyong BPN at PTV family. Advance happy birthday, Asik.
6: Wow!
3: Yes. Thank you so much! Hindi ko sinadya na mag-ready. Actually, tingin ko dito marunin.
2: Ako yung nag-ready.
3: Thank
2: you! Birthday.
3: Thank you sa BPN family. At syempre kapag birthday ko, birthday din ng Pangulo actually, Happy birthday kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan, dinati ko na siya.
7: Today ang kanyang father. Ferdinand E. Marcos Sr. Happy birthday. Mm-hmm. And then si Pangulo sa September 13.
2: Yun. Happy birthday po, President Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Happy pares birthday, sir.
3: Kaya pares kaming mabait.
2: Yun.
3: At sabi niya masipag. Thank you, BPN family. Thank you very much po.
2: At ito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
3: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
0: Exempted po sa Pinggang Pinoy si Asik Weng today. Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan mula naman sa National Nutrition Council. Ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
8: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda bang takbo?
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: 102.
8: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF, thank God it's Friday once again, September 11, 2026. Shed Oliva po ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras para pag-usapan ang ating kalusugan. Dalawang bagay ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Una, yung tungkol sa kauna-unahang long-distance regional robotic telesurgery na naganap nitong Sabado, September 5. At pangalawa, ang tungkol sa pagdiriwang ng World Patient Safety Day na gaganapin sa susunod na linggo, September 17, para tayo bilang may karamdaman o yung mahal natin sa buhay ay mas maging mulat sa kahalagahan ng ligtas at dekalidad na pangangalagang pangkalusugan. Kaya dyan lamang kayo para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Hindi na po natin na patagalin pa. Ito, unahin muna natin itong isang exciting na balita mula sa mundo ng medisina. Sa panahon ngayon, hindi lang mabilis yung pag-unlad ng teknolohiya, kundi nagiging mas sophisticated na. Kung nung panahon ng COVID ay nauso yung teleconsult, dahil nga dun sa stay-at-home order, ngayon meron ng telesurgery. Posible na pong maoperahan ng pasyente kahit malayo yung siruano o yung surgeon. Kamakailan, naging bahagi ng isang mahalagang medical milestone ng Cotabato Regional Medical Center sa pamamagitan ng isang regional telesurgery procedure na isinagawa sa pakikipag-ugnayan sa isang ospital sa Pampanga. Ito yung Jose Bilingad Memorial General Hospital. Pero kasabay ng ganitong medical innovation na isang napakahalagang tanong. paano ba natin masisiguro na ligtas nga ang pasyente? Dahil sa surgery, bawat desisyon, bawat galaw at bawat segundo ay mahalaga. Para pag-usapan ng bagay na ito, mapala tayong makasama via Zoom ang head ng Robotic Surgery Program at Training Officer ng Department of Surgery ng Cotabato Regional and Medical Center. Wala iba kundi si Dr. Al Jazeer Angas. Magandang hapon po, Dr. Angas. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
12: Magandang hapon po, Miss Oliva. No? So, thank you po for inviting me para makadalo dito sa inyong program. No? I am here on behalf of our Medical Center Chief in Cotabato Regional Medical Center, Dr. Dimare, no? Unfortunately, hindi po siya available to do this activity this afternoon. So, thankful naman po ako at available ako to answer your questions, no? Regarding our recently performed regional telesurgery between CRMC and JBL. Memorial General Hospital.
17: Mm. Dr. Angas, mapalad din po kami na makasama kayo sa kabila nga po ng busy schedule ng inyo po mga kasamahan din dyan. Naintindihan naman po namin. Pero yun nga, para malaman din ano, ng ating mga kababayan na meron na o posible na yung ganito na tinatawag na telesurgery na kahit malayo yung pasyente sa kanyang surgeon, ay posible na ang operasyon. At syempre po, congratulations sa inyo sa bumubuo ng Cotabato Regional and Medical Center katuwang ang Jose B. Lingad Memorial Medical Center para dito sa kauna-unahang remote telesurgery. Una po, Dr. Angas, maganda po munang malaman. Baka pwede niyo po muna kami bigyan ng konting background kung paano nagsimula itong ideya na pagkasagawa ng kauna-unahang regional telesurgery o itong remote telesurgery sa Pilipinas at kung paano ito nabuo sa pagitan nga ng dalawang ospital sa Mindanao at dito sa Luzon.
12: Okay, Ma'am Oliva, no? So konting background lang, no? Ako po personally, isa po akong surgeon or sirohano na bago lang in practice. So 2 years in practice pa lang ako. If you'd ask me siguro 2 years ago, no, na magkakaroon kami ng robot dito sa CRMC in Cotabato City, no, and magagawa namin yung unang regional telesurgery sa Pilipinas, siguro 2 years ago hindi ako maniniwala, no? During training, nakita ko na, no, nakapag-train ako for robotic surgery, but siguro in my mind, sabi ko siguro mga 10 years pa to. Siguro makakagamit ako ng ganito mga 10 years from now pa kasi ang robot ay hindi po basta-basta yung presyo, no? Mahal siya. Mahal for the hospitals and also mahal for the patients. But we are very thankful that we have leaders, no, with a vision, no? In CRMC, we have our Medical Center Chief, Dr. Ismael Dimarin. Actually, noong 2022 pa po, sinabi na niya sa akin, sabi niya, Hans, you train for MIS. Nung nagpaalam ako sa kanya for fellowship, kasi in 3 years time, magkakaroon tayo ng robot. So, tumawa lang po ako. Sabi ko, that's really good to hear. Pero hindi ko naman inakala na matutupad, no? So, after ng training ko for minimally invasive surgery, pagkadating ko po noong 2024, pagkabalik ko ng Cotabato City, in less than 2 years time, no, naka-acquire kami ng robot. So we are, I think, the 7th hospital in the Philippines. Only the 7th hospital in the Philippines and only the 4th government hospital in the Philippines to acquire this new innovation, no, this new technology. So with the help and support of our leaders, no, nakapag-start po kami ng robotic surgery program dito sa aming hospital. And at the same time, nagawa namin, no, yung telesurgery. Isa na po yung pagkakaroon namin ng robotic surgery program na kumbaga I was surprised na gano'n namin kabilis na gawa. The telesurgery, actually, we were planning this dapat December pa. Kasi alam kong medyo mahaba yung process, no? Marami yung madami po yung ano, yung preparations na kailangan. But with the eagerness of our institution, eagerness of our leader, of our surgical team, and also the team from SS Innovations, no, kasama na rin po yung RBGM, no, yung and the support of everyone who made this telesurgery possible, nagawa po natin yung, of course pala, ang support din and willingness of Jose B. Lingad Memorial General Hospital to collaborate with Cotabato Regional and Medical Center, you know, to do this monumental milestone, no, itong unang regional telesurgery sa Pilipinas, we were able to do it, no, earlier than our target date of December 2026.
17: Mm-hmm.
12: So we are really happy, no, na nagawa po natin itong telesurgery na ito.
17: Mm-hmm. So kahit po kayo hindi makapaniwala na ganun agad-agad may papatupad itong telesurgery sa inyong pong paggamutan. At nabanggit nyo nga po, Dr. Angas, na mahal itong mahal yung gamit sa ganitong klase ng procedure. Sa pagkakaintindi ko po, nasa 180 million pesos yung halaga ng robotic surgical system na ginagamit sa telesurgery. Ano-ano po yung kasama sa halagang ito at gaano kalaki yung investment ng gobyerno para magkaroon ng ganitong itong klaseng technology tayo?
12: Okay, so I can only speak in behalf of my hospital, no, of CRMC. So dun sa package po for the robot, no, kasama na yung of course the robot, no, may kasama na yung surgeon command center or the console, kasama na rin yung vision cart, may kasamang apat na robotic arms, no, and kasama na rin po dyan ang training ng lahat ng mga surgeons, lahat ng mga anesthesiologists, our robotic nurses, and also training of our biomed engineers. And of course, all the other support na kailangan maibigay, no, ng RBGM or yung supplier po ng robot para ma-launch namin, no, and mapagana namin, mapatakbo namin yung robotic program in our hospital. And thankfully kasi so far, no, the program had been doing really well, no. 2 months pa lang kami pero we were able to serve 40 patients already in our hospital.
17: Mm-hmm.
12: So we are hoping for more cases.
17: Mm-hmm.
12: And itong robot po kasi, Ma'am Oliva, no, kumaga mahal pa siya ngayon dahil bago lang siya, no.
17: Opo.
12: Bago lang siyang technology. Kumaga ang mga hospitals natin ay hindi pa masyado familiar, no, with this new technology, but we are seeing, no, that in the coming years, siguro 5 years from now, 10 years from now, pag mas madami na po ang hospitals na mag-acquire ng robot, mas madami ng mga surgeons ang mag-train for minimally invasive surgery or robotic surgery.
17: Mm-hmm.
12: We expect the prices to go down, no?
17: Mm-hmm. Ayun.
12: In the coming years.
17: Mm-hmm. Pagtanggal ng gallstones, yung unang procedure na ginawa ninyo, bakit po ito yung napiling maging kauna-unahang telesurgery procedure sa pagitan nga ng Cotabato at ng Pampanga?
12: Okay, so dahil nga po yung telesurgery, ito po yung kauna-unahang telesurgery na gagawin na ginawa namin, no, ng team from JBL Memorial General Hospital, no. We decided to do the simplest type of procedure muna, no. Kasi kung complex case, kung mas complex po na operasyon ang gagawin namin, no, magkakaroon ng ano, baka tumagal. So ang ginawa po namin, since kumaga parang testing lang naman ito, no, if we really can do, no, we really can launch telesurgery services here in our country, ang ginawa po muna namin ay yung pinakasimpleng procedure, which is cholecystectomy, no, or removal of the gallbladder. But that doesn't mean that yun po yung ginagawa namin na procedure for the robot, kasi madami pa po ang ibang klase ng procedure yung nagagawa namin using our robotic surgical system in our hospital.
17: Mm-hmm. Dok, pakikwento naman sa aming kapiraso lang kung paano mismo ginagawa itong telesurgery. Ano yung nakikita at ginagawa ng surgeon na nasa Cotabato habang inooperahan yung pasyente na nasa Pampanga and vice versa?
12: Okay, so yung kunwari nung ginawa ko po, no, ginawa namin, actually hindi lang ako, no, si Dr. Louie Agustin, senior MIS surgeon namin in CRMC, and also Dr. Faisal Romancap was with me, no, during the surgery. So nung time namin para gawin yung pasyente doon sa Pampanga, ino-operate po namin yung surgeon command center or the console. Tapos yung pasyente ay nasa operating room sa JBL Memorial General Hospital. Tapos yung robotic arms, no, na ay naka-connect sa pasyente, no, pati yung vision cart na nandun, lahat po yun ay nandun sa sa JBL Memorial General Hospital. Ang nasa amin lang po ay yung Surgeon Command Center. Yun po yung kinokontrol namin from Cotabato Regional and Medical Center. Tapos, nung time naman po na sila yung gumawa ng operasyon ng pasyente namin dito sa CRMC, baliktad naman, yung pasyente ay nasa amin, yung robotic arms ay nasa amin, yung console naman po yung nasa kanila.
17: Mm-hmm. Ayun. Pero hindi po kayo nahirapan o kumbaga nangalay sa ganitong klase ng procedure? Kasi sabi nyo nga, bago lang itong ganitong klase ng equipment.
12: Well, with the help of the SS Innovations team, no, who came all the way from India, and also the team of RBGM, no, sina Ma'am Aika, and of course, our robotic surgery team in CRMC, no, our robotic nurses, our robotic biomed engineers, our IT team, no, of course, the surgeons, the anesthesiologists, our residents, no, who all helped, no, in making this operation a success. Hindi po kami nahirapan. Ang naging challenge lang talaga namin, no, is during the first 2 days of testing, kasi yun talaga yung anxiety namin, no, it's kailangan mapagana namin siya, kailangan mapagana namin yung connection. But mm-hmm. of course, with the help of the SSI Mantra team, naging successful po yung procedure. Hindi kami nagka-problema sa connection the whole time during the two-way remote telesurgeries, no?
17: Mm-hmm. Ayun, that's good to know, Dr. Angas. Pagdating naman sa pagpili ng pasyente, ano po yung mga criteria na inyo pong tiningnan para maging beneficiary o maging kauna-unahang mapili na pasyente para po dito nga sa kauna-unahang regional telesurgery?
12: Okay, for robotic surgery po, ang indications niya, no, and contraindications for doing the procedure is pareho po sa laparoscopy, no? Or yung isang form ng yung other form ng minimally invasive or keyhole surgery, no? So, basically, ang mga pasyente na mag-undergo ng robotic surgery kailangan walang malubhang sakit sa puso, no? Mm. Walang malubhang sakit sa baga at walang malubhang sakit sa dugo, no? Walang coagulopathy. Walang mga sakit na nagpa-predispose sa pasyente para mag-bleed ng madali, no? So these are the factors that we looked into, no? So yung pasyente po na ginawa namin, both patients from CRMC and JBL Memorial General Hospital were screened well, no, by our surgical and anesthesia team. So young patients po ito na walang comorbid conditions or walang mga malulubhang sakit.
17: Mm-hmm. Kamusta naman po yung pasyente pagkatapos ng operasyon? Ano yung naging recovery niya? At may pagkakaiba po ba ito kumpara dun sa inaasang recovery sa conventional o traditional laparoscopic surgery?
12: Actually, yung patient po natin dito sa CRMC, no, very happy. Kasi the day after surgery, the morning after the surgery, napauwi na natin siya. Tapos kanina po, nag-follow up yung pasyente sa amin sa outpatient department. Nag-follow up yung pasyente, walang complaints, very happy dahil maliit lang po yung sugat niya. And wala siyang, yung pain na iniinda niya for many months, no? Wala na. Yung pasyente rin namin sa Pampanga, actually Dr. Ryan Kembao also updated me with the patient that we did, no? Very happy din po dahil naging successful ang procedure. No untoward complications po yung nangyari, no? And the post-op course or the recovery was very fast.
17: Mm-hmm. Dahil,
12: so that's really the, yan po yung advantage ng robotic surgery, no?
17: Mabilis.
12: Kaya rin siya ng laparoscopy. Parehong minimally invasive surgery, no? Gives patients the advantage of smaller wounds, faster recovery, and less post-operative pain, no? Mm-hmm. Tapos mas mabilis po silang na-discharge. So na-shorten yung length ng hospital stay nila.
17: Mm-hmm. Pero hindi po ba natakot yung pasyente sa simula? Kasi nga kauna-unahan din siya sa ganitong klase ng innovation. Kasi kahit kayo rin mga doktor, nagkaroon ng anxiety nga po. Nabanggit nyo na rin kanina, Dr. Angas.
12: Opo. The correction lang po, no, the anxiety na namin, no, nung 2 days ng testing is for the connection, no? Yung whether gagana ba yung connection namin, no, with the JBL. But of course, when it comes to patient safety, we give our 100%, no? Hindi pwedeng maging anxious kami sa patient safety. We always make sure that we give our 100% in assuring that our patients undergo safe procedures po.
17: Mm-hmm. Ito, sabi nyo nga, mahal yung ganitong klase ng equipment, lalo na mahal din ito sa parte ng ano ng pasyente. At bilang isang government hospital, ang Cotabato Regional Medical Center, at may mga pasyente covered ng PhilHealth, covered din po kaya ng zero balance billing itong telesurgery o robotic surgery, Dr. Angas?
12: Yes, Ma'am Oliva, that's a good question. No? So, Cotabato Regional and Medical Center and JBL Memorial General Hospital are both government hospitals, no? Both all our patients who undergo robotic surgery, no? Yung nag-undergo po ng robotic surgery ay under ito ng no balance billing, no? So wala po silang binabayad kahit piso. Libre
17: ayun.
12: Po lahat. So,
17: that's good to know also, Dr. Angas. Yes. Oo, walang out-of-pocket expenses ano, yung pasyente ng telesurgery. Ayan. Pagkatapos...
12: Whether telesurgery or robotic surgery po, walang binabayad yung mga pasyente namin dahil nasa ospital po kami ng gobyerno. No? So, ang policy namin dito sa Cotabato Regional and Medical Center, lahat po ng mga pasyente na... who will undergo robotic surgery, i-admit namin under charity service.
17: Mm-hmm. Ayun.
12: So no balance billing po silang lahat.
17: Mm-hmm. Pagkatapos po nitong gallbladder procedure, ano po kaya yung mga possible na magagawa pa ninyo in the very near future, Dr. Angas, dyan sa inyo pong paggamutan?
12: Opo. Actually, aside from this gallbladder procedure, no, ang mga kalimitang ginagawa namin dito sa Cotabato Regional and Medical Center, gamit po ang robot, ay mga hernia, no? So, yung inguinal hernia or luslos, ventral hernia or hernia sa abdominal wall, no? Mga excision po ng mga intra-abdominal mass or mga bukol sa tiyan. And then, we're looking for patients na pwede namin gawan ng upper GI, lower GI surgeries, no? Yung mga colorectal procedure natin, pwede po natin gawin, no? Yung pagtanggal ng bituka.
17: Mm-hmm.
12: And many others. No, actually, kung ano po yung mga nagagawa natin with laparoscopy and with open surgery, pwede, karamihan ay pwede natin gawin through robotic surgery and through robotic telesurgery. Maliban po sa general surgery procedures, no, meron din tayong mga gynecologists. Meron dito po sa Cotabato Regional and Medical Center ang ating minimally invasive OB-gynecologists. Nakagawa na po sila ng cases kagaya ng pagtanggal ng ovary, no? Yung mga oophorocystectomy. Mm-hmm. And of course, our urologists. Yung mga urologists natin dito, madami na pong nagawa. Iba't ibang klase ng complex procedures, no? Kagaya ng pagtanggal ng bato sa daluyan ng ihi, no? Pagtanggal ng kidney or nephrectomies. These are among the procedures po na paggamitan na natin itong robot na na-purchase namin dito sa aming hospital, no?
17: Mm-hmm.
12: And I think ganun din po sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Nakagawa na rin sila doon ng maraming general surgery, colorectal, urology and gynecology procedures gamit yung SSI Mantra robot.
17: Mm-hmm. Para po sa inyo, Dr. Angas, ano po ang ipinapakita ng matagumpay na kauna-una ang remote telesurgery sa bansa pagdating sa larangan ng global modern medicine?
12: Mm. So, yung pagiging successful no nitong aming ginawang remote telesurgery no ay nagpapakita na kaya ng ating bansa na makipag-compete no, makipag-compete with our neighboring countries. Kasi Ma'am Oliva, honestly no, syempre nag-training din kami sa iba't ibang bansa, nag-training kami abroad. Yung robotic surgery ay kalimitan ng ginagawa, no? For example, in South Korea, siguro mas doon sa kanila mas madami na ang operasyon na kung saan ang robot ang ginagamit, no? So ang robotic surgeries doon, South Korea, in Japan and many other countries, no? Ang robotic surgery sa kanila ay common na, no? Dito sa atin kasi pa-start pa lang tayo eh. So yung paggawa namin ng robotic procedures, more so this robotic telesurgery procedure, prove no na kaya na nating makipagsabayan sa advancement ng ibang bansa. Importante lang talaga no ng ating mga hospitals, especially our government hospitals no, would make measures to increase the service capability and upgrade its facilities and equipment so that we can be at par with other hospitals abroad.
17: Bilang panguli na lang po, Dr. Angas, ano po kaya yung mensahe ninyo sa mga pasyente at healthcare professionals tungkol sa potensyal ng telesurgery na mapalawak ang access sa specialized surgical care sa mga rehiyon at sa buong bansa?
12: Actually, ang goal talaga nitong telesurgery no is hopefully in the future, hindi na kailangan mag-travel ng mga pasyente ng malayo. So for example, kung may pasyente kami dito sa Cotabato City na nangangailangan ng surgical care ng isang siruhano na wala po dito, nasa Manila pa, through telesurgery, baka hindi na kailangan mag-travel no, nung pasyente pa Manila, lalo kung meron itong financial constraints. And also vice versa, no, ang mga doktor, in the future, hindi na kailangan mag-travel ng malayo para lang makapagbigay serbisyo sa mga pasyente. Ang mensahe ko po sa mga pasyente, we know that since bago lang po itong technology na ito, no, may mga pag-aalinlangan yung ibang pasyente natin, yung iba natatakot, ang mga kalimitang tanong, paano pag nagpalya ang robot, paano pag nasira, huwag po kayong mag-alala dahil yung robot po does not work independently. No? So the robot works under still under the control of us, no, of surgeons, of the robotic surgeon. So even if magka-problema yung robot, pwede pong mag-take over yung surgeon. Yung nagkaka-problem ang robot, pwede naman tayo mag-convert into laparoscopic surgery or mag-convert into open surgery. Para naman po sa mga health workers, ang mensahe natin is hopefully, no, yung mga nakababatang mga siruhano, yung mga younger surgeons or aspiring surgeons, no, hopefully mainganyo po sila na mag train further for minimally invasive surgery or any other subspecialties na gumagamit ng or gumagawa ng minimally invasive surgical procedures, and hopefully madami pang mag-train for the robot para po para maging mapagtibay pa natin po yung serbisyo na binibigay natin sa mga pasyente, and para maging at par tayo with the global standards, para makahabol po tayo sa ibang bansa.
17: Again, congratulations for this milestone, Dr. Angas. Nakaka-proud po dahil posible na sa ating bansa itong klase ng procedure. At umasa po kami na sa susunod ay marami pa nga pong magagawa ito at marami pang matutulungan sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong oras at sa napakahalagang impormasyon na ibinahagi ninyo sa aming mga taga-subaybay. Malaking bagay din po ang inyong ginawang pagtitiyak dun sa na bawat pasyente ay ligtas sa bawat hakbang ng kanilang gamutan at operasyon. Magandang hapon po at sa uulitin, Dr. Angas.
12: Thank you po.
17: Ayan nga po si Dr. Al Jazer Angas, head ng Robotic Surgery Program at Training Officer ng Department of Surgery ng Cotabato Regional Medical Center. Magbabalik po tayo at sa ating pagbabalik ay pag-usapan na natin ang isa nating health case. Diyan lamang po kayo.
18: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
19: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
18: Doctors on board.
19: Doctors on board.
18: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
10: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maganda po yun kasi unang-una ipapakita po niya yung mechanism on seeking accountability in our leaders, that's one. Siguro, and more importantly po siguro, the conduct of the fund elections will contribute to the peace process doon sa area na iyon po. Considering din po yung mga struggles ng mga lugar na nasasakupan ng barn elections.
21: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kaban!
24: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Health is wealth.
28: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
29: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
30: Doctors, doctors on board.
31: Doctors on board.
32: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Time check 1:32 ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. At ito, kasama na rin natin ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi, Doc. Isang magandang hapon.
33: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
17: Doc, next week nga, September 17, ay ipagdiriwang itong World Patient Safety Day sa pangunguna ng World Health Organization para itaas ang kaalaman ng mundo para mapabuti pa ang kaligtasan ng mga pasyente. Ngayon taon, nakatuon ang tema sa Self-Care for Non-Communicable Diseases o NCDs. At mahalaga ito dahil milyong-milyong Pilipino ang merong ganitong klase ng sakit. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung paano maiiwasan ang medical errors, maling gamot o dosage, delayed diagnosis at iba pang maari makapinsala sa pasyente. Right, Doc?
33: Tama ka dyan, Ched. At syempre, madalas kong sabihin ito, no, yung mga kaalaman natin patungkol dito, nakakaiwas sa atin sa mga posibleng problema.
17: Doc, ito nga, nasabi ko na self-care for non-communicable diseases yung tema ng selebrasyon ngayong taon. Ano-ano ba muna yung mga tinatawag na NCDs at bakit kailangan i-emphasize ito kung pag-uusapan ng kaligtasan ng pasyente?
33: Yes, pag sinabi nating non-communicable disease, mga sakit ito na hindi nakakahawa at karaniwan pang matagalan. Kagaya ng hypertension, diabetes, sakit sa puso, yung stroke, cancer at yung mga chronic kidney disease. Ano? Ito yung mga pangunahing sanhi ng mga pagkamatay sa Pilipinas at sa buong mundo actually. Ano? At mahalaga ang patient safety dahil ang mga pasyenteng ito ay madalas umiinom ng mga maintenance medications, ano? Sumasa ilalim sa mga test, mga regular na nagpapagamot. Kaya mas mataas yung panganib ng medical errors kung hindi maayos yung pangangalaga.
17: Mm-hmm. Doc, gaano kahalaga yung tamang diagnosis dito sa mga NCDs? At ano yung pwedeng mangyari kung mali o delayed yung diagnosis?
33: Yes, napakahalaga dahil ang mali or yung delayed diagnosis ay maaaring magdulot ng maling gamot din, ano? Or paglala ng sakit. At syempre, kasama na dito yung mga complications. Halimbawa, ang hindi agad matukoy na diabetes ay maaaring humantong sa pagkasira ng mata, yung bato natin, o yung mga ugat natin. Ano? Ang maagang diagnosis naman ay nagbibigay ng mas magandang pagkakataon na makontrol yung sakit.
17: Mm-hmm. Sa inyong pananaw, Doc, paano nakakatulong naman yung second opinion? Meron pa nga iba, di ba? Hanggang third opinion kung may duda ang pasyente sa diagnosis o sa treatment plan.
33: Ah, wala pong masama sa mga second opinion, ano? At hindi kawalan ng tiwala sa doktor, ano? Isa itong responsabling hakbang, lalo na kung major surgery o kaya cancer treatment o hindi malinaw ang diagnosis. Maaari nitong makumpirma ang tamang plano o magbigay ng ibang option na mas angkop dun sa pasyente.
17: Mm-hmm. Ito, Doc, gaano naman kahalaga yung informed consent bago sumailalim ang isang pasyente sa procedure, surgery o iba pang treatment?
33: Yes, ang informed consent ay nangangahulugang naiintindihan ng pasyente yung mga benefits, yung panganib, yung mga alternatibo at posibleng komplikasyon bago siya pumayag sa isang procedure o sa isang treatment strategy. Ano? Hindi ito simpleng pirma lang. Ano? Ito ay malinaw na pag-uusap sa pagitan ng doktor at ng pasyente.
17: Mm-hmm. Pagdating naman sa mga gamot, Doc, ano yung mga common medication errors na pwedeng mangyari sa mga pasyenteng may chronic o yung mga pangmatagalan ng karamdaman?
33: Yes, kasama rito yung maling gamot, no? Yung maling dosage, no? Maling oras ng pag-inom, o kaya dobling reseta. Kasama na dito yung pagkalito sa magkakaparehas na pangalan ng gamot, ano? Sa mga chronic diseases, ang ganitong pagkakamali ay maaring magdulot ng sobrang baba ng blood sugar, o kaya pagtaas ng blood pressure, o sometimes nagdurugo.
17: Mm-hmm. Doc, maraming pasyente yung sabay-sabay na umiinom ng iba't ibang maintenance medicines. Paano kaya may iwasan yung drug interaction, maling dosage at yung duplication ng gamot? Yung minsan na sa isang araw, dalawang beses na iinom na dapat isang beses lang.
33: Oo, isang updated na listahan ng lahat ng iniinom na gamot ang pinakamahalaga. Ano, isama pati yung mga vitamins, yung mga herbal products, ano, yung mga supplements, no, kung tawagin natin. Ugaliing ipakita ang listahang ito sa bawat doktor at pharmacist upang maiwasan ang magkakaparehas na gamot at or yung mapanganib ng mga combination ng mga gamot.
17: Mm-hmm. Gaano kahalaga naman, Doc, yung alam mismo ng pasyente yung pangalan, dosage, schedule at purpose ng kanya mga gamot?
33: Oo, napaka-importante nito. Dapat alam niya yung pangalan, yung dosage, yung oras at dahilan kung bakit niya ito iniinom. No? Napaka-importante ng mga ito. Kapag alam ito ng pasyente, mas mabilis siya niyang mapapansin kung mali ang naibigay o kung may pagbabago dun sa reseta.
17: Mm-hmm. Ito, Doc, napakahalaga nito na gawin ng isang pasyente. Yung mga pagbibigay ng mga importanteng impormasyon na dapat sabihin niya, no, bilang pasyente sa kanyang doktor. Ano-ano po kaya yung mga dapat na impormasyon na ibigay niya gaya ng mga allergy, yung lahat na iniinom ng gamot, ano pa yung mga dapat niyang ibigay?
33: Oh, napaka-importante ng mga informations. Most especially yung mga information patungkol sa iyo, ano? Sabihin ng lahat ng mga allergies, dating operasyon, ano, medical history, pagbubuntis kung naaangkop, ano, lahat ng iniinom na gamot. Or even herbal or even yung mga supplements. Ang kompletong impormasyon ay nakatutulong upang maiwasan yung maling diagnosis at yung mga tinatawag nating mapanganib na reseta.
17: Mm-hmm. Para sa iba ko pang katanungan, Doc, ito muna, no? Papasukin lang natin ang report ni Lawrence Sanhoco, mga Pinoy target gawing stockholders ng isang fintech company.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, posibleng maging bahagi ng pagmamayari ng kumpanyang nasa likod ng GCash ang mga Pilipinong bibili ng shares nito sa nakatakdang initial public offering o yung IPO. Inaprubahan na ng Securities and Exchange Commission o SEC ang IPO ng Mint Incorporated, parent company ng GCash, bilang paghahanda sa pagpasok nito sa Philippine Stock Exchange o yung PSE. Nakatakda kasi i-allocate ang shares mula October 16 hanggang 12 habang target ang listing sa PSE sa October 20 sa ilalim ng stock symbol ng GCash. Plano ng Mint na mag-alok ng hanggang 8.03 billion shares bukod sa over-allotment options sa hanggang 1.20 billion shares na nanasa hanggang 10 piso kada share ang paunang indikasyon ng presyo. Bagamat nakatakda pa ang final pricing sa October 1 at anunsyo ng final na offer price October 2. INTDO Capital President Eduardo Francisco, maaaring mapunta sa pagitan ng 7 piso at 50 sentimos hanggang 8 piso at 50 sentimos ang kada share ng offer price, ngunit hindi pa nga ito final. Sa pinakamataas na presyo ng 10 piso kada share, maaaring umabot sa umigit kumulang 92.32 billion pesos ang halaga ng IPO. Ilinaw na hindi automatiko magiging shareholder ang isang GCash user o yung cardholder. Kailangan ng aktwal na bumili ng shares o ng IPO sa stock market matapos itong mailista. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
17: 20 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon na Doc. Ito ang tungkol sa kaligtasan ng mga pasyente. Bilang ang susunod na Huwebes, September 17, ay pagunita ng World Patient Safety Day. At kanina napag-usapan na natin Doc yung tungkol sa maintenance. Kasi meron mga pasyente na kapag bumuti yung pakiramdam ay kusang humihinto doon sa pag-take ng maintenance medicines. Bakit ito maaring maging delikado?
33: Maaaring maging delikado ito dahil maraming non-communicable diseases na walang sintomas pero tuloy-tuloy yung pamiminsala nito. Ano? Halimbawa, maaaring normal ang pakiramdam pero mataas pa rin yung blood pressure. Ang biglang pagtigil ng maintenance ay maaaring magdulot ng stroke, heart attack, or yung paglala ng diabetes.
17: Ayun. Pag-usapan yung regular monitoring at follow-up consultations, ano? Halimbawa sa diabetes, gaano kahalaga yung tamang monitoring ng blood sugar, yung mga gamot at diet para maging ligtas yung pasyente?
33: Ang follow-up ay paraan upang makita yung epektibong gamot at kung may side effects. Ano? Sa diabetes, mahalaga ang regular na blood sugar monitoring, ano? Yung tinatawag nating hemoglobin A1C or HbA1c. Tamang pagkain at wastong gamot upang maiwasan ang complication, ano, yung mga komplikasyon dito sa mata, sa bato at saka sa puso. Kung walang monitoring, hindi natin malalaman ito, ano, kasi dito namin ibinabase kung kulang ba yung gamot or kung sobra ba yung gamot. And kung hindi ka nagfa-follow up, there is no way na malalaman ito ng doktor.
17: Mm-hmm. Doon naman sa mga pasyente may hypertension o heart disease, ano yung mga warning sign na hindi dapat baliwalain? Lalo na sa pag-inom ng gamot na kailangan ipaalam agad sa healthcare provider.
33: Yes, agad po kayong magpatingin kung may pananakit ng dibdib. Ano? Hirap yung paghinga, biglang panghihina ng kalahati ng katawan, or matinding pagkahilo, or paulit-ulit na sobrang baba or taas ng blood pressure. Huwag basta dagdagan o bawasan ang gamot pag walang payo ng doktor. Ano? So, itong mga ganitong mga warning signs, hindi po ito minamanage sa bahay. Ano? It is imperative na kailangan magpatingin tayo sa ating mga pinagkakatiwala ang mga doktor kasi ina-adjust po namin yung mga gamot.
17: Mm-hmm. Ito Doc, napag-usapan na rin natin yung pagpapatingin kasi maraming pasyente yung nagpapatingin hindi lang sa iisa kundi sa iba't ibang doktor. Paano kaya makakatulong yung pagkakaroon ng kompleto at updated na medical record sa patient safety?
33: Oo, ang yung kapag edukado yung pasyente, kaya niyang itanong ano yung mga bagay nito, ano? Ito ba talaga yung gamot ko o pareho ba ito ng dati kong iniinom? Ang pagiging aktibong kalahok sa sariling pangangalaga ay maaaring protection laban sa mga pagkakamali. Ano? Kaya itong mga ganito, napaka mainam na itanong natin sa ating mga attending physicians. Ano? Kasi kapag madalas naming sabihin ito, ang success ng treatment ay dependent din siya kung alam ng pasyente kung ano yung role niya as a patient.
17: Mm-hmm. Doc, meron din pagkakataon na nagkakaroon ng transitions of care. Halimbawa, mula sa bahay, papuntang ospital o mula ospital, pabalik sa bahay. Bakit ito isang critical period para sa patient safety?
33: Oo, yung tinatawag nilang patient safety, no, very critical kapag halimbawa nagfa-follow up tayo. So kasi yung mga follow up na ito napaka-importante sa aming mga attending physician, lalong-lalo na kung halimbawa naka-confine siya at yung attending decided to discharge na yung pasyente, hindi nangangahulugan na ito na all throughout ay maayos na. No? Ang ibig sabihin lang na wala na siya dun sa emergency situation at maaari na itong i-manage sa bahay. Mm-hmm. Pero kailangan ng constant na communication sa attending physician by way of follow-up, dahil kung walang follow-up, hindi na ito malalaman ng doktor kung ano nang nangyayari sa loob ng bahay. Ano? Kaya napaka-importante na ma-adjust yung mga gamot. No? Kasi, alimbawa, discharge na ang pasyente, dito sa mga dosage ng mga gamot na ito, maayos siya nung nasa loob ng hospital. The problem is, pag nasa loob,

0: mga medical devices kung hindi kinakailangan. Ang hand hygiene ay isa sa mga pinakamabisang paraan sa pag-iwas ng mga infection.
1: Mm-hmm. Ayun. Ito, Doc, kasi may mga pasyente na umaasa sa online information o social media tungkol sa kanilang sakit. Paano ba malalaman kung alin yung mapagkakatiwala ang health information at alin yung maari nilang ikapahamak?
0: Marami tayong nakikita ngayon sa mga ganito, ano? Kung ano-ano yung mga, sometimes mga video presentations na nagsasabi na may itong mga ganitong gamot ay hindi tamang inumin, ano? At ang kaya nating sabihin niyan, ano? Tignan natin kung yung mga information ay nagmula sa Department of Health, sa World Health Organization, o kaya dun sa mga Philippine Heart Association, Diabetes Philippines, or sa mga lehitimong hospital or medical societies, ano? Mag-ingat sa mga post na nangangakong instant cure, ano? O humihikayat na itigil yung mga maintenance medication. Medyo matakot po tayo kapag biglang yung mga kagustuhan natin eh sinasabi nila, no, kagaya ng mga sumusunod, wag na po kayong magpa-opera diyan dahil ito na ang sagot sa ating mga problema patungkol sa ganitong mga bukol, ano, mga ganyan kasi ang mga kadalasan nakikita natin. Siguro po ang tignan natin kung itong mga ganitong klaseng information ay nagmumula dun sa mga pinagkakatiwalaan natin na mga societies or agencies, no, kagaya ng DOH tsaka WHO.
1: Sa huli, Doc, ano yung inyong mensahe sa mga Pilipinong may non-communicable diseases kaugnay ng pagdiriwang nitong ang World Patient Safety Day? Ano yung pinakamahalagang bagay na dapat nilang tandaan para maging ligtas ang kanilang pangangalaga?
0: Sa lahat po ng mga Pilipinong may hypertension, diabetes o sakit sa puso, may cancer at iba't iba pang mga non-communicable diseases, yung tinatawag po nating patient safety ay responsibilidad nating lahat. Ano? Magtanong, alamin ang iniinom na gamot, huwag mag-self-medicate at sundin po yung regular na follow-up. Ang layunin ay hindi lamang mabuhay ng mas matagal, kundi mabuhay ng mas ligtas at may mas magandang kalidad ng buhay. Tandaan, yung the safest patient is an informed patient, sabi nga nila. Ano? Kapag alam mo na ang iyong sakit at gamutan, mas napoprotektahan mo ang iyong kalusugan. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Maraming salamat, Doc, at sana mas naunawaan ninyo at nagbigyan na kayo ng tamang impormasyon tungkol nga dito sa ating pinag-usapan ngayong hapon, ang kaligtasan ng mga pasyente.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Okay, 12 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At tuloy-tuloy na tayo. Papusokin pa natin ibang report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Kunin natin ang report ni Raquel Bayan, pamahalaan nakatutok sa pagpapalakas ng digital infrastructure para sa economic growth ayon kay Pangulong Marcos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng digital infrastructure at kakayahan ng mga Pilipino bilang suporta sa paglago ng ekonomiya, lumikha ng mas mataas na uri ng trabaho at ihanda ang Pilipinas sa mga bagong teknolohiya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng digital foundation ng bansa bilang bahagi ng pagtatayo ng isang modernong ekonomiya. Anya, isinusulong rin ng gobyerno ang mga digital na pundasyon ng isang makabagong ekonomiya. Pinalalawak ang ligtas na connectivity at advanced computing infrastructure. Pinalalakas din, anya, ang cyber security at nagtatatag ng safety measures para sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Kasabay nito ang pagsusulong ng renewable resources, pagpapalakas ng power grid at paggamit ng mga teknolohiyang makatutulong sa paglago ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran. Sabi ni Pangulo Marcos, mayroon ng matibay na pundasyon ng Pilipinas ng mga manggagawang may kakayahan sa digital technology. Ayon pa sa Pangulo, nakatutok na rin ang pamahalaan sa pagpapahayag ng interes tungo sa commercial partnership at mula sa isang shared vision tungo sa mga pamumuhunang maisa sa katuparan at masusukat ang resulta. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sa punto na ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Albay, sinailalim sa state of calamity dahil sa tumataas na kaso ng dengue. Si Paul Apin ng Radyo Pilipinas, Albay, may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Albay.

0: Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng dengue, ito'y matapos ang probahan ng 15th sangguniang palalawigan ng Albay, ang rekomendasyon ni Governor Ruben Rosal na isailalim sa state of calamity ang lalawigan. Batay sa datos ng Albay Provincial Health Office, ang Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, umabot na sa 1,785 ang cumulative dengue cases sa lalawigan habang 14 ang nasawi. Sa ilalim ng state of calamity, maaaring paigtingin ng provincial government ang mga hakbang para mapanatili ang presyo ng mga pangunahing bilihin, pakilusin ang community-wide emergency response at gamitin ang quick response fund para sa testing kits, vector control chemicals, medical supplies at iba pang kagamitan laban sa dengue. Ayon sa Albay Provincial Information Office, ang resolusyon ay inakda ni Board Member Milagros Bal, Chairperson ng Committee on Crisis and Emergency Management. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Bontoc, mas mabilis na serbisyong pangkalusugan sa mga district hospital ng Mountain Province, asahan sa bagong transport vehicle. Sa detalye, mula kay Donna Kawis Balyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: May dagdag na sasakyan na ngayon ang mga district hospital sa Mountain Province na inaasahang makakatulong para mas mabilis at maayos na maihatid ang kinakailangang serbisyo sa mga pasyente. 4 na bagong transport vehicles ang ipinagkaloob ng provincial government sa mga ospital, kabilang ang 3 personnel at 1 patient transport vehicle o PTV na naibigay sa Barlig, Besao at Paracelis District Hospitals. Mahalaga ang mga PTV sa mabilis at ligtas na pagdadala ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medical, lalo na ang mga nasa liblib na barangay. Makakatulong din ito sa mobility ng mga health personnel at transportasyon ng mga gamot at iba pang pangangailangan ng mga ospital. Hinihikayat naman ng Provincial Health Office ang mga health worker na gamitin ng wasto ang mga ito para sa kapakanan ng mga pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawis Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: At mula naman sa Mindanao, yakap na handog ng Pangulo, ilulunsad ng PhilHealth sa Iligan City. Sa report, mula kay Sheriff Tim Horn ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ilulunsad ngayong Lunes, September 14 sa Iligan City, ang yakap na handog ng Pangulo Caravan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kasabay ng pagsasagawa nito sa iba't ibang lalawigan sa buong bansa. Gaganapin ito sa Iligan City National High School para mailapit sa mga manggagawa at estudyante ang mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng yakap. Ayon kay PhilHealth Iligan and Lanao del Norte Local Health Insurance Office yakap point person Karen Buke, kabilang sa target na beneficyaryo ang mga guro ng teaching personnel, estudyante at kanilang mga magulang na maaaring magpakonsulta at magpa-laboratory o diagnostic test at makakuha ng mga gamot. Kabilang din sa caravan ang Philippine Statistics Authority o PSA, Department of Health o DOH at iba pang partner agencies. Dagdag ni Buke, patuloy ang kanilang paghahanda at kikipag-ugnayan para maging maayos ang pagpapatupad ng aktibidad. Samantala sa Iligan City, may 10 accredited yakap clinics na maaaring mapagpilian ng mga benepisyaryo para sa mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat RP Reporters. Okay, wala na po tayong sapat na panahon. Yan na po ang Friday edition ng Doctors on Board. Uli, maraming salamat kay Dr. Al Jazer Angas ng Cotabato Regional Medical Center. At syempre sa ating opisyal na magagamot sa programa si Dr. Claro Kayanan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa at sa lahat din na bumubuo ng ating production at technical site sa ating malusog team. Andyan sina Jomari Refarial, Joy Timidan, Marvin Toledana, Rosan Erno at sa ating napakahusay na executive producer si Miss Jam Season. Ako po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 10 mga Pilipino'y tinanghal na national artist bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa sining at kultura ng bansa. Mula sa Malacañang, may ulat si Alvin Baltasar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: 10 natatanging mga Pilipino ang tinanghal bilang pambansang alagad ng sining para sa 2025. Sa bisa ng Proclamation No. 1414 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ginawad ang Order of National Artists kina Gabriel Formoso, Rafael Catalino Froilan, Maria Fuabella Pamintuan Tesoro, Armando Lau, Gregorio Brillantes, Nicanor Tiongson, Alfredo Benaventura, Teodoro Hilado, Imelda Endaya at Nuno Lucio Alvarado. Si Formoso ay kinilala sa ambag nito sa arkitektura Pilipino, si Frolen ay para sa larangan ng sayaw at si Tesoro naman sa larangan ng Filipiniana fashion. Sina Lau Brillantes at Hilado naman ay kinilala para sa kanilang mahalagang ambag sa independent cinema, panitikan at teatro, habang sina Tiongson at Benaventura ay sa panitikan, teatro at musika. Kinilala rin si Kahipe Endaya sa larangan ng visual arts, pagsusulat at advokasya para sa kababaihan, habang si Alvarado ay pinarangalan sa kanyang social engaged art at pagtataguyod ng karanasan at kultura ng mga taga-Bisayas, at sina Formoso, Lau Brillantes at Hilado ay ginawa rin ng posthumously. Iginawad sa nabanggit na mga individual ang pagiging national artist base sa rekomendasyon ng National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines. Mula sa Malacañang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Representatives Dalima at Sendanya hindi natatakot sa planong pagsasampa ng kasong libel ni Kibuloy laban sa kanila. Mula kamera, may ulat si Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tahas ang sinagot ni Aquarian Party List, Representative Percy Sendanya at mamamayang Liberal Party List, Representative Lila de Lima, ang planong pagsasampa ng kasong libel at cyber libel laban sa kanila ng kampo ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Sendanya, mas gugustuhin niya makasuhan ng libel kaysa maging sex trafficker. Pasundo na rin ang mga pahayag niya hinggil sa mga aligasyon laban kay Kibuloy. Yut ni Sendanya na dapat harapin ni Kibuloy ang mga kasong kinakaharap nito sa Estados Unidos at dapat na itong na-extradite upang humarap sa korte. Sabi rin naman mababatas na walang-wala ang banta ng kaso kumpara sa umani pananakot at pandarahas na dinanas ng mga nag-aako sa kay Kibuloy at kanilang mga kapamilya. Samantala, sinabi naman ni Benima na mistulang inililihis ng cyber libel campaign ang tunay na issue na anya ay ang pananagutan ni Kibuloy sa mga kasong kinakaharap nito. Diin ni Benima na walang krimen sa hangarin magtagumpay ang hustisya at hinimok ang kampo ni Kibuloy na wag nang sayangin ang resources ng gobyerno sa anya'y walang batay ang kaso. Sa halip, sabi ni Benima, dapat ituon ni Kibuloy ang kanyang oras at lakas sa pagtatanggol sa sarili laban sa kanyang mga kaso. Para sa bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Department of Justice o DOJ ay ginit na hindi political oppression ang pagpapauwi sa mga puganteng sina Saldi Ko at Harry Roque. May ulat si DK Sarate.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nananawagan muli ang Department of Justice sa mga counterpart nito sa Europa na huwag gawing safe haven o kadlungan ng mga pugante ang kanilang mga bansa. Sa ngayon, andun kasi si Saldi Ko at dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na kapwa may asylum application. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, hindi dapat maabuso ang proseso ng asylum para lamang makatakas sa batas. Ano yan, tulad ng Pilipinas at ng mga iba pang bansa ay may isang layunin na mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon at mapalakas ang pagpapatupad ng batas. Aminado si Bida na maingat sila sa pagtutol sa asylum application ng mga pugante dahil maaari itong ipakahulugan bilang panggigipit. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Diki Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mga dating empleyado ng NBI pumalag sa paratang ni Congressman Leandro Lebiste na National Bureau of Invento ang ahensya. Si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naglabas ng opisyal na pahayag ang mga retirado at mga dating empleyado ng NBI laban sa naging pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste na ang ahensya umano ay National Bureau of Invento. Base sa pahayag ng mga dating empleyado, maaaring coping mechanism umano ni Lebiste ang pagsasabi nito. Pero hindi sila natuwa sa pahayag na ito ng kongresista dahil binabaliwala nito ang integridad ng ahensya na sinisigurong nakakapagbigay ng hustisya sa bansa. Ayon pa sa pahayag bilang mambabatas, dapat ginagamit ni Lebiste ang kanyang posisyon para makaimpluwensya na mapakita ang respeto at pagkaseryoso sa mga legal na proseso. Dapat anya igalang at suportahan ang law enforcement agencies. Nanawagan naman ng mga dating empleyado na pag-isipan muli ni Lebiste kung paano magsasalita ng naaayon sa kanyang posisyon bilang isang mambabatas. Matatandaan na ang pahayag ni Lebiste laban sa NBI ay matapos na mapabalitang sinampahan siya ng reklamo ng NBI sa Department of Justice hinggil sa umunoy honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
12: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
11: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
12: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
11: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
12: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
13: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
14: Miss Philippines!
12: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
11: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
12: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
11: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with
1: Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
17: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
19: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
20: Maganda bang takbo?
19: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
17: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
21: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
17: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
22: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
2: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
23: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: 8 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital at sa bayan ding napapanood sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. At syempre pa, kami po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, i-like, i-follow at i-share ang amin pong mga social media. At ganun din ang aming Facebook page na mayroong 2 million subscribers! Thank you! Hanggang 2:55 po tayo magkakasama. Mamaya na natin i-introduce. Siyempre pa ang ating laging kasamang kapag Friday. Dito po muna tayo sa nagmamadaling balita, Meralco. Uy, may panibagong bawas presyo sa singil sa kuryente para po sa buwan ng Setyembre. Si J. Mark Dagala sa detalye.
23: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
26: Yes, Maring Jamie, good news nga para sa mga consumer ng Meralco dahil sa ikalawang sunod na buwan magpapatupad muli ang Manila Electric Company Meralco ng bawas singil sa kuryente nasa 0.0409 na centavos sa kada buwan. kada kilowatt hour ang magiging pagbaba sa singil sa kuryente. Katumbas ito ng 14 pesos at 74 na sentimos kada kilowatt hour sa kabuang rate para sa isang pangkaraniwang pamilya. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Josel Dariaga, ang ilan sa mga dahilan ng pagbaba ng singil sa kuryente ngayong Setyembre ay pagbaba ng ancillary services charges na kinokolekta ng National Grid Corporation of the Philippines, gayon din ang pagbaba ng buwis ng ang pangunahing dahilan ng bawas sa singil. Dahil dito ay mga nasa 165 centavos kada kilowatt hour ang magiging tapyas sa mga buwis sa iba pang singilin, bunsod na rin ang pagtatapos sa maintenance shutdown ng Malampaya Gas Facility, kaya't magagamit na muli ng mga planta ng First Gas Prime Cogen Plants, gayon din ng indigenous natural gases nang walang value added tax. Kasunod dito ay wala namang magiging pagbabago sa distribution charge ng Meralco para sa typical na residential customer ngayong nitong Agosto. At patuloy din na mapakikitabangan ng mga Meralco customer ang dalawang refund na ipatutupad ng kumpanya na katumbas ng kabuang piso at 0.0139 kada kilowatt hour para sa mga residential customer.
2: Ah, kaya para pala. Kasi J-Mart nung nakaraan eh nasa 7,000 something yung ano, yung kuryente ko.
26: Bill.
2: Oo, yung bill. Tapos ngayon naging 6,999. Seryoso?
26: Malaki ang naging pagbabanga, no?
2: Hindi nga, seryoso. Oo, pero, 7,000, from 7,000 something. So ano, sige, titignan natin 'yan kung may ibababa pa 'yon. Okay. Sige.
26: Oh, tapos meron pa ngang utos si Pangulo Marcos, 'di ba, na tanggalin na yung pagsingil doon sa tinatawag na systems loss.
2: Tama.
26: Ayan.
2: Oo.
26: Iyan ay isa sa mga ano rin diyan, isa sa mga nakatulong din diyan, ano. At yung bukod nga doon sa mga buwis, ancillary services, ito diba yung kinokolekta ng NGCP sa kanilang paghati ng kuryente sa mga distribution company, buhat naman sa mga generation company.
2: Okay.
26: Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report.
3: Flash Report.
0: Buwang trabaho.
3: Trabaho.
0: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
2: 13 minuto makalipas po ang alas 2 ng hapon at syempre pa, papakilala na natin. Hindi na kailangan ng mahabang ang ating pong life coach ng bayan, multi-awarded global master coach at syempre pa, Radio Magazine Rainbow Radio Program host, ang nag-iisa, hindi ano, magagaya kailanman. Ayan.
4: True.
2: Oo. Si Coach Mike Celis.
4: Ayan. Kailangan ko talaga tuwing partner, nandito ako ng Friday, pag naririnig kita, nagme-mention ng 2 billion subscribers.
2: Oo nga, hindi ko
4: natutuwa
2: pa.
4: Natutuwa ako. Nagkakaroon ng saysay po ang buong linggo ko ng arag. Diba, nakakawala ng pagod.
2: Oo, kailangan yun. Diba? Kaya kailangan talagang i-like, i-follow, at i-share nyo pa.
4: Give na give lagi.
2: Oy, by the way, dun sa mga nakikinig, nagtatanong, at curious, alam ninyo ha, itong Rainbow Radio Program ng aking partner dito sa Radio Magazine. Yes. Ito po ang kauna-unahan sa kasaysayan ng AM radio. Mm, 'di ba?
4: True.
2: Oo.
4: At nag-iisa.
2: Kaya 'wag ninyong kokopyahin 'yan.
4: Kaya kahit may podcast na bago lumabas. Nakagaya, Diyos ko Lord.
2: Ah, talaga?
4: Oo. Kanina ko lang nakita.
2: Anyway, nothing beats the original. So yung aking partner po ang nagpasimula niyan. Ayan, ang original na LGBTQIA+ na Rainbow Radio Program.
4: Yes, oo. Ayan. Ipapa-IP ko na nga. But kidding aside, everyone is entitled naman. Ang gumawa ng sarili nila ng version. Pero sabi ko nga, kanya-kanya din na maatake yan, di ba, partner? Yeah.
2: So, tama, yun. Tama. Anyway, kamusta ang iyong...
4: Ito, nabuhayan ako bigla nung narinig kita. Sabi ko nga sa'yo, medyo weird tong ano week na to kasi sobrang andaming walang pasok, di ba?
2: Oo, lagi.
4: Oo. Pero kami kasi may online classes, so parang hindi rin.
2: So bagay diba? Yung anak ko din, oo. Tama naman.
4: Medyo weird lang yung panahon, pero sana yung mga kababayan natin, no, kahit na po umuulan or whatsoever, iligtas pa rin kayo kasi marami rin ako nakikita ang mga nahihirapan kapag nagko-commute.
2: True.
4: Diba? Dahil nga sa panahon ngayon. So, yun.
2: Oo. Pero alam mo, partner, isa sa mga mahalaga, no, na maganda yung na-point out mo na maging topic natin. Kasi, para po sa mga hindi pa nakakaalam, ngayon pong buwan ng September ay Suicide Prevention Month. Yes. Ayan. At tamang-tama, no, ang ating pong pag-uusapan ay suicide awareness and prevention sa workplace.
4: Yes. Oo. Gusto ko lang sabihin dun, partner, ito trivia at may basis po to, scientific basis, ha? Mm-hmm. Na alam mo ba na ang mga harsh work conditions ay maaring maging cause ng ano, suicide.
2: Ay, talaga?
4: Oo. Yung parang halimbawa, sobrang daming work, patong-patong, yung politics sa opisina. Tapos ito nga yung parang halimbawa, hindi na healthy yung environment. Halimbawa, ito ha, bato-bato sa langit, tamaan mong magagalit. Buwis buhay na, pinapapasok ka pa. Yung mga ganon, di ba? So, minsan, dahil nga hindi alam ng mga tao kung paano mag-handle ng pressure at extreme stress, medyo napupush sila at the brink of committing suicide. So,
2: nako, oo, medyo ang ating po pag-uusapan ay sensitibo, no? So pinapayuhan po namin ang lahat na maging maingat sa pagkokomento. Ayan. Yes. At syempre pa dahil ito po ay usapin ng suicide, medyo kailangan po na gabayan natin. Ayan, yung mga makikinig na mga minor de edad.
4: Yes. At buksan po natin yung mga isipan natin, ha? At please, pakitanggal na po yung notion na kapag nagsabi magsusuicide, yung isang tao maarte lang.
2: Aha.
4: Hindi po totoo yun.
2: Oh, yun. Okay. Okay. Now, siguro simulan muna natin, coach, no? Sa ano yung sinasabi mo na ano, na kumbaga parang kailangan maging healthy muna, di ba? Yung workplace niya.
4: Oo.
2: Okay.
4: Factor kasi yun, partner, eh, di ba? Kung saan ka nagwo-work, kailangan mentally you feel safe. Di ba? Uh-huh. You feel that you are encouraged and that you are growing. Walang tao nakaka-survive sa puro toxic ang kasama.
2: Uh-huh.
4: Di ba? Pati yung working conditions.
2: Saka mararamdaman mo sa katawan mo yun, eh.
4: Oo. Saka yung stress, patong-patong. Even though makasabi ng mga ano listeners and viewers natin na baka naman kasi problema sa bahay yan, pwede rin naman ganun. Pero kapag dinagdagan mo ng problema sa workplace, syempre may mga ibang tao na hindi kaya mag-cope. So ang gagawin natin ngayon is to really discuss paano nga ba natin gagawing suicide proof or alam mo yon para mas lessen man lang, 'di ba? Para hindi tayo mag-overpromise yung cases sa workplace.
2: Yun. Ayun. So, tamang-tama ito dahil nga Suicide Prevention Month.
4: Mm-hmm.
2: Unahin muna natin siguro, no? Meron bang mga red flag sa isang tao na may, kumbaga parang, ito most likely magsusuicide to or mga ganun ba?
4: Alam mo, partner, here's the irony, di ba? Merong mga iba na kita mo agad. So, yung mga kita mo agad na changes would be, nag-iba yung attitude niya towards work,
2: okay.
4: Hindi na nagpapasok-pasok, di ba? Hindi na nakikisama, di ba? Laging nakalugmok, isolated, ganyan, laging tulala. Pwede mga ganon. Pwede mo makita. Sadly, though, on the other hand, meron din namang iba na hindi mo halata. And it's actually the exact opposite. Pero ang clue
2: ito
4: doon,
2: yung mga masaya-saya.
4: Oo, go. Pero you should be mindful kasi sometimes they actually joke about it. So para alam mo, baka magpakamatay lang ako, iwan kita. Yung mga ganong klase.
2: Oh my God.
4: Oo. But people don't take it, alam mo yun, seriously. But sometimes people na nasa brink ng pagko-commit, magbibigay sila ng certain clues before they do it.
2: Ah, talaga?
4: Oo.
2: And kailangan ito parang maging red flag ito para sa iyo. And maging sensitive enough ka.
4: Ako ang ihahalin tulad ko siya, halimbawa sa airport, pag nag-bomb threat ka, whether it's a joke or not, they take it seriously. This suicide is not a joke. So you should take it seriously when someone actually talks about it. Because maybe, just maybe, hindi lang nila alam i-communicate. Diba? So yun.
2: Okay. Now, paano mo matutulungan ang isang ka-workmate mo or co-worker mo, paano mo siya matutulungan na hindi mo naman alam na halimbawa may pinagdadaanan siya, diba? Kasi yun eh. Kumbaga parang you can't be friends with everybody sa mga work, sa mga co-worker.
4: Oo.
2: Pero at least hindi mo naman din parang magiging ikaw pa yung magiging sanhi ng
4: I think there's a way of being sensitive without being intrusive. Example, sensitive, kumusta ka? Diba yun lang? I mean, I've had a lot of conversations which started with that and I meant nothing, umiyak lalang basta. I didn't know.
2: Okay.
4: Diba? Because it's very simple. Intrusive naman.
2: Ano to? Para sa, parang sa text? Kumusta?
4: Random conversation. Mas maganda kung lalapitan mo. Alam mo yun? Kasi, para
2: kasi yung iba naman natatakot pagka ganun. Baka daw ang kasunod na Mars pa utang.
4: Huwag ka lang mapilit. Huwag ka assertive, diba? There's a very emphatic way.
2: Kumusta ka? Tapos Mars pa utang.
4: Okay. Hindi mo pwedeng takot lang ako. Baka may mayari sa'yo. But kidding aside, siguro dun muna.
2: Okay.
4: Now, ang intrusive naman is, papangunahan mo, ba't ganyan ka? May problema ka, no? Anong gagawin mo? Diba? Yung parang, malamang hindi aamin sa yan, diba? So, kailangan you practice empathy and practice sensitivity na may pinagdadaanan na nga eh. Now, paano naman kung i-deny sa'yo? Kasi common, din yan, partner, ang mga Pilipino, diba, hanggat kaya.
2: Oo, syempre.
4: Go. Oo. Wala ito, pero nangingilid na yung mga luha. Yung mga ganong klase. Pag ganun naman, just give the person space. Ang ibig sabihin nito is, okay, sige, basta kapag kailangan mo ng kausap, dito lang ako. That's it. Huwag mo ipilit. Hindi, meron yan. Diba? Tingnan mo nang ngilin luha mo. Eh, diba?
2: O kaya naman, magsabi ka na. Magsabi ka sa akin. Parang hindi naman tayo magkaibigan.
4: And again, partner, maganda yung dialogue mo. Parang hindi tayo magkaibigan. It's not about you. It's about me and how I am carrying the burden right now na you would never understand.
2: Ayan. Okay. So, bilang katrabaho, ito may katanungan dito. Bilang katrabaho or supervisor, ano raw yung tamang paraan ng paglapit at pakikipag-usap sa isang taong nahihirapan emotionally, no? Or may emotional baggage siya. Lalo na kung may concern tungkol sa self-harm.
4: Right timing, importante. Huwag mo i-corner. Halimbawa, bigla kayo nag team meeting, doon mo i-corner. Diyos ko po. Gumagawa ka ng, alam mo, ikakalala ng situation. So, halimbawa, pwede mo abangan sa pantry. Diba? Na parang casual lang yung conversation. Don't make it na parang sobrang urgent kasi baka ma-pressure yung tao. Diba? Sometimes, these people, the least they want is the attention. Diba? They just want to be heard, but in their terms. So, yung lagi yung tatandaan natin. So, when you approach, it's really about kumustahan, diba? And not asserting anything. Now, kung ayaw nila magkwento, just give them, again, yung sinabi ko kanina, the notice na you're available when they are ready. Yun.
2: Kumbaga parang, pagka may gusto kang sabihin or kailangan mo ng kausap, nandito lang
4: kapit
2: ako.
4: Tayo.
2: Ganon. Yun. I can give you my
4: free time.
2: Free time. Ayun.
4: Huwag niyo po yayain uminom. Okay? Note. Huwag niyo pong yayain uminom because it can actually trigger something else.
2: Ayun. So iba talaga 'yung nagagawa ng espiritu ng alak. Okay. So ito, ano 'yung maaring gawin ng mga kumpanya
3: at workplace leaders or supervisors para magkaroon ng mas ligtas at supportive na working environment kung saan komportable yung mga empleyado na humingi ng tulong kapag yes. nakakaranas sila ng matinding stress or personal na problema.
4: Siguro partner, maganda dyan unang-una is let's normalize talking about mental health and our, alam mo yun, state at work.
3: Okay.
4: Na huwag agad barilin. Halimbawa, pag may nagsabing stress na ako, bayan, wala pa nga yan eh. I mean, mas hindi pwede yan. Diba, don't invalidate because yun yung nararamdaman ng tao eh. So, let's normalize having an open space for communications about mental health. So, that's one. Number two, regular check-in sa mga ano, ka-teammates mo, kumusta ka, random lang, kaya may problema or wala. Alam mo yun, that five-minute conversation could actually save a life. So, don't underestimate yung kumustahan nyo. Hindi kailangan magkumustahan ng Monday lang. Di ba pag ganun, parang kumusta weekend, tapos na, the rest of the week, deadmahan tayo. No, di ba? Kumustahin nyo. Every now and then that you have, alam mo yun, just be genuinely interested. Now, pangatlo, if you see signs already, be ready, di ba? Be ready in a sense na number one, may training ka ba or background doon? Kung wala, report mo agad sa HR. Okay, or whoever else would be, alam mo yon, parang in charge of that. Mm-hmm. Kasi sila yung makakaalam, ano ba yung company policies doon? Meron ba kayo in-house na mga counselors?
3: Meron baka kasi wala.
4: Diba? Yung ganon, meron bang ready list sa health card nyo ba? Pwedeng magpa-appointment agad for this one kung nakikita nyo yung mga signs and all. Now, kung wala naman, don't be afraid to actually to talk to the person. Or kung hindi siya komportable, refer to someone na professional outside of the workplace. Kasi hindi naman pwedeng hayaan na lang eh.
3: Yeah.
4: Diba? Life and death na yan eh.
3: So, tama, yun. Tama. So ito naman, coach, no, siguro sa pagbabalik natin, kung minsan, ito ha, hindi ko sinasabi na umaarte or ano, pero kung minsan sa... excuse me. Oo. Okay. So kung minsan kasi, diba, parang... may iba na they are actually taking advantage of the situation. Like halimbawa yung sinabi mo na ano na wag i-invalidate yung pagpagod nila, yung mga ganyan. Eh paano kung nakikita mo naman talaga na halimbawa wala man talagang ginagawa to, tapos sabi pagod daw, tapos yung mental health lang, inaano, di ba? Diba? Ginagamit pa yung mental health. So paano natin yun paano natin yun ihiwalay? Yan. So mamaya ha,
4: yes.
3: Yan ang ating pag-uusapan. Ang oras natin 2:27 ng hapon. Magpapaalala lamang po tayo ng ating himpilan and then babalikan po namin kayo dito po sa One Trabaho.
5: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
20: Pag-ibig Fun! Solid Kaban!
27: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
27: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
6: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
9: Ang katulong yan yung sa pagundad ng ating bansa, yun na. Kung laging nandyan ang dahilan ng eleksyon ay para sa kapayapaan, siyempre, of course, pag nag-eleksyon na sa BARM na mapayapa ang eleksyon, napili na ng mga pupuesto dyan, members of the parliamentary, at nakapili na sila ng prime minister, manaig yung kapayapaan. So, nandiyan na yung kaunlaran, development ng BRMM. So, makakatulong talaga yun sa Pilipinas. Kasi kapag may mga problema dyan sa BRMM, lalo na yung mga paguluhan, talagang nadadama yung Pilipinas. Gaya ng mga nangyari noong mga unang panahon, how much ang ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas sa pakikipaglaban sa mga rebelde sa BARM na bilyon-bilyon din ang ginagastos doon. So, instead na i-develop sa mga bayan ng BARM, nagagamit tuloy sa mga armas. So, yun ang malaking impact ng gaganaping eleksyon na I hope na maging mapayapa.
23: Ang trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Puan trabaho kasama si Jamie Quinto.
3: Oras natin 2:33 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa One Trabaho. Napapakinggan po tayo sa 104.3 The Capital at sa Facebook page namin na may 2 million subscribers. Siyempre, pabatiin muna natin si Mami Clarina Celis. Ayan, nanonood siya ngayon. At si Tita Sanggalang. At si Lola Miles. Nanonood sa atin mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Okay, Coach, ito na nga. Ito na nga. Okay. So, kumbaga parang, paano naman kung halimbawa nga, paano mo madedetermine, let's say, yung iba naman kasi parang halimbawa, they will take advantage nga doon sa sino tumatawa?
4: Oo, nagulat ako? Parang ay, bakit?
3: Oo, nagpo-programa po kami. Okay. So, yung taking advantage na ng ito, no, yung mga ganitong sitwasyon na kailangan sa mental health, eh, yung bawa sa katotohanan naman talaga, friend, eh, hello, ano mo naman, i-assess mo din yung sarili mo. Oo. Na wala ka naman ngang ginagawa pagkatapos napapagod yung mental health mo. Paano?
4: Siguro, ano, titingnan natin yan objectively muna, partner, ha? Pwede kasi yung pinapagod ng mental health niya is dala pa niya simula sa bahay nila. Ibig sabihin, may mga bagay na lang na kumbaga nakakadagdag doon pagdating niya sa trabaho.
3: Okay.
4: Kasi pwede rin resulta nun, alam mo yun, parang hindi siya nagpa-perform na mabuti. And that becomes a burden on that person also. Parang ganon. So, dapat titingnan natin objectively. Kasi at the end of the day, hindi naman natin alam kung anong pinagdadaanan ng mga tao. Now, how can you verify? Kapag consistent, di ba, na parang okay, oh, but ganito, bakit nagdi-deteriorate yung performance niya? Bakit hindi na siya lumilitaw? Bakit pare-pareho yung mga sinasabi niya and outside of the workplace? Kasi makikita mo rin naman sa social media eh. Hindi naman pwedeng, alam mo yun, lumukuluk mo ka sa workplace paglabas mo ng ano eh, happy-happy ka. So, dun mo pala, matitrace mo naman yung ano, yung kung totoo ba or hindi.
3: Like, ang bawa, sasabihin na mag-ano lang po ako, pero akala ko ba may sakit to? Tapos pagbalik, naka, ano, yung may sunburn. Diba?
4: Era pa yan ng mga ano natin. Diba? Bila ko naalala mga 1980s, 90s na mga eras na excuses yan.
3: Diba?
4: Modify nyo na ngayon.
3: Ito daw, ano-anong sitwasyon sa workplace na maaaring makapagpalala ng emotional burden ng isang empleyado?
4: Number one, totally disregarding how the employee feels. Diba yung parang, ay, tigilan mo ko. Hindi pwede yan.
3: Parang madam sa mga teleserye.
4: Oo, di ba? Yung parang ganun, marami tayong trabaho. We cannot afford to feel that way. May mga ganun dialogue, ah. Parang hindi talaga natin afford na mapagod magreklamo ngayon. Tapusin muna natin to. Again, hindi yun ang intindihan, pinagdadaanan ng isang tao. Number two, taking it against the person. Example, sige, pahinga ka lang, pero may salary deduction ka. O kaya hindi ka kasama dito sa ano.
3: Grabe, diba? Parang may mga ano, no?
4: Isolating the person, para sige, kami na lang.
3: Diba? Oo, pero yung tono.
4: Hindi ka supportive, sige, kung condescending. Ganon. So, mararamdaman din naman nung tao yon pag ganon. Then, number three, yung pag-uusapan nyo, sige, diyan ka na lang, pero yung chismis, diba? Parang paano pag nalaman ng tao, ay, ikaw usapan namin kagabi. Sabi ni boss, ganito, ganyan. Siyempre, makakadagdag yun doon sa burden ng tao. Eh, kung may pinagdadaanan naman talaga. Yun.
3: Oh, okay. And siguro din, partner, maidagdag ko. Kumbaga, parang pagka may nagkwento sa inyo ng somehow, no, lalo na no, personal, yung something sensitive, it's not your story to tell, ikaw.
4: Oo.
3: Diba?
4: Diba? Hindi ka inatasa magkalat niyan. Baka akala mo ikaw yung napili na mag-broadcast yan. Hindi. Then number two, whatever the story may be, apart from keeping it to yourself, show compassion. Huwag mo, again, ang mga tao kasi, alam ko naman yung notion nila, parang hindi lilipas din yan. Hindi kaya mo yan. Alam mo yung mga ganon. Baka hindi yun yung hinahanap ng tao. Baka hinahanap lang yun, may makikinig. Kasi baka ma-pressure din siya pag sinasabing, hindi, madali lang yan. Hindi, ito pa yung pinakamalaking, huwag niyong gagawin. You compare your experience niya sa experience niyo. Example, ako nga eh, di ba? Ay, hindi naman po ito payabangan kung sino mas marami pinagdaanan. Di ba? At hindi ikaw.
3: Yeah.
4: Ang punto ng storya. So, dapat just listen. You don't even need to give advice unless you are asked to.
3: Alam mo, ako siguro may i-ano ko lang, i-share ko lang.
4: Mm.
3: Para lang din dun sa ano. Alam mo, na-appreciate ako nung pinsan ko nung namatay yung namatay yung stepdad niya.
4: Mm-hmm.
3: And then sumunod yung mommy niya. And then ganyan. So parang condolences, syempre ganun.
4: Yes.
3: Tapos sinabi ko naman talaga sa kanya na na alam kong mahirap.
4: Mm-hmm.
3: Pero kako hindi ko alam kung gaano kalalim yung hurt na or it's and pain na na nararamdaman mo ngayon, sabi ko, kasi unang-una hindi ako panamatayan ng magulang. So hindi ko alam kung paano kita iko-comfort.
4: And it's beautiful.
3: Oh, kaya sabi niya parang sobrang na-appreciate daw niya 'yon. Kasi 'di ba yung iba pag halimbawa yung halimbawa mawalang galang na bawa namatayan ng anak, namatayan ng magulang or kung sinong mang namatayan. Yung 'di ba yung lagi nilang sinasabi, "Uy, condolences ha. Alam ko yung pakiramdam mo." Hindi. 'Di ba? Hindi. Hindi mo
4: at wala kang karapatan na magsabi ng gano'n at that particular moment na siya ang may kailangan. Diba? Na siya ang dapat pakinggan. And magkaiba kayo ng coping mechanisms kasi magkaiba kayo ng ano, set of experiences. So it can never be naiintindihan mo.
3: Ayun. So parang ganito din yon. Na hindi mo pwedeng...
4: Makinig lang.
3: Hindi mo pwedeng ipilit sa kanya na halimbawa lilipas din yan. O kaya naman, naku, napagdaanan ko na din yan. Mga ganun.
4: Or isa pang pag-invalidate, pero subtle lang, hindi pwedeng ganyan kasi may pamilya ka.
3: Ay!
4: Diba?
3: The guilt. Or kailangan, kumbaga parang, kailangan bumangon ka na dyan.
4: Wala kang pera, hindi ka mayaman. Hindi pwede. Though the intention may be to actually inspire and find motivation at that point in time, baka hindi yun ang kailangan nila. Baka kailangan lang nila na makikinig so that they can process themselves.
3: Oo. Sometimes, I think, no, yung iba kasi talagang medyo, tawag dito, yung parang sobrang off or sabihin na natin na, siguro they're just trying to relate. Na kung minsan, akala nila, okay, pero hindi pala.
4: Yes.
3: Oo. Napaka-powerful ng mga words, ano?
4: Oo. Saka again, sometimes just being there, you don't even have to speak. Tabihan mo lang. Di ba? Pero wag naman yung para kang siraulan, tingin ka ng tingin, para kang may balak na masama, di ba? I mean, just your mere presence or just hold the hand of the person to know. Okay, na para, nandito ko, ganyan. But huwag mo na mahawakan, bumitaw ka rin naman afterwards. Alam mo, just let the person know that you're there.
3: Oo. And siguro, yung talagang sincerely, no, yung totoo sa sarili mo. Oo. Kasi mararamdaman naman ng mga tao yun kung talagang hindi ka naman sincere.
4: Totoo.
3: Diba?
4: Oo. And once they open up, pala, don't cut them off, ha? Kasi meron naman isa, hindi ka ready, di ba? Bigla nag-open up ng kung ano-ano. Pag yung parang, wait lang, may trabaho pa pala ako. O ganun. Wag. You should be the safe space of the person. More so your office mate. Lalo na kung ka-teammate mo. Kasi kayo immediate na pwede niyang takbuhan.
3: Okay. So, kumbaga, bottom line, pagka nag-open up na sa inyo, hayaan nyo lang siya na magsalita. And then, kung matapos na siya, ade, tsaka mo siya papakinggan. Tsaka ka magbigay.
4: Yes.
3: Advisable bang magbigay ng advice?
4: Unless hinihingi.
3: Ayun.
4: So, unless hinihingi.
3: Huwag magbigay ng unsolicited advice.
4: Oo. At huwag mo insist.
3: Diba?
4: Na
3: ito yung dapat mangyari.
4: Ito yung ganyan. Baka dapat you end with a question instead. So, given that, ano bang balak mo?
3: Diba? Okay. So, para sa ating mga tagapakinig na maaaring or kasalukuyan na dumaranas ng matinding pressure sa trabaho and sa personal na buhay nila, ano yung gusto mong ipaalala sa kanila? At saan sila po pwede na lumapit para makakuha ng or makahingi ng tulong?
4: Siguro, una-una, dahil sa workplace setting ang focus natin for today, partner, lagi na iisipin, at the end of the day, work is not life. Diba, you have life outside of work and that is more important and more beautiful. So focus on building that. Now, if the time comes that your work is actually causing you so much stress and harm already, bukod sa pagre-report again doon sa mga tao na alam mo yon parang in position sa workplace nyo, you can also join mga Facebook groups. May mga support systems doon. Or Google Online, mga mental health line, mga ganyan. Sa mga hospitals or even schools, Ateneo has a free psychological support hotline na pwede niyong tawagan para noon ay kung may makakausap lang kayo.
3: Oo. Kailangan ba partner na dumiretso agad sa isang psychiatrist?
4: objectively, kung gusto mo ng professional advice, 'di ba? That would be nice kung may access ka, 'di ba? At kung kaya, kasi syempre iba may fees. Unless it's free, 'di ba? However, if you have a trusted family member or friend or even workmate, pwede naman 'yon for as long as baka ang magandang tip siguro, if you're experiencing those na agad, yung parang ikaw mismo alam mo na parang medyo malapit na pero meron ka pa ring awareness, baka pwede mo sabihin, I just want someone to listen. So find someone na ganun.
3: Okay, yung journaling ba nakakatulong ito?
4: Yes, kaya lang minsan isusulat din doon yung thoughts partner kung ano na yung gagawin nila. Na-flesh out yung details na okay, ito. Ito yung una kong gagawin, ito yung mangyayari, ito yung ganyan-ganyan. So pwede rin naman 'yon. However,

0: naman na sexual attraction for both male and female.
1: Ah, talaga?
0: Yes, and kasama ko si Dr. Camille to explain that afterwards.
1: Ah, yes, okay. Ay, pupunta si Dr. Camille dito.
0: Hindi, zoom lang kami. Okay. So yun, first time kong kakakausap ng taong ganun. May ganun pala. Oh. At curious ako kung paano ang love life niya.
1: Oh,
0: diba? Yung mga ganyang klase. Siya po yung A sa LGBTQIA+.
1: Ayun, asexual. Ayun. Yes, okay. Nako, thank you so much,
0: partner.
1: Coach Mike. Ayan. And congratulations again sa iyong bagong endorser.
0: Endorsement. Ayan. Ayan. Abangan niyo pa yung mga acting-actingan natin.
1: Okay.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat kay Sir Dre Osabel, nanonood daw siya sa Makati City, at si Angel Jean, may update na daw ba sa second payout group 3. Nako, Ma'am Angel, hindi ko alam, pero tanong niyo po sa DSWD. DSWD ho, makakaalam po niyan. Or sa inyo pong barangay. Okay, dito naman tayo. Paras at apat pang abogado sa umano'y sex scandal plot versus Recto, pinadidisbar na ng NBI. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, kapatid na Jamie, pinadidisbar na ng National Bureau of Investigation sa Korte Suprema si dating Congressman Jing Paras na umano'y facilitator sa tangkang sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon nga sa NBI National Capital Region, sa puldain ng disbursement case, sina Attorney Roy Rondain, Orlando Mendiola, Patrick Carriaga at Jose Milo Manuel Apostol. Sila ang umano'y tagagawa ng script at affidavit ng apat na kinontratang artistang babae upang sirain ang imahe ni ES Recto. Una nang inirekomenda ng NBI sa Department of Justice na kasuhan ng qualified human trafficking ang mga nabanggit kasama si Congressman Leandro Leviste at ang talent manager na si Lito D. Guzman. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw ang mga ebidensya laban sa mga isinasangkot ng napurnadang character assassination. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. Happy watching din from Singapore, si Ma'am Merlin Rapiz Laguna. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Pag-ibig at GSIS nagbabala sa mga fixer at scammers para sa calamity loan application. Si Luisa Irispe sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpaalala ang Pag-ibig Fund at Government Service Insurance System o GSIS na diretso na lamang mag-apply ng calamity loan sa kanilang tanggapan imbis na humanap ng mga fixers upang makaiwas sa scam, lalo na sa mga nasa lugar ng state of calamity. Ayon sa GSIS, wala silang mga pinapayagan ng mga fixers na nag-aalok ng priority loan kapalit ng pera. Ang mga aplikasyon sa GSIS ay may proseso at nakasunod sa requirements ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Kung hindi anya personal na makakapunta sa kanilang mga opisina, maaari na mag-apply ng calamity loan sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile. Kahit naman ang Pag-ibig Fund, hinihikayat na mag-apply ng calamity loan ang mga kwalipikadong miyembro sa kanilang virtual Pag-ibig app o website. Makakabawas pa ito sa pila at mga nag-aalok na fixers. Nagpaalala din ng GSIS at Pag-ibig, huwag ibibigay ang password, one-time passwords at ATM PIN sa kani-kanino. Tandaan din ang password ng mga account, mga rehistradong mobile number at email address para sa account verification. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Oras natin 2:15 ng hapon. COMELEC naglabas po ng fake news alert tungkol sa BARM election. Si DK Zarate sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Winabulaanan ng Komisyon ng Eleksyon ang post sa Facebook na may mga balotang na-shade na bago pa man magsimula ang BARM election sa September 14. Ayon sa COMELEC, hindi ito totoo dahil ang mga balota ay nakatabi sa office sa municipal at city treasurer sa may bahagi ng BARM na naka-vacuum sealed at bubuksan lamang sa araw ng halalan. Tungkol naman sa pagkakaroon ng malawakan power outage sa BARM, sinabi ng COMELEC na walang dapat ikabahala mamamayan dahil mayroong battery

0: mga makina na kayang tumagal ng 14 na oras. Paalala ng COMELEC na huwag basta-basta maniniwala sa mga post sa social media at verifikahin ang mga impormasyon. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: SILG o DILG Secretary John Vic Remulla, suportado po ang paglipat ng PCG at Bureau of Immigration sa DILG. Si Nymph Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Suportado ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang manukalang ilipat sa DILG ang Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Immigration. Ayon kay Remulla, mapapabilis ito ang pagpapatupad ng batas sa karagatan at ang pag-aksyon laban sa mga dayuhang pugante dahil magiging mas maayos ang koordinasyon ng mga ahensya. Ginawa ni Remulla ang pahayag sa naging pagninig ng Senate Finance Committee sa panukalang 332.5 billion pesos na budget ng DILG para sa 2027. Matapos itanong ni Senator Erwin Tulfo kung maaaring bigyan ng mas mabilis na sasakyang pandagat ng PNP Maritime Group, partikular sa Palawan, para tugisin ang mga ilegal na mangingisda. Iminungkahi rin ni Remulla na buwagin ng PNP Maritime Command at ipaubayan na sa PCG ang pagpapatupad ng batas sa karagatan kung maililipat ito sa DILG. Samantala, nais din niyang ilipat ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Bureau of Correction sa Bucor para magkaroon ng iisang correctional system na lamang. Sinabi ni Remulla na suportado ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga panukalang pagbabago at inihahanda na ng DILG ang proposal para sa presidential action. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, maaaring maisagawa ang ilan sa mga paglilipat sa pamamagitan ng executive order at hindi na kailangan ng bagong batas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Oras natin 2:53 ng hapon. Samantala, prutas mula sa Davao tampok sa Mafbec Cebu. Market linkages para sa magsasaka pinalawa. Si Dang Jumalia ng RP Davao may balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ibinida ng Department of Agriculture Davao Region o DA-11 ang mga sariwang prutas at produktong agrikultural ng rehiyon sa nagpapatuloy na Manila Foods and Beverages Expo o MAFBEC Cebu 2026 sa IEC Convention Center, Lungsod ng Cebu. Layo ng ahensya sa apat na araw na trade event na ito na palakasin ang market linkages at buksan ang mas maraming oportunidad para sa mga lokal na magsasaka at agribusiness enterprises sa labas ng rehiyon. Pinatunayan din ng pakikilahok na ito ang malawak na produksyon ng mga dekalidad na prutas sa rehiyon na kilala sa buong bansa. Pinaigting ng DA-11 ang pangako nitong patuloy na suportahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapalawak ng merkado para sa mga produktong Davaoenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Maraming salamat sa iyo, Miss Dang. Samantala, happy birthday muna sa ating pinsan kay Richard Batinga. Si Teacher Richard, ayan, happy birthday.
5: Happy birthday.
2: At syempre, happy birthday din kay Marlon Felipe.
5: Happy birthday!
2: At ayan, happy birthday Marlon!
5: Happy!
2: At happy birthday din kay Sir Jamar Kulayan.
5: Happy birthday!
2: And with that, kami po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa ating mga nakasama dito po sa studio, sina engineers Marvin Toledana, Joy Timidan, Rosan Erno, and ang ating po mga executive producers sina Tez Ramirez and Ais Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan trabaho. Happy weekend.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Interes ng bansa dapat taunahin ng mga government officials, sign kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng pamahalaan na pairali ng good judgment at palaging unahin ng national interest, lalo na ang paglilingkod sa mga Pilipino. Sa selebrasyon na 100th na birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., binigyan din ng Pangulo na dapat maging sentro ang kapakanan ng mga Pilipino sa usapin ng public service. Hindi anya dapat itong ginagawa para sa personal na interest, bagkus dapat ay para sa bansa at sa publiko. Sabi ng Pangulo, isa sa mga itinuro ng kanyang ama ang palaging paggawa ng tama kahit gaano pa ito kahirap. Sabi pa ng Pangulo, ang payo rin ng kanyang ama ang nagsisilbing gabay niya sa paglilingkod sa mga Pilipino. Taugnay nito, sinabi ni Pangulo Marcos na ang paglilingkod sa bansa hindi lamang basta nakaatang sa mga taga-gobyerno. Lahat anya ng mga Pilipino ay mayroong papel na kailangan gawin para sa pagpapabuti pa ng Pilipinas.
8: Public service must be about your country and your countrymen. It is a principle that guided him throughout his life, from his service as a soldier to his years in public office and eventually as president. I today carry the responsibilities of that office, but the same principles continue to guide me every single day. Because in every decision that we make, we must exercise judgment, put the national interest first, and ask what will best serve the Filipino people.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Senador Erwin Tulfo nilinaw na hindi niya intensyong madaliin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mula Senado, si Dimpa Asuncion sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ni Senador Erwin Tulfo na wala siyang intensyon na madaliin na i-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ito ay matapos siyang mag-manifest na muling reviewin ang voting threshold para sa conviction ni VP Sara dahil ilang mga senador ang hindi makadalo sa paglilitis dahil ang ilan ay nakakulong, nagtatago o may extended medical leave. Giit ng senador, unfair na husgahan ng Senado na minamadali ang pag-convict kay VP Sara. Palawanag ni Tulfo, binibigyan lang ng oportunidad ang mga senador na wala sa trial kung sila ay kasama ba sa bibilangin sa botohan o hindi. Anya, wala naman kasing abstain sa botohan sa impeachment trial dahil yes or no lang, kaya klaro dapat kung isasama ba ang no vote ng mga senador na wala sa impeachment court. Samantala, hinimok din ng mambabatas ang mga kapwa senador na pakinggang mabuti ang liwanag at magiging posisyon ng mga legal luminaries o yung mga amici curiae patungkol sa voting thresholds sa gaganaping pagdinig sa September 16. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pagpapalakas ng senior high school curriculum para maging employable ang mga graduate, pinuri ng isang mambabatas. Mula Kamara, may ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinapurihan ni Paranaque Representative Ryan Yansuan ang mga hakbang ng DepEd na palakasin ang senior high school curriculum upang maging mas handa sa trabaho ang mga mag-aaral. Kabilang dito yung pagpapahaba ng work immersion o on-the-job training ng SHS sa learners sa hanggang 640 na oras mula sa dating 80 hanggang 160 hours lamang. Ayon kay Yamsuan, mahalagang maihanda yung mga estudyante sa trabaho at sa mga realidad ng buhay, lalo na ang mga hindi agad makapag-aaral sa kolehiyo dahil sa hamong pampinansyal. Anya, may mga kabataan hanggang senior high school o maging junior high school lamang ang kayang tapusin, kaya dapat meron silang sapat na kasanayan para makahanap ng trabaho. Samantala, sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na isinama na rin ng DepEd ang life and career skills bilang core subject sa bagong SHS curriculum. Layunin nito na malinaw yung growth mindset ng mga mag-aaral at ihanda sila sa mga pangangailangan ng mga workplace sa hinaharap. Ayon kay Yamsuan, ang mas matatag na SHS curriculum ay maaaring makatulong para mapababa yung unemployment rate sa bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maraming kabataang handang pumasok sa trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Kat in Forbes Radio Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung Higan Ding Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
10: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
14: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
15: Maganda bang takbo?
14: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
16: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa impapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa mag-atid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kukonekta sa bawat Pilipino sa mangsulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusiludum Jr. At ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
0: Magandang agam po, Secretary.
1: Magandang agam, Onin, at sa lahat po ng ating mga kakonek.
0: At para lahat tayo mga konek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the S&T Authority ng Bansa. DOST Secretary Renato Yusiludum Jr.
1: Makagam na araw po sa ating mga tagapakinig. Noong Lunes, pinangunahan natin ang opening ceremony ng Philippine Textile Congress. Ito ay taunang pagtitipo na naglalayong isulong ang industriya ng telang Pinoy. Nagkaroon din tayo ng Memorandum of Agreement signing kasama ang International Rice Research Institute o IRI para isulong ang mga advanced na rice research, capacity building at paggamit ng emerging technologies at innovative platforms. Martes naman ay nagtungo tayo sa Apayao para sa paglulunsad ng electric jeepney, converted trike at charging station ng mga gawang Pinoy. Ito ay parte ng programang MOVE o Mobility for Viable, Efficient and Cleaner Mode of Transportation. Katuwang dito ng DOST ang Apayao State College at Provincial Government of Apayao. Miyerkules ay pinangunahan natin ang pagbubukas ng selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng Cagayan Valley na ginanap sa Tugagaraw City. Inilunsad din ang Forest Products Innovation and Training Center sa Isabela State University, Cabagan Campus. Kahapon naman, Webes, ginanap ang Handa Pilipinas sa Bagong Pilipinas sa Tugagaraw City at nagsalita po tayo riyan upang i-equip ang DRRM officers ng Region 2. Binisita rin po natin ang iba't ibang set-up beneficiaries ng DOST sa Cagayan Valley. Sa iba pang kaganapan, matagumpay na idinaos ng Philippine Association for the Advancement of Science, Technology and Innovation o PhilASTI ang kanilang 75th Annual Convention nitong September 10, 2026 sa The Manila Hotel. Sa temang PhilASTI at 75, Building Foundations, Strengthening Pillars, Delivering Solutions, nagtipon-tipon ang mga nangungunang scientists, academics at industry leaders para ipakita ang mga makabagong solusyon at pagyamanin ang mga strategikong direksyon mula sa Pagtanaw 2050. Bago ang mismong convention, ginanap din ang isang pre-event press conference noong September 9, 2026 sa Philippine Science High School main campus, Quezon City, na nagbigay daan sa mas malalim na talakayan para sa kinabukasan ng agham at teknolohiya sa bansa.
0: Maraming salamat po, Secretary, and our congratulations sa Philippine Association for the Advancement of Science, Technology, and Innovation. Samantala mga kakunek, gusto mo bang manalo ng 500 peso GCash? Sumari na sa ating hashtag Agamba Trivia Contest. At para manalo, manood at makinig sa live stream ng Radyo Siyensya. Dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Pakinggan mabuti ang hashtag Agamba Trivia Question at i-comment ang iyong sagot gamit ng format na DOST o hashtag DOST kasunod ng iyong sagot. Halimbawa po, hashtag DOST Habagat. Ang pang-sampung viewer na magkakoment ng tamang sagot ang mag-uwi ng papremyo. Pero dapat ikaw ay makapag-share ng ating live program. At para malaman ng winner, panoorin ang live stream hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagbagi.
1: Tama, Onin, at para hindi na tumagal, narito na ang ating Aghamuba Trivia Question for the week. Mga kakonek, hashtag Aghamuba, ng ating mga buto ay patuloy na nagbabago at nag-iiba habang tayo ay lumalaki o tumatanda. Sa katunayan, mas marami pa ang buto ng isang sanggol kaysa sa isang nakatatanda.
0: Mm-hmm. Kaya naman mga kakonek, hashtag Aghamuba, kung ilang blank mayroon ng isang blank na tao kapag nagdugtong-dugtong na ang mga ito. Alamin na kabuuan ng tanong maya-maya lamang. Kaya makinig mabuti para manalo ng 500 peso worth of GCash. Samantala mga kunek, ito na ang ating kwentong SNT. Agham at teknolohiya para sa pagbago ng buhay at pagibigay ng pangalawang pagkakataon katuwang ang Community Enterprises Development through Science and Technology o CES program ng DOST Region 12. Yan ang sentro ng talakayan natin ngayong araw, mga kukunek.
1: Tama, Onin. Alamin rin natin kung paano pumapasok ang agham sa loob ng piitan para maghatid ng pag-asa sa ating mga person deprived of liberty o PDL sa General Santos City Male Dormitory. Para talakayin yan, makakasama natin ang Supervising Science Research Specialist ng DOST Region 12 at ang Project Leader ng Science and Livelihood Behind Bars, Empowering Inmates Through CES Innovation na si Forrester Nabil Haji Yasin. Magandang agham, Nabil.
2: Isang magandang hapon po sa ating lahat, and on behalf of our regional director, kami po ay nagpapasalamat sa pag-anyaya sa amin para ma-share namin yung isa sa aming mga project na na-implementa sa aming region.
1: Ayan. Ngayon, para sa kalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba ang pangunahing layunin ng CES project na ito sa BJMP General Santos City Male Dormitory na Science and Livelihood Behind Bars, Empowering Inmates Through CES Innovation?
2: Isa sa mga purpose po naming project po is yung sa ating mga PDLs, while nasa rehabilitation facility sila, masupport po natin ang kanilang livelihood, tapos yung kanilang skills, at the same time mabigyan natin ng yung masupport din natin yung mga learners doon to our Starbucks, or giving them the science and technology information. At the same time, yung ma-solve din natin or makatulong tayo doon sa kanilang problema sa quality of water sa loob. At the same time is yung matulungan natin sila sa while nandoon sila, din paglabas sila while nandoon sila yung sa reintegration, para paglabas sila, handa na sila sa society po.
1: All
2: meaning
1: right.
2: May mga na-learn po sila doon sa facility po.
0: Ano po yung mga S&T interventions na inatid po ng DOST 12 mula po sa water treatment facility, Starbucks, hanggang sa livelihood tools?
2: Aside from doon po, nakabigay po tayo doon or na-upgrade natin yung kanilang mga equipment for furnitures, sa yung upholstery, pagtatahi, and then yung sa motor pool, kasi may mga kwan din doon, marunong magmekaniko. The same time, yung sa Starbucks, and then yung water refilling station doon para sa ating mga PDLs, and nakapagbigay din tayo ng training for DRR, and also yung sa food safety, halal, doon sa ating mga PDLs po.
1: Malaki ang naiingat ng bilang ng ating active PDL participants, mula sa target na 100 papuntang 324. Paano binago ng proyektong ito ang araw-araw na pamumuhay at kalusugan nila sa loob ng piitan?
2: Isa sa mga stories po natin doon is yung ating mga PDLs po is nakakapadala na po sila ng pera sa kanilang family kahit nasa loob po sila. Before, sila yung pinapadalaan. Ngayon, nakakapadala po sila.
0: Opo.
2: At the same time, yung ating mga, kasi mayroon doon, mayroon tayong alternative learning center doon, in which yung Starbucks, nagagamit nating mga learners. So actually, doon sa facility na yun, may nakagraduate na ng college, then may nakagraduate na ng high school, more than 200. And then, in terms of sa tubig nila, access to water quality is malinis na po ang kanilang tubig po ang na naiinom po.
0: Marumi ba tubig talaga, sir, sa Region 12?
2: Hindi. Yung sa kwan doon, sir, is kailangan niya ng specific treatment po. Yung doon sa facility na yun. So, with our intervention po, yung ating water refilling facility po, so umayos na po yung tubig po. Malinis na po siya.
0: Apo. Bukod po dun sa livelihood, sir, nakakuha po ng proyekto ng mataas na harmonized GAD score na 19 over 20. Paano naging gender responsive at inclusive, sir, ang CES sa pasilidad na ito? At ano ang ibig sabihin nito, sir?
2: Ang design po kasi nating project is for all genders po. May, and then inclusive po siya, meaning lahat is makaka gamit po. And then yung aside from doon is yung lahat is makakagamit, and design po siya pang kalahatan po sa kanila.
0: Mm-hmm. Walang kahit na anong sex sensitive to uring.
2: Yes,
0: pagdating po sa paggawa ng mga proyekto.
1: Mm-hmm. Paano naman sinisigurado o tinitiyak ng DOST Region 12 na maging sustainable ang mga pasilidad at kagamitang ipinamahagi kahit matapos na ang formal na turnover ng proyekto?
2: Isa rin yan sa aming mga tinitingnan sa mga pag-implement nating project. So, ang ginawa po natin is tinuruan sila sa proper maintenance, and then yung also the support ng top management para doon sa project. So, yan po yung na-ensure po natin para maging sustainable yung kanilang project po.
0: Mm-hmm. At sa tagumpay, sir, ng modelong ito sa GenSan, ano po yung plano ng DOST Region 12 para ma-sustain at ma-replicate pa ito, sir, sa iba pang mga pasilidad sa rayon?
2: Actually po, ang ating assistance sa kanila is tuloy-tuloy po yan.
0: Mm-hmm.
2: And then, isa rin sa kailangan natin din is yung palakasin natin yung partnership sa iba't ibang agencies para mas gumanda yung ating project po. And then ito po siya is magandang i-replicate sa ating mga iba, sa ating mga ibang areas na mm-hmm. pwedeng yung ating design ng project is ma-adapt po nila.
1: Okay. Meron na ba kayong balak na ma-replicate ito sa ibang mga lugar within Region 12?
2: Yes po, sir. So mm-hmm. mayroon po kami mga yung mga prospect kung saan ito pwedeng i-adapt ng mga potential na beneficiary po.
1: Onin, hindi lang naman ito sa GenSan. Meron din sir akong binisita mismo
0: mm-hmm.
1: sa San Jose Antique.
0: Mm-hmm.
1: At pumasok ako sa loob at nakipag-usap sa mga PDL na nag-aaral. Kaya napakaganda ng programang ganito kasi nabibigyan ng transformative opportunity ang ating mga PDL. Kasi tama, ang trabaho ng BJMP, hindi lang ikulong, mm-hmm. kundi baguhin ang kanilang mga
0: tama
1: ugali.
0: Po, sir.
1: At para paglabas ay pwede silang reintegrate
0: mm-hmm.
1: sa society.
0: All right.
2: Isa rin, okay, sir, isa rin po sa layunin din ni DOST, yung mga future endeavors po natin is masuportahan ng BJMP
0: mm-hmm.
2: sa GenSan, yung kanilang adhikain na maging smart jail po.
0: Smart jail. Tama,
2: opo,
0: sir.
2: Opo.
0: All right.
1: Naku. Okay. Maraming salamat, Forester Nabil Haji Yasin, ang project leader at supervising science research specialist ng DOST Region 12.
0: Maraming salamat, sir. Baka may gusto ka pang batiin, sir.
2: Binabati ko po ang aking mga kasamahan sa DOST 12, lalo na sa aming very supportive and visionary ang aming regional director, Engineer Sammy P. Malawan, and then ang aking mga kasamahan din sa provinces, sa PSTO Sergeant, and sa aking mga pamilya din po.
0: Ayan. Maraming salamat po, Forester Nabil. At sa ating pong pagbabalik, kikilalanin naman natin ang ating mga katuwang na jail officers na nangangasiwa sa loob ng General Santos City Male Dormitory. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Mula sa matatayag na bundok hanggang sa kasunod-sunukan ng mga isla sa buong bansa.
4: Tunghayan ng iba't ibang programang hatid ng Department of Science and Technology o DOST. Ito ang agham na ramdam. Nagbibigay ng solusyon at oportunidad para sa ating mga kababayan.
3: Abangan ng lahat ng yan sa Siyensikat.
5: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag, Pilipinas! Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Muhammad Bassam Adumping. Una sa lahat, dapat nating alamin na ang Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao ay resulta ng mahabang struggle ng Bangsa Moro people at ng Moro Islamic Liberation Front. At resulta rin ng peace process ng dalawang partido, ang Government of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front. Resulta na ito ay pinalakas rin ang autonomiya ng rehiyon. Ang BARM election ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa kung ang mga tao ay makakaboto ng malaya. Dahil dito, aking hinihikayat ang aking mga kapwa-botante sa rehiyon ito na ating ituro ang tama o karapat-dapat na representative sa BARM government, sapagkat sila ang magpapatuloy ng pag-unlad at kapayapaan ng rehiyon na ito. Ating pakatandaan na ang pagboto natin ay obligasyon, at hindi lang obligasyon kundi isa rin itong amana sa ating mga Muslim o tiwala na ipinagkaloob sa ating. Ang BARM election, ang tagumpay ng BARM ay tagumpay rin ng Pilipinas. At yun lang po, salamat.
7: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga kadiwa Steve Arcada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon. Binabati po namin si Ms. Arlene Centeno, Rachel Aurora Dianco, Julius Warbida at Alan Kiambao. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Magandang hapon din po sa lahat ng mga taga DOST Region 12. Makakakonek mula po sa loob ng pitaan tungo sa komunidad, patuloy ang pagbuo ng tulay ng pag-asa, dignidad at mga bagong pagkakataon.
1: Kilalanin naman natin ang tagapagtaguyod ng ugnayan, pagkakapantay-pantay at kapakanan ng ating mga Person Deprived of Liberty o PDL. Makakasama natin ngayon ang Community Relations Service Officer, Gender and Development Focal Person ng BJMP Region 12, na si Jail Officer 1 Micah Jala Nicole P. D. Guzman. Magandang agham, Ms. D. Guzman.
8: Yes po, Secretary. Good afternoon, Sir Oni. Good afternoon po.
0: Good afternoon.
1: Bilang Community Relations Service Officer, ano ba ang pangunahing papel ng Community Relations Service sa pagbuo ng tulay sa pagitan ng komunidad at ng ating mga PDL sa BJMP Region 12?
8: Yes, Secretary. Community Relations Service Officer po kasi. Ang main goal po talaga namin is to break the stigma. Kasi usually may kaakibat na misconception pag sinabi nating jail facility, naririnig na hala, may mga negative comments about it. So ngayon po, syempre, we are in the age of information. Din take advantage po ng BJMP na mag-establish ng pangalan. So yung mga pangalan na po yun is to, yun nga po, paulit-ulit na kailangan natin i-break yung stigma and misconceptions inside the jail facility. So yung mga ways po namin is through symposium. So every month complied po talaga na dapat every month meron kaming at least one symposium na nakakonduct in the community. As well as yung social media dissemination. So since mostly naman po talaga in today's time, marami na pong cellphone, Facebook. So tinitake advantage po natin yan. So kailangan makilala ang BJMP not only sa traditional way po from the symposiums, information drives, yung nagbibigay tayo ng leaflets, but also through technology. Yun po, Secretary.
1: Yung community na binabanggit mo, meron bang boundary ang community na yan?
0: Mm-hmm.
8: Yes, favorite line natin dito po is community with no boundaries. Yeah. You know? We always reach for those na hindi po malimit lang na napupuntahan.
0: Tama.
8: Kasi hindi po sila kilala. Ganun. So kami hindi po pumipili ng community. Actually, isa sa mga outreach programs din po namin, ang pinipili namin is the most vulnerable. So inaabot po namin yung IPs.
0: Mm-hmm.
8: So aside from the information drive na ginagawa natin through CRS, Community Relations Service, so ang ginagawa po natin ay makatulong din po, no? So yun po yung ginagawa ng CRS. So ang pinakalayunin po namin talaga is of course to raise the awareness rate po ng BJMP. Medyo hindi po tayo kilala in the society. So as much as we wanted to reach medyo mas malawak po na reach. sa community. So yun nga po, wala po tayong boundary with...
1: Pag sinabing BJMP General Santos, sa loob lang din dyan, saan yan? O even mas malawak pa?
8: Sa BJMP po kasi may mga jails po tayo in every municipality. Uh-huh. So ang focus po namin is from General Santos. Okay. Yes po.
0: Alright. At sa ilalim ng CES project ng DOSD, paano ba ma'am nakatutulong yung agham, teknolohiya at mga makabagong kagamitan para maiangat yung kalidad ng produksyon mula po sa simpleng gawang kamay tungo sa commercial grade products tulad po ng tailoring, upholstery at furniture?
8: Yes sir, hindi naman po talaga mapagkakailan no na sa labas ang competition is talagang based on technology na.
0: Yes.
8: So ang napakalaking tulong po ng DOST CEST ay yung innovation. Hindi po kasi namin kayang i-provide yun sa mga PDL. Yung mga PDL po natin very talented, mm-hmm. very skilled po sila. Even sa laya nila, meron silang mga nakagisnang trabaho na po na hindi po nila nadadala no, nasa stop po pag nakulong sila. But through the help of DOST CEST, ang magandang bagay po dun nag-provide sila ng avenue kung paano natin mapapractice yung mga pang-furniture po nila ng mga ano sa livelihood products po nila, livelihood furnitures nila and machineries. So ganun po, nakatulong, malaking tulong po talaga kasi aside din po dun kasi ang naging nangyari, hindi lang po yung livelihood yung naiangat ng DOST CEST as well as the skills training po ng ating mga PDL.
0: Mm-hmm.
8: So parang naging double hit po siya. Aside sa livelihood, meron po tayong skills training.
1: Okay. Ano bang binigay ng proyekto sa inyo? Ano bang mga kagamitan? Anong klaseng mga training? Para naman makita, ma-imagine namin kung ano yung ginagamit nyo ngayon kumpara sa dati.
8: Yes po, Secretary. No, ang binigay po nila is tailoring. Sa tailoring, sir, nahulog po yung upholstery. So sa atin, ang DOST po, nag-provide ng trainings regarding sa tailoring at saka sa DOST po.
0: Hmm.
8: Aside from that, may motor pool po tayo, no? Yung community ang maganda dito, nalaman na po nila na may motor pool po inside the jail facility. Ngayon nagkakandak po tayo ng ang DOST po ng trainings. Hindi lang po ang DOST, dahil din po nalaman nila sa na may partnership kami, standing partnership with the DOST. Ang TESDA po, isa din po sila sa nag-provide ng mga...
1: So ano yun? Parang maging mekaniko?
8: Yes. Yes po, may mga NC2 po tayo.
1: NC2 sila.
8: Oh, right. Yes.
1: No, that's good. Pwede na magpaayos doon.
8: Pwede po.
0: Mm-hmm.
8: Actually, ang administrator po ng TESDA, no, sa special mention na lang din kay Sir Jerson.
0: Mm-hmm.
8: Doon na po sila nagpapaayos talaga ng mga sasakyan. So, hindi lang po limited kung sino yung nakakaalam sa jail facility, but also the community, nakikinabang na rin po.
1: Napakaganda ng kalidad ng mga gawang tailoring, upholstery at furniture ng ating mga PDL. Paano naman ito pinopromote? Ina-advertise nyo ba ito?
0: Yan, tama sir.
1: Nagbibigay ba kayong sample? Paano ba natin pinopromote ng BJMP CRS para matanggal ang stigma at maipakilala ang mga ito bilang high quality at commercial grade products?
8: Yes po, sumasali po kami actually sa mga exhibits, bazaars.
0: Talaga,
8: yes.
0: Totoo.
8: Po, kasali po talaga. Nagpa-product display tayo sa mga malls, sa hotel, in partnership. Ang maganda po din sa DOST, very supportive po sila. So pag may mga partnership po tayo, talagang i-refer nila, ito pwede itong salihan sa exhibit, sa bazaar. Tsaka kasi pinopost din po natin siya sa social media.
0: Mm-hmm.
8: And ang ginagawa po namin, pag may mga programs, especially with other agencies, yung mga token, yun po, gawang PDL po talaga lahat. Para sa sunod, pag may program sila, nagustuhan nila yung token na bigay namin, so pwede na din po silang kumuha sa
1: may brand
8: PDL.
1: Ba?
8: Actually,
1: may brand ba kayo sa inyong product?
8: Ang ano lang po namin is ang logo po ng
1: jail. Logo lang.
8: Namin. Yes po.
0: Okay. At talagang nakakabit doon sa ginawang produkto ng mga BJMP PDLs. Ano po ba mami yung reaksyon ng mga tao, ng mga mamimili at mga negosyo kapag nalalaman po nila yung mga produktong binibili nila gawa ng ating mga PDL sa Jensen Mill Dormitory?
8: yun nga po, usually nagugulat sila, nagugulat, ala, gawang PDL pala to, mm-hmm. no? Parang hindi po sila aware na kaya ng mga PDL natin gumawa ng mga ganong produkto. Kasi ang maganda kasi handmade talaga. So, mm-hmm. very intricate po yung details. Yun yung mga hindi na po masyadong ma-achieve ngayon sa labas. So, yun Tama. Yung hinahabol po nila mm-hmm. sa jail namin. So, mostly amazed, surprised, nagugulat po sila. But, yun nga, gusto lang namin sabihin. Isa sa mga partners po namin is talagang tumulong because dahil sa story behind of the product. Tama. So, yun nga na-mention kanina ni Sir na it's really the story behind it, no? Mm-hmm. Kasi most of the time, yung jail facility, they are the one that is left behind. So, they are the community po na laging nakakalimutan. Mm-hmm. So, dahil sa DOST, medyo nakita po kami, nabigyan ng avenue. So, yun po, Sir.
1: Ngayon, ito very interesting na topic.
0: Apa.
1: Kasi nasa male dormitory sila.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ang topic na ating binabanggit, ang isang trabaho ni jail officer ay bilang God focal person.
0: Yes, sir.
1: So, paano nyo naman tinitiyak na gender responsive ang mga livelihood at rehabilitation programs sa BJMP? Ano po ba ang naging konkretong tulong nito sa pagtataguyod ng dignity o dignidad at ng mga macro enterprises ng ating 14 LGBT plus PDL sa Jensen Mill Dormitory?
8: Yes po. Sa 14 LGBT po na, kasi, ang design po ng livelihood project ng DOST na binigay po sa amin ay gender sensitive. No, wala pong pinipiling gender. Designed for all gender po siya. Designed for all sex. So actually, to be honest po, kaya po nakagraduate ang 14 po namin na LGBT sa NC2 tailoring. So sa 14 po na yun, lahat sila nakatanggap ng certificate of completion.
0: Mm-hmm.
8: And naging possible po yun dahil sa binigay po na tailoring na mga machineries ng DOST. So oh, naging national certificate mm-hmm. to holder po sila, ang mga LGBT.
1: Ibig sabihin, tailor fit yung binigay na instrumento at training.
0: Tama,
1: no?
0: Sir.
1: Literal. Sige.
8: Yes po. Yun po.
0: Nakamagandang balita po yun, ma'am. Talagang mapapabilang sa mga mahuhusay, mga mm-hmm. gumagawa ng mga tailored products at iba pang mga produkto.
8: Yes po, hindi naman po siya limited sa tailoring. Yes, mm-hmm. yes po.
0: All right. Bilang vulnerable groups naman, in charge rin kayo. Paano naman po binibigyan proteksyon at pantay na oportunidad sa skills training at rehabilitation yung iba pang vulnerable groups tulad po ng ating senior citizens, PWDs at IPS or IPs na nasa loob po ng pasilidad?
8: Ang una-una po dyan is classification talaga, identification. Mm-hmm. So, before po natin tinitingnan ng isang tao, tinitingnan din po namin yung mga kailangan nila, no?
0: Mm-hmm.
8: So, classification, senior citizen ba siya, PWD ba siya? So, ang unang ginagawa, iniiba po silang ng CELDA to avoid discrimination from others. So, magkakaiba po sila ng cells. Aside from that po, ang mga senior citizen po natin, PWD, IPs, they are our priorities
0: mm-hmm.
8: in terms of skills enhancement trainings and livelihood products. As long as kaya naman po nila i-perform, they are capable, wala po kaming nililimit doon. Priority actually sila namin sa mga enrollment po namin. Tapos they have a very inclusive schedule and activities. Example po, may sarili silang time for their own activities. So may tinatawag tayo na e-dalaw. So sa e-dalaw po kasi they have access to computers.
0: Mm-hmm.
8: Ngayon sa computer na po 'yon, na-access ang Starbucks na bigay din ng DOST.
0: Yes.
8: So they have their own time na hindi po sila pwedeng istorbuhin kung hanggat anong oras sila for that day na pwede mag-access dun sa Starbucks. Sir, yan.
1: Now, marami kang trabaho. Bilang ikaw rin ay help desk officer, paano naman nakatulong ang inyong tanggapan sa mabilisang pagtugon sa mga inquiry ng pamilya, ng mga PDL, at paano nito pinapatibay ang tiwala ng publiko sa rehabilitation ng BJMP?
8: Yes. Gusto ko lang i-insert yung aftercare program po natin. So sa helpdesk po kasi, ang unang-una, lalapit po sila sa amin, sa office, sa akin po. Tapos i-assess natin kung ano yung kailangan nila. Once na-assess na po, i-refer natin sila sa mga partner agencies kung ano. Kasi maganda po kasi pag may referral, mas mabilis. So tinutulungan natin sila, lalo na yung mga nasa jail facility po natin, medyo kapos talaga sa sa pera, minsan kahit papunta na lang sa LGU, nahihirapan po sila. Mm-hmm. So kami po mismo ang lumalakad, ano, na pinupuntahan po namin sa different agencies. Ngayon, ang aftercare naman po is to ready them in terms of reintegration to society. So, pag may release po kami na mga PDL, automatic po may referral sila either sa TESDA, sa kung saang partner agencies man po sila nababagay. Kung may, kung enrolled naman po sila sa ALS, so, i-refer din po natin sila sa ALS. Mm-hmm. Mga ganun.
1: Eh, yung mga referrals sa pwedeng pagtrabahuan, meron din bang ganyan?
8: Actually, ang maganda po sa amin is very supportive po ang DOLE at the same time yung mga private agencies po natin. Example po, yung KCC. Talagang kumukuha po sila ng mga released PDL na names. Mm. Tapos ipapasa po natin doon. Tapos nabibigyan po ng opportunity yung mga qualified released PDL.
0: Alright.
8: Yes po.
0: Kung gano'n na silang karami at this point in time, kahit ballpark figure, para magkaroon ng ideya yung ating mga kababayan na may mga napapalaya pa kung sakasakaling makulong sila sa BJMP.
8: More or less po kasi every month, sir, with the average, may 30 tayong nare-release na PDL.
0: 30, wow.
8: Yes po. Yung 30 na yun, inuubos talaga natin for referrals. So, sinisiguro pa natin na nakakatanggap po sila ng mga, yun nga, isa po, livelihood is yung DILP po nila, no? So, livelihood program po nila. Marami po tayong beneficiaries. Ang tanong lang po dyan is, after po kasi namin sila ma-refer and ma-endorse, eh kung babalik po sila sa agency, kung saan natin sila ni-refer, yun lang po yung tanging challenge natin. Ang maganda lang po with our partner agencies is, nagfe-feedback naman po sila na, ay, hindi na po dumating, or, ay, patuloy po sila, okay po sila. And so far, maganda naman po. So, sa 30, let's say, 10 talaga po dyan, nare-retain, gano'n. Yes. Pero 30 po sila endorsed lahat.
0: Para po sa ating mga tagapakinig, ma'am, mamimili at mga lokal na negosyo, paano po ba sila makabibili o makapag-order ng mga gawang PDL products para makatulong, ma'am, sa ating rehabilitation program?
8: Yes po. Bali, active po kami sa Facebook. Mm-hmm. So, BJMP Jen Santos CDJ. So, yun po. Pwede po silang mag-message doon or contact sa number po namin sa jail. So, pwede po sabihin, no, 0960-6870541 or sa email po namin na r12@jensantoscj@bjmp.gov.ph.
1: Okay. Anong example ng mga products na binibenta?
8: Yes po.
1: Sofa, kama, ano ba?
8: Sa upholstery, meron po. Actually, for ang pinakamaganda dyan, hindi lang po na partner agencies and NGOs. Meron na pong SMEs na pumupunta sa amin.
0: Mm-hmm.
8: So, ang maganda doon, for that, nag-start sila September, for 2 weeks, nakabili sila ng almost 20 cabinets.
1: Cabinets.
8: Aside doon po, meron tayong mga bed frames. Opo. Tapos, merong tables. And mga pang tokens, mga ganun po. So marami, and then kung may pinapaayos po kayong mga sofa na sira dyan, baka meron pong mga malapit po sa amin na kaya lang naman dalhin, kayang-kayang ayusin po talaga ng
1: ayaw na
8: natin.
0: Tama, sir.
1: Bigay na lang
0: po kung sakaling ayaw na. But anyway, ma'am, talagang marami pong nagagawang produktong ating mga PDLs. May oras ba sila rito, ma'am, sa paggawa para kumbaga mabantayan din po yung kanilang oras?
8: Yes po, meron po. Every day, holding naman po sila until 4 p.m. Ganun, gumagawa po sila ng mga livelihood products po natin.
0: Alright.
1: Maraming salamat, Jail Officer 1, Micah Jala, Nicole P.D. Guzman, ang Community Relations Service Officer, isa lang binanggit dito na titulo niya, ng BJMP Region 12. Maraming salamat.
0: Maraming salamat, ma'am. Baka may gusto kayong mamadiin, ma'am. Nasa inyo pagkakataon.
8: Yes po, gusto ko lang po batiin yung BJMP Region 12 naman po, headed by our Regional Director, Jail Chief Superintendent Erwin Kianipi Ronquillo, sir. Magandang hapon. Of course, ang aming City Jail Warden from General Santos City Jail, Mail Dorm, ang pinaka-snappy at pinaka-poging warden ng Region 12. Jail Superintendent Joe Anthony Gargarita, my family and friends from Region 12. Magandang hapon po and thank you for listening.
0: Maraming salamat, Jail Officer 1.
8: Yes, sir.
0: De Guzman. Samantala, mga connect, narito na ang ating Agamoba Trivia Question for the week.
1: Hashtag, Agamoba ng ating mga buto ay patuloy na nagbabago at nag-iiba habang tayo ay lumalaki o tumatanda. Sa katunayan, mas marami pa ang buto ng isang sanggol kaysa sa isang nakatatanda.
0: At ang tanong natin, mga connect, Hashtag aghabo ba kung ilang buto mayroon ng isang adult na tao kapag nagdugtong-dugtong na ang mga ito mula sa pagkabata? Kung alam mong sagot, mag-comment at huwag kalimutan ang hashtag DOST sa unahan ng inyong sagot. Samantala, sa ating pagbabalik, kikilalanin pa natin ang isang jail officer na katuwang sa pagpapalaganap ng agam at teknolohiya sa GenSan. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Mula sa matatayang na bundok hanggang sa kasunog-sunogan ng mga isla sa buong bansa.
4: Tunghayan ng iba't ibang programang hatid ng Department of Science and Technology o DOST. Ito ang agham na ramdam. Nagbibigay ng solusyon at oportunidad para sa ating mga kababayan.
3: Abangan ng lahat ng yan sa Siyensikat.
7: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakonek, hindi lang pader at rehas ang nagtatakda ng buhay sa loob ng pitan, kundi ang pag-asa at bagong simula na itinatanim natin para sa ating mga kababayan.
1: Kaya naman, kilalanin natin ang opisyal na nasa frontline ng paghubog, pangangalaga sa kapakanan at makataong rehabilitasyon ng ating mga PDL sa GenSan. Makakasama natin ang Unit Welfare and Development Officer ng BJMP Region 12 na si Jail Officer 1 Harold John D. Dumaup. Magandang agham, Jail Officer 1 Dumaup.
9: Good afternoon, Secretary and Sir Onin, at sa lahat ng tagapagkinig natin dito sa Radyo Siyens.
1: Papayag ka ba na binati ni Micah yung pinakagwapo daw na hindi ba ikaw yon?
9: Very supportive po ako doon, sir. Gwapo po yung warden namin.
1: Okay, okay. Bilang Regional Jail Officer, paano ba binabago ng DOST Community Empowerment through Science and Technology Project ang araw-araw na operasyon at pasilidad sa loob ng BJMP General Santos City Male Dormitory?
9: Actually, sir, malaki talaga yung tulong ng DOST Community Empowerment through Science and Technology Program. Lalong-lalo na po sa water source. Malinis na po yung water source ng jail. Mm-hmm. And sa mga programs po namin, mas napalawak po yung plataforma namin sa pag-implement po ng mga programs. Mm-hmm. Lalong-lalo na po sa education, livelihood, and skills enhancement programs po.
0: Alright. Malaki usapin po, sir, yung kalusugan sa mga jail facilities. Paano po nakatulong ang in-house water treatment facility para maayos ang usapin sa malinis na tubig at maiwasan po yung mga sakit tulad ng gastrointestinal illnesses sa mga PDLs po natin?
9: Actually, sir, yung health ng ating mga PDL as well as our personnel, mm-hmm, are paramount priorities ng ating jail, ng General, mm-hmm, Santos City Jail Male Dormitory. So, with the support of DOST sa pag-implement po ng water treatment facility, there is a significant difference po in terms of gastrointestinal incidents ng mga illnesses. So, before, meron tayong mga incidents. Mm-hmm. As of now po, wala po tayong report based sa ating jail nurses.
1: Alright. Mm-hmm. Dumami pa sa 324 PDLs ang naging aktibong bahagi ng project. Ano po ang pagbabagong nakikita nyo sa mental health, disiplina at pananaw sa buhay ng mga PDL mula nung pumasok ang mga bagong livelihood tools at Starbucks Digital Library?
9: Sa totoo lang, sir, more than 400 na po yung of the moment. Kasi everyday may mga dumadagdag po ng mga PDL ang nai-involve sa ating mga programs.
1: Nagiging interesado?
9: Yes po, sir.
1: Hindi naman dumadami yung kinukulong. Nagiging interesado?
9: Araw-araw may nakukulong, may nakukomit din, ay may nare-release din. Okay, pero doon sa mga beneficiary natin sa programs natin, mas marami pong nagiging interested because of the support ng mga programs, yung mga additional facilities and equipments na nabigay ng DOSTSS. Lalo na sa skills. Mm-hmm. Dati, ang skills natin is mga siguro less than 20 lang yung or 60, 50 lang, 2 digits lang yung nagpa-participate ng mga PDL. Ngayon po, nagkandak po tayo ng mass graduation sa TESDA na 480 sabay-sabay po sa nakapag-graduate because of the additional facilities ng DOST sa tailoring and more.
0: Alright, naku, maganda po yan, sir. At sa mahigit pong 200 PDLs na nakalabas mula 2022 hanggang 2025, marami po sa kanila ang nakapagtayo ng sariling microenterprise o nakahanap ng trabaho gamit ang natutunan at nakapagbagong buhay. Paano ba sir nakatulong yung mga kasanay na natutunan nila sa loob para hindi na sila muling bumalik sa kulungan?
9: Actually, sir, ang pinakahamon talaga sa ating mga PDL is kung paano sila magsimula ulit. Mm-hmm. Because of the judgments and rejections na galing sila sa jail. So yung ginagawa namin, pinapaigting namin yung mga programa para paglaya nila, may mga bitbit sila ng mga certificate of completions, national certifications, and meron na po kaming college behind bars.

0: kapwa jail officer, sir, is huwag nating i-underestimate yung potential collaboration ng DOST at ng Bureau of Jail Management and Penology.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam naman natin na we are advancing in modernization. So if we talk about advancing, so modern technology, sana no one should be left behind. Even tayo sa jail, mag-advance din tayo. Modernization.
1: Mm-hmm. Matanong ko lang siya kanina, di ba may mga PDLs tayo na nakakalayan na, kaya lang parang natakot sila dahil baka kung baka hindi matanggap,
0: yes,
1: ng marami sa ating mga kababayan. Pero meron bang mga kababayan tayo na nakulong na ayaw na talagang bumalik sa labas? Ibig sabihin talagang nakakulong, lalo't may mga ganito mga project po sila sa kasalukuyan.
0: Based with my experience, sir, may mga nakakausap ako na mas gusto nila doon sa loob.
1: Loob. Mm-hmm.
0: Kasi may mga PDL tayo na wala ng pamilya,
1: mm-hmm,
0: iniwala ng pamilya.
1: Ayun.
0: So tayo yung mga jail officers, tayo yung nagsisilbing pamilya sa kanila.
1: Mm-hmm. Pero meron bang pagkakataon na gusto pa nila lumabas ng kulungan?
0: Ay, hindi po, sir. Nakadepende po kami sa takbo nila kanilang kaso.
1: Alright.
2: Okay. Maraming salamat sa magandang balita nyo. Maraming salamat, Jail Officer 1 Harold John J. Dumaup, ang Unit Welfare and Development Officer ng BJMP Region 12.
1: Maraming salamat, sir. Baka may gusto ko i-shout out, nasa iyo pagkakataon, sir.
2: Huwag mo nang batiin yung gwapo mong jail warden.
0: Of course, nabatiin ko po ulit yung gwapo mong jail warden, sir. Una-una, binabati ko po lahat ng mga bumubuo ng BJMP Regional Office 12, lalo-lalo namin Regional Director, Jail Chief Superintendent Erwin Kenny Pironquillo, ang bumubuo ng General Santos City Jail, Mail Dormitory, sa pamumuno ng aming pinakagwapong jail warden, Jail Superintendent Joe Antonio Gargarita, at sa lahat ng aking mga kaibigan at pamilya sa Mindanao.
1: Alright. May mga kwento mo ba kayo, sir, mula sa mga nakakulong natin, mga PDLs, na tungkol sa buhay nila na kumbagay gumanda lalo mula nung dumating ang DOST at tinulungan sila sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay?
0: May mga PDL po tayo, sir, na in-apply po nila yung mga trainings nila doon sa labas, na kapag patayo na sila ng mga maliit na negosyo,
1: mm-hmm,
0: na kung ano yung mga skills and learnings nila sa jail na nagamit po nila through their establishment ng mga small businesses, sir.
1: Okay.
2: Ah, magandang balita yan. Mm-hmm. Actually, ito yung isa sa mga inspirational projects ng DOST.
0: Yes, sir.
2: Kasi kapag nandun ka, iba yung pinag-uusapan lang natin dito,
1: yes,
2: sa radyo. Pero iba yung pag nakita mo yung mukha nila na talagang may pag-asa na tinitingnan dahil nga sa oportunidad na binibigay ng BJMP katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Meron pa bang bumabalik dyan para matutuli sa programa kahit nakalaya na o hindi nyo na tinatanggap? Gusto nilang magdagdag ng training.
0: May mga ini-invite po kami, sir, na pwede silang mag-training sa kapwa
2: dati kasamahan. Ah, sila na magtuturo.
0: Yes po, sir.
2: Ah, very good, very good.
1: Alright, maraming salamat, sir.
0: Yes, thank you din, sir.
1: J01 Dumao, maraming po salamat. Kamusta naman natin ang mga online viewers natin. Anyway.
2: Yan, onin.
1: Mm-hmm.
2: Dahil dyan, nais nating batiin ang ating mga tagasubaybay na nakikiisa sa ating ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Jovita Pantonyal Nalbog, Aljon Timbal, Quincy Joel V. Kahilig, Dan Karsten, Jaffet C. Paipa, Nelly Agpawa, at Matet Pilausa Sigovia.
1: Ayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag Aghamuba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag Aghamuba, kung ilang buto mayroon ng isang adult na tao kapag nagdugtong-dugtong na ang mga ito mula sa pagkabata. Ang tamang sagot ay hashtag DOST 206 bones. Ayan. Isinisilang po ang sanggol na may humigit kumulang 270 hanggang 300 na buto. Ngunit nagiging 206 na lamang ito habang lumalaki at nagdurugtong. Ayan. Congratulations kay Lawrence Osenia. Tama ba siya? Congratulations again, Lawrence Osenia Genesis. Ayan. Mag-direct mensahe lang sa DOST TV Facebook page. Kalaki pang iyong pangalan, screenshot ng comment, Gcash number at date kung kailan nanalo para maklaim ang iyong premyo. Samantala, oras na para naman ating alamin ang iba pang announcement para sa susunod na linggo mula po kay Secretary.
2: sa ngalan

0: Po ng DOC, nais po namin batiin ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng advanced happy birthday.
1: Ayan, happy birthday po, Pangulong Bongbong Marcos. Mga kunek, yan po ang naging pagkubuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sa bayan di makapanood sa DOSTV social media pages, TV Plus Channels 3 at Affordabox Channels 45 to 49 at mapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli, ako po inyong kapatid, Saint Papawid, Onin Miranda.
0: At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Salidum Jr., patuloy na mag-ahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.
2: Mula sa matatayang na bundok hanggang sa kasunok-sunukan ng mga isla sa buong bansa.
0: Tunghayan ang iba't ibang programang hatid ng Department of Science and Technology o DOST. Ito ang Agham na Ramdam. Nagbibigay ng solusyon at oportunidad para sa ating mga kababayan.
2: Abangan ng lahat ng yan sa Siyensikat.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Maritime sector at critical mineral industry pinalalakas ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinalalakas pa ng Pilipinas ang kakayahan ito upang maging isang competitive maritime hub at pangunahing kabalikat sa produksyon ng critical minerals. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaki ang maitutulong ng strategic location ng bansa at ng mga manggagawa nito upang mapaunlad ang shipbuilding, ship repair at maritime engineering at iba pang industriyang pandagat. Kung matatandaan, ilang foreign company ng shipbuilding industry ang kasalukuyang nag-ooperate sa Cebu, Subic at Batangas dahilan upang maging malaking pinagkukunan ang trabaho at export revenue sa naturang sektor para sa bansa. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na strategic growth din ng Pilipinas ang sektor ng critical minerals upang hindi lamang manatiling nakataon sa extraction at pag-export ng hilaw na resources. Layunin ng bansa na magkaroon ng value adding sa pamamagitan ng domestic processing, manufacturing, research, innovation habang tinitiyak ang mahigpit na environmental safeguards at malinaw na pakinabang para sa mga apektadong komunidad. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mambabata, si pinaalala na konstitusyon ang dapat masunod sa voting threshold. Si Kathleen Forbes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iginiit na co-legal portalist Representative Alfredo Garbin Jr. na ang saligang batas pa rin ang pinakamaasahang batayan sa pagtukoy ng voting threshold para sa conviction sa impeachment trial. Ito'y matapos magtalaga ang Senate Impeachment Court ng 4 na retirado magistrado bilang Amici Curiae upang magbigay linaw sa usapin ng kinakailangang boto para sa conviction. Ayon kay Garbin, bagamat mahalagang marinig ang pananaw ng mga Amici Curiae, higit na dapat manaig ang malinaw na provision ng konstitusyon na kasadaan niya sa Article 11, Section 3 na kailangan na concurrence ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para ma-convict sa impeachment. Dahil sa 24 yung miyembro ng Senado, sinabi ni Garbin na 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Git niya, kung nais paguhin ang 2/3 requirement, dapat amyendahan muna ang konstitusyon sa prosesong itinakda nito at hindi baguhin sa pamamagitan lamang ng isang ruling. Binigyan din ni Garbin na ang 16 na boto ay hindi lamang mungkahi kundi malinaw na requirement ng saligang batas. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Latest ng Guerra Survey sa impeachment voting threshold, nagpapakita na naiintindihan ng taong bayan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Bulak Kamara, si Melanie Valdos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Natutunayan na lumalakas na ang interes ng publiko sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mataas na antas ng kamalayan ng mga mamamayan na nagsisilbi rin niya hamon sa mga senador na gampanan ang kanilang mandato bilang mga hukom sa paglilitis. Inihayag ito ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong bilang reaksyon sa pinakahuling survey ng Tanjury hinggil sa mga panuntunan ng paglilitis at voting threshold. Base sa survey, 54% ng mga respondents ang nais na hindi isali sa botohan ang mga senador na madalas lumiban o hindi nakakadalo sa paglilitis, habang 53% naman ang pabor na ibaba o i-adjust ang voting threshold sa 2/3 batay sa 20 senador lamang na aktibo at regular na dumadalo. Binigyan din ni Adyong na sumasalamin ang mga numerong ito sa masugid na pagsubaybay ng publiko sa bawat hakbang ng paglilitis. Narito ang paghayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
5: Well, it only manifests how the people do understand that the impeachment trial is really about them. It's about betrayal of public trust. Naiintindihan po ng taong bayan yan at pinapakita nila na yung basic po na requirement para magkaroon ng tapat, impartial, na magiging hatol ng impeachment court ay base doon sa pagkakataong makita, madinig ng mga senator judges ang mga ebidensya at testimonyo ng testigo.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ulat ng ating kasamang si Melanie Baldos Reyes kaugnay sa latest tangerine sorbet. NBI naghain ng disbarment case laban sa mga abogadong sangkot sa umano'y honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Si Luisa Erispe sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinumpirma ng National Bureau of Investigation na naghain na ang ahensya ng disbarment case laban sa mga abogado ng umano'y honey trap scheme o sex scandal plot na binuo para kay Executive Secretary Ralph Recto. Batay sa kumpirmasyon ng NBI, inihain ang kaso ngayong araw sa Korte Suprema. Hindi naman inisa-isa ng NBI sino ang mga abogado na kabilang sa disbarment case. Pero kasama niya rito si dating Congressman Jing Paras, Attorney Roy Rondain at iba pang abogado na kasama sa reklamo ng NBI sa DOJ. Matatandaan na ayon sa NBI, ang ilang abogadong sangkot ay pinaniniwala ang tagagawa umano ng script para sa honey trap scheme na ang nakaisip niya ay si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Sinampahan na ng NBI ng reklamong qualified human trafficking si Leviste sa DOJ. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
7: Killer Joe, go! Holding her so tight.
6: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
14: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda bang takbo?
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
14: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
14: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
22: Sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ang Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas, ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
23: Ayan, good afternoon po. Magandang hapon po at kumusta po sa ating mga kababayan. Biyernes na naman po ng hapon at tuloy po kayo dito lamang po sa tahanan ng OFW, programang hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers. Ayan, so ako po ang makakasama ninyo sa hapon na ito. Assistant Secretary Kiko De Guzman po ng National Reintegration Center for OFWs. At ito po ang programang tumatalakay sa mga issue at mga kwento ng ating mga kababayan, ang ating mga bagong bayani at ang kanilang mga pamilya. So, dyan lamang po kayo, makinig po at join na rin po kayo dahil live nyo po kaming masusubaybayan at maririnig. Mapapanood din po sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas 1, official Facebook page din ng Department of Migrant Workers, at sabayan din pong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. So ang aking pong partner ay parating pa lamang at una po muna. Ako muna ang inyong makakasama ngayong hapon at punong-puno po ang ating programa ng mga bisita, mga kwento at syempre maya-maya lamang po ay marami rin po kaming mga announcement. Diba? Alam ko maraming nakikinig na mga seafarer daw natin sa hapon na ito at mukhang may mga pagod news ang NRCO at ang DMW sa dulo ng ating programa. So dyan lamang po kayo at patuloy po kayong makinig at pansamantala po ay narito muna ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito po ang Balitang DMW.
2: Balitang DMW.
23: Sa pangungunan ng Migrant Workers Training Institute o MWTI ay isinagawa ang makabuluhang pagsasanay hinggil sa non-punishment principle mula rescue hanggang post-conviction. Layo nitong palakasin ang proteksyon sa karapatan ng mga migranteng Pilipino. Pinangunahan ni Undersecretary Attorney Darlene R. Pajarito ang talakayan na nagbigay linaw sa mga legal na batayan at sa kahalagahan ng victim-centered approach para sa mga biktima ng human trafficking. Sa partisipasyon ng 35 kinatawan mula sa iba't ibang migrant workers offices, itinampok ang papel ng frontline defenders sa pagtukoy ng biktima, pagpigil sa re-traumatization, at pagpapatupad ng makatao at makatarungang proseso. Samantala ay lumagda naman sa isang MOU o Memorandum of Understanding ang Department of Migrant Workers, Blas F. Ople Policy Center at Unilab Education Incorporated upang palakasin ang reintegration ng mga nagbabalik na OFW healthcare professionals. Layunin ng kasunduan na mabigyan sila ng mga oportunidad bilang mga educators, trainers at mentors sa lokal na healthcare sector. Gagamitin ang kanilang mga kaalaman at karanasan mula sa abroad upang hubugin ang susunod na henerasyon ng mga healthcare professionals sa bansa. Pinagtitibay ng partnership ang mga programa ng DMW para sa makabuluhang pagbabalik trabaho ng mga OFWs dito sa Pilipinas. Sa linggong ito rin ay mainit na sinalubong ni Ambassador-designate Sinen Mangalile si Labor Attaché Melvin Caseda sa courtesy call sa Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh, Cambodia. Ibinahagi ni Labat Caseda ang mga programa ng MWO Cambodia bilang kabilang na ang mga updates sa mga kasong hawak para sa OFWs. Tinalakay ng dalawang opisyal ang mas matibay na tulong sa proteksyon, legal assistance, edukasyon at welfare services. Naninindigan ng embahada sa pagpapatibay ng one country team approach para sa kapakanan ng mga Pilipino sa Cambodia. At matapos naman ang pag-atake sa Odessa, Ukraine noong September 2, ay ligtas nang nakababa ang 26 na tripulante ng bulk carrier Gingo. Ayon sa DMW, kasalukuyan silang nasa Moldova at inaasikaso ang kanilang travel documentation para sa kanilang repatriation sa bansa. Katuwang sa proseso ang Philippine Embassy sa Warsaw, Konsulado sa Kyiv at MWO sa Prague kasama na ang mga ship owners. Tiniyak ng pamahalaan na maibibigay ang agarang tulong at benepisyo habang naghahanda silang makabalik sa Pilipinas. At yan po ang mga balita sa linggong ito at dumako naman po tayo sa ilang sandali lamang sa serbisyong DMW.
2: Serbisyo DMW.
23: Ayan, at kaugnay po ng isinasagawang tuloy-tuloy na Action Fund Distribution, bahagi po ito ng Uplift Program ng Department of Migrant Workers. Makakasama po natin ngayong hapong ito ang ilang benepisyaryo ng programa. Ayan. So sa hapong pong ito ay kasama natin si Ginang Emma Fernandez at si Ginoong Saidamen o Said Dalumabaw. Magandang hapon po sa inyo. Si Ma'am Emma po siguro muna. Bumati po kayo, ma'am. Sir.
3: Una sa lahat po, magandang loob po ako sa inyong lahat, sa Panginoon ng Diyos at sa aking pong mga kasama noon pong nandun ako sa Dubai, pati na rin po sa amo ko at sa mga pamilya ko. Maraming pong salamat.
23: Si Sir Said naman ay bati ka muna, sir.
4: Maraming salamat po kay Sir RD dahil natulungan din kami mga OFW at nabigyan kami ng fund action na makapag-umpisa ulit dito sa Pilipinas.
23: Ayan. Kay Ma'am Emma muna, Ma'am. Kwento mo nga ang iyong kwentong OFW. Saan ka nang galing, Ma'am? Anong trabaho? At ayan, ano po ang inyong karanasan?
3: Una ko pong karanasan nung nagpunta po ako sa Saudi bago ko napunta ng Dubai. Doon sa Saudi talaga, mahirap po talaga.
23: Mm-hmm.
3: Naranasan ko rin po yung hindi kumain. Mm-hmm. Nandun yung hindi ako pinasaw ng isang buwan.
23: Mm-hmm.
3: Tapos nandun po rin yung tinabuyan ako ng anak ng sa mukha ko ng tsaa, ganyan. Marami din po ako naranasan sa Saudi. Kaya kahit pa paano naman po, natapos ko rin po yung kontrata ko sa kanila.
23: Tiniis mo pa rin, opo. Mm-hmm.
3: Doon din po sa pangalawa kong punta uli ng sa Kuwait naman po, marami po ako napuntahan. Sa Kuwait po talaga matindi rin po ang paghihirap ko rin doon. Nandun rin po yung nagkagera sa Kuwait, nandun yung nagtatakbuhan kami, nagtatago kami doon sa silong ng hagdan, ng mga amo ko, ganyan. Nandun din po yung pagalitan ako ng amo kong lalaki, amo kong babae. Lahat po nung karanasan ko sa Kuwait, abot-abot din po ang paghihirap ko. Nandun din po yung duraan ako sa mukha ng mga anak ng amo ko, ganyan. Pero tiniis ko rin po, nandun yung awayin ako ng nanay,
23: Ma'am,
3: ng biyanan niya.
23: Oo.
3: Tiniis ko rin po pa alang-alang sa mga anak ko.
23: Medyo, pero Ma'am, mamaya kahit nakauwi ka na dito, kukunin lang namin yung mga detalye niyan, i-ano lang po namin. Yung pong mga detalye ay aayusin lang namin mamaya. Andiyan po yung isa naming regional director, abogado din po. Pakukuha ko lang yung detalye kasi pa-blacklist ka natin yung mga employer na ganyan. Bagamat po, yun nga, natapos yung kontrata o ano, ayaw po natin na yung mga ganyang klase na employer magpatuloy at yung posibilidad na magmaltrato o hindi pa maganda yung kasapitan din ng ating mga kababayan o ng kahit na anumang lahi pa na magtrabaho sa kanila. So, ayusin din po natin yung legal assistance para sa inyo. Alang-alang din po doon sa iba pang mga posibleng maging biktima. Kayo naman po, Sir Said, ano naman po ang ating kwentong OFW?
1: Ano po? Unang-una po, nung napunta po ko sa Taif, doon ako naging barista po. Then, maganda naman yung pakikitungo ng amo ko. Tatlong babae na amo. Then, nung kalaunan, sa middle na, parang nag-iiba na yung ugali nila. Then, yun, nagsabi ako sa kanila na kung pwede akong ilipat ng ibang employer. Di naman sila pumayag, pero yung iba kong kasama is pinayagan nilang makalipat ng ibang employer hanggat ako nagpupumilit pa rin akong lumipat kasi pag buwibisita yung tatlong babae is parang iba yung nagiging attitude nila. Hindi ko maintindihan kasi Arabo yung salita nila. Although may mga alam akong Arabic pero basic lang. Then sabi ko is kung ayaw nyo akong ilipat, tatakas ako. Kasi yun lang ang paraan para yun. Kasi iba na kasi yung ugali nila, parang nag-iiba na rin eh. Then hindi na kasi maganda yung pakikitungo nila sa amin. Then nung kalauna, lumipat ako ng ibang employer, hindi pala ako inayos nung bago kong employer. Hindi kasi sila nagkasundo nung dati kong then parang binebenta ako nung dati ko. Then ang sabi sa akin nung bago kong employer is magbabayad daw sila ng 25,000 SR kung hindi ako nagkakamali.
23: Mm-hmm.
1: Hindi pumayag yung bago ko kasi gusto nila is 10,000 SR. Hindi pumayag yung dati ko. So hanggat sa nangyari is hinurob ako. So TNT na yung naging
23: so, syempre paghurob para po dun sa mga kababayan natin na nakikinig. Pag ibig pong sabihin pag ginawa kang hurob, wala ka pong legal na papel, 'di ba? Wala ka ng legal na papeles doon. Kaya po hindi ka basta-basta pwedeng magtrabaho ng legal, hindi ka po pwedeng kumbaga yung documentation mo po ay wala, 'di ba? Kumbaga walang epekto. So ang pinaka magandang paraan po niyan ay 'di ba maayos ng ating MWO, ng ating Migrant Workers Office ang katayuan mo, ang mga papeles mo nang sa ganun either makapagpatuloy ka makapagtrabaho or legal kang mapauwi pabalik dito sa Pilipinas. So, anong nangyari, Said?
1: May nag-inspection ata ng mga baladiya. Mm. Yung mga baladiya na yun, hanggat sa tinignan yung ikama ko, illegal expired daw ako. Expired na, illegal daw ako. Then, dinala ko sa presinto. Apat kami, pero yung iba nakaalis kasi
4: legal pa naman daw sila. Then ako lang yung naiwan hanggat sa dinala ko sa deportation. Then isang buwan na ako nanatili sa deportation. Nandun na yung muntikan na akong mamatay dahil dun sa na-stress, depressed. Dahil gusto ko nang makalabas, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas na lang para ano. Alhamdulillah, may tumulong sa akin si Asnay at Ate Asnay Rampuan. Then nag-report siya sa Polo. Then hanggat sa lagi niya akong ina-assess. Hanggang sa nakawin ako ng Pilipinas.
23: Sa, sa mga kababayan po natin, ano po, na ririnig nyo naman po yung kwento ni Kuya Said. Pag kayo po ay nagka-problema sa mga papeles ninyo, ha, pag yan po ay nag-expire, kahit po sabihin ng inyong employer at kahit na mabait, ika ninyo nga employer ninyo sa inyo, wag yung pong mga papeles ninyo, lalo na po sa ibang bansa, wag po nyong mapapa-expire yan, o dapat po ay yan ay laging updated. So kung magkaka-problema po kayo sa papeles, work permit, ikama, visa, yung mga ganyan po natin, lumapit po kayo sa pinakamalapit na Migrant Workers Office, kontakin nyo po agad para po matulungan kayo kasi napaka-importante po ng documentation sa kanong legal na status ninyo dahil mas mapoprotektahan po kayo dyan sa kumbaga sa mga bansang inyong pinagtatrabahuhan. Yan. Sa pagkakataon naman pong ito ay may munting handog po kami sa inyo po, ang inyo pong action fund na amin naman pong ipinagkakaloob para may mapagsimulan naman po kayo dito sa ating bansa. Ito po ay of course sa kabutihan po ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malaki po ang ating pasasalamat dahil binigyan niya tayo ng augmentation sa ating pondo para mas marami pa po tayong OFW na matulungan, di po ba? Ayan. So, Nay Emma, ano po ang inyong mensahe naman sa pagtanggap po ninyo ng Action Fund at ano naman po ang plano natin pagkatapos po dito?
3: Nagpapasalamat po ako sa bigay tulong ninyo at kay attorney sa lahat po ng bumubuo dito sa loob. Ito pong bigay nila sa akin, siguro mapupuhunan ko po sa negosyo at saka suporta sa paggamot ko, ganyan kasi po naggagamot pa po ako sa tuhod ko, ganun.
23: Taga saan ka, ma'am?
3: Sa ano po, sa Malabon po.
23: Malabon. Oh, pagkuan, ma'am, meron tayong medical assistance din na pwede ka naming matulungan din sa check-up mo. Magsabi ka lang po sa ating DMW NCR Regional Office at kayo naman po ay pwedeng tulungan. Paminsan-minsan sa mga check-up, pwede naman namin kayo madala din sa OFW Hospital at dyan lang naman yan sa may Pampanga para po kahit papano ay makatulong din kami sa rehabilitation saka sa pagpapagaling. Ikaw naman, Kuya Said.
4: Maraming salamat. Sige po. Yun nga po, nagpapasalamat po kami sa DMW, especially po kay Sir Attorney dahil sa andog niya sa amin ng konting tulong na muli kami makapag-umpisa dito sa Pilipinas. Yun lang po. Salamat po.
23: Ayan. At pag-anuhan nyo po at marami pa naman po kaming mga programa din na handog sa inyo. Lingon ng lingon. Pag napapansin po siguro ng ating mga kababayan na nanonood at hindi lamang naman nakikinig, itong dalawa po nating bisita, lingon ng lingon dun sa likod. Di bali po, mamaya, yung nililingon nila, kaharap po natin dito at i-interviewin. Saktong-sakto po, 'di ba? Saktong-sakto. At 'di ba, kumbaga naman ay saktong-sakto makakapanayam naman natin ang tinatawag nilang attorney, regional director attorney at natawag nila. Mamaya po upang ikwento sa atin ang mga mga programa po ng DMW-NCR. So, kami rin po ay nagpapasalamat dahil pinagkatiwalaan nyo po, pinagkatiwalaan ninyo ang inyong kwento dito sa ating programa. At asahan nyo po na patuloy po ang suporta ng ating departamento sa mga OFW po at sa inyong mga pamilya. Ayan po. So, maraming salamat. Diyan lamang po kayo at maya-maya lamang po ay may mga makakapanayam pa po tayo na atin pong mga kababayan at syempre ang atin pong special na bisita sa hapon na ito at magbabalik po ang tahanan ng OFW.

0: We believe that this election is very beneficial to all Bangsamoro people, to Moros, because it allows people to get the access to good governance. Overall, this parliamentary election is very substantial to BARM because it can also enhance how people will carry their traditions and culture, allowing them to preserve their rich history from generation to generation. We believe that this parliamentary election is a step towards an innovative future where unity, peace will be fostered in all means possible. Thank you.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
3: Inaayos ko lang yung headset ko at mukhang online yung ating susunod. Pero hindi po ito online. Ang ating pong co-host ay nandito. Ayan, nandito at galing sa mga meeting po kanina. Naaanohan ko pa sa office eh. Ang dami pang mga OFW na mga kinakaharap. Pero pabatiin ko muna ang aking partner. Asik Benny, bati ka nga muna.
4: Thank you, partner. At maraming salamat sa ating mga taga-subaybay na patuloy na hindi bumibitaw. Kaya Asik, partner, number one tayo.
3: Yun pala, nakalimutan kong banggitin kanina. Mamaya buti ako pala
4: na
3: sana
4: dumating ako kung hindi nabanggit ko.
3: Hindi natin na last quarter, di ba? Okay. Last quarter, I think around June, May okay. And June, di ba? May and June. Tayo number 2.
4: Oo,
3: di ba? Hindi naman po sa kami ay pero natutuwa po kami sa ganyan. Ibig pong sabihin ay lumalawak po ang engagement at we're really thankful. We're very very thankful po ang buong Department of Migrant Workers family. Syempre, kasama na rin po ang Radyo Pilipinas family ay nagpapasalamat po kami syempre sa inyong suporta, di ba? Parang
4: yes.
3: Akala ko dati doon lamang sa aming maliit na baryo sa Nueva Ecija. May nakikinig dito sa program. Kumbaga lahat lang ng kumari ng nanay ko ang nakikinig dito. Yung pala partner ay talagang by the thousands, by the hundred thousands ang ating listener. So thank you very much.
4: Yun na ang nabalitaan ko, partner, na yung buong barangay nyo pag ganitong oras nandoon sa harapan ng bahay nyo at nakikinig
3: nakikinig dito. And speaking of Nueva Ecija, partner, dumako muna tayo sa kwento ng isa nating kababayan. Ito'y taga Nueva Ecija din at pagkwentuhin muna natin siya ng kanyang karanasan mula Thailand. Ayan, sa bansang Thailand naman. At nagbabalik Pilipinas, of course, si Teacher Julina Carpio matapos ang 3 taon bilang isang teacher sa Thailand. At sa kabila ng hamon ng pandemya at iba pang mga kinaharap na problema ay pinili niyang umuwi upang muling makasama ang kaniyang pamilya at ipagpatuloy ang kaniyang profesyon dito sa Pilipinas. Ayan. So sa tulong ng sa Pinas, ikaw ang Mama at Sir o SPIMS program, nabigyan siya ng pagkakataong muling ituloy ang kanyang pangarap bilang guro.
4: Yes, partner, at makakakwentuhan natin via Zoom si Teacher Julina. Magandang araw po, Ma'am Julina.
3: Online na ba si Ma'am Julina? Ayan, online na si Ma'am Julina.
5: Hello po, magandang hapon po sa lahat ng online viewers natin at sa Ansan Studio.
4: Yes po, Ma'am Julina, bago ka naging OFW, anong trabaho mo dito sa Pilipinas?
5: Isa po akong OIC sa isang lending company dito sa aming bayan po.
3: Ayan, lending company. Hindi ko natatanungin kung anong lending, pero taga saan ka nga, Ma'am Julina?
5: Dito po ako sa bayan ng Bungabon, dito sa Nueva Ecija.
3: The onion capital of the Philippines. Yes, tama ba? Ayan, ang kanilang very famous Sibuyas Festival kada April. Ayan, kada April. Oo. Sige. Ma'am, kumusta karanasan bilang isang Filipino teacher sa bansang Thailand? How was the experience?
5: Ayan, so pinanood ko nga po kanina yung dalawa po nating kababayan din na nag-abroad. So sa amin po, sa Thailand, kung i-compare ko, mas swerte po kami doon dahil when it comes to working environment, okay po kami. And then yung employer po namin, okay naman po siya. Talagang ang kalaban mo lang po doon as yung communication barrier po natin dahil ang hirap po talaga na hindi po English yung kanilang first language. So, yun po yung isang nagpapahirap sa amin na mga OFW sa Thailand. And yun po sigurong pagkain.
3: Yung manghang. Pagkain. Ayan, manghang. Kung hindi tayo sanay, medyo ano.
5: Yun. So, sa trabaho naman po, magaan naman din po. At ang mga kababayan naman po nating OFW doon ay hindi naman po sila nagpapabaya sa mga bago, na kagaya ko nung bago pa lang po ako. So, sinusuportahan po nila ako. And then, yung pong, yung ating pong mga agency doon, ay talagang sobrang hands-on naman din po sa mga OFW talaga.
4: Oh, so ibig sabihin, hindi yun lang ang medyo naging malaking hamon sa inyo at adjustment nung dumating po kayo. Pero nung panahon na yun, yun ba ay kasagsaga ng COVID-19?
5: Yes po, yun po yung siguro para sa akin yung naging struggle ko nun. Kasi dumating po ako doon na 2019 and then nung 2020 po, yun na po nag-start yung kasagsaga ng pandemic. Oh. Doon po yung isang nahirapan kami na kung saan po nag-stop po yung pasok. So, nawalan po kami ng karamihan po sa mga Filipino. Ang sabi po, nawalan ng trabaho dahil nga yung school po nag-stop. Wala. Talagang totally stop po lahat kahit po mga government agencies or anything po. At buti na lang po sa amin, hindi po nag-stop yung aming sahod. Kumbaga, nag-half lang po siya. So, yun lang po yung isang na sa amin. And then, yun din po yung reason na nagpa-uwi sa maraming OFW sa Thailand.
3: Ayan. So, siyempre, ma'am, may decision na. Uuwi. Diba? Uuwi. What's next? Diba? What's next? So, paano mo nalaman yung ating programa na tinatawag na sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir? At ikwento mo sa amin, paano ka tumawid from a returning OFW nung panahon ng COVID nitong mga patungo sa iyong pagiging teacher ngayon diyan sa Division of Nueva Ecija.
5: Ayan, sobrang thankful po kami para sa amin po ng mga aspiring teachers kasi po hindi po kami natatakot na umuwi sa bansa namin na hindi kagaya po nung iba na ala, wala na akong magiging trabaho pag uwi ko ng Pilipinas. So, kami pong mga aspiring teachers, yung pong SPIMS program po talaga, yung parang nakatulong talaga sa amin na parang kung umuwi ka man dito sa Pilipinas, may kalalagyan ka. Kung umuwi ka man, wala kang worries. So, yung process po noon, kung paano ko po nalamin, dahil po may mga co-teachers na po ako dati doon sa school ko na nakauwi po through SPIMS program po. So, hindi na po nila naging problema talaga kung paano ba yung mag-a-apply po ako. Marami kasing balibalita na mahirap daw po mag-apply, ganyan. So parang kami, okay lang, kahit umuwi kami ngayon, may programa na tutulong sa amin para po directly DepEd, pag-uwi namin, pasok na lang po kami. Wala pong magiging normal, wala pong ranking, ganyan. So, napakadali po, napaka-smooth para sa mga aspiring teachers na kagaya po namin na nag-work abroad na makapunta po sa DepEd.
4: Partner, kunin ko lang yung sabi niya kanina, may kalalagyan. Alam ko po, ngayong buwan na to, yung mga SPIMS beneficiary, may kalalagyan talaga sa bagong programa ng DepEd.
3: Yes.
4: Pwede mo bang i-ano yun, partner? Ano ba yung...
3: Ma'am, anong rank mo ngayon?
5: Actually po, waiting po ako doon sa appointment ko as teacher 4.
3: So ngayon, from teacher 1 ka to teacher 4. Okay, tamo. Yan. Ooh. Yan yung kalalagyan, 'di ba? Yan yung sinasabi natin.
6: Hindi siya kalalagyan, lumaktaw.
3: Yes. Alam mo sa totoo, partner, itong sa ating SPIMS program yan, katulad ni Ma'am Julina, napakalaki ng and the president himself, President BBM, announced it during his SONA, 'di ba? Teachers Month po ngayon na at natutuwa po kami sa mga kwento ng ating SPIMS beneficiaries kasi kasama po sila sa libo-libong mga public school teacher na nakikinabang ngayon doon sa career progression program ng Department of Education. At binibigyan talaga ng pagpapahalaga. Isipin mo yun, pumasok ng teacher 1, ang usual na tracking kasi niyan, teacher 2, teacher 3. Merong mga kasabayan si Ma'am Julina sa Division of Nueva Ecija na na-meet namin nila Director Ande last week doon sa NRN sa Nueva Ecija. From teacher 1, teacher 6 na sila ngayon in a span of 3-4 years. And si Ma'am Julina, hinihintay na lang bumaba yung appointment niya. Appointed 2022-23 ba, Ma'am Julina? Parang ganun ka nag-start, ano?
5: Yes po, 2023 po.
3: 2023. So beginning this year, teacher 4 na siya. So yung career progression niya ay mabilis, 'di ba? At marami pa po kaming mga ganyang kwento at talagang tinutulungan po namin dahil po bilang pagpapahalaga talaga sa ating mga twice the hero, ang tawag natin, Kaveni, partner. Mga bagong bayaning guro at mga bayaning muli dito sa ating bansa. Ayan.
4: So, napakaganda yung tinuran niyo po, partner. At gusto ko rin tanungin si Ma'am Julina kung ano ba ang mensahe na maibibigay mo sa kapwa OFW teachers na dating o naisting bumalik sa Pilipinas pero nag-aalala kung paano sila muling makapagsisimula.
5: Ayan. So, maraming OFW nga po akong naririnig na ganyan. So, unang-una po, meron po tayong gobyerno na tutulong sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. So, kung po kailangan nyo ng support, unang-una, so, mag-go po tayo sa ating mga government agencies na sila po yung unang makakatulong sa atin sa kanya. At sa mga aspiring teachers po natin, wag po kayong mahiyang magtanong, wag po kayong maghiyang mag-email. Kasi meron pong ganyan eh, yung nag-email daw po sila, wala naman daw pong response. So, ang tagal-tagal daw po. Isa pong nagustuhan ko sa SPIMS program is binibigyan po kami ng timeline. Mm. Halimbawa po, katulad po ako noon, kasagsagan na po ng pandemic noon, gusto ko na pong umuwi. Tapos, nagdadalawang isip po ako, uwi na ba ako or mag-i-stay pa ako dito. So, nag-email po ako. Then, parang 6 months before po ng end ng contract namin. Tapos, ayun po, nag-update po sila from time to time. Hindi po totoo na hindi po pinapansin yung mga email ninyo. Talaga, ginagawa po nila yung kanilang mga trabaho talaga. It takes time po. Huwag po kayong makinig doon sa iba na sinasabi po nila na hindi naman sila nagre-response. Yeah. Hindi po totoo.
3: Nakakataba
5: yun
3: naman po ng puso.
4: Kita
3: oo, di ba?
4: Mo.
3: Syempre, di ba? Kasi ano po, malaking ano 'yan sa amin, Ma'am Julina, na at least yung ba, sabi nga po namin, hintay lang po sandali. Kami naman po ay ginagawa lahat ng paraan. Hindi lamang sa SPIMS, ha, meron na rin tayo para sa nurses at sa iba pa po nating mga professions at sa iba po nating mga kababayan yang bumabalik ng Pilipinas. So, maraming salamat, Teacher Julina Carpio, at pa-shoutout na rin sa mga taga Division of Nueva Ecija, kay Dr. Erickson Sabakan, ang poging-pogi at napakagaling na ating Schools Division Superintendent diyan sa Division of Nueva Ecija. Nakita-kita kami last week nung balik-turo activity sa Palayan City sa Nueva Ecija. So, thank you po, Ma'am Julina Carpio, at sa lahat po ng ating mga SPIMS teacher. Saludo po kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Happy Teachers Month po. Ayan.
5: Thank you po.
4: Okay. At dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
1: Kaagapay Mo. Kaagapay Mo sa DMW.
3: Kanina pa ako paulit-ulit dito, sabi ko ano eh, Nueva Ecija program, Nueva Ecija airing and program to. Yung susunod nating makakasalamuha, yung ating i-interviewin sa hapon na ito. Bagamat ito ay kumbaga regional director ng pinakamalaking rehiyon sa Pilipinas, ang National Capital Region in terms of services natin sa Department of Migrant Workers at sa volume din ng clients. taga Nueva Ecija din. Oh. Taga Nueva Ecija din to. Yeah, taga Nueva Ecija din to. Kaya ngayong hapon ay pabatiin muna natin ang ating guest. Walang iba po kundi po ang Matikas na Regional Director ng DMW National Capital Region, Attorney Falcone Millar. RDAs, bumati ka muna.
7: Ayan. Maraming salamat po, Asik Kiko. May kabayan from Nueva Ecija. Asik Benny, magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat ng taga-subaybay ng tahanan ng OFW at sa ating mga mahal na OFW na nakakalat sa buong mundo, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat.
3: Ayan. Una-una, RDAs, kumusahin natin ang DMW-NCR. Simulan agad natin dun sa kanina, yung dalawa nating guest. Actually, dalawa lang yun na nandito sa studio. Sila Ma'am Emma kanina, saka si Kuya Said. Pero ang dami dyan sa labas, gusto ring bumate. May walo pang bitbit si RDAs dyan sa labas. Kumusta ang ating mga serbisyo sa ating mga Action Fund beneficiaries dito sa NCR, RDAs?
7: Ay, salamat po, Asik Kiko. Ang ating pong pag-release ng Action Fund Assistance ay patuloy po. Noong September 8 tayo po ay nag-release ng 165 beneficiaries. Nag-release tayo sa 165 beneficiaries amounting to more than 8 million. At mamaya po pagkatapos ng ating programa ay mag-release po ulit tayo ng isa pang 8 million batch doon sa Central Office. At ganoon din po, inilalapit po natin ang serbisyo sa ating mga mahal na OFW. Inihahatid po natin ang kanilang mga Action Fund Assistance kung sila ay impaired yung mobility. Kung sila ay nasa ospital, sila ay nasa bahay at hindi sila makakapunta sa ating tanggapan, pinaparamdam po natin na ang tahanan ng OFW ay mas na nakakarating sa kanila ang serbisyo ng tahanan ng OFW. Patuloy po yan, Asik Kiko, Asik Benny. September 30, pagdating po ng September 30, we expect that the backlogs of releasing ng Action Fund Assistance ay makakatch up na po natin sa DMW-NCR.
4: Ayan, diba? Partner, nagtataka ako kasi ang first moon naman ni RDAs, Falcone. Pero RDAs, yung palayo sa kanya is Ace. Alam mo naman yung is parang naglo-lontainis. Pag Ace yan, ibig sabihin mabilis.
3: Mabilis.
4: Unang-una. So, ibig sabihin talaga mabilis ang serbisyo sa NCR at una din sa
3: sakit. Una din sa sakit ng ulo. because it's NCR, di ba? It's NCR. Yung implementing office ng, di ba, syempre, regionalized eh. Yung implementing office would of course be the regional offices. Kaya napakahalaga po ng mga DMW regional offices. And because NCR ang pinakamalapit sa central office at yaan ng ano natin, sila ang numero uno talaga pagdating doon sa on the ground na support at on the ground natin na implementation. So, RDAs, ayan, maliban doon sa Action Fund, ano pa yung mga naka-pipeline at ano pa yung mga services natin na talaga namang tinututungan at pinupush natin for NCR?
7: Yung banggitin ko na po, kunin ko na po itong pagkakataon na to, no, para i-promote ko yung ating alaman tungo sa kabuhayan na partnership natin with NRCO, TESDA. Tayo po ay mapalad na binigyan ng TESDA ng mahigit na 3,000 scholarship slots para sa ating mga OFW returnees at sa kanilang pamilya. Sari-sari pong kurso ito na ngayon ay ongoing ang enrollment, simula sa languages, meron tayong basic and advanced skincare, meron tayong facility cleaning, at yung ating number one most requested na kurso, yung caregiving, yan po ay available sa lahat ng mga OFW na OFW returnees at sa kanilang pamilya. Ongoing po ang ating registration ngayon, enrollment, at patuloy po na inihikayat namin ang ating mga mahal na OFW na i-avail po ito. Meron din po silang allowance dito, courtesy of TESDA. Meron po silang matatanggap na allowance sa kalagitnaan o pagkatapos ng kurso.
4: Partner, 3,000 ano?
3: 3,000 sats. Wow. Mamaya po ipa-flash namin sa screen yung enrollment form saka kung paano po mag-enroll. Kasi para

0: partners, yung mga kasamang OFW na gusto nilang malaman yung mga welfare updates program natin, kagaya ng mga umuuwing distress OFW. Kasi alam naman natin na karamihan ng mga umuuwi, nandito po yung ano natin, international airport, yung NAIA. At syempre, covered yan ng NCR. So ano yung mga welfare services na talagang madalas nang ilapit at itanong po sa inyo?
1: Maraming salamat po, Asik Benny. Ang karamihan ng ating mga wish list ng ating mga OFW na bumabalik din sa Pilipinas, syempre ay yung reintegration. Ang ating pong tanggapan ay maigting ang collaboration sa NRCO, National Reintegration Center for OFWs, para po sa hindi lamang sa empleyo, hindi lamang sa mga government services na maaari natin ibigay sa ating mga mahal na OFW, kundi pati yung ating livelihood assistance sa kanila, yung ating Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration. Yan po ay patuloy na ibinibigay natin sa ating mga mahal na OFW. Kaakibat po niyan, ang ating pagkakandak ng seminar, yung ating tinatawag na Financial Awareness Seminar, at yung Small Business Management Training natin. Patuloy po yan, at lagi po namin sinasabi sa ating mga mahal na OFW na hindi lamang dyan nagtatapos ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Bukas po ang ating tanggapan sa anumang kanilang pangangailangan. Marami po tayong mga ahensya na sila ay nangangailangan ng tulong. Yan sila po i-guide natin kung paano sila matutulungan ng mga ahensya sa ating pamahalaan.
2: Yeah. Pinapakita rin sa screen ngayon, may yung partnership signing, yung MOA signing with the local government of Manila, kasi nag-NRN fair kayo nung August. And speaking of partnerships, di ba, with local government units, gaano ka-importante yung partnership natin with the local government units here in NCR in terms of yung ating protection program, yung ating anti-illegal recruitment, anti-trafficking in persons?
1: Salamat po, Asik. Isa lamang po yan sa mga nilalaman ng ating memorandum of agreement, mm-hmm, sa ating mga local government units. Tama po kayo, noong August 26, nung nag-conduct tayo ng pangatlong NRA natin, ay nagkaroon din po tayo ng memorandum of agreement signing sa lungsod ng Maynila. Ito po, kapartner natin ngayon, ang local government unit ng Metro Manila. Partner natin sila sa ating pagkampanya laban sa illegal recruitment at trafficking in person. Welcome na welcome daw po tayo, sabi ni Mayor Sco, sa lahat ng ating ginagawang kampanya laban sa illegal recruitment. Ganun din po sa lahat ng universidad sa Metro Manila. Kaya nga po sinabi niya na yung memorandum of agreement na to ay ito lamang ay hudyat ng ating mas maigting na collaboration, mas pinaigting na laban sa illegal recruitment and trafficking in person. So, yung pong ating ginagawa ngayon ay tayo nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Office of the Mayor para dun sa kanilang capacity enhancement natin, na sila mismo ay magiging instrumento ng pagsupil sa illegal recruitment at trafficking in person. Nandyan din po, kasama din po dyan yung reintegration, provision of employment, and other government services na maaaring i-offer ng lungsod ng Maynila para sa ating mga mahal na OFWs.
0: Partner, minsan na nababasa ko sa ano natin sa SOCMED na nag-host tayo ng mga regular meetings ng PAM. PAM is yung Peso, yes, Association of Metro Manila. That's 17 cities and one municipality. So nakita mo kung gaano kalawak yung nasasakupan ng NCR. Gaano nagiging mabilis o maayos yung ating kolaborasyon sa mga LGUs through the Peso Association?
1: Maganda pong topic yan, Asik Benny. Dahil ang NCR lamang po ang mayroong association ng Peso sa buong Pilipinas. So yung ating ugnayan, pakikipag-ugnayan natin sa ating mga Peso managers sa local government units ay mas mabilis. Bibigyan ko po ng, gusto ko lang pong bigyan ng example, yung nag-viral na video doon sa isang human trafficking victim sa Myanmar na nakita ng lungsod ng Muntinlupa, ay agad i-communicate sa atin at i-communicate naman po ng DMWNCR sa tanggapan ng ating labor attaché sa Bangkok. Kaya po pinapasalamatan po ng Muntinlupa ang ating labor attaché doon, Don Albert Pangkog, Attorney Pangkog. Sa mabilis na aksyon, uuwi na po yung ating OFW na nag-viral yung video niya. na-rescue na po at

0: malapit na po siyang umuwi in few days ay paparating ito. So example lamang po yan, Asik Benny, sa napakaraming mga mabilis na collaboration natin sa ating local government units, 16 cities and one municipality.
1: At partner, nabanggit niya na because of this, kasi talagang sinusulong natin na ang ating mga ka-OFW ay maging bukas ang mata sa mga illegal recruitment at trafficking in person. Kasi nagiging ano eh, nagiging avenue, nagiging daanan yung mga ibang within the ano, ASEAN yung papunta ng Cambodia, minsan hindi dumadaan sa tamang proseso. Pagdating doon, nagkakaroon ng problema. So, nandyan yung peso, nandyan yung mga partnership para sabihin na kung gusto nyo mag-abroad, nandyan po yung NCR, mayroong mga seminars at dadaan po kayo para sa mga tamang proseso.
0: Tama po.
2: At siguro pang ano natin, pang closing kay RDA's partner, ano, moving forward, yung looking forward natin, by Monday itself, nabanggit mo yung peso association, merong kang sana tama yung pagkakaano ko, 2P 2M. 2M's 2P's. Ayan. Ano yung 2P's 2M natin na bininyagan lang namin. Ano, activity natin sa Monday. Siguro pa-promote mo na lang din RDAs at papanghuling ano natin niya para sa inyo.
0: Salamat po, Asa Kiko. Sa Monday po, September 14, ay magkakaroon tayo ng programa at ito po yung handog ng Pangulo sa apat na local government units. Mayroon po tayong participation doon. Yung 2Ms po ay Makati at Muntinlupa.
2: Makati mayroon, and Muntinlupa, okay.
0: Okay, mayroon din po tayo na intervention sa Pasig at Pasay.
2: 2Ps naman niya ay Pasig at Pasay.
0: Magkakaroon po tayo, marami po tayong activities yan. Magkakaroon po tayo ng awarding ng financial assistance doon mismo. At pati po yung partnership natin sa NRCO at saka sa TESDA, i-award din po natin yung mga scholarship grants na mga doon sa mga nag-avail na nung K2K, yung kaalaman tungo sa kabuhayan.
2: Ayan, oo. So, thank you tayo kay RDA's partner. So, maraming salamat kay RDA's. Wala kang shoutout? Wala kang
0: babatiin? Po, yun po sa ating mga kababayan, mga kababayan sa Nueva Ecija at mga kababayan nating mga OFW, ay bukas po ang ating tanggapan sa DMWNCR. Tama po yung sabi ni Asik Kiko kanina, napakarami pong serbisyo. Kanina sinabi po niya yung ating mga medical assistance ay bukas po ang ating tanggapan. Meron po tayong Sigla Wellness sa central office ng DMW at meron din po tayo yung mga medical staff doon, practitioners natin, doktor at nurses, na maaari po nating ma-avail yan, ang libre. Wala pong bayad. At yung pong ating, meron din po tayong ambulansya, Asik Kiko, Asik Benny, na naka-standby 24 hours para sa pangangailangan ng ating mga mahal na OFW.
2: Yes, naman po. At pa-flash yata natin sa screen ngayon yung binabanggit ng RDAs kanina. Yung expanded K2K ng NCR, that's 3,000 slots. Paki-post at paki-screenshot na lang po. Nandyan po ang ang paraan para mag-enroll. Patuloy pa rin po ang pagtanggap natin ng enrollment para po sa pagkakataon ito. Huwag na po niyong palampasin, mga kababayan. Open po ito para sa mga ex-OFW, kasalukuyang OFW kasi may online debt, at sa mga kapamilya po ng mga OFW, para din po sa inyo ang mga kurso na ito. At but wait ha, hindi lamang po ito isang training program, kaya nga po ito ay K2K, kaalaman tungo sa kabuhayan. Ibig pong sabihin, after nyo mag-training, meron po kaming job matching at job fair, handog po para sa inyo, nang sa ganun po, more chances po tayo na magkaroon syempre ng kabuhayan at ng trabaho naman dito sa Pilipinas. Pinas. Ayan. At isa pang announcement, partner, okay, na ano, bagong-bago rin namin programa na niro-roll out. Bukas na po ang aming demand survey para po sa ating balik-aral. Ayan, ang ating balik-aral program para po sa ating mga kababayang nais makapagtapos ng elementary at high school. Pinasimulan po ito ni Asik Benny noon. Kasama po, of course, nasa region amin pa po, 11. Bago lumipat ng Region 11, si OICARD, Labor Attaché Rose Escalada. Yes. Ang programa po, of course, ng Alternative Learning System o ALS, para po sa mga kababayan nating ex-OFW or OFW na gusto pong makatapos ng elementarya at saka syempre naman ng kanilang high school. So kung kayo po ay gusto po ninyo ng mentoring, tutorial, enrollment po para po maitawid at maipasa po natin ang ANE Accreditation and Equivalency Exam ng ALS. Katuwang po natin syempre sila Sexani Angara at ang DepEd. Enroll na po. Ayan, nasa Facebook page po ng DMW at ng NRCO ang enrollment form po para po sa balik-aral program. Ito po ay programang dog at hatid po para sa mga gustong makapagtapos ng elementary at ng high school. Minsan partner, ano yan eh?
1: At saka partner, dagdagan ko lang, pati po yung hindi pa nakatungtong ng K-12 kasi
2: yes,
1: bago ka makapag-enroll ng kolehiyo, kailangan matapos mo yung K-12, di ba?
0: Senior high.
1: Oo, yung senior high. So, kasama po rin po yon sa ELS.
2: Yes po. So, yan po ang ating balik-aral program naman for elementary and high school. At ayan, inoorasan ako, biniblinkan ako ng oras. Mabilisan lang po, pero syempre alam ko, save the best for last eh, yung ating pong announcement. Congratulations po sa ating 15 na nahirang. And si Ferris ano na rin kasi, si activities na rin natin. So, regional winners po, 15 pong regional winners natin representing our regions po for Likhang Marino 2026. Ayan, congratulations po. Naka-flash po ang inyong mga pangalan. Ayan, pabati-bati na lang po. Naka-flash po ang inyong mga pangalan sa ating screen. At kayo naman po ay aming na rin inaanyayahan at pinagre-ready. Likhang Marino National Leg National Competition of course begins on September 20. So baka kayo na ang susunod na Kenneth o kaya susunod na James ang ating mga winner from last year na ngayon naman po ay syempre tinatamasa na ang mga benepisyo syempre ng kanilang pangarap at kanilang pagsusumikap sa pagninegosyo dito sa ating bansa. So congratulations once again sa ating mga Likhang Marino finalists.
1: Congratulations at iyan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po ang inyong lingkod, Asik Vene Legazpi.
2: Ayan, at ako naman po ang inyong lingkod din, Assistant Secretary Kiko De Guzman po. Patuloy po kaming maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Bitin talaga, ano partner? Oh,
1: lalo na pag si RDA isang
2: isang ano pa nga, isang guesting pa nga para kay RDA.
1: Pangalawa na yan.
2: Pangalawa na to eh. Isa dapat, pangatlo dapat mag-podcast na tayo para kay RDA eh. At sa ngalan po ng aming mga kasamahan sa Department of Migrant Workers, ang mga kawani po, mga director, ang mga kapwa assistant secretary namin ni Asik Veni, our undersecretaries, and of course under the leadership of our secretary, Secretary Hans Leo J. Cacdac, muli po niyo kaming samahan sa lingguhan naming programa. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
3: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Panawagan ni Vice President Sara Duterte na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Conflict of interest ayon sa isang House Trial spokesperson. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinulang ni House Trial spokesperson at Lana del Sol Representative Zia Alonto Adyong ang umano'y conflict of interest sa panawagan ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba sa pwesto. Ayon kay Adyong, malinaw na si Duterte ang pangunahing makikinabang sakaling matuloy ang naturang pagkapatalsik. Sa isang press conference, iginit ni Adyong na bukod sa mensahe, mahalagang suriin din kung sino ang nagpapahayag nito. Biligyan din ni Adyong na hindi lamang ang issue ang dapat tignan kundi pati na rin ang motibo at ng taong nagpapanawagan. Narito ang pahayag ni House Trial spokesperson Zia Alonto Adyong.
3: Let's say, or for some extra legal measures that the president was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong umihingi na umalis sa pwesto ang presidente. So, ibig sabihin, conflict of interest, no? Nakita natin dito, sino humihingi na umalis sa pwesto, siya po ang magbibinipisyo.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Prosecution, kumpiyansa sa karunungan ng apat na Amici Curie na kinuha ng Senate Impeachment Court. Si Kathleen Forbes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Diwala si House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong sa kakayahan at karunungan ng apat na Amici Curie na inimbitahan ng Senate Impeachment Court para magbigay ng opinion sa voting thresholds impeachment trial. Kabilang dito si dating Chief Justices Artemio Pangaliban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at retired Associate Justice Adolfo Azcuna. Malaki ang yung diwala niya sa mga ito dahil hindi lamang sila mga dating magistrado ng Korte Suprema ngunit naging bahagi rin ng 1986 Constitutional Commission na bumuo ng 1987 Constitution. Ayon kay Adyong, mahalaga ang kanilang pananaw upang makatulong sa mga Senator Judge sa pagharap sa usapin ng 2/3 of voting requirement. Samantala, muli naman inginiit ni House Prosecution Advisor Robert S. Barbers na 16 na boto ang kanilang kinikilanang threshold alinsunod sa naunang ruling ng presiding officer ng impeachment court. Ayon niya, hanggang hindi binabago ang naturang ruling, ito ang kanilang iginagalang at sinusunod bilang prosecution panel. Paalala naman ni Barbers na ang usapin sa tama threshold ay para sa mga Senator Judge habang mananatili ng katuon ng House Prosecution sa paglalahad ng mga ebidensya at testimonya sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, impeachment court spokesperson, nanawagan sa publiko na magtiwala sa proseso at huwag mawalan ng tiwala sa mga senator judges. Mula sa Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald tungkol sa publiko na huwag mawala ng tiwala sa mga senator judges sa gitna ng usapin sa pagbabago ng voting baseline at threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tungkol, nauunawaan ng Impeachment Court ang mga obserbasyon na maaaring may ilang senador na nais nang mapadali ang botohan sa impeachment trial. Pero giit niya, bahagi ito ng democratic process at kailangan pagdaanan ng proseso para maresolba ang magkakaibang pananaw sa bilang ng mga botong kailangan para makapagpasya sa kaso. Sa kasalukuyan, may naunang ruling si Presiding Officer Chris Escudero na 16 ang botong kailangan para makonvict si VP Sara habang muling pinag-uusapan kung dapat bang ibaba ang voting baseline sakaling 20 na senador lang ang makadalo sa paglilitis. Sinabi ni Tungkol na makakatulong sa mga senator judges ang mga Amici Curie of Friends of the Court na inibitahan sa pagresolba ng usapin. Sa September 16, isa-isang ilalang lahat ng mga Amici Curie ang kanilang legal positions bago magtanong ang mga senator judges. Maaari ding magsumite ng mga tanong ang prosecution at defense sa pamamagitan ng presiding officer. Kung magkakaroon naman anya ng ties sa botohan, sinabi ni Tungkol na nangangahulugan itong bigo ang motion na baliktarin ang naunang ruling ni Escudero kaya mananatili ang 16 vote requirement. Hindi naman naboboto si Escudero sa usapin dahil ang kanyang naunang ruling ang itinuturing na kanyang boto. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Exports ng mga produktong Pilipino inaasang tataas ng 10% ngayong taon ayon sa DTI. Si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
6: Radyo Pilipinas Report. Inaasahan ng Department of Trade and Industry o DTI na tataas ng hanggang 10% ang exports o ang mga pinapadalang produkto ng Pilipinas sa ibang bansa ngayong taon. Sa isang panayam kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, malaking ambag dito ay ang pagbubukas ng pamahalaan ng mga oportunidad para sa mga produktong Pilipino na maipadala sa ibang bansa. Ang target lang sana ngayong taon ay umakyat ng 3% ang goods export at 4% naman sa services export. Pero inaasahang malalagpasan na ito ngayong taon dahil nga nasa 10.4% growth na ang exports mula pa lang nitong January hanggang June. Upang magpatuloy naman ang mataas na exports ng Pilipinas, magkakaroon pa ng mas maraming trade agreements, shows at market linkages ng DTI sa iba't ibang bansa. Sisilipin din ang pagpapalakas ng export ng mga produktong halal ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Batak Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Cooperative nagpasalamat sa 2.1 million pesos livelihood projects ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas Report. Nagpaabot ng 10 pusong pasasalamat ang Batak Tricycle Operators and Drivers Association Cooperative kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2.1 million peso livelihood project na kinabibilangan ng poultry housing at feeds na ipinagkaloob ng gobyerno. Nakatutulong ito sa dagdag na kita ng mga tricycle operator driver sa Batak City, Ilocos Norte. Ayon kay Ryan Aquino, patuloy na umaandar ang kanilang poultry business at nagbibigay ng karagdagang kabuhayan para sa mga miyembro ng TODA. Anya, inilaan ng 2.1 million peso para sa proyekto kabilang ang pagtatayo ng poultry housing at pagbibigay ng feeds. Nagsimula na rin anya mangitlog ang kanilang mga alagang manok na ibinahagi ng kooperatiba kay Pangulong Marcos bilang pasasalamat sa tulong na kanilang natanggap. Ayon sa TODA President, nasa 2,500 ang miyembro ang nakikinabang sa proyekto. Kung matatandaan, dumalong ilang miyembro ng TODA sa wreath laying ceremony upang personal na pasalamat matan si Pangulo Marcos para sa mga tulong at programang pangkabuhayan na nakatulong sa kanilang sektor. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. Singin mo na lang ako. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa una. May OPM na rock. Oh, hey! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga tinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda man takbo.
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Oras sa Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 128 episode ngayong 11 ng Setyembre 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin at paghahatid ng balita at impormasyon sa inyo nasan man panig ng bansa at mundo po kayo. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management, Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
20: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman, no? Oras na naman para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa
19: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
20: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Budget Peeps, napapakinggan po tayo sa FM band ng inyong mga radyo via DWFT 104.3 The Capital.
19: At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks po at sa FB pages. Tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Department of Budget and Management, Usapang Budget Natin, at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran.
20: Ayon, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa Kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
19: Yes, budget peeps, no? Kapag may pinapadalang Liam dokumento, package, o kahit simpleng greeting card, dati, alam naman natin na namumukod-tangi ang Philippine Postal Corporation o PhilPost, bago pa man mauso kung ano-anong mga paborito nyong service providers ngayon. At ngayong hapon po, no? Tatalakayin natin ang mahalagang papel ng PhilPost sa gitna po ng makabagong panahon. Ang mga natatanging proyekto at commemorative stamps kabilang na ang pagdiriwang ng ika-90 anibersaryo ng DBM. Pati na rin po ang mga hakbang para maprotektahan ng publiko laban po sa mapanlinlang na online scam o smishing.
20: Ayon, abangan po yan mamaya kasama ang ating guest sa Budget Matters, si Philippine Postal Corporation or PhilPost, Postmaster General and CEO Maximo C. Santa Maria III. Pero
19: yes,
20: syempre,
19: abangan natin yan, no?
20: Bago ang lahat, balitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating
19: Budget News.
13: Usapang budget natin, Budget News.
19: 17 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, ipinanukala po ng Administrasyong Marcos ang 300.96 billion pesos na pondo po para po sa Department of Transportation sa 2027 na mas mataas po ng 103.63 billion pesos o 52.52% kumpara po sa 197.33 billion pesos na panukalang pondo sa Fiscal Year 2026 National Expenditure Program o NEP. Higit po doble rin ito sa 137.85 billion pesos agency enacted budget sa ilalim po ng Fiscal Year 2026 GAA o dagdag po na 163.11 billion pesos. Sentro po ng malaking dagdag pondo ang pagpapalawak ng sistema ng RILES kung saan po 197.30 billion pesos ang inilaan po para po sa Rail Transport Program. 58.96% na mas mataas po kumpara po sa FY 2026 NEP. Kabilang dito ang 123.84 billion pesos para po sa North-South Commuter Railway o NSCR system at 67.44 billion pesos para po sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project o MMSP na kapag pinagsama po ay aabot po sa 191.28 billion pesos o halos 97% ng buong rail transport program. Naglaan rin po ng 1.17 billion pesos para po sa LRT Line 1 Cavite Extension na project at 1.94 billion pesos para naman po sa MRT Line 3 Rehabilitation Project. Layunin po ng pamumuhunang ito ang mapalawak at mapahusay ang kapasidad ng mga pangunahing sistema ng pampublikong transportasyon, mapabilis ang biyahe, mapalakas ang regional connectivity at makapaghatid po ng mas ligtas at maasang serbisyo sa mga commuter. Ayon po sa Department of Budget and Management, sa pangunguna po yan ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, isinaasaalang-alang po sa pagpopondo ang fiscal space ng pamahalaan, project readiness, kahandaan sa implementasyon, inaasahang resulta at iba pang spending requirements.
20: Sa iba pang mga balita, tumaas ng 22.2% sa 86.27 billion pesos ang panukalang pondo para sa hudikatura sa ilalim ng Fiscal Year 2027 National Budget mula sa 70.6 billion pesos na alokasyon sa FY 2026 General Appropriations Act or GAA. Kabilang po ito sa mga sektor na may pinakamalaking alokasyon sa 7.2 trillion pesos 2027 National Expenditure Program bilang suporta sa pagpapalakas ng operasyon ng mga hukuman, pagpapatupad po ng judicial reforms, at pagpapabuti ng akses sa hustisya. Mahalagang bahagi ng panukalang pondo ang 45.90 billion pesos para sa adjudication program na mas mataas ng 10.45 billion pesos or 29.48% kumpara sa fiscal year 2026. Gagamitin po ito para sa suporta para suportahan ang personal services at operasyon ng Supreme Court, lower courts, Presidential Electoral Tribunal, Sandigan Bayan, Court of Appeals at Court of Tax Appeals sa pagpapatupad ng kanilang judicial powers at jurisdiction. Samantala po, 4.73 billion pesos naman ang inilaan para sa Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027 para ipagpatuloy ang modernisasyon ng court systems at pagpapalakas ng information and communications technology infrastructure. May karagdagang 200 million pesos din po para sa pagtatayo ng Halls of Justice sa Cebu City at Cagayan de Oro City sa ilalim ng Justice System Infrastructure Program na naglalayong tugunan ang kakulangan at kondisyon ng mga pasilidad ng hudikatura sa buong bansa. Ayon po sa DBM, isinama sa Fiscal Year 2027 NEP ang original na panukalang budget ng Supreme Court bilang pagkilala sa constitutional independence at fiscal autonomy ng hudikatura, alinsunod po sa Judiciary Fiscal Autonomy Act. Sinabi rin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na ipinapakita nito ang paggalang ng pamahalaan sa constitutional mandato ng hudikatura habang binibigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalaga ang mga pamumuhunan sa mga institusyong nagpapanatili ng mahusay, responsive at transparent na serbisyo publiko, gayon din ang rule of law.
19: Oras sa Pilipinas, 22 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon at balitang NEP pa rin po tayo, no? Nilinaw po ng Department of Education at Department of Budget and Management na hindi zero hiring para po sa public school teachers ang panukalang FY 2027 national budget. May nakalaan pong 31.220 billion pesos para mapunan ang 64,530 authorized teaching positions. Kabilang po ang mga kasalukuyang bakante at mga bagong likhang posisyon na naaprubahan po ng DBM. Sa kabuuang bilang, 31,614 ang existing vacant teaching positions po na naitala sa Government Manpower Information System o GMIS as of April 24, 2026, habang 32,960 naman po ang newly created teaching positions na inaprubahan ng DBM noong Mayo 2026. Ayon po sa mga ahensya, nananatiling o mananatiling available ang mga authorized positions hanggang sa mapunan ang mga ito ng qualified applicants. Dahil dito, hindi nangangahulugan na walang hiring ng teacher sa 2027 dahil lamang walang panibagong batch ng Teacher 1 positions na iminungkahing likhain sa FY 2027. Binigyang din po ni Budget Secretary Kim Robert C. De Leon na magkaiba po ang paglikha ng bagong position at pag-hire po ng teacher. Aniya, mas na makakatulong po sa pagtugon sa teacher shortage ang pagpuno po sa mga authorized positions na bakante kaysa patuloy na magdagdag ng plantilla items habang libu-libong posisyon po ang hindi pa naman napupunan. Samantala, inulat po ng DepEd na as of September 4, 2026, 33,250 teaching positions na ang napunan at 25,019 ang nananatiling unfilled. Bukod po sa regular teaching positions, may 7.582 billion pesos din po sa proposed FY 2027 budget para po sa substitute teachers upang matiyak po na magpapatuloy ang klase habang nakalib na sa training o pansamantalang hindi available ang regular teachers. Mayroon din pong 12.90 billion pesos para sa expanded career progression system, 10.364 billion para po sa teaching allowance at 38.782 billion pesos para po sa benepisyo sa ilalim po yan ng Magna Carta for Public School Teachers. Sa ganitong paraan, layunin po ng proposed budget na hindi lamang mapunan ang mga bakanteng teaching positions kundi mapalakas din ang compensation, career progression, welfare at support systems para po sa ating mga minamahal na guro.
20: Para sa ating huling balita, ngayong araw makikinabang po ang mahigit 21 milyong mag-aral sa 10.8 billion pesos na pondong inilaan sa ilalim ng panukalang 2027 national budget para sa mga programa sa learning recovery para po sa pagpapalakas ng kasanayan sa reading at mathematics. Nakapaloob po dito ang Project for Learning Upgrade Support and Decentralization or PLUSD anim na taong inisyatiba ng Department of Education at World Bank na nakatuon sa pagtugon sa learning losses at pagpapalakas ng foundational skills ng mga mag-aaral. Ayon po sa Department of Budget and Management, sa pangunguna po ni Secretary Kim De Leon, magbibigay ang Plus D ng targeted at evidence-based interventions sa mahigit 11,000 na paaralan sa buong bansa, batay po sa aktual na learning needs ng bawat komunidad. Sa halip na one-size-fits-all na solusyon, bibigyan ang mga paaralan at regional offices ng targeted grants at technical support para po makapagpatupad ng mga intervention na maaaring kabilang ang teacher coaching, learning materials, assessments, at digital tools. Binigyan din po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ay nangangailangan hindi lamang ng pagpapalawak ng access, kundi ng mga learning system na tumutugon sa particular na hamon ng mga mag-aaral. Sa kanyang budget message, binanggit po ng Pangulo ang patuloy na learning gap sa bansa, kabilang po ang tinatayang 70% ng mga mag-aaral sa grade 3 na nahihirapan pa rin bumasa, sumulat at lumutas ng basic arithmetic problems. Sinabi rin po ni Sec Kim na nakatuon ang mga pamumuhunan sa edukasyon sa konkretong suporta para sa mga mag-aaral, guro at paaralan. Layunin po ng Plus D na gawing measurable learning gains ang pondo sa edukasyon sa pamamagitan ng pagtukoy kung saan higit na kinakailangan ang intervention, pagdadala ng angkop na suporta sa mga paaralan at pagtulong sa mahigit 21 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 10 kabilang ang learners sa alternative learning system na makakahabol sa kanilang pagkatuto. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating budget news.
19: Samantala, bago tayo mag-commercial, no, batiin muna natin yung mga nakatutok sa ating live stream, yung mga unang nag-ano. Si Ryan Raymond Arago, pabati daw. Pabati sila ni Junel. Hello sa iyo ni Junel. At si Alvin Fidelson, hello po, Budget Undersecretary and Association of Information Officers in Metro Manila o AIMM. President Goddess Hope Libira. Hello po sa iyo, Sir Alvin Pidelson. Ayan.
20: Happy watching po.
19: Happy watching din kay Jojo Roldan. Magbabalik po ang usapang budget natin makalipas po ang ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
21: Napakalaki ng importansya, significance nito. Kasi this will be the first time. And ito, malalaman natin, ano ba talaga? Itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng eleksyon, so hoping it will be a peaceful election, ano, and yun nga po, yung mga leaders na mapipili, mai-elect ay dapat karapat-dapat, and they are given the task to lead the region. So sana go lang po tayo, pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barn election sa September.
22: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live.
19: Yes po, may nakaabang din. Warm greetings daw po from the men and women of the Philippine Postal Corporation o PhilPost, mula po kay Joy Edreline Cacho. Yan, mukhang nakaabang ang mga taga PhilPost. Hello po sa inyo. At syempre, batiin naman natin mga kasamahan natin. No? Advance, happy birthday po para po sa darating na linggo, September 13, sa ating kasamahan sa Media Affairs and Community Relations Office, si Jillian Aguirre de Jesus, ang kasamahan natin na, na may 4.5 inches na bangs.
20: Yes, last sinukat year, mo yun, di ba?
19: Yes, last year kasi 2.5 lang. Ngayon ay 4.5
20: na. Advance, happy birthday, Jill.
19: At syempre, sa pag-share po ng tatay mo.
20: At pag?
19: Sineshare ni, ano, yung bati ko kay Jillian, ng tatay
20: ay
19: niya. At syempre, happy birthday din ngayon mismo kay Director Eileen, na syempre kasamahan po natin yan sa Capacity Development Division of the Budget Information and Training Service o BITS. Hello sa iyo, Director
20: Eileen.
19: Happy birthday.
20: At syempre, shoutout din po sa mga parents ni ng ating kasamahan na si Crystal Silverio, sina Bong and Marie. Happy watching po sa inyo.
19: Inaabangan ni Crystal yan at inaabangan daw ng nanay at tatay
20: niya. Yes, happy watching po sa inyo, parents. Hello.
19: Maraming salamat po sa pagtutok po sa usapang budget natin. At syempre po sa lahat po ng mga nanonood, lalong-lalo na po sa FB pages po tulad po ng Department of Budget and Management at usapang budget natin. At syempre sa mga followers na rin po ni Yusek Gades Hope Libira.
20: Ay, gusto ko lang din pala i-shout out mismo si Ma'am Joy pala Edraline yung nag-comment.
19: Ah,
20: Ma'am, si Ma'am Joy Edraline Cacho. Siya ayan po yung ating siya po yung nag-a-assist sa atin.
19: Yun,
20: para po kay
19: kaya
20: Sir
19: pala.
20: Hello po, Ma'am
19: po.
20: Joy.
19: At syempre, last week, last week no, sa ating As Alamin kay Sec Kim, tinalakay yung ng ating budget chief, syempre mismo ang unang bahagi ng topic tungkol sa budget cuts.
20: Ayun, sa episode 9 nga ng Ask, ang ikalawang bahagi nito. At, yan po ang...
19: At syempre, budget peeps. Oras na para sa ating masterclass, ating national budget. Tara! Let's ask! Alamin kay Sec Kim.

0: Welcome back, Budget Tips! Naaalala niyo pa ba yung part 1 ng topic natin tungkol sa budget cut? Well, maaari ninyong balikan yan dito dahil ilalagay namin ang link ng episode sa comment section. Ngayon, ituloy natin ang talakayan tungkol sa kung bakit hindi laging tama na tawaging budget cut ang pagbaba ng alokasyon ng budget ng isang ahensya mula ng isang taon patungo sa susunod. Kahit bumaba ang budget ng isang ahensya year on year, hindi ibig sabihin na nabawasan ang serbisyo o priority sa sektor na iyon. Bakit? Dahil una, may tinatawag tayong mga one-time expenditure o investment. Halimbawa, noong nakaraang taon, bumili ka ng refrigerator. Pero ngayon, hindi mo na kailangang bumili ulit ng refrigerator dahil gumagana pa naman ito. Ibig bang sabihin, nakat ang household budget mo? Hindi. Tapos na kasi ang expenditure na yon at hindi na kailangan pang ulitin. Ganito rin sa ating gobyerno. May mga infrastructure na natapos na, equipment na nabili na, may project na one time lang ang requirement, at may mga programang natapos na ang implementation period. Kaya wala nang parehong amount sa susunod na budget. Ngunit, hindi ibig sabihin arbitrarily kinat ang budget na iyon. The requirement may simply no longer exist. Tatandaan natin, ang NEP ang budget proposal ng executive. Pagdating nito sa Congress, dumadaan ito sa legislative process at maaari itong magkaroon ng mga adjustment. Ang mga pagbabagong iyon ay nagiging bahagi ng final na General Appropriations Act o GAA. At ito pa ang madalas hindi nakikita kapag pinag-uusapan natin ang budget, lalo na ng ilang government hospitals at mga state universities and colleges or SUCs. Hindi lahat ng resources nila ay makikita lamang sa National Expenditure Program. May mga institusyon na legally authorized mag-retain ng income o ng internally generated income. Sa SUCs halimbawa, maaaring magkaroon ng internally generated income mula sa tuition, fees, at iba pang mga authorized receipts. Sa mga government hospitals naman, may hospital retained income mula sa kanilang mga authorized collections gaya ng hospital, medical, laboratory, at iba pang mga fees. Karaniwang tinatawag ang mga ito na off-budget accounts, mga pondong maaaring gamitin ng mga kinauukulang institusyon para sa kanilang mga otorisadong gawain, basta sumusunod sa mga umiiral na batas, patakaran, at mga accounting and auditing rules. So, kung halimbawa, nakikita mo ng appropriation sa isang ospital sa NEP ay 5 billion, hindi automatic na 5 billion lang ang total resources na maaari nitong magamit. Dahil maaaring mayroon pa itong legally authorized retained income dagdag pa sa national government appropriation. Same principle also applies for SUCs with authorized internally generated income. Kaya kapag sinabi nating
1: bumaba ang net allocation ng institusyon na ito,
0: kailangan muna nating tignan ang buong financial picture bago sabihin nabawasan ang resources na available sa kanila. Kaya sa susunod na makarinig ulit tayo ng
1: nakat kami ng BBM,
0: isipin niyo muna ang mga tanong na ito. Una, budget ba talaga ang kino-compare o request lang? Pangalawa, naging mahusay ba ang paggamit sa nakaraang budget? Pangatlo, meron bang one-time expenditure noong nakaraang taon na hindi na dapat maulit? Pang-apat, may iba pa bang legally authorized resources gaya ng retained income o off-budget accounts na hindi natin nakikita sa NEP levels? Dahil sa budgeting, hindi sapat na tignan kung alin ang mas malaking numero. Kailangan nating alamin kung ano ang meron sa likod ng mga numero ito. At ating tatandaan, hindi lahat ng hindi na ibigay ay budget cut. Ang trabaho ng DBM ay hindi basta mag-cut. Ang trabaho namin ay tulungang pagkasyahin ang limitadong pondo ng bayan sa napakaraming pangangailangan ng bansa at siguraduhin na bawat isang piso ay inilalagay natin sa budget sa mga bagay na kailangan, sa mga bagay na kayang pondohan, at sa mga bagay na may malinaw na pakinabang sa mamamayan. budget request is what an agency asked for. The NEP is what government can responsibly propose. And the real question is not simply magkano ang hiningi.
2: Mm-hmm.
0: Ang mas mahalagang tanong, magkano ang kailangan? Magkano ang kaya? At saan may pinakamalaking pakinabang ang bawat piso? Muli, ako po si BBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sec Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito. Dapat na iintindihan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Budget Peeps. Kita-kit sa susunod na episode.
3: Very well said, no? Hindi lahat ng ini-request ay maibibigay. Parang ano yan, sa buhay natin.
4: Sa bahay,
3: no? Na diba? Pag may ini-request tayo, halimbawa, o may nagdasal tayo, hindi lahat hindi binibigay talaga.
4: Mabibigay
3: so,
4: yan.
3: Lalong-lalo na yung programa kasi ng ating gobyerno, syempre nakasalalay yan dun sa ating Philippine Development Plan, nakapaloob yan dun. So, hindi lahat ng budget ay mabibigay talaga o lahat ay mababudgetan talaga. No?
4: Ayun,
3: magandang paliwanag, straight from our budget chief, Secretary Kim De Leon.
4: Kung thank you, Kim.
3: Kung may tanong po kayo, no, kaugnay sa national budget na siyempre gusto nyong malinawan, mag-comment lang kayo o mag-message sa amin dahil baka yan na po yung susunod na sasagutin ng ating budget secretary.
4: Ayun, para po sa mga bago lang nakatutok, nasa FM band po tayo, budget tips, no? Via DWFT 104.3, The Capital.
3: At syempre sa pre-TV, ganun pa rin, napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks po at syempre po sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management, Usapang Budget natin at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libira.
4: Samantala, Eric, isang mainit po na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget.
3: Tama ka dyan, Pao, dahil oras na para sa ating
5: Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters.
4: Sabi nga po natin kanina, tatalakayin natin ang mahalagang papel ng PhilPost sa gitna po ng makabagong panahon.
3: At para sagutin yan at marami pang mga katanungan, kasama po natin live via Zoom, Philippine Postal Corporation Postmaster General and CEO Maximo C. Santa Maria III. Magandang hapon po sa inyo at welcome po sa Budget Matters po ng Usapang Budget natin.
6: Yes, magandang hapon po, Binibining Pao and Ginoong Eric, no. Maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa Philippine Postal Corporation para sa hapon na ito.
3: Sir, ano po ba yung itatawag namin sa iyo? Sir Max?
4: Sir Max.
6: Katulad ni Secretary Kim, bata pa rin naman.
4: Opo, alata naman po, sir.
3: Opo, sir. Tatanong ko lang po kung nagulat po ba kayo na nag-good morning ako dun sa 90th anniversary ng DBM na commemorative stamp na launching.
6: Yes, oo, lahat. Tama-tama naman, nagising ang lahat.
4: Ayun.
3: Yes, salamat
4: po.
3: So ito, Sir Max, no, bago po tayo magsimula, syempre paliwanag po natin sa mga nakikinig po sa atin yung mandato po at tungkulin ng Philippine Postal Corporation o PhilPost. At sa panahon po ngayon na halos lahat, syempre ay digital na, ano po yung patuloy na kahalagahan ng postal service sa buhay po at syempre sa negosyo po ng Pilipino?
6: Okay. Well, unang-una sa lahat, no, ang Philippine Postal Corporation o PhilPost, ang pangunahing ahensya ng gobyerno as a government-owned and controlled corporation, ay mandated to deliver or maghatid at magpatakbo ng isang pambansang koreo sa bawat komunidad ng Pilipinas at bawat, you know, pamayanan sa pinakamababa at ordinaryong serbisyo ng koreo. So, yan ang mandato ng Philippine Postal Corporation. In fact, alam mo, ang postal service sa bansa has been existing for 259 years. So, ganoon na po katagal ang serbisyo koreo o serbisyo postal dito sa bansang Pilipinas. So, malawak po ang kasaysayan ng postal service. Tungkol naman po doon sa inyong tanong na ngayon po, with what you call the digital age.
3: No?
6: Of course, importante pa rin ang aming serbisyo. Katulad na nabanggit ko, tungkulin namin magpahatid ng serbisyo. Ito yung tinatawag nating delivery service sa bawat komunidad at pamayanan. Lalo-lalo na sa ating bansa. So may tinatawag kaming far-flung places or areas na ito yung hindi naaabot ng teknolohiya. Pero kailangan magpatuloy pa rin ang komunikasyon at paghahatid ng mga impormasyon, ng mga sulat o ng mga pakete. So ayan po ang role ng PhilPost. Unang-una sa lahat, maiabot sa mga ordinaryong pamayanan ang serbisyo.
4: Ayun, Sir Max. Siyempre, bilang isang government-owned and controlled corporation, ano-ano po ba yung mga ahensya ng gobyerno yung nakatawang po ng PhilPost po sa paghahatid po ng mga serbisyo nito?
6: Ay, marami. No, unang-una na dyan ang Department of Budget and Management. Of course, kami bilang GOCC, karamihan no, sa aming mga partners na mga ehensya, nasa gobyerno rin po. No? Ito rin po, gusto ko rin po maibahagi sa amin, bukod doon sa mandatong naibigay namin, binibigay namin, at bilang GOCC o isang korporasyon, meron hong isang mahalaga o dalawang mahalagang papel ang post office or PhilPost, yung tinatawag namin sovereign function. Yung franking privilege na kung saan naghahatid kami ng mga sulat, komunikasyon, servicing the Office of the President, our Congress, House of Representatives, the Judiciary, ng free mailing service. So, lito po ito para sa mga pamahalaan na to. At yung pangalawang tinatawag namin sovereign function ay yung pagtatayo ng postal office or post offices sa lahat ng komunidad. Dapat nandun po ang post office, no?
4: Yes po.
6: Yan po. Ngayon, katuwang namin dyan, ngayon, importante po yung local government units. Mm-hmm. So, yung mga bawat munisipyo at mga siyudad, kami po yung nakikipag-partner sa kanila, you know, upang maihatid sa bawat komunidad. Mm-hmm. And of course, andyan din po ang suporta ng Office of the President, being, you know, the Philippine Postal Corporation under the Office of the President. So, nandyan din po ang suporta ng Office of the President. At marami pa ho, katulad nung nabanggit ko, ang judiciary, ang legislature, ang Congress, that's the Senate and the House of Representatives. Yan po ang mga katuwang din namin.

0: management sa pagsuporta rin po sa kahalaga ng Philippine Postal Corporation. No? So katuwang niyo po kami nung inilunsad natin yung 90th or ika-siyamnapu't anibersaryo ng DBM last September, na pinangungunahan po ng ating butihing at batang-batang secretary si
1: 32 years old.
0: Yes, Kim Robert De Leon, na ito po ang isang sekreto. Isa po siyang kilala. Higit sa lahat, isa po siyang kilalang philatelist o stamp collector. Yes. Fact, siya po ang the only, you know, Filipino na holder ng Guinness Book World Record na may pinakamalawak na koleksyon ng stamps ng Pope, ng mga popes. So ganun po you know, si Secretary Kim. Kilala po siya sa philately at as a collector, no. Katulad po na nabanggit, mahalaga po yung issuance or paglulunsad ng commemorative stamp na to. Base po dun sa disenyo, kung mapapansin niyo po, featuring the building o yung gusali ng DBM na isang simbolo ng katatagan at paglilingkod sa bayan, no. Kasama rin sa disenyo rito yung National Budget for the Fiscal Year of 2026, and the Proposed Budget for Fiscal Year 2027, na sumisimbolo ito sa paninindigan ng DBM para sa isang people-centered growth for an inclusive and resilient future. So ito po ang you know, proposition ng DBM that we featured in the commemorative stamp. And also, kasama rin dito yung makikita nyo yung disenyo ng ating watawat. No, ito ang featuring the national budget. Ibig sabihin po nito na ang national budget ay para sa bawat mamamayang Pilipino. So, ito po ang pondo ng bayan na sinisiguradong magiging transparent and, you know, accountable. So yung transparency and accountability. So ito po ang kalagayan ng issuance ng commemorative stamp na ito.
1: Yun. At syempre maraming salamat din po, no, kasi alam busy kayo at nag-grace talaga kayo sa event po ng DBM. Pau.
2: Ayun, Sir Max. Maraming salamat po sa oras ninyo nung araw na po, na araw
0: po na yun, po.
2: Sir Max. Pero curious lang po, no, Sir Max, paano po pinipili ng PhilPost kung ano pong tao, lugar, event or milestone po yung bibigyan ng commemorative stamp? May proseso po ba ito or criteria na sinusunod bago po ito mailabas?
0: Okay. Una-una, nagsisimula ito sa pamamagitan ng isang, you know, letter of intent. So, itinatawag namin dito, coming from a proponent, it may be an individual or isang organization, magbibigay po sila ng letter of intent to feature you know, a certain activity, individual or, you know, happenings na importante, no, bilang bahagi ng kasaysayan. So after this letter of intent, ang susunod ho namin gagawin dyan, of course, magsaliksik at tingnan yung mga attached documents to support you know, the issuance of this commemorative stamp, no. And then from here, gagawa na po kami ng disenyo. We have, you know, artists, no, special artists to do the designs of these stamps. At minsan din po katuwang namin yung mga proponent kung meron po silang proposed design. So nagkukonsulta po yan with our artist dito sa office. And then ito po yung pinaka critical na parte ng proseso, meron po kami tinatawag na stamp committee. Yung stamp committee na yan ay binubuo ng mga representatives from the National Commission for Culture and Arts, National Historical Commission of the Philippines, we have, you know, collectors and philatelists na nandun, at yung meron kaming federation din, member ng isang federasyon ng mga philatelists dito sa Pilipinas. Yung proposed design na to, dumadaan dyan sa stamp committee, you know, para busisiin yung disenyo, yung proposed design. And then, ito po, after nito, ito yung once na dumaan na po doon, we're checking the validity, of course, the dates. And then, ito po, binabalik na namin sa proponent. At dito na po, nagsimula yung printing ng stamps. And then, until we issue. Kaya, Talagang mahaba pong proseso yung dinadaan.
1: Sir Maxi, curious lang din po, siyempre sabi nga natin commemorative. So, halimbawa ba yung mga magre-request po sa inyo na magkaroon ng stamp, importante po ba na matagal na po sila or something ilang taon na tumagal na? O halimbawa may mga ano lang na 3 years lang sila pero gusto

0: nilang magkaroon pa rin ng stamp. Okay lang po ba yun?
1: Okay. When we say commemorative stamps, yun yung milestone years. Mm. Kadalasan yun, 10 years, 15 years, mm-hmm. 25 years, 50 years. Mm-hmm. So yun po, divisible by 5 or by 10. Mm-hmm. So yun po yung ano, the milestone years ang una namin tinitignan. Mm-hmm. And of course, we're validating this. We validate this yung anibersaryo na yon sa National Historical Commission of the Philippines.
0: Ito po, gusto po, syempre marami po mga kasamahan kami na gusto po magkaroon po ng commemorative stamp po. Paano po ba magkakaroon yung iba naming mga kasamahan? Kasi alam ko po, ano po ba to, limited po ba ang produce po, ang pag-produce po nito? Paano po magkakaroon kami?
2: Gusto rin po saan namin. Saan po pwede mabili, Sir Max?
1: Okay. Ngayon, alam nyo, ang kagandahan lang po dito sa aming philately, of course, the commemorative stamps is very, you know, limited and strict. Mm-hmm. Kasi nga po, milestone years yan eh. Yes. Pero meron po kami tinatawag na selfie stamps. Mm-hmm. Yan po, so, yun yung personalized stamps na wherein kung, you know, isang tao, isang bagay, or... Mm-hmm. Isang lugar na gusto niyo i-feature na hindi pa tugma doon sa milestone year, they can, you know, avail of this. Mm-hmm. So, ito po, ano, iniikot namin. Ha? Last time po, yung National Book Fair, nandun po kami sa Mega Mall. So, meron po kami mga events like yung the recent fair ng CEU at ng De La Salle University. Fini-feature po namin itong mga selfie stamps na to. So iniikot namin for those who wants to avail ng stamps na hindi po mapapasok sa commemorative period.
2: Yeah. Ayun, Sir Max. Ngayon nga pong darating na Nobyembre ay ipagdiriwang po ang National Stamp Collecting Month, kung di po ako nagkakamali.
1: Yes.
2: Ano po ba yung kahalagahan nito? Tsaka ano po yung nais ninyong ipabatid sa publiko para po sa tungkol po sa stamp collecting or philately?
1: Okay. Yung nabanggit niyo pong National Stamp Collecting Month, ito ay base sa Presidential Proclamation 494 na ilabas ni dating Pangulong Fidel V. Ramos October 20, 27, 1994. Sa kaalaman ho ng lahat, si former President Fidel Ramos ay isa ring collector. So isa siyang stamp collector at kaya ho niya nung panahon na to, naisip niya na dapat i-celebrate ito every November or full the entire month of November every year. Mm-hmm. So, para ho malaman din ng publiko yung importansya ng isang stamp. Hindi lang po siya maliit na papel.
2: True.
1: Lang din po siya ginagamit na isa, you know, sa pagdala ng mails. Pero higit sa lahat, ito po yung kasaysayan. Tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, kultura, at sining.
2: Mm-hmm.
1: Lahat po nung ito, syempre, hindi naman po lahat yan ma-feature sa isang history book.
0: Opa.
1: Hindi po lahat na nangyayari ay nakalagay sa libro. So, yung mga maliliit na mga nagpangyayari, mga bagay, yung mga tao, makikita po yan sa stamps. Mm-hmm. So, yun po yung gustong ibahagi ng celebration ng National Stamp Collecting Month. Mm-hmm. Yung importansya nito sa ating kasaysayan.
0: Sir, pag sinabi po kasing stamp collecting, baka isipin po siyempre, hobby lang ito. Ano po ba yung maaari pong matutunan o maaaring matuklasan po ng mga tao sa pag-collecta po ng mga stamps po?
1: Katulad po na nabanggit ko, no? Ang sinasabi nila kasi ang stamp is a window of a nation's culture and arts. So, yung nga po mga bagay na mga pangyayari na hindi natin... You know, makikita sa ibang libro o hindi na cover ng ibang libro, makikita po natin sa isang maliit na papel na yon na tinatawag nating stamp or selyo.
0: Mm-hmm.
1: Itong mga selyo na to, dahil ginagamit sa mga mails, pagpapadala, you know, abroad sa ibang bansa, nakikita po ng ibang bansa yung kultura natin at yung sining.
2: Mm-hmm.
1: Yung mga importanteng tao, yung mga ating mga bayani,
2: heritage,
1: nakikita, yes, na ibabahagi natin sa ibang bansa.
2: Opo.
1: No?
2: Ayun. Bukod po, Sir Maximo, sa pagpapalabas po ng mga commemorative stamps, baka meron po kayong gustong ibahagi na ilang notable accomplishments ng PhilPost this year na hindi pa po alam ng publiko.
1: Okay. Isa po dyan, alam niyo po, hindi po batid ho ng karamihan na nung 2023, nasunog po yung aming gusali. the Manila Central Post Office Building. Mm-hmm. So, for almost 2 years, medyo hindi po naumpisahan kagad ang restoration. So right now po, we're doing the restoration of the Manila Central Post Office Building. So, importante po ito, hindi lang po sa kasaysayan ng post office, pero sa kasaysayan ng Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Kasi tinayo po ito noong 1926, so panahon ng Commonwealth.
0: Opo.
1: So pinapakita po ng gusali nito kung gaano ka-importante ang impormasyon at komunikasyon sa bansa. So ngayon, we're doing the restoration. We'll also, of course, kasama ho dito yung aming improvement na banggit nyo kanina ni Ms. Pao about digitalization.
2: Mm-hmm. Yes po.
1: Of course, we're doing some digitalization po ngayon. Katulad po ng DBM.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating ho sa teknolohiya ngayon, humahabol din po kami. And ito po yung sa mga darating na buwan, mm-hmm, mapapahagi po namin yung detalye nito.
0: Oh. Sir Max, sobrang limited po kasi yung time natin dito.
1: Yes, yes.
0: Baka meron na lang po kayong mga bagay po na gusto pong sabihin sa publiko. Halimbawa po, yung mga scams po, lalong-lalo na po yung mga smishing na tinatawag. At syempre, yung mensahe nyo po.
1: Okay. Siguro, yun nga. Una-una pa, alalahanan lang po namin yung publiko regarding dito sa mga scam na nangyayari. Mm-hmm. Naglabas naman po kami ng notice o... you know, information dissemination dito na makikita po sa aming Facebook. So, ngayon, tampan po yan, no? But, binabantayan po namin maigi yan para maprotektahan yung publiko tungkol dito. So, siguro sa panghuling bahagi, again, nagpapasalamat po kami sa Department of Budget and Management for featuring the Philippine Postal Corporation.
0: Mm-hmm.
1: And, of course, we're looking forward to promoting stamp collecting at yung philately sa buong bansa. At again, binabati ho namin ang DBM sa kanilang 90th anniversary. Maraming salamat po ulit.
0: Sir Maximo, siguro magkaroon pa tayo ng mga special features, halimbawa po ng mga stamp po
2: stamps,
0: na sinasabi
2: yes
0: po natin para po mas makita po ng ating mga kababayan. Gusto ko rin makita yung mga madami pong magagandang kultura po ng Pilipinas through stamps po, no?
1: Of course. Opo.
0: Sir Maximo Santa Maria III, ang Philippine Postal Corporation Postmaster General and COO. Sir, sobrang maraming salamat po.
2: Maraming salamat po, Sir Maximo, sa oras po ninyo. Thank you so much po.
1: Thank you po.
0: Yun. At maraming salamat. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po namin na may napulot po kayong aral dito po sa aming programa.
2: Ayon, samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa Impila ng Radyo Pilipinas. Napapanood po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Gades Hoclibir.
0: Alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang ulat bayan. Baka sumunod na siya muli. Sarangalan po ni DBM Undersecretary Gades Hoclibir. Ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week same time alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit, ito po ang
0: usapang budget natin dahil budget natin to.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo
4: publiko
3: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Dalhin sa Philippine General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez bukas. Ilang araw bago ang nalalapit na kauna-unahang BARM parliamentary elections, seguridad sa BARM mahigpit na tinututukan ng mga otoridad. At Malacanang, inilabas na ang listahan ng mga holiday para sa susunod na taon. Kung ano-ano yan, alamin!
6: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa paggunita ng ika-100 na taong kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., nagbalik tanaw at inalala mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga turo, kontribusyon at buhay ng kanyang yumaong ama sa Batac City, Ilocos Norte.
7: Sa harap din ng pagdaraos ng Marcos Day, bida sa iba't ibang aktibidad ang masasarap na lutong gulay, produktong agrikultura at likhang agrikultural ng Ilocos Norte. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
8: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Family ang paggunita ng Marcos Day 2026 ngayong Setyembre 11 sa Batac City, Ilocos Norte. Kasama ng Pangulo at ng kanyang pamilya ang mga lokal na opisyal, residente at iba pang taga-Batac sa serye ng mga aktibidad para sa taunang paggunita. Nagsimula ang programa sa Holy Mass sa Batac Church na sinundan ng wreath laying ceremony sa Marcos Monument bilang paggunita sa kaarawan ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isinagawa rin ang natnatang cook-off sa Imelda Cultural Center kung saan itinampok ang mga lutong gulay at produktong agrikultura ng Ilocos Norte.
9: No, kailangan natin i-promote din ang mga local products natin kaya ng mga gulay na inaano na ng mga RIC. Mga farmers na binibigay din ng gobyerno yung mga buto-buto na tinatanim. Kaya maganda yung ganito kasi na-exhibit sila.
8: Ayon sa mga opisyal ng lalawigan, nararapat lamang nagunitain ang kaarawan ng dating Pangulo upang alalahanin ang kanyang naging kontribusyon sa pag-unlad hindi lamang ng lalawigan kundi ng buong bansa.
10: Apolacay devoted his life to public service and taking on the responsibilities of leadership in service of his people. His contribution to the national development and governance are still felt today, especially here in Ilocos Norte.
8: Inalala naman ng Pangulo ang mga turo, kontribusyon at buhay ng kanyang ama.
11: Even when I was just spending time with him, what rare time that was, I did not know it, but he was already teaching me, that he was already training me, and he was training me not to become an important public figure, not to reach the heights of political leadership and position, but he taught me about public service.
8: Nagtapos ang programa sa pagtungo ng Pangulo sa Merkato ni Nanay Ses sa Ilocanja Cultural Center kung saan itinampok naman ang mga produkto, likhang kultural at iba pang gawa ng mga residente ng Ilocos Norte. Naging pagkakataon din ito para sa Pangulo at First Family na makasalamuha ang mga residente at iba pang dumalo sa mga aktibidad. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa lahat ng nakiisa sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang ama.
11: And it is also fitting today that in honoring my father, we also celebrate the people and the place that remains so close to his heart throughout his life.
8: Taon-taong ginaganap ang Marcos Day bilang paggunita sa kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na naging Pangulo ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986 na Tubong Batac, Ilocos Norte. Jezreel Kate Lapizar, Para sa Bayan.
7: Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng DPWH at DOTR para tugunan ang pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX sa Pampanga. Layo ng pagpupulong, napalakasin ang mga hakbang para mapanatiling ligtas at tuloy-tuloy ang mga biyahe ng motorista. Tinalakay dito ang mga agarang hakbang at pangmatagalang solusyon, kabilang ang dredging, pumping systems, flood barriers at detention basins para palakasin ang flood resilience.
6: Hindi lang basta pasyal ang parke. Sa Carmona, Cavite ang binuksan sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto at ng ilang opisyal ng pamahalaan dahil magsisilbi rin itong lugar sa paghahanda ng mga responder sa panahon ng kalamidad. Yan ang ulit ni J.M. Thompson.
12: Gumawa sila ng rating system. Gagamitin ito upang makatulong sa mabilisang pag-evacuate ng ating mga natrapped na victims.
13: Kumpletos recados, ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang bagong multipurpose nature park na ito sa Carmona, Cavite. Nauna lang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation address ang dating Carmona Sanitary Landfill noong 90s na ngayon ay multipurpose green space na. Masaya naman ang residenteng si Teresa dahil sa 8 taon niyang naninirahan sa Carmona City, malaki ang pagbabago at naitutulong ng parke sa kanilang komunidad kumpara noong ang lugar ay sanitary landfill pa.
14: Dati nga, sanitary landfill. Tapos ngayon, nalagyan na ng MMDA Nature Park. Gumanda na. Shape na ang aming buhay. Gawa ng 24 hours, mayroon ng security guard. At pag namamasyal kami, nakakawala ng stress.
13: Ang 6 na pong hektaryang parkery na ito ay may kadiwa ng Bayan Store, Bamboo Pavilion, Disaster Preparedness Training Facility o DPTC, Livestock Farm at Seedling Nursery. Naging highlight naman ang inauguration ng Specialized Disaster Response Exercise na ginawa ng MMDA Public Safety Division at Metro Manila DRRM Officers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalagang mabigyan ng mga responders ng pinakamagandang kagamitan pagdating sa disaster preparedness sa ating bansa.
15: Mabuti at meron tayong vision na katulad nito. Ang ating Pangulo, ito yung inaasahan at ngayon na-execute naman ang ating MMDA. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. To highlight this, maimbitahan namin kayo para makita sa buong Pilipinas that we have such facilities at the idea is to propagate it, matraining natin as many responders as possible.
13: Hindi rin anya dapat makalimutan ang kaligtasan ng ating mga kababayan na itinataya ang sariling buhay para mailigtas sa mga taong nasa panganib.
15: We must ensure that our responders are also safe na makauwi din sila sa kanilang tahanan.
13: Maaari namang pumunta ang ilang responding units mula sa iba't ibang lugar sa bansa para magsagawa ng training dito habang pinaplano na rin ang pagpapadami ng mga pasilidad.
15: Meron na tayong model. Makita lang, matraining sila dito and then eventually, madadagdagan yan maybe in each region.
13: Ayon naman kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hindi dito natatapos ang pagsasaayos ng ahensya sa mga lugar sa bansa kung saan mabibigyan ng ating mga kababayan ng maayos at ligtas na espasyo. Nagpapasalamat din si Attorney Artes kay Cabinet Secretary Benhur Abalos dahil sa kalihim nagsimula ang ideya na magkaroon ng ganitong klaseng pasilidad.
16: Marami pa pong facility na ilalagay dito. We have partnership with DA para maging training facility to for urban farming at ganun din sa DNR for environmental projects naman na upscaling at iba't iba pang facility kasama rin ang lungsod ng Carmona na magtatayo kami dito na Eco Hub.
13: Binigyang diin naman ng Executive Secretary Ralph Recto na ito ang isa sa mga halimbawa ng paghahanda ng pamahalaan para matiyak na nakahanda ang bawat isa sakaling magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa bansa.
15: Pinapakita natin ang gobyerno is on top of the situation, naghahanda tayo at dapat maghanda rin yung ating mga kababayan kung kaya't ang MMDA from time to time nagkakaroon tayo ng mga drill sa Metro Manila, di ba? Na dapat, lahat tayo dapat maghanda. Mahalaga ipakita ng gobyerno na naghahanda rin ang gobyerno para sa anumang sakuna na maaaring dumating sa atin.
13: Inaasahan naman na madadagdagan pa ang katulad nitong pasilidad sa iba't ibang bahagi ng bansa para lalo pang mapalakas ang kahandaan at kakayahan sa pagresponde sa oras ng sakuna. J.M. Thompson, para sa Bayan.
7: Ipinag-utos na ng Sandigan Bayan na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital. Kung bakit, alamin sa ulat ni Chloe Fajardo.
17: Ipinag-utos ng Sandigan 3rd Division ang pagsasagawa ng independent medical examination kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Associate Justice Carr Miranda, isasagawa ang medical examination kay Romualdez bukas September 12 sa Philippine General Hospital para mailipat siya mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Dito ay pinag-utos na tanging mga doktor na walang direct o indirect participation at impluensya mula sa Cardinal Santos Medical Center ang maaaring magsagawa ng medical examination sa mambabatas. Inuutusan ding magsumite ng medical findings ang UPPGH sa korte sa September 14. Doon ay mananatili si Romualdez hanggang sa ipag-utos ng korte. Nareset din ang rearrangement at pre-trial ng dating House Speaker sa September 16. Samantala, hindi natuwa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghiling ng dating House Speaker na manatili itong naka-confined sa ospital. Ayon kay Remulla, dapat harapin ni Romualdez ang kaso nito ng may dignidad. Binigyang diin rin ito na dapat pantay ang pagpapatupad ng batas para sa lahat, anuman ang katayuan sa buhay. Anya, maraming mga persons deprived of liberty na may karamdaman ang mas malala ang kalagayan sa mga piitan sa bansa. Nilinaw din ito na ang pagpapagamot sa ospital ay dapat exemption lamang sa matitinding kaso at hindi gawing basihan para sa special treatment. Chloe Fajardo, para sa Bayan.
6: Sa ibang balita, puspusan na ang isinasagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga nawawalang pasahero ng nasunog na barko sa Coron, Palawan. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
18: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagpapadala ng tulong para sa mga biktima ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Kasalukuyang ipinagpapatuloy ng Philippine Coast Guard at local rescuers ang search and rescue operations sa karagatan ng Barangay Marsilya. Katuwang sa pinalawak na operasyon ang BRP Melchora Aquino upang mapabilis ang paghahanap sa mga hindi pa natutuntong pasahero at tripulante. Batay sa pinakahuling datos ng PCG, umabot na sa 43 ang nakaligtas, 5 ang kumpirmadong nasawi, habang 84 ang patuloy na hinahanap. Sa panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, ipinaliwanag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab kung bakit bumaba ang bilang ng mga nawawala mula sa naunang ulat na 86.
19: As to the missing, kahapon po, Sir Joshua, 86 po ang ating po na-report. Now, we have 84. Ang reason po netong dalawa, we receive an information from these two individuals po na accordingly, kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, na nag-boarding, ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko. So, from the 86 that was reported yesterday, so we are now down to 84 po.
18: Bukod sa rescue efforts, tinitingnan pa rin ng PCG ang pananagutan ng mga opisyal ng barko ukol sa insidente.
19: Well, as to liability, no, particularly sa crew and itong kapitan po ng barko, definitely nakikita po natin with the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely meron pong liability, may liability dito.
18: Bukod sa pagsuyod ng mga bapor at choppers sa karagatan, patuloy pa rin ang firefighting at inspection sa natupok na barko. Nag-deploy na rin ang DOTR at Marina ng dedicated help desks at financial assistance para sa mga survivor at pamilya ng mga biktima. Nagpaabot din ang DSWD Mimaropa ng tulong pinansyal, food packs at psychosocial support sa mga nadala na sa ospital. Elijah Canlas, para sa Bayan.
7: Abiso po sa publiko, tipid-tipid muna sa paggamit ng kuryente. Ito ay dahil sa umiiral na yellow at red alert sa Visayas at Mindanao Grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naka-red alert status ang Visayas Grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Habang tatagal ng isang oras ang yellow alert mula alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Samantala, nasa red alert ang Mindanao Grid mula alauna ng hapon at inaasahang magtatagal hanggang alas 8 ng gabi. Naka-yellow alert status naman ito kaninang alas 12 hanggang alauna ng hapon at babalik pagpatak ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, ang alertong ito ay bunsod ng forced outage sa 15 power plant sa Mindanao habang 9 naman sa Visayas. Kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang Direktor ng Market Operations Service ng Energy Regulatory Commission na si Sharon Montaner. Magandang gabi po, Ms. Sharon. Si Kenneth Pasyente po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
20: Hello, magandang gabi po.
7: Mm-mm. So ma'am, ano po yung pangunahing dahilan ng yellow at red alerts sa Visayas at Mindanao na nabanggit po natin kanina at ano po ang epekto nito sa mga residente roon?
20: Ang red alert, ang epekto nito usually kasi kulang na talaga ang supply ng kuryente pag red alert to meet yung mga demand ng mga consumers, pagkakaroon po ito ng mga manual load dropping or ang sinasabi natin na rotating brownout po. Pag yellow alert kasi, ang ibig sabihin nun, yung ating operating margin or yung reserva natin in case na merong mawala pa na mga planta at mag-outage, hindi na sapat yung operating margin natin. Yun po yung yellow alert. Pero yung red alert po, yun po yung magta-translate into manual load dropping or rotating brownouts.
7: Sa ngayon, ma'am, ano po ang ginagawang hakbang ng gobyerno, particular na po ng inyong ahensya para matugunan itong kakulangan po sa supply?
20: Sa ERC po, kami po ay palaging nakikipag-coordinate.
7: Ma'am Sharon?
20: Hello po.
7: Yes ma'am, ano po yung hakbang na ginagawa ninyo para matugunan po itong mga red alert at itong yellow alert po sa Visayas at Mindanao?
20: Okay po. Sa parte ng ERC po, we coordinate closely with the Department of Energy kasi sila po talaga ang in charge sa supply. Pero po, ito pong mga plantang to na operating at nag-outage po, sila po ay merong mga kaukulang obligasyon sa kanilang permit na generant ng ERC. Meron po kaming tinatawag na reliability indices or outage allowance lang na allowed sila per year. So yung mga breach po na yan, sigurado po makakatanggap sila ng mga notices of non-compliance o posible pang show cause orders and penalties po. So meron naman po tayong mga existing na mga rules to cover the performance of the generation companies po.
7: Okay po ma'am. Ano po ang papel ng ERC sa mga proyekto ng NGCP para mapalakas at mapalawak ang transmission system?
20: Pagdating po sa NGCP po, sa mga pag-develop ng mga linya, ang role ng ERC ay ang pag-approve ng CAPEX ng NGCP. So una po yan, gagawa si NGCP ng Transmission Development Plan. I-update niya po yon at gagawin niya yung kung anong mga linya ang dapat niyang i-upgrade, anong mga bagong linya ang dapat niyang itayo para ma-address lahat ng constraints sa transmission. Ang Transmission Development Plan po ay inaaprubahan ng Department of Energy. Ngayon, bit-bit ang TDP na aprobado ng DOE, pupunta siya ngayon sa ERC para sa implementation ng mga project na yon at para aprubahan namin yung capital expenditure niya. Pero yung pag-aproba din po namin ay sang-ayon kung ano ho yung aprobadong transmission development plan niya.
7: Ma'am, ano naman po ang epekto ng transmission constraints sa supply at presyo ng kuryente?
20: Opo, meron pong mga constraints na nangyayari ngayon. Yung link po between Visayas and Mindanao and Luzon and Visayas, meron po kasi siyang mga security limits din po. So depende po sa kung ano ang supply na excess ng Luzon at Mindanao na pwede po nilang ma-export sa Visayas. At depende po doon sa kapasidad ng HVDC lines na nagkoconnecta sa Luzon, Visayas at Mindanao ang pwedeng iambag ng Luzon and Mindanao sa Visayas. Sa ngayon po, ang nangyayari, ang Mindanao na usually siya yung may pinakamalaking supply na na-export sa Visayas, may kakulangan na po yung Mindanao ngayon. Kaya may mga alerts din siya dahil may mga planta doon na on outage. Kaya nalilimita din yung pag-export niya at tulong na kuryente, na supply ng kuryente sa Visayas.
7: Ma'am, ano naman po ang ginagawa ngayon ng inyong ahensya para mapanatiling patas at stable ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market habang pinoprotektahan po yung interest ng consumers?
20: Kaka-issue lang po ng ERC, ng order, kahapon po namin nilabas. Kasi po nakita namin na ang presyo sa kuryente ay tumaas masyado ngayong August. For August, ang average rate na i-report sa amin sa Visayas is 18.59 pesos per kilowatt hour. At sa Mindanao naman, 19.56 pesos per kilowatt hour. So ngayon po, kahapon, nagpatawag ng meeting si Chair Francis Juan, kasama ang buong komisyon, inibitahan po namin ang PIPA at ang IMAP, ang market operator, para maibahagi namin kung ano yung mga hakbang na pwedeng gawin para ma-manage itong ganito kataas na presyo. And so the ERC yesterday issued an order na nagpapa-implementa ng regional imposition ng secondary price cap. Ngayon, ano po itong secondary price cap? Ang secondary price cap po ay isang mitigating measure in place sa WSM. Matagal na po itong nandyan na kapag ang rolling average ng presyo ay aabot sa 12,413, ikakap na sila sa 7.4 pesos per kilowatt hour. Hindi na sila mapapayagang mabayaran sa mas mataas pa sa 7.4. Kaya lang po, napansin namin na dahil sa sitwasyon na ang presyo ng Luzon ay mababa, average price ng August ng Luzon, mga about 4 pesos, nahihila niya yung rolling average. Nahihila niya pababa so that yung SPC imposition, hindi masyado siyang nati-trigger. Okay, so na-trigger lang po siya nung lumapas na ng 12,143, pero po nahila na po yun ng Luzon. So ngayon, dahil sa ating bagong order na gawing regional ang SPC imposition, meaning iba ang rolling average ng Visayas, iba ang rolling average ng Mindanao, iba ang rolling average ng Luzon, dumami po yung beses na matitrigger yung secondary price cap. Ito po ay makakapagpababa ng presyo ng kuryente natin. So for example po, for August, doon sa current na SPC imposition na system wide na dumami po yung number of times na na-impose yung secondary price cap. Ang average resulting price po nito sa Visayas mula 18.59 pesos magiging 8.4 pesos po. Sa Mindanao naman, mula 19.56 pesos per kilowatt hour, magiging 8.69 pesos per kilowatt hour siya on the average po. So yun po, pinaparetroacto ng komisyon ng August para po makorrect po at ma-adjust yung mataas na presyo na to.
7: Mm-hmm. Alright. Bilang panghuli, ma'am, ano na lamang po ang inyong mensahe sa publiko, lalo na po sa mga residente sa Visayas at Mindanao na apektado ng yellow at red alerts?
20: Opo, habang tinutugunan namin yung problema sa supply talaga, pagdating sa presyohan po, we're looking at the commission is looking at ways to manage yung resulting prices. Kasi ang presyo naman po kasi sa merkado is an interaction of supply and demand. So kapag manipis yung margin, mataas yung presyo. Kapag malaki yung margin, mababa yung presyo. Nevertheless po, meron po tayong mga price mitigating mechanisms in place. At lagi po namin yung binabalikan kung nagiging epektibo. So nandito po kami para bantayan po ang merkado pagdating po sa presyuhan.
7: With that, maraming salamat po, Ms. Sharon Montaner ng ERC.
6: Ngayon ang dalawang sirkulasyon sa magkabila ng ating bansa pero nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nagpapaulan pa rin ang habagat maging ang low pressure area sa West Philippine Sea. Apektado nito ang Ilocos Region, Cordillera Region at Cagayan Valley dahil sa trough ng LPA. Sa inilabas na heavy rainfall outlook ng PAGASA, makararanas bukas ng maulap na panahon buong araw at mahinang monsoon rains ang Pangasinan, Zambales at Bataan. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area sa kanluran ng Philippine Area of Responsibility ay may chance na maging bagyo sa Linggo o Lunes pero papalayo o pakanluran naman ito at nakikitang mababawasan din ang mga pag-ulan dala ng habagat dahil hahatake nito ng potential bagyo papalayo ng ating bansa by next week. Samantalang LPA naman sa silangan ng PAR ay pahilagang kanluran o posibleng papunta naman sa Taiwan o sa Katimugang Japan sa mga susunod na araw o by next week. Sa Visayas, nagpapaulan din ang habagat sa Western Visayas at Northern Samar. Good weather naman sa nalalaming bahagi ng Visayas at sunny weather o tuyong panahon naman sa Mindanao. At hindi apektado ito ng habagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Ito na po ang weekend forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa this weekend. Keep safe and stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhol lang yan.
7: Samantala, narito ang pahayag ng ilan sa mahigit 200 individual na miyembro ng dalawang homeowners association sa Bacoor City na nagkamit ng titulo ng lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan matapos ang 25 taon dahil sa expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin po natin.
1: Pangarap na panghabang buhay na tahanan yan ng tinupad na expanded 4PH ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 20 dekadang pangamba ng mga miyembro ng Salinasville HOA Phase 2 at Bayanihan HOA of Salinas Bacoor sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program. Nakapanayam namin ng ilan sa mga benepisyaryo. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
21: Teresita Loyola Takud, 74. Dati naupa lang kami. Ayoko na akong yung habang buhay na yung mangungupahan lang ako. Lalo napakahirap. Maganda. Magandang anong na may sarili ka na wala ka nang masyadong iniintindi. Intindi mo na lang bayad sa tubig, sa ilaw. Yun na lang. Talagang iniangat nga ang dignidad ko. Naging maayos na. Di ba parang hindi ka makakapaglakad ka na ng ayos niya na meron ka na sarili, di ba? Nagpapasalamat ako kasi nagkaroon kami ng sariling bahay at lupa habang buhay na.
22: Ako po si Beatriz G. Cardano, 76. Siyempre daw tayo na baka pagdating ng araw, mapurna na ba? Masaya kahit mahirap tayo, nagkaroon tayo ng sariling lupa na pinagsakripisyan nating hulugan. Gusto ako nagpapasalamat kay Pangulong Marcos dahil sa ganitong mga programa, nagkaroon ng katuparan sa amin na magkaroon kami ng lupa.
23: Aking Ruelito Garcia, 50 years old po. Nag-start po kami ma'am dito ma'am ng 1998 at take-out po kami ng social housing ng 2001. Hindi nyo ma'am masasabi ma'am na inyong pang yung property ma'am hanggang wala po kayong titulo. Ito na po, may award na po talaga. Talagang masasabi pong legit na sa amin na po talaga yung property namin. Nagpapasalamat kami ma'am kasi ma'am from squatter ma'am, talaga naman po kami ma'am galing po talaga kami sa squatter hanggang sa nagkaroon po kami ma'am ng sarili po namin property po rito. Bali, syempre po, ang number one, nagpapasalamat po kami sa ating Pangulo PBBM Marcos. At siyempre po sa Shopsy and then siyempre po sa Disood. Kasi kayo po yung mga nangangasiwa po sa mga pabahay na ganyan na nasana po na marami po silang matulungan na mga mahihirap po ng tao at nangangarap po na magkaroon ng sariling bahay.
0: Noreen Liantubuag, Pabado, kasi wala pang pinanghahawakang papel, kayang-kayang paalisin kasi wala kang mga panghahawakan. Kaya malaking bagay ito na may ganitong programa ang gobyerno na abot kaya siya kasi nasa kulang-kulang 500 lang naman a month. Salamat po ng marami, President Bongbong Marcos, na nagkaroon ng ganitong opportunity ang mga mahihirap na magkaroon ng sariling bahay at lupa.
1: Sa bawat titulo na naipamamahagi, nailalapit ang mga Pilipino sa buhay na mas may seguridad at dignidad. Patuloy ang Expanded 4PH sa pag-angat sa kalidad ng buhay ng ating mga kababayan at pagbibigay ng hindi lamang tahanan, kundi kapanatagan at bagong pag-asa para sa bagong bukas sa bagong Pilipinas.

0: Samantala, nakatakdang magtungo sa India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 18th BRICS Summit para isulong ang mga prioridad ng Pilipinas at ASEAN. Inaasahan ding makikipagpulong ang Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi kaugnay sa pagpapatatag ng ugnayan ng Pilipinas at India. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
1: Ngayong araw ay inaasahang lilipad na patungo dito sa New Delhi, India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 18th BRICS Summit. Ang BRICS ay samahan ng mga emerging at developing economies, kabilang dyan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa at iba pa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasama ng Pangulo ang iba pang miyembro ng kanyang gabinete sa pag-attend niya sa summit at magandang pagkakataon ito para makipag-ugnayan ang Pilipinas sa iba pang mga bansa.
2: Ang magandang pagkikipag-ugnayan sa ibang bansa, especially sa India, makakapagbigay ito ng magandang negosyo, magandang transaksyon, at makakapag-generate ng employment para sa ating mga kababayan. Investment, makakatulungan ang dalawang bansa.
1: Inimbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi si Pangulong Marcos Jr. sa summit sa kanyang kapasidad bilang ASEAN Chair ngayong 2026.
3: Inaasahang isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga prioridad ng Pilipinas at ng Timog Silangang Asya bilang Chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong 2026.
1: Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga Indian business leaders para i-follow up ang mga investment pledges at commitments nila noong nakaraang taon. Matatanda ang Agosto 2025 nang pumunta rin si Pangulong Marcos Jr. sa India para sa isang state visit. Ayon kay Philippine Ambassador to India Jocelyn Ignacio, inaasahang matatalakay sa meeting ng Pangulo at ni Prime Minister Modi ang pagpapalawig at pagpapaangat ng ugnayan ng Pilipinas at India.
4: Maraming naganap bilang pagpapatunay na talaga umaangat yung ugnayan natin sa India, sa Kalakal, sa turismo, certainly in the defense and security arena. And I think the meeting of the President and Prime Minister Modi will just continue this intensification. I think also the President will reiterate his invitation to Prime Minister Modi, you know, to attend the ASEAN summits in Manila.
1: Sa ngayon ay mahigpit na ang seguridad sa paligid ng New Delhi at sa mga lugar na pagdadausan ng summit bilang paghahanda sa BRICS 2026. Mula dito sa New Delhi, India, Carlo Candelaria para sa Bayan.
5: Wala na sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang research vessel ng China na may drilling capability o ang Hayang DG Xihao. Base sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard ngayong araw, nakabalik na sa Guangdong Province sa China ang naturang barko. Nananatili ng 28 araw sa Bajo de Masinloc ang Hayang DG Xihao mula noong August 11 hanggang September 8. Muli namang iginiit ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela na illegal ang aktividad ng Chinese research vessel sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Base rin, anya, sa kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs, walang permiso ang naturang barko ng China para pumasok sa karagatan ng bansa. Pinangalanan na ng Senate Impeachment Court ang mga magsisilbing amici curiae o friends of the courts na magbibigay ng legal opinions sa usapin ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Si Hilario Davide Jr. ay ang 20th Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Laws sa University of the Philippines noong 1959 at itinalaga bilang Chief Justice ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada noong 1998. Nakilala siya bilang presiding officer ng impeachment trial ni Estrada. Isa rin siya sa 50 miyembro ng 1986 Constitutional Commission na bumuo sa 1987 Constitution. Ginawaran siya ng Ramon Magsaysay Award for Government Service noong 2002. Si Artemio Panganiban Jr. ay ang 21st Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Laws sa Far Eastern University noong 1960 bilang cum laude at nanguna sa 6th na pwesto sa Philippine Bar Examinations noong taong din yun. Itinalaga siya bilang Chief Justice ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2005. Si Renato Puno ay ang 22nd Chief Justice ng Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa University of the Philippines noong 1962 at itinalaga bilang Chief Justice ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2007. Sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinamunuan ni Puno ang Consultative Committee na nagsuri sa 1987 Constitution. Samantala, si Adolfo Ascuna ay naging Associate Justice sa Supreme Court. Nagtapos siya ng Bachelor of Law sa Ateneo de Manila University noong 1962 bilang cum laude at pumang-apat sa Philippine Bar Examinations sa taong ding yun. Itinalaga siya sa Supreme Court noong 2002 at naging delegado rin sa 1971 Constitutional Convention at 1986 Constitutional Commission. Sina Panganiban, Puno at Ascuna ay haharap sa Senate Impeachment Court sa September 16 para magbigay ng legal opinion sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Davide ay natasang magsumite ng legal memorandum sa halip na humarap sa impeachment court. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na satisfied siya sa mga mestradong inibitahan ng Senate Impeachment Court bilang Amici Corray or Friends of the Court. Ayon kay Tulfo, nais ng malinawan sa nakasaad sa 1987 Constitution na two-thirds ng center judges ang boboto para sa magiging hatol sa Vice Presidente.
7: I want to listen first kasi noona, if you would recall, ay sabi ko, diusin din natin yung two-thirds, di ba? Pero ang question din ngayon is, paano nga naman, eh maraming nawala na sa amin, di ba? Apat ang hindi nakakaatin ng hearing. Either tulong or may sakit, may isang nagtatago. So ano ba yung gusto kong malaman, kung pwede nga tanongin yung mga yun, well, what does it mean by two-thirds? Two-thirds na present or two-thirds na hindi namin maabot?
6: Nakatakdang isagawa ng Senate Impeachment Court ang oral arguments sa September 23. Bernard Ferrer para sa Bayan.
5: Iginagalang ng Justice Department ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court na ipagpaliban muna ang arraignment ni Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threat matapos na maghain ng mosyon ng kampo ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Naantala ang dapat sana ipagbasa ng sakdal ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan pa kasi ng hukom ng panahon para pag-aralan ito matapos maghain ng mosyon ng kampo ng Vice Presidente. Kaugnay ito ng umano'y naging pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
9: Ngayon, pansamantala, habang ito'y pinag-iisipan pa niya, yung aming motion, hindi muna matutuloy yung arraignment, so suspended muna. Medyo sensitibo rin kasi no, yung motion, saka out of respect na rin sa ating hukom, no, saka sa proseso ng korte.
8: Tumanggi si Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng Vice, na ibahagi ang nilalaman ng kanilang motion sa ngayon. Pero ang sabi ni Lim, may inihain din silang petisyon sa Korte Suprema. Ang petisyon ng kampo ng Vice ay para sa certiorari and prohibition sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Ibig sabihin, hinihiling nila sa kataas-taasang hukuman na ipatigil ang mga kasunod pang hakbang ng paglilitis sa kasong grave threats. Kasama rin sa kanilang hinihingi ang pag-i-issue ng temporary restraining order o writ of preliminary mandatory injunction kung saan iginigit nilang may immunity from suit bilang impeachable official ang Vice Presidente. Bagay na kinontra na ng Department of Justice.
10: Sa umiiral po na batas at sistemang legal sa Pilipinas, ang meron lang pong immunity from suit habang nakaupo ay ang ating mahal na Pangulo. Diba? Ang Vice President po sa particular na bagay na to ay wala pong immunity from suit.
8: Inirerespeto rin ng DOJ ang naging desisyon ng korte na ipagpaliban muna ang arraignment dahil sa nakabinbing resolusyon para sa inihaing mosyon ng kampo ng Vice Presidente. Hahayaan din anila ang hukom na pangasiwaan ng proseso ng paglilitis ng kasong grave threats. Pero hindi na muna magkokomento ang prosekusyon hanggang sa maresolba ang nasabing mosyon. Binigyan ng panahon ng QCRTC ang DOJ na magsumite ng kanilang komento sa mosyon ng depensa. Samantala, wala pang ibinababang kasunod na petsa ng pagpapatuloy ng pagbasa ng sakdal. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Nahaharap sa reklamo at posibleng mawalan ng lisensya sa pagiging abogado sina dating Negros Oriental Representative Jing Paras at apat na abogado mula sa Ronda Inn and Mendiola Law Firm. Yan ay matapos magsumite ng disbarment complaint sa Korte Suprema ang National Bureau of Investigation o NBI kasunod ng kanilang pagkakasangkot sa umano'y honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Batay sa mga detalye ng kaso, gumawa umano ng script at nagmanipula ng mga pahayag ang mga abogado kasama si Paras para gamitin sa paninira kay Recto. Bukod dyan, naghain din ang NBI ng reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice laban kina Paras, Batangas First District Representative Leandro Leviste at ang talent manager na unang nagbunyag sa umano'y modus operandi.
5: Samantala, magaganap na sa Lunes ang kauna-unahang Borne Parliamentary Elections. Dito mananaig ang boses ng mga mamamayan ng rehiyon para sa kanilang kinabukasan at kaunlaran. Ano-ano ang mga sektor na ito? Alamin sa ulat ni Patrick Gupo ng IBC.
11: Sa isang rehiyong hitik sa kasaysayan, kultura at pag-asa, iba-iba man ang kanilang pinagmulan, iisa ang hangarin ng maraming Bangsamoro. Yan ay ang maayos na buhay para sa kanilang pamilya at komunidad.
12: Ayon sa 2024 census, nasa 5.69 million ang populasyon sa Borne. Pinapakita nito ang malawak na boses at pangangailangan ng iba't ibang sektor sa rehiyon. Para sa mga magsasaka at mayingisda, hiling nila ay mas matatag na kabuhayan, maayos na irigasyon, sapat na production support, market access, at mga programang makatutulong para magkaroon ng sapat na kita. Hindi maliit ang papel ng sektor na ito sa Bangsamoro region. Halos kalahati ng mga employed Bangsamoro ay nasa agriculture sector, habang kabilang din ang fishing at aquaculture sa pinakamalaking pinagmumula ng trabaho sa rehiyon. Para naman sa mga kabataan, ang pangarap nila ay hindi lang makapag-aral kundi magkaroon ng pagkakataong magamit ang kanilang natutunan. Mas maraming scholarship, quality education, skills training, digital access at higit sa lahat ay mga trabaho naghihintay sa kanilang pagkatapos ng kolehiyo. Sa datos ng PSA, bumaba sa 93.4% ang employment rate ng mga kabataang 15 to 24 years old noong 2025, habang 10.9% naman ang not in education, employment or training. Kaya hamon para sa Bangsamoro ang tiyaking may malinaw na landas mula sa paaralan tungo sa disenteng trabaho at kabuhayan. Para sa mga kababaihan, panawagan nila ay mas malawak na partisipasyon, hindi lang bilang tagapag-alaga ng pamilya, kundi bilang mga lider, negosyante, manggagawa, magsasaka at aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Sa ngayon, lumalaki ang papel ng kababaihan sa ekonomiya ng rehiyon. Ayon sa Bangsamoro government, higit 100 companies na minomonitor sa rehiyon ay pinamumunuan ng kababaihan. Para sa mga magagawa, hiling nila ay magkaroon ng sapat at matatag na hanap buhay. Noong 2025, tinatayang 2.28 million ang employed sa Borne. Sa kabila nito, tinatayang nasa 287,000 Bangsamoro workers ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan. Para naman sa mga entrepreneurs at MSMEs, hiling nila ay mas madaling magnegosyo at mas malawak na market. Kabilang dito ang mas madaling access sa puhunan, training, digital technology, transportation at market linkages. Sa isang rehiyong patuloy na lumalago, malaki ang papel ng mga MSMEs sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng ekonomiya. Lumago ng 5% ang ekonomiya ng Borne noong 2025, mas mabilis kumpara sa naitalang growth noong manakaraang taon. Ang services ang may pinakamalaking bahagi sa ekonomiya, kasunod ng agriculture, forestry at fishing.
11: Ang pag-unlad ng Bangsamoro ay hindi lang nasusukat sa paglaki ng ekonomiya o dami ng mga proyektong ipinatupad. Nasusukat din ito sa tanong na kung may nakikinabang ba sa pag-unlad. Mas marami kabataan ba nakakapag-aral? Mas tumikita ba ang mga magsasaka at mangingisda? Mas nakikilahok ba ang mga kababaihan? At mas may pagkakataon ba ang bawat Bangsamoro na makabuo ng mas magandang kinabukasan? Dahil sa bawat sektor, may sariling pangailangan, may sariling pangarap at may sariling boses na naghahangad na marinig habang sama-samang tinatahak ang landas tungo sa mas matatag at mas maunlad na Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Patrick Gupo ng IBC 13.
5: Mahigpit na binabantayan ng 6th Infantry Division ang apat na lugar na nasa ilalim ng Red Category para sa nalalapit na Borne Parliamentary Elections sa Lunes. Nagbabalik si Regine Lanuza ng PTV Davao.
13: Apat na lugar sa Area of Responsibility o AOR ng 6th Infantry Division ang kanilang tinutukan kaugnay ng gaganaping Bangsamoro Parliamentary Elections.

0: At this time, generally peaceful, except in some areas now we labeled as red. We're closely monitoring these areas, but the rest of the provinces na sakop ng BARM na area ng 6ID, generally peaceful.
1: Kasalukuyan, patuloy na naka-red alert status ang kanilang Hanay simula pa noong Agosto 15. Sinabi rin ng opisyal na noong Setyembre 1 pa sana nakatakdang magpatupad ng heightened alert status ang kanilang tanggapan. Ngunit dahil sa nangyaring pag-ambush sa convoy ng isang kandidato ay agad nilang hinigpitan ang seguridad. Sa ngayon, nakalatag na ang mga checkpoint sa mga kalsada, kasabay ng pinalakas na presensya ng kapulisan sa mga komunidad at lansangan. Malaking tulong din umano ang augmentation o dagdag na puwersa ng mga sundalo mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao.
0: Yes, as early as the start of the campaign period last month, nag-deploy na tayo ng mga forces natin to augment our PNP sa mga comelec checkpoints. At pinalawig na rin natin yung mga patrolling natin para in case may mga incidents na mag-arise, mabilis po tayo makaresponde.
1: Tiniyak ngayon ng 6th Infantry Division na handang-handa na sila sa pagpapatupad ng kanilang security plan para sa gaganaping Bangsamoro parliamentary elections.
2: Regine Lenuza, para sa Bayan.
3: Handa na ang ilang mga paaralan sa Cotabato City na gagamitin para sa gaganaping Bangsamoro parliamentary elections. Bukod sa mga paaralan, tuloy-tuloy din ang paghahanda ng COMELEC. Ang mga inihahanda ng COMELEC, alamin sa ulat ni Regine Lanuza Live. Regine.
1: Ayos upang maging maayos at hindi na maantala ang pag-i-install ng mga Starlink na gagamitin sa isasagawang BARM parliamentary elections ngayong Lunes, September 14, ngayong araw pa lang ay inihatid na sa mga voting centers dito sa Cotabato City ang nasabing mga Starlink upang maikabit na ito. Maaga pa lamang nakahanay na sa labas ng tangkapan ng COMELEC Cotabato City ang 5 sasakyan. Ang mga ito ang maghahatid ng mga Starlink sa mga paaralan na gagamitin bilang voting center sa Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes, Setyembre 14. Pasado alas 9 ng umaga nang isinakay ang mga kagamitan. Isa sa mga nangunguna sa paghahanda para sa maayos na paggamit ng Starlink ay si Noria Aliagaw na magsisilbi bilang technical support sa halalan.
4: Nag-group kami, so kunin namin yung mga ng Starlink. So i-install sa bawat school para magkaroon tayo ng connection doon sa during transmission ng ng voting, after ng voting. So yun yung gagawin namin ngayon sa ngayong araw.
1: Ayon naman sa acting election officer ng COMELEC Cotabato City na si Attorney Muammar Guyo, Starlink pa lamang ang kanilang ipinadala sa mga voting center. Bukas pa ang paghahatid ng ibang election paraphernalia. Inagahan na ang pagkakabit ng Starlink dahil kailangan itong i-install sa mga bubong ng mga paaralan. Layo nitong maiwasan ang pagkaantala sa pag-install ng mga kagamitan. Aabot sa 133 Starlink ang gagamitin sa Cotabato City.
5: Yung COMELEC Cotabato City ay handang-handa na, no, sa election sa September 14, 2026. In fact, no, today is mag-i-install na kami ng aming mga communication at saka transmission devices sa ating mga voting centers. 33 voting center ito sa Cotabato City. Ongoing kanina, no, pumunta na yung ating maglalagay, no, yung mag-i-install ng ating mga I-1 Starlink.
1: Pasado alas 10 ng umaga nang simula ng paghahatid ng mga Starlink sa paaralan. Samantala, bukod sa COMELEC, nakahanda na rin ang ilang paaralan sa lungsod na magsisilbing voting center sa Lunes. Isa na rito ang Cotabato City Central Pilot School. Aabot sa 29 na mga silid-aralan ang inihanda nito bilang voting precinct para sa 5 barangay sa Cotabato City. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan na handa na sila para sa halalan.
6: The school is always ready in this kind of endeavor. So we prepared the classrooms. We suggested security measures to the security personnel. And then we suggested to the security personnel during the election, those voters who have already casted their vote should go out so that crowd will not be gathered inside the school.
1: Ayos, bukas naman ay isasagawa ang final testing at sealing dito sa Cotabato City.

0: Sa ulat probinsya, para sa layuning mapaunlad ang sektor ng pagsasaka at tiyaking may sapat na pagkain, patuloy na isinusulong ng Agricultural Training Institute sa Region 12 ang pagpapalakas sa Learning Site for Agriculture. Yan ang ulat ni Shahana Duerme Mangasar ng PIA SOC Sergeant.
1: Nagpapatuloy ang ginagawang hakbang ng Agricultural Training Institute 12 para lalo pang mapaunlad ang mga Learning Site for Agriculture sa rehiyon na 12. Kabilang sa mga benepisyaryo ng ahensya, ang Nildas Farm at Apostol Techno Demo Learning Farm sa Coronadal City.
2: Yung na-accredit kami dito sa ETI bilang learning site sa agriculture, may financial subsidy yun. So binigyan kami na 150,000 for development plan. Parang ano nila, augmentation nila. So malaking tulong.
1: Sa pamamagitan nito ay napaunlad ang operasyon ng farm, hindi lamang bilang LSA, kundi bilang Accredited Training Center ng TESDA at Farm Tourism Camp ng Department of Tourism.
3: Ang ETI, they provided me 150,000 in kinds as a construction materials. Ang pinakamalaking nabigay ng ETI sa akin are trainings. I have gained many trainings from ETI that put me where I am now.
1: Ang dalawang learning site ay may layunin din na itaguyod ang kasapatan sa pagkain sa rehiyon. Hinikayat naman ni John Lord Oman, Senior Agriculturist and Learning Site for Agriculture Focal Person ng ATI 12, ang iba pang magsasaka na pakinabangan ang mga programa ng ahensya upang mapaunlad ang kanilang mga sakahan.
4: You'll be having a wide network of mentors from across the different learning sites in Region 12 and BARM. And at the same time, we will also be capacitating you when it comes to knowledge, skills, and attitude on different production and processing technologies across the agriculture value chain.
1: Sinisiguro naman ng ATI 12 na magpapatuloy ang pagtulong nito sa mga magsasaka sa rehiyon. Mula dito sa lungsod ng Coronadal, sa lalawigan ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Shahana Duerme Mangasar ng PIA SOC Sergeant. Nagmistulang totoong emergency ang sumalubong sa mga taga Davao City kagabi habang isinasagawa ang kauna-unahang nighttime simulation exercise sa buong Region 11. Iba ito sa mga nakasanayan na isinasagawa sa umaga. Ang aktibidad na ito ay disenyo para subukan ng interoperability at mabilis na pagkilos ng mga responder kung sakaling may operasyon sa gabi at walang sapat na liwanag. Ipinakita ng mga otoridad ang kanilang kapasidad sa pag-rescue o pag-secure ng lugar at sa mabilis na pag-rescue sa mga biktima. Mahigpit na ipinalalo o pinapaalala sa publiko na ang nasabing aktibidad ay bahagi lamang ng patuloy na kampanya na culture of security para siguruhin ang kaligtasan ng lahat.
0: Samantala, inilabas na ng Malacañang ang listahan ng mga regular at special non-working holiday para sa 2027. Kabilang sa regular holidays ang New Year's Day, Holy Week, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Independence Day, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day at Rizal Day. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of the Immaculate Conception of Mary at Huling Araw ng Taon. Additional special non-working days ang Chinese New Year, Black Saturday, All Souls Day at Christmas Eve. Special working day naman ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa February 25. Hindi pa kasama ang Idil Fitir at Idil Adha na itatakda ang mga petsa sa hiwalay na proklamasyon.
1: Handa nang magpakitang gilas ngayong gabi ang ating pambansang TV anchor na si Diane Kerrer sa isang fitness competition finals night sa Quezon City. Patutunayan ng ating primetime host na hindi lang siya pang newsroom kundi rain na rin sa fitness stage pagdating sa ganda at lakas. Bukod sa kompetisyon, celebration din ito ng dalawang dekada ng pagbibigay inspirasyon para sa isang active at healthy lifestyle. Mas magiging star-studded pa ang gabi dahil sa inaasahang dadalo ang mga A-list celebrity at brand ambassadors para makisa sa finals night.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
1: At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Hanggang sa Lunes, ako po si Kenneth Pasyente ng inyong pambansang TV. para sa
1: Bagong Pilipinas.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda bang takbo?
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
16: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters and know more about the Bangsamoro people.
17: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
16: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
18: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
16: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang Friday sa ating lahat. Eto na naman po ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Samantala ay tumungo po ang ating Pangulo papuntang India at nag-iwan po siya ng kanyang mensahe para sa ating mga kababayan. At live, alamin natin mula Malacanang para sa biyahe ni Pangulo Ferdinand R. Marcos sa India para sumali sa BRICS Summit. Alamin natin kay Raquel Bayan.
16: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
15: Raquel.
9: Yes, Nards, magandang gabi. Nakalipad na nga si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para ito sa pagbiyahe ng Pangulo sa New Delhi, India para makibahagi sa 18th BRICS Summit. Sa departure statement ng Pangulo, sinabi nito na bilang tugon na rin ito sa nauna ng imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sabi ni Pangulo Marcos, sa pagbisitang ito, mayroong dalawang misyon ng Pilipinas. Una, katawanin ang buong ASEAN region sa dalawang araw na BRICS Summit kung saan magsisilbing boses ang Pilipinas sa pagpapabatid sa tindig ng ASEAN region sa ilang usapin, alinsunod na rin ito sa mga isinusulong ng rehiyon sa linya ng peace and security at paglago. Sabi ni Pangulo Marcos, mahalaga na mapag-usapan ng mga isyu na nakakaapekto sa bawat nasyon at sama-samang gumawa ng mga hakbang upang malampasan ang mga ito. Gagamitin na niya ng pagkakataon ng Pilipinas upang manawagan ng climate action, mas matatag na disaster preparedness at responsabling paggamit ng makabagong teknolohiya. Ikalawang dahilan ayon kay Pangulo Marcos para sa pagbisitang ito, ang kanyang pakikipag-usap o pakikipagpulong kay Prime Minister Modi para sa pagpapalalim pa ng ugnayan ng Pilipinas at India na kapwa pakikinabangan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Pakinggan natin ulit si Pangulo Marcos.
19: Mga kababayan, tayo po ay babiyahe patungong India upang pangunlakan ang paanyaya ni Prime Minister Narendra Modi. Just a little over a year ago, I visited India on a fruitful state visit that saw our intensifying 75-year-old ties deservingly and fittingly elevated to a strategic partnership. This time, our purpose is twofold. First, the Philippines will represent our ASEAN community in our capacity as chair in the two-day 18th BRICS Summit in New Delhi this weekend. The Philippines shall be joining BRICS core member and partner countries as one of the invited outreach countries. In this role, I will carry ASEAN's voice to the summit and help amplify our community's perspectives on the issues of our time, guided by the priorities of our chairship, peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment. ASEAN represents the 11 nations of Southeast Asia, a community of almost 700 million people united by a shared commitment to regional stability and collective prosperity. We will engage the BRICS community, whose ranks include four of our fellow ASEAN member states, on advancing our quest for peace, inclusive growth, regional resilience, sustainable development, food and energy security, and a rules-based international order. Malaki ang may aambag ng ASEAN dito, kabilang ang ating mga naging aksyon sa mga isyung ito. We have been asked to participate in the BRICS Summit at a time when the global economy is undergoing profound changes, even pressure. Indeed, international and regional groupings may diverge on issues, thrusts, and interests. It is our conviction, however, that as a broader community of nations, it is imperative that we coalesce and cohere around issues that impact us collectively. It is interesting to note that the priorities of the Philippines Chairship of ASEAN under the theme Navigating Our Future Together align well with the priorities of India's Chairship of BRICS, which is themed Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. At the open session on September 13, which the Philippines as ASEAN Chair and as Outreach Country has been invited, I will have the opportunity to present the priorities of ASEAN to the BRICS members. I intend to highlight ASEAN's commitment to deepen its engagement with its partners through established frameworks. I will offer views on how partners can and should work in concert, if not together, to address these challenges, especially those that impact developing countries and emerging economies. We will call for fairer global governance, stronger disaster preparedness, and the responsible use of new technologies, climate action, and the peaceful settlement of disputes under international law. We will bring lessons from ASEAN's track record and long-standing commitment to open and inclusive dialogue while preserving strategic autonomy. Secondly, I return to India to further drive forward and provide practical substance to our engagement. With Prime Minister Modi, we will track progress in the key areas of our strategic partnership, pick up on our government's sustained exchange of perspectives on broader economic and strategic questions confronting our shared interests. Prime Minister Modi and I will review the progress in the implementation of the 5-year plan of action for 2025 to 2029 that underpins our strategic partnership. Our discussions will cover defense and maritime cooperation, trade and investment, the proposed preferential trade agreement, health and pharmaceuticals, digital cooperation, tourism, direct air connectivity, and people-to-people ties. It will also be an auspicious occasion to renew our invitation for Prime Minister Modi to visit Manila for the ASEAN-India Summit and the East Asia Summit in November. As a comprehensive strategic partner of ASEAN, his visit and presence will affirm India's support for the Philippines' ASEAN chairship and our objectives. Business and economy are also important pillars of our ties with India. And while in New Delhi, I likewise look forward to engaging Indian companies and players on why the Philippines should be part of their growth story. They will have plenty of opportunities to consider in infrastructure, digitalization, IT, pharmaceuticals, transport and logistics, and other sectors critical to our development. Mga kababayan, malawak at malalim ang ating pagkakaibigan sa India. Our exchanges of visits with India harken back to an older age when our peoples and civilizations connected via early ideas, language, culture, and commerce. These links live on in our modern era through our diplomacy, trade, and business linkages, tourism connections, and the hallmarks of 21st century society, digital networks, supply chains, investment flows, financial systems, and technological ecosystems that connect our economies. Our task is to see that these modern connections remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Where the seas, currents, and trade winds of yore were sufficient to link geographies, we must now ensure that the sea lanes are just as free, open, and governed by law, rules, and responsible behavior. We thus embark for India, determined to continue the task of translating potential to action, and action into gains. Gains for greater economic security for the Filipino people, for ASEAN and its external partnerships, and for fostering broader practical cooperation among players, even of differing persuasions, to support peace, security, and shared prosperity. I look forward to another productive visit to India, to engaging leaders, nations, and entities participating in the BRICS Summit, and to opening more doors for the Philippines and for ASEAN.
9: Ng tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula Balacanang para sa Bago Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Sa Love Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: 7:12 in the evening at narinig nyo po ang pahayag ng ating Pangulo bago pa siya pumunta ng India, New Delhi, para sa kanyang pagsali sa BRICS Summit. So, kanina po ay napakinggan ninyo ang kanyang talumpati mula mismo sa Malacanang. Samantala, dahil pinag-uusapan natin, dahil malapit na at sa Monday na ang Bangsamoro Parliamentary Elections, eto, may makakausap tayo mula sa BARMM.
16: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At sa puntong ito, makakausap natin ang ating minister ng Ministry of Labor and Employment mula BARMM. Kasama natin si Minister Muslimin Sema. Sir, salamu alaikum.
20: Alaikum salam.
15: Sir, maraming salamat sa inyong oras, Minister. At syempre, sa ngayon na ilang araw na lang ay paparapit na ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Kumusta na po dyan po sa area ninyo, particularly dating ng election this coming Monday?
20: Lahat po Sa tingin ko ay handang-handa na ang Moro National Liberation Front at iba pang mga kasamahan natin from the Moro Islamic Liberation Front and other groups, parties, no? Sa tingin ko, handang-handa na.
15: Okay. Minister, sa ilang taon nyo din po na umupo bilang minister ng Ministry of Labor and Employment, ano po ang inaasahan ninyo after this Bangsamoro parliamentary election? Sa pamumulo ng MOLE, if ever there would be a new leadership in the MOLE, being ako, alam ko, it's kumbaga yung labor of love niyo po na ibinigay ninyo sa MOLE. Ano po inaasahan niyo if ever man na may next na hawak ng Ministry of Labor and Employment?
20: Magandang gabi sa ating lahat. Sa totoo lang, this parliamentary election is very historic sa as far as we are concerned in the Bangsamoro, no? Palagay ko kami naniniwala na meron itong magandang impact sa ating labor force, no? Dito sa Bangsamoro, members of the parliament who will be elected, no, will have to be responsible to our people, and therefore kami naniniwala na yung mga elected officials will work hard para po sa ikamubuti, ikagaganda ng ekonomiya ng ating autonomiya, at ito ay magsisilbing inspirasyon sa ating mga manggagawa na actually ay more than one half of the population of the Bangsamoro Autonomous Region of Western Mindanao ang workforce natin. So sila po, ang lahat ng ito ay naghihintay ng magandang mga pangyayari sa ating Bangsamoro Autonomous Region of Western Mindanao.
15: Okay.
20: And we believe that after the election, the Bangsamoro government, the regular Bangsamoro government, will now be working for a better economy of the region, which will encourage mga investors to come in and magsisilbing pag-asa ng ating mga manggagawa.
15: Okay.
20: Para po sila ay makapagtrabaho.
15: Minister, masasabi natin na isa sa mga legacy na nagawa ng inyong ministry, or rather on during the interim government, is the creation of the labor code. At sa pagkakaalam ko, the labor code that is like it at the back of your head. Pero sa tingin niyo po ba, meron pa dapat idagdag o kaya ibawasan o kaya baguhin sa labor code na naipasa during the interim government?
20: Ibig niyo sabihin itong bagong labor code?
15: Yeah, oo. Di ba merong ginawa sa hindi bang sa Moro area?
20: Itong Bangsamoro Labor Code, no? Hindi ko masyado nakukuha yung ibang calls kasi napuputol po yung signal ninyo.
15: Okay. Kung ano po ang masasabi nyo? Ano po ang statement nyo?
20: Yes. Kung pag-uusapan natin yung Labor Code, since bagong-bago pa lamang itong ginawang labor code ng ating parliament, marami pang ginagawang mga implementing rules and regulations.
15: Itong Bangsamoro Labor and Employment Code.
20: Ano po?
15: The Bangsamoro Labor and Employment Code.
20: Yes. Opo. Kasi meron po tayong bagong labor code. No?
15: Yes, oo, tama.
20: At ito ay ating hinihintay na ito ay maging officially adopted dahil ito po ay naghihintay pa ng mga pagbabago. Pero sa ating pananaw from the Ministry of Labor and Employment, wala na pong dapat pagbaguhin dito. Maganda naman po ang labor code na ginawa, no? As a matter of fact, if we compare it with the national labor code, mas maganda dahil meron pong mga improved version, no, ang Bangsamoro labor code na wala po sa Philippine National Labor Code, no?
15: Okay.
20: Ito po ay isang magandang pagbabago at ito po ay magbibigay ng inspirasyon sa ating mga
15: tama, no?
20: Manggagawa. Yeah.
15: Oo, kasi kumbaga off the bat alam mo na yung Bangsamoro Labor Code na ginawa mismo sa from the Bangsamoro complements the indigenous people, the non-Muslim and the Muslim workforce, di ba? Parang for me, yun na yung number one na makikita mo. Kaya siguro sa pagkasabi nyo na with all conviction na mas maganda ang labor code na ginawa natin sa Bangsamoro kaysa yung sa National Labor Code.
20: Opo. Dahil alibaba lang po dito sa kwan, itong Bangsamoro Labor kwan, Unemployment Code, no? Na ginawa ng Bangsamoro Parliament ay meron pong mga nakalagay na nagugustuhan ng ating mga magagawa dahil binibigyan sila ng pagkakataon na makapagpahinga at mabigyan ng malaking income.
15: Ayan, okay. Sa lagay na niyan, kumusta naman po, lalo na para sa ating mga kabataan na bago pa lang magtatrabaho, nakater po ba natin ito during those times that, kayo pa rin po naman ang nakaupo technically na minister ng MOLE, but have you on those 7 years, if I'm not mistaken, natugunan naman po yung mga pangailangan ng kabataan at saka yung mga first-time job seekers natin dyan sa region.
20: Hello?
15: Yes. Oh, mahina nga yung signal ni natin. No? Yes. Nawawala-wala ata. Anyway, Minister, ganito na lang. Sa unang parliamentary elections ng Bangsamoro, ano po ang mensahe mo sa mga botante tungkol sa kahalagahan ng kanilang boto at pagpili ng mga leader na tunay na tutugunan sa pangailangan ng kanilang komunidad?
20: Magandang tanong yan dahil po nakikita natin na yung handang-handa na yung mga tao at yung iba naman po ay alam nyo nalulun na sa kinaugalihang klase ng eleksyon, kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan na dapat po ang tingnan natin sa mga iba't ibang partido na kasama sa eleksyon na ito, ay tingnan lang po natin ang kanilang mga plataforma at hindi po yung personalidad at hindi po yung dami ng pera. Tayo po ay dapat po magbago na sa pamamaraan ng paghalal ng ating mga opisyal para po sa parang din po ito sa ating kabutihan dahil ang titingnan po natin ay yung kagalingan, yung kagandahan na mga platforma, mga programa na kanilang isusulong sa parlamento. Opo. Yan po ang aming panawagan.
15: Okay. Ano naman ang aasahan ng mga kababayan natin in the Bangsamoro area sa isang BAPA?
20: Ang Bangsamoro Party po ay sumusulong po ng kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan po. Wala pong ibang plataforma kundi po para po mapausbong ang kapayapaan na ating narating at magkaroon po ng magandang kabuhayan ang ating mga kababayan. Gusto po nating mabago ang sistema. For example, na ngayon po ay sa ating edukasyon, mm-hmm. ang ating TESDA ay hindi po masyado nagbibigay ng wastong kaalaman para po sa ating mga kababayan para po ma-develop po ang ating kayamanan. Opo. Ang gusto po ng Bangsa Moro Party ay magkaroon po ng magandang set up ang ating bansa. Magkaroon po ng karsada sa lahat po ng sulok ng Bangsa Moro. Magkaroon po ng elektrisidad sa bawat karsada na maabot ng ating magawa. At magkaroon po, makaabot po ang tubig inumin sa bawat komunidad ng ating mga kababayan. At magkaroon po tayo ng itong transition, yung training center o training academy para po sa lahat, para po mabigyan ng kaalaman ang ating mga kababayan upang kanilang ma-develop ang lahat ng ating kayamanan mula po sa gulay, mula po sa isda at lahat po ang ating mga kayamanan, ang ating niyugan, ang ating mga mais, ating palay, ano po ang dapat maging byproducts ng mga kayamanan na ito ay dapat po malaman ng ating mga kababayan. At upang magkaroon po sana ng finally magkaroon ng backyard industries ang ating mga kababayan, hindi lamang sa mga factory magagawa ang kayamanan natin kundi sa likod ng ating pamamahay.
15: Okay, maraming salamat po sa inyong oras and we bid you safe and meaningful and makabuluhan na election this coming Monday dyan sa Bangsa Moro area, particularly in Cotabato and in your place, the Greater Maguindanao Province. Maraming salamat at magandang gabi, our Minister ng Ministry of Labor and Employment, BRMM, Minister Muslimin Sema.
20: Maraming salamat po.
15: Assalamualaikum.
2: 2026 BARM Elections.
21: 2026 BARM Elections.
15: Yan, at po napakinggan si Minister ng Ministry of Labor and Employment mula sa BARMM, Minister Muslimin Sema. 7:26 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio, program nilang paalala.
22: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos sa mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
23: Kung may kapayapaan, may pag-unlad. Kaya napakahalaga po ang gaganaping BARM parliamentary elections dahil ito ay bahagi ng nagpapatuloy na peace process. Bigyan po natin ng pagkakataon ang mga kapatid nating Moro na pamunuan ang kanilang sariling lupain batay sa kanilang paniniwala at kultura. Ayaw na po nila sa giyera. Pagkatiwalaan po sana natin sila. Ako po'y naniniwala na kung uunlad ang BARM, uunlad ang buong Mindanao at ang buong Pilipinas.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
0: Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid ka bang?
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
24: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po ay napapakinggan pansamantala sa 104.3 The Capital FM. At syempre pa, kahapon nandito si Princess ngayon. Alamin natin kung nasa na naman siya. Makakasama natin sa kabilang linya via Zoom si Princess. Princess!
25: Yes, Nord. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live na live tayo, Nord. Nandito tayo ngayon sa atrium sa may Green Hills, sa may San Juan City. Kasama nga natin ngayon ang ating founder ng Pimaya ng event na ito. This is called the Rauda Bazaar Event. Si Miss Jeria. Kasama rin po natin si Kaka Jimmy. Nors, actually, may kita mo sa background natin. Sobrang busy, oh. Grabe. Yung mga, kanina, labas-pasok din yung mga tao. Yes. Both sides. Napaka-busy na ng ating mga mall goers and of course, bazaar goers. So, at Nors, alamin na natin. Ano po ba ngayon ang kakaiba now that we have the second wave of the Rauda 2026?
26: So first of all, I would like to introduce myself. Ako pala si Jerian, the founder of Himayan, one of the organizers of Rauda by Himayan. All thanks to Allah subhanahu wa ta'ala kasi na without His guidance, mercy and blessings na hindi namin kapakayarin talaga. So ngayon dito sa Rauda, makikita ninyo ang dami from Quiapo na first time nila magbazaar and they want to experience it yung sa Unseen Coffee, Junaira, The Clutch, and yung mga pamilya natin na from Dubai, si Iman Bazaar, Hijab Central. Yan, first time din nila dito sa Rauda by Himaya. Yeah. So, ito, sa Strahan Meeting, nandito din at nandito ba yung Bismillah na siya ngayon. So, I would love to say na Rauda is a garden. In Himaya,
15: I was about to ask that.
27: Yeah, Nard.
15: Ayan, oh.
25: Also, Kaka Jimmy wants to say something about the goals then. Bakit tayo mayroong Rauda at bakit natin ito pinopromote lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Yes, Kaka?
27: Yeah, one of the visions ng Rauda by Himaya is first is to promote, no? Profit. Especially those halal foods natin coming from different areas. And so, yung mga dami, yung mga RTWs, mga hijab, yung mga Muslim wares natin, may mag-promote natin. In fact, may mga merchants tayo na nanggaling pa ng Lanao. Mm-hmm. They went here in Manila. Yes, just to show this, para may pakita natin sa buong Pilipinas na meron tayong ano mo yun, sarili natin.
15: Yes.
27: And in fact, dito, hanggang nila, kasi dito, napapansin na na-appreciate talaga, even those non-Muslims, wow, ang ganda, meron palang ganito. So, alhamdulillah.
25: Yes. Nords, actually, meron tayong mga kuha na mats kanina. Umikot na rin tayo prior to this interview. So, sana, try natin, ma-i-upload din natin while there is an ongoing interview. So, with this also, Sir Jimmy and Miss Jeria, no? Inshallah,
26: how many days are we looking forward for the round of 2026? So we are here for 2 weeks po and we'll be here until September 20. We hope you come and support Rauda by Himaya, because when you are supporting, when you are buying, you are just not buying a product po. You are supporting a dream, a family, and a plant life dito. So this is Rauda's every layer means Himaya. So I would just like to say Rauda means garden. And Himaya carries the meaning of protection. So in gardens, so dapat siya nina-nurture and pinuprotect. So dito sa Rauda by Himaya, gusto naming mag-grow, mag-grow together ang Muslim entrepreneurs, ang halal businesses. And hindi lang basta mag-grow bigger. We want to grow in the right way, the halal way. And we want to seek baraka in everything that we do. Ma'am, kanina may na-mention tayo that this is also not limited for food, but also for RTW, and even cosmetics. Now, of course, no, as we promote all of this, Muslimpreneurs, we are not only promoting Muslimpreneurs, but also the name of Halal. Yes, yun yung pinakamalaki na sinusuportahan natin. But this, ma'am, parang, syempre, dito Quiapo, mayroon tayong mga businesses also in Quiapo areas. Ano yung nakita natin na difference? Na nandun lang tayo sa isang lugar ng Muslim community at doon tayo mayroong pwesto, rather than putting it in somewhere na maraming mga non-Muslim at dito tayo mayroong mga stores. What's the difference about that and having this bazaar? I love to nila, napansin ba kasi namin dito sa Green Hills, we always talk about it, our family na saan tayo kasain dito, saan tayo pupunta dito, saan tayo pupunta. Green Hills is a place na sobrang daming Muslim, no? So we wanted to bring something meaningful to our community. Kung not just limited to halal food, but may modest finds tayo, may cosmetics tayo. And I would also like to mention na meron tayong from Palestinian, from Gaza, na nagsisell po sila ng handmade na mga embroidery, keychain, bracelets. So, hoping that you can support them po. So, dito po, you can see marami pong mga merchants na from Dubai, from Quiapo, from Mindanao. So, hoping that you can come and support and help us grow this garden.
15: Princess.
26: Alright.
15: Princess.
26: So, Norris, yes, meron ka pahapon na katanungan. Go ahead.
15: Oo, kukulitin ko lang yung kuya ko na nasa likod, si Kuya Jimmy. Kasi, ang sa...
26: Yes, kukulitin lang si Kuya Jimmy.
15: ang lumabas kasi is that Rauda is not only a stall, not only a bazaar, but also Muslims where they come together. It's like a mini reunion daw. Ano masasabi nyo? Anong reaction nyo? Ano yung reaction nyo? Na yan yung parang nagiging... They're always looking forward in having the Rauda by Himaya. Etong ano. Because it's one time also na nagkikita-kita yung mga long time na kahit tayo nandito sa Metro Manila, because of the Rauda Himaya, ay nagkita-kita sila. It's like a mini reunion every time na may bazaar dyan.
26: Reaction that
27: people are
26: coming.
27: Alhamdulillah, no? Katulad ng sinabi mo, ang Rauda by Himaya Bazaar is naging parang anong meeting place ng mga hindi nakita-kita ng matagal na nandito lang sa Manila, na alam mo yung coming from Cebu City, coming from everywhere, no? In Metro Manila, pero nung nalaman nila ito, they went here and nagkita-kita dito. So nagkaroon ng bonding, no? Especially those mini reunion yung mga brothers and sisters natin. Alhamdulillah na naging way tayo para magawa yon at the same time para at least kumbaga pagkaroon ng bonding lahat, no? Yung mga Muslim brothers natin. Alhamdulillah.
15: Oo. No? Pero ano man sabi niyo, nagre-request din ng Pasig, nagre-request ang ibang area sa Metro Manila. Sana daw may malagyan din sila ng Rauda.
27: Yeah, actually, napag-usapan natin yan, no? Napag-usapan namin ni Norjan na ano nga. So, yun. Hopefully, mag-go-better na dyan. Pag-usapan natin yung issue na actually, those requesting
15: the area.
27: Inshallah. Madala natin itong bazaar natin sa kanila. Inshallah.
15: Okay.
27: Inshallah,
15: Norjan. Kaya Jimmy, ikaw naman, invite everyone. Visit Rauda.
26: Invite. So we are inviting everyone po, please come here at Rauda by Himaya, support our merchants from Gaza, from Dubai, from Quiapo, from Mindanao, and the cosmetics here. Please support, lalo na yung mga first time mag-bazaar. please come and support here at Green Hills Shopping Center, Central Atrium Fountain Area. We are here until September 28.
15: Balita ko, masarap daw yung Princess.
26: And Sir Kimi, are we expecting more round event, inshallah, this year?
15: Kuya Jimmy Mandangan, si Jaria at saka syempre at tabak si Camila na sa likod naman as I speak yung masarap na lasagna.
24: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: So visit Rauda by Himaya. Ayan, hanggang nagsimula na sila September 7 hanggang September 20. Okay, susunod naman sa ating lineup for tonight. Naku, punong-puno tayo dahil Friday. No, Friday. Kaya naman, maraming issues, maraming topic ang ating pag-uusapan. But anyways, ito, napaka-importante ito na topic na pag-uusapan natin because just yesterday, nalaman natin that merong shortage. Hindi ba naman kinukulang, no? Kumbaga, manipis lang, pero merong supply sa Visayas and Mindanao. But merong grupo din na umaasa na ika nga mapababa pa yung rate, no, ng ating ilaw for power rate in sa buong bansa. At ayon nito sa nabanggit nga ng ating pangulo sa kanyang SONA. Kaya naman aalamin natin mula mismo sa founding partner ng OPLE Law Office, a faculty ng Arellano Law and University of Asia and the Pacific. At isang electricity consumer rights advocate, kasama natin si Attorney Lester Ople. Sir, magandang gabi.
5: Magandang gabi, Sir Nords, at magandang gabi sa iyo at sa ating mga tagapakinig.
15: Okay, sir, una sa lahat, paintindi po natin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga nanonood, ano po yung stand ng inyong grupo patungkol nga po sa sitwasyon ng ating mga power rates dito, ng ating mga power rate dito sa ating bansa at kaugnay na din dun nga sa nabanggit ng ating pangulo sa kanyang SONA.
5: Napakagandang tanong, Sir Nords, no? At maaari akong makapagbigay ng opinion bilang tatlong role sa aking katauhan, no? Unang-una, tayo ay isa sa mga practitioner na humaharap sa ERC.
15: Yes.
5: Nakikipanindigan para sa karapatan ng ating mga kapwa consumer. At ako bilang residente ng Metro Manila at isang homeowner sa Iloilo City ay mayroon tayong patibay na interes upang masigurado natin na ang rates na sinisingin sa atin ng ating mga distribution utility ay tama at patas. So, ang isang napakahalaga nating nais sanang makita, no, ay isang na consumer advocacy arm. Ngayon kasi sa Energy Regulatory Commission, medyo mahirap ang sitwasyon nating mga consumer intervener kagaya ko, kagaya ng nasi Kore at ng iba pang mga consumer advocates. Bakit? Kasi ang aming kalaban ay ang napaka-organisado at well-funded, well-supported na mga legal teams ng mga distribution utilities. Samantalang tayo bilang consumer advocates, ano kami? Kumbaga, kami-kami ang nagtutulungan, kami-kami ang nag-share ng research, ng mga kuro-kuro at mga opinion upang masiguro natin na ang karapatan ng ating mga kapwa-konsumidor ay napapangalagaan sa lahat ng proceeding sa ERC.
15: Ayan, okay. Isa po sa pinaglalaban ninyo at it's a pending matter right now is etong 40 billion na overcharges na sana ay masingil 2015 hanggang 2022 at ika nga na inyong grupo, actually kulang pa yung 40 billion na yan.
5: Tama po yun, Sir Norris. No? Sa totoo lang, ang isa sa ating mga panawagan sa ERCE ay ang pagkakaroon ng isang masusing audit sa ating distribution rates. Kung maaalala natin, ang huli na setting ng distribution rates ay mula noong 2015 pa. Kaya mga distribution utilities, private distribution utilities, 22 yan, across the Philippines. Isipin mo, anong petsa na ngayon, 2026? Ngunit ang huli, so, tunay sa ating mga consumer ay tama, wasto at nararapat lamang sa serbisyo na natanggap natin mula sa ating service providers ng
15: Okay. Attorney, konting pihit lang kasi medyo choppy lang yung dating natin kanina. But anyways, pwede pong ano, paki-elaborate further with regards. Asan na po tayo dito sa hinihiling natin? Ha? Gaya ngayon, parang if I'm not mistaken, there's a 3-month period na wala munang putulan sa Meralco. Nakaka-apekto ba to? Nakakatulong ba to sa ating mga consumer? Ano na po ang kalalagayan ngayon?
5: Magandang katanungan yan, Norso. Parang ang epekto kasi ngayon ng suspension ng pagputol ng kuryente ay kumbaga inigyan lang tayo ng breathing room.
15: Oo. Oh. No? Ngunit pero ano babayaran pa rin 'yun, attorney.
5: Oo. Babayaran pa rin 'yun, no. Kaya nga ang nais natin talaga ay ang ERC, well, ang sagot approval ng rates yung tanong ito. At it will be applicable sa isang 4-year period, no, yung tinatawag nating 4-year rate reset or the first regulatory period. So malaki ang hinihingi ng Meralco na rate, 2.34 ang average rate na hinihingi ng Meralco. That's only the distribution rate. So samantalang tayong mga consumer advocate, naglalaro ang hinihingi natin mula 1.1 up to 1.9 lang, no? Depende sa iyo. Ilan kami na consumer na may mga alternative calculation.
15: Oo.
5: At nasa 1.7 lamang ang aming sinabmit sa ERC na ito lang dapat ang naibigay sa Meralco. Malaki, di ba?
15: Okay. Oo, kasi sa Mindanao, kahapon lang, kasama natin, coming from the NGCP at saka, well, taga DOE, if I'm not mistaken, eh, nabanggit nila, umaabot na ng 20 pesos sa Mindanao. And then sa Visayas, is somewhere around 18 pesos. Tapos sa Luzon, buti na lang dito sa atin, nasa 14 pesos. Hindi lamang presyo ng kuryente ang concern ng publiko, kundi pati yung sapat at maasahang supply. Sa sitwasyon ngayon sa Visayas at Mindanao, ano po ang kailangan gawin upang matugunan ang mga hamon ng energy supply habang pinananatili nating abot kaya ang electricity rates?
5: Muli, Nords, no? Hindi lamang tayo pinagparan po. Pinagpilosisi din tayo. Kaya ang isang inaasahan natin mula sa DOE at sa NGCP ay ang paggagawa ng capacity. Kulang na kulang tayo na pwede sa dito ang isa sa mga rason na alagat kung bakit iba yung operation sa Bismin. No? Ang ating Panay region ay very much challenged sa ating supply, kaya ang ating mga kababayan sa Visayas region ay hirap, no? Sa kuryente, sa supply na kuryente. Kaya ano yung pinakamabilis na dapat nating magawa sana, no? Maghikayat ng dagdag na capacity ng mga investors upang magdagdag ng generating capacity. At dahil syempre meron tayong dagdag na capacity, that means meron tayong magiging mga dagdag na bayarin, no? Kaya kung ang DOE ang magpapapasok ng mga investor para sa bagong capacity, kailangan nakabantay din ng ERC na ang mga papasok ng investor dito ay maniningil lamang ng tama at wasto at na nararapat base sa ating requirements sa EPIRA na tinatawag nating least cost mandate. Ang ibig sabihin nito, Nords, ang gusto ng batas natin, pinakamigay para sa taong bayan.
15: Ayan, okay. If I'm not mistaken, what I got from our interview kahapon, there are so many power generation facility that are derated when it comes to the generation of power. Bakit po ba nangyayari yun?
5: Medyo komplikadong katanungan ito, Nors. So,
15: okay.
5: Magiging usapin na ng maintenance at ng operations and maintenance ng ating mga GenCos, no? Syempre,
15: and these are private GenCos.
5: Yes, these are private GenCos. no? At ang isa sa mga risks natin sa ating bansa ay, well, you have your climate risk.

0: paano po makakatulong ang mga ang isang transparent na proseso sa pagsusuri upang maprotektahan ang consumers at mapalakas ang tiwala ng publiko sa mga energy regulatory system?
1: Ang Energy Regulatory Commission ay in fairness sa kanila, no, sila naman ay nagpapatawag.
0: Oo. Actually kahapon naglabas daw sila ng ano eh. Naglabas daw sila ng ERC order na pinababa. And there's, I don't know if a subsidy, is it as a subsidy o binawasan talaga ng almost 10 pesos yung rates na nabanggit ko kanina. Ayun. Attorney, nawawala-wala lang konti. Baka pwedeng steady lang tayo para maayos yung ating connection. Okay, pasensya na po. Okay, sige po.
1: No problem. Sir Lawrence, ba tayo ngayon?
0: Okay, okay. Oh, live, live. Oh, yes.
1: Oh, ayan. So, nagpapasalamat tayo sa Energy Regulatory Commission, no, sa kanilang sipag na magtrabaho sa pamumuno ni Chairman Juan. Ngunit bitin ito. Ang isang kailangan ng ating regulatory system ay ang tinatawag nating independent consumer advocate. Anong ibig sabihin nitong independent consumer advocate? Sa lahat ng application ng lahat ng distribution utility sa Pilipinas, ang inaasahan na representative ng consumer ay kung sino man ang sumulpot sa mga hearing at magsabi, kami po ang nagre-represent sa interest ng mga consumer.
0: Ayun.
1: So, yun ang wala tayong institutional mechanism upang magkaroon ng fixed, regular, and consistent representation ng consumer interest sa lahat ng rate cases. Isa sa mga panawagan natin sa Senado ay ang pag-aralan, ang posibilidad na magkaroon ng isang dedicated agency na tinatawag nating Consumer Advocates Office, no? Kasi kung aasahan natin ang mga grupo kagaya ng NASICOR, kagaya namin ni Commissioner Non, itong mga to ay mga individual na may mga sariling trabaho din tayo.
0: Yes, of course. Oo.
1: Kung meron tayong dedicated na opisina nag-aaral at nagtatrabaho para dito, ay masisigurado natin na ang Energy Regulatory Commission ay mape-pressure ba sa pag-approve ng mga rates na tama at consistent sa interest natin mga consumer.
0: Okay, ito po yung mga nabanggit nyo. Ito yung magandang pagbalanse ng pamahalaan ng dalawang layunin, no, para mapababa yung electric prices, yung mga nabanggit nyo kanina para sa ating mga consumers vote sa buong bansa na, no. With that, attorney, ano po ang ating huling mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalo pat sino ba naman ang hindi ang kumukonsumo ng kuryente sa atin, di ba?
1: Tama Sir Nords, no? Ang ating panawagan sa ating mga kababayan at ating mga karapatan.
0: Yes, attorney? Naku, nawala. Naputol si attorney. Naputol ang ating linya with attorney. Susubukan po natin. Yes, attorney, go ahead. Yung mensahe niyo po.
1: Salamat, Sir Nords. Ang ating panawagan sa ating mga kababayan at kapwa consumer, unang-una ay alamin natin ang ating mga karapatan. Marami po kaming mga consumer advocates na sumusubok at nagsisilbi sa ating mga kapwa consumer upang ipaalam ang kanilang mga karapatan at mga remedyo sa Energy Regulatory Commission at sa kanilang mga karapatan bilang konsumidor ng kuryente. Pangalawa ay kailangan po nating alamin at tutukan ang lahat ng mga proseso sa Energy Regulatory Commission at sa Department of Energy upang magkaroon tayo ng citizens watch or citizens participation. Kailangan alam ng ating mga regulator, kailangan alam ng ating executive branch na tayo bilang taong bayan ay umaasa sa serbisyo na maaasahan, umaasa sa serbisyo na wasto ang presyo at nararapat sa ating economic activities. Kaya't kailangan nakatutok tayo sa lahat ng mga nangyayaring ito.
0: Ayan, maraming salamat. Hopefully po sana sa ulitin makuha po namin kayo at maibahagi po nyo kung ano na, nasaan na tayo sa ating mga pinaglalaban sa being a electric consumer rights advocate. Our founding partner ng Opli Law Office and syempre advocate on electricity consumer rights, Attorney Lester Opli. Maraming salamat.

0: Salamat po, attorney.
1: Maraming salamat, Sir Lord. Magandang gabi.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan, si Attorney Lester Ople mula sa isa sa mga advocate ng Electricity Consumer Rights Ayan, kasama din niya si former commissioner ng ERC Alfredo Non.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Siyempre, pag-usaping kuryente, lahat tayo nakukuryente din. No? Kaya talagang dapat kasali. No? Kasi ang hirap. Oh. Kanina lang. Ito. Sige, magbalita muna tayo. Hinikayat ang four-piece graduates na makilahok sa handog ng Pangulo Job Fair 2026 sa Lunes. Alamin natin ang detalye. Gikan Iligan, Dan Di Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinihikayat ng DSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao ang mga nakapagtapos sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na naghahanap ng trabaho na makilahok sa handog ng Pangulo Job Fair 2026 gaganapin sa iba't ibang probinsya ng Northern Mindanao sa Lunes na Setyembre 14. Sa probinsya ng Bukidnon, gaganapin ito sa Centennial Stage, Kaamulan Grounds, Malaybalay City. Sa probinsya ng Camiguin, sa Camiguin Gymnasium, Mambahaw, Camiguin. Sa Lara del Norte, sa NCMC Lalah, Lara del Norte. Sa Misamis Occidental, sa Calamba, Misamis Occidental at sa Misamis Oriental. Gaganapin sa SMCDO Downtown, Cagayan de Oro City. Huwag palampasin ang pagkakataon ito dahil baka ito na ang daan tungo sa mundo ng trabaho. Paalaala sa mga aplikante na ihanda at balihin ang mahalagang dokumento sa pag-a-apply ng trabaho at dapihan na rin ang kopya. Maaari kayong makipag-ugnayan, lumapit sa pinakamalapit tatanggapan ng DOLE at Public Employment Service Office o PESO sa inyong lugar para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa handog ng Pangulo Job Fair 2026. Mas maraming oportunidad, mas malapit sa mga Pilipino. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Tuloy-tuloy tayo.
4: 2026 Bar Elections.
5: 2026 Bar Elections Report.
0: Patungkol naman sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Elections, mapayapa at maayos na Bar Elections, hangad ng Lanao, Solon. Para sa detalye, alamin natin kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hangad ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng kauna-unahang regular na bond election sa Lunes, September 14. Mahalagaan niya ang halalang ito dahil magsisilbi itong mahalagang hakbang sa pagpapatatag ng bond at sa pagkakaroon ng kinatawan ang bawat sektor sa LGU at iba pang stakeholders sa rehiyon. Patuparan din anya ito na matagal nang inaasam na regular na halalan sa bond matapos ang ilang pagkaantala sa proseso. Umaasa si Adyong na magiging tunay ang halalan sa pagkakaroon ng mas maayos at pihitim ang representasyon ng mga mamamayan sa rehiyon. Hinihok naman niya ang mga residente ng MARM na lumabas at gamitin ang kanilang karapatang bumoto at pumili ng mga leader. Nanawagan din siya sa mga botante na sundin ang mga patakaran ng COMELEC at tiyaking maligim maayos ang kanilang pagboto. Diyan ni Adyong, mahalagang mapanatili ang kapayapaan at huwag hayaang malagay sa alanganin ang mga nakamit na proseso sa kapayapaan.
7: Sana po maging mapiwasay, maging mapayapa ang first historic regular MARM election. Inanticipate po natin na ito ay magiging parte, hindi lang parte, pero talagang priority ng ating administrasyon, ang gobyerno, dahil lang son of mga presidente na mentioned specifically po itong MARM election. At sana ito ay magiging kulay na no, sa paglalatag natin ng stability sa MARM. Kasi matagal na po tayo in-anticipate ito, bilang beses na rin po na postpone. At sana ito po yung magbigay tulay doon sa inaasam-asam po natin ating mga kababayan na magkaroon ng proper representation o bawat sektor.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Department of Foreign Affairs pinatatanggal sa China ang mga umano'y illegal na aktibidad sa Panganiban at Zamora Reef. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lisa.
8: Pinaalis na ng Department of Foreign Affairs sa China ang ginawa nitong artipisyal na isla at iba pang aktibidad sa Panganiban at Zamora Reef. Sa inilabas na pahayag ng DFA, ang dalawang reef ay malinaw na nasa jurisdiksyon at soberanya ng Pilipinas. Bilang low tide elevations, walang sino man ang maaaring umangkin nito dahil sakop pa ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Giit pa ng DFA, ang mga itinayo umano ng China ay malinaw na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act o Republic Act 12064 at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Inilabas naman ng DFA ang pahayag matapos magpaputok ng flares ang Chinese military o forces sa hindi armadong aircraft ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight sa Calayaan Island Group noong September 7. Ang mga Chinese na nagpaputok ng flares ay nakaistasyon sa Panganiban at Zamora Reef. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, sa Zamboanga Peninsula Exposition 2026 ilulunsad ng Department of Trade and Industry Region 9 sa October. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Justin.
9: Ilulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Region 9 ang Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX 2026 sa darating na Oktubre 7 hanggang 11 sa isang lokal na mall sa lungsod ng Zamboanga. Itatapok sa aktibidad ang samutsaring produkto mula sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na natulungan ng DTI sa lungsod ng Isabela de Basilan, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugi at Lalawigan ng Sulu. Iniimbitahan ng ehensya ang publiko na subaybayan ang mga inaasahang highlights sa naturang okasyon tulad ng mga cultural showcase, tourist destinations at mga investment opportunities sa Region 9. Ang ZAMPEX 2026 na may temang Evolve, Expand and Excel ay isasagawa sa 5th Floor Convention Center ng Case Model Zamboanga kung saan bukas ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa Oktubre 7 hanggang 11. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Justin. Samantala, 679 low-income beneficiaries sa isang bayan sa Pangasinan tumangkap ng rice assistance sa ilalim ng BBM project. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: May kabuo ang 679 ng mga benepisyaryo mula sa mga pamilyang mababa ang kita sa 10 barangay ng Santo Tomas, Pangasinan ang tumanggap ng rice assistance mula sa Provincial Government of Pangasinan. Isinagawa ang distribution sa ilalim ng Rice Subsidy Distribution Program, bahagi ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM Project ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyal ng munisipyo na pinangunahan ni Mayor Dickerson Villar kasama mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Timoteo Dick Villar III. Nagpasalamat si Mayor Villar sa provincial government sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III para sa patuloy na suporta at ayuda sa mga residente. Aniya, mananatiling nakatuon ang lokal na pamahalaan sa mga programang nagbibigay ng pangunahing tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Layunin ng Rice Subsidy Program na palakasin ang social protection at food assistance para sa mga low-income at vulnerable families sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, balitang BARM ulit, elections.
4: 2026 BARM Elections.
5: 2026 BARM Elections Report.
0: Pag sasapinal ng mga operational na tagubilin at gabay para sa BARM Parliamentary Elections 2026, tinalakay ng pamunuan ng Pro-BAR. Para sa detalye, nagbabalik Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy. Pinangunahan ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Pro-BAR Regional Director Police Brigadier General Christopher M. Abesha ang pagsasapinal at pagpapalabas ng mga operational na tagubilin, panuntunan at gabay para sa mga personaheng pulis ng Pro-BAR, bahagi ng mga paghahanda at pagganap ng kanilang mga tungkulin sa nalalapit na kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections 2020. 26 sa Setyembre 14. Ginanap kanina ang final briefing and issuance of operational instructions sa Pro Bar Lounge, Campindaton, Parang Maguindanao del Norte. Paigtingin ang kahandaan ng kanilang operasyon, pinag-iba yung koordinasyon at pagtutok ng Pro Bar sa halalan ng rehiyon. Tiyakin ang kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kaayusan ng buong rehiyon. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa BARMM Parliamentary Elections 2026. Mula Iligan City, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, handog ng Pangulo Job Fair magdadala ng higit 2,000 trabaho sa lungsod ng Zamboanga. Para sa detalye, alamin natin kay Shirley Espino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Aabot sa higit 2,000 trabaho ang alok ng handog ng Pangulo Serbisyo para sa lahat job fair sa lungsod ng Zamboanga na gaganapin sa Lunes, Setyembre 14. Sa press conference ng Department of Labor and Employment o DOLE, Regional Coordinating Committee o RCC 9 sa syudad kaninang umaga, ibinahagi ng komite ang inihandang aktibidad at mga serbisyo gaya ng simultaneous job fair at one-stop shop na gaganapin sa iba't ibang bahagi ng Region 9 sa ilalim ng handog ng Pangulo 2026. Ito ay bahagi ng higit 70 handog ng Pangulo Job Fair na nakaschedule sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Shirley Espino. Samantala, aabangan po natin ngayong paparating na Lunes ang kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Ito po'y historical, kaabang-abang. Ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay nakatutok sa Monday na po iyan.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At with that, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lahat na nakasama natin sa ating mga resource person. Siyempre si Princess Jen sa Green Hills, maraming salamat. At sa ating mga kaakibat, Engineer Joy Timidan, Rosan Erno, at ang ating executive producer for tonight ay Sadan. At siyempre si Miss Jimmy Quinto, maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita po tayo on a Monday, this historic Monday, para sa First Bangsamoro Parliamentary Elections. Oras 8:06, susunod na po vloggers ng Bagong Pilipinas. Magandang gabi, happy weekend.
12: Sa isang rehiyong hitik sa kasaysayan, kultura at pag-asa, iba-iba man ang kanilang pinagmulan, iisa ang hangarin ng maraming Bangsamoro. Yan ay ang maayos na buhay para sa kanilang pamilya at komunidad.
13: Ayon sa 2024 census, nasa 5.69 million ang populasyon sa BARM. Pinapakita nito ang malawak na boses at pangailangan ng iba't ibang sektor sa rehiyon. Para sa mga magsasaka at may ngisda, hiling nila ay mas matatag na kabuhayan, maayos na irigasyon, sapat na production support, market access, at mga programang makatutulong para magkaroon ng sapat na kita. Hindi maliit ang papel ng sektor na ito sa Bangsamoro Region. Halos kalahati ng mga employed Bangsamoro ay nasa agriculture sector, habang kabilang din ang fishing at aquaculture sa pinakamalaking pinagmumula ng trabaho sa rehiyon. Para naman sa mga kabataan, ang pangarap nila ay hindi lang makapag-aral kundi magkaroon ng pagkakataong magamit ang kanilang natutunan. Mas maraming scholarship, quality education, skills training, digital access at higit sa lahat ay mga trabaho naghihintay sa kanila pagkatapos ng kolehiyo. Sa datos ng PSA, bumaba sa 93.4% ang employment rate ng mga kabataang 15 to 24 years old noong 2025, habang 10.9% naman ang not in education, employment or training. Kaya hamon para sa Bangsamoro ang tiyaking may malinaw na landas mula sa paaralan tungo sa disenteng trabaho at kabuhayan. Para sa mga kababaihan, panawagan nila ay mas malawak na partisipasyon, hindi lang bilang tagapag-alaga ng pamilya, kundi bilang mga lider, negosyante, manggagawa, magsasaka at aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Sa ngayon, lumalaki ang papel ng kababaihan sa ekonomiya ng rehiyon. Ayon sa Bangsamoro Government, higit 100 companies na minomonitor sa rehiyon ay pinamumunuan ng kababaihan. Para sa mga manggagawa, hiling nila ay magkaroon ng sapat at matatag na hanap buhay. Noong 2025, tinatayang 2.28 million ang employed sa BARM. Sa kabila nito, tinatayang nasa 287,000 Bangsamoro workers ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan. Para naman sa mga entrepreneurs at MSMEs, hiling nila ay mas madaling magnegosyo at mas malawak na market. Kabilang dito ang mas madaling access sa puhunan, training, digital technology, transportation at market linkages. Sa isang rehiyong patuloy na lumalago, malaki ang papel ng mga MSMEs sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng ekonomiya. Lumago ng 5% ang ekonomiya ng BARM noong 2025, mas mabilis kumpara sa naitalang growth noong manakaraang taon. Ang services ang may pinakamalaking bahagi sa ekonomiya, kasunod ng agriculture, forestry at fishing.
12: Ang pag-unlad ng Bangsamoro ay hindi lang nasusukat sa paglaki ng ekonomiya o dami ng mga proyektong ipinatupad. Nasusukat din ito sa tanong na kung may nakikinabang ba sa pag-unlad. Mas marami kabataan ba nakakapag-aral? Mas kumikita ba ang mga magsisaka at mangingisda? Mas nakikilahok ba ang mga kababaihan? At mas may pagkakataon ba ang bawat Bangsamoro na makabuo ng mas magandang kinabukasan? Dahil sa bawat sektor, may sariling pangailangan, may sariling pangarap at may sariling boses na naghahangad na marinig habang sama-samang tinatahak ang landas tungo sa mas matatag at mas maunlad na Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Patrick Gupo ng IBC 13.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
16: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
15: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
16: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
15: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
16: Till I met you.
15: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
16: I love you more each day.
15: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
14: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
23: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
23: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
21: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
23: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
24: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
28: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
29: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
28: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
30: Time check, it's 8:16 in the evening.
29: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
28: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
31: Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga Lodi. At nandito naman po tayo sa isang oras na namang kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ Totin Vlog. Samahan niyo kami tuwing Friday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang makabulong talakayan tungkol sa mga init na issue, trending na videos at nakaka-inspire na mga balitang dapat nyong malaman. Kaya ihanda na inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabulhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at makakasama po natin ngayong gabi ang ating co-host na si Idol Stephen Lee at Idol Nyolo. At sa totoo lang po, no, first time ko makaka-collaborate itong dalawa, si Stephen at si Nyolo. Kaya welcome to you, magandang gabi sa inyo mga Idol. Nyolo and Stephen, yes.
32: At welcome po sa ating another na programa na Vloggers ng Bagong Pilipinas po. At gusto natin magpasalamat sa ating kaibigan na si AJ dahil talagang nakasama namin at pumayag po siya sa ating collaboration. At abangan niyo po ang aming mga tatalakayin tungkol po sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating West Philippine Sea at marami na pong iba. Stephen.
33: Ay, gumaganyan-ganyan ako kasi akala ko translator niyo ako.
31: For the first time.
33: Akala ko ganun eh. For the first time po lang kasi na yung tatluhan yung screen. Ayan. Siyempre, una sa lahat, no, magandang gabi po sa ating mga kabagong Pilipinas. nandito na naman po ang isang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kami po ay maghahatid sa inyo ng mga kwento na makatotohanan at talagang tunay na nangyayari sa ating bansa. Isang karangalan po na makasama ko po ang dalawa sa mga pinakamagagaling na political vloggers ng bansa at lalong-lalo na itong si partner AJ, no, na hindi lamang isang vlogger kundi certified loyalista since 1950
32: siyempre, 1950.
30: Oh, right, no, sa ating mga kasama na ngayong gabi na si Idol Nyo at si Idol Stephen. So ang Radyo Pilipinas po ay napapanood sa lahat po ng social media platforms sa pangunguna po ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Napapanood din po tayo sa Free TV sa mga merong ABS-CBN TV Plus na nasa Channel 3 at ng GMA Avortabox Channels 45 to 49. At mapapakinggan din po kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga FM band. So, mga idol, yes, Stephen?
33: Oh, ayun na, kasi kanina alam naman po natin na ngayong araw po ay Setyembre 11 at ito, yes, po ang araw na kung saan ipinagdiriwang po ni former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. ang kanyang kaarawan.
30: Alright.
33: Ano yun? May technical problem yata tayo.
30: Yes, yes. Okay.
33: Oh, yun. Tuwing September 11, ginugunita ang kaarawan ni Apolacay at ngayong taon, no? Ngayong 2026 ay 109
30: yes,
33: birthday na ni Apolacay. At kanina po, ako po at si partner AJ ay tumungo sa libingan ng mga bayani upang makasama ng ilang pang mga loyalista na gumugunita sa araw ng kapanganakan ni Apolacay.
30: Yes, tama ka dyan, Idol Stephen, no? At syempre, sa totoo lang, nung kanina pagdating natin doon, ang dami na naapilang matatanda na pong mga loyalista. Nakasama po yan nung 1986 pa. Kasi kauna-unahan silang, ay, itong firm, itong Friends of Imelda Romualdez Marcos, 24K, no, foundation na yan. Sila kauna-unang grupo talaga na pioneer sa pagiging Marcos Loyalist Group talaga, no? At ang itong mga grupo nito ay talaga namang nakakabilib, no? Dahil for, since 1986 na nawala ang ating mahal na Pangulo, until no nagkaroon lang ng pandemic, tsaka lang sila nawala diyan sa po sa Burgos Street, diyan po sa may malapit sa Luneta po, harapan ng City Hall. Doon po sila nagtatamim ng mga puno at dumadaan na ako madalas sa kanila at yun nga no, lagi ko silang sinisilip pag nagja-jogging, pag nagra-running ako, pag nagte-training ako ng bike run, tsaka noon during that time na atleta pa ako. So tagang napakasigasig nila no, hindi sila tumitigil sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo.
32: Alam mo, bukod sa mga loyalista, syempre, ang gusto natin talagang ipaggunita dyan ay ang ating Pangulong Apolacay na, yes, masasabi po natin, mga kababayan, na ito po ay wala na po makakabura sa mga legasiyang itinalim, ipunla niya po sa ating bayan. Talagang kailangan po talaga kung may isi-celebrate na presidente ng ating bansa ay si Apolacay po talaga. Dahil yan po lang talagang maraming achievements, na yung achievements niya po ay ginagawa at dinudugtungan lang ng mga sumusunod na mga presidente ngayon. Eh ngayon naman po, nandito tayo sa ating presidente Bongbong Marcos na malapit na rin mag-birthday, mga kapatid, mga, yes, kaibigan, sa September 14. Ayan po, isi-celebrate din po. At ang ating Pangulong Bongbong Marcos po, kahit ilang dekada nang sinisiraan, nakikita po natin ay talagang matibay at matibag talaga, lalo na po ngayon na nangyayari po sa political system natin ngayon na talagang birahan, porto po talaga ang birahan kay Pangulong Bongbong Marcos, pero wala talagang matibag.
33: Yan. At kaugnay ng sinasabi ni partner Nyolo, no? Ito, ipapanood po namin sa inyo dahil may ilan mga loyalista po kaming nakapanayam doon sa libingan ng mga bayani. Ayan, i-play lang po natin yung video para mapanood po ng ating mga kabagong Pilipinas.
0: Marami naging presidente, pero walang nagbulgar ng katiwalian. Siya lang po ang kaisa-isang presidente na nagbulgar ng katiwalian. ng mga korupsyon sa buong Pilipinas.
2: At ngayong ika-109 na karawan ni Apolacay, nandito ako ngayon sa libingan ng mga bayani, kasama ang maraming mga loyalista. At aalamin ko kung bakit kahit maraming paninira sa pamilya Marcos, ang sigaw ng mga loyalista ay Marcos pa rin.
3: Kahit ano po talaga ang paninira nila, hindi po ako magbabago dahil mula pa po kay Apolacay hanggang ngayon. At saka maganda ang pamamalakad ni PBBM. Kaya mahal namin siya.
4: Kasi po, simulat sa Bol Marcos kami. Saka si Marcos maganda pamamalakad. Kung hindi nga po dahil kay President Bongbong Marcos, hindi po natin malaman yung mga scam eh. Patuloy pa sana sila na mangi-scam sa bansa natin. Nakawawa naman ang mga kapitbahay, mga kababayan natin nalulubog na sa baha. Kaya Marcos pa rin po kami.
5: Huwag kayong makinig sa tao mga naninira sa inyo dahil kahit anong gawin sa inyo paninira, itayo-tayo pa rin namin. Andito kami hanggang ito kamatayan namin. Hanggang kapwa-apuhan, maraming salamat po.
7: Hindi ako naniniwala sa mga paninira dahil siya may mga ginawang maganda. Yung iba, hindi sa bagay ko na. Dahil kami, mulat sa po lang ang mga magulang ko, talaga mga Marcos na anak. Sulit kami mga Marcos na. Kaya happy birthday Apolacay, hanggang ngayon, mahal na mahal ka namin. Hindi kami naniniwala sa paninira nila kay BBM. Dahil si, alam ang tao talagang ganun. Ganun lang naman ang tao eh. Pag may ginagawa magbuti, sisirain. Ganun lang. Pero, hindi ako na sa paninira nila dahil Marcos pa rin ako. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, Marcos pa rin ako. Mali, binalagita pa lang ako ng Marcos ako.
0: Simula sa pagkabata ko, dahil ang father ko is sa barangay captain ng araw, supporter siya ng ating ex-president Marcos Sr. So maraming nagawa sa barangay namin, maraming nagawa sa Laguna. So nung ako'y lumaki at nagkaisip, at kumandidato ang ating presidenteng Bongbong Marcos, simula na magdeklara siya ng kanyang kandidatura, sumuporta na kami. Maraming rally kaming ginawa. Ako ang presidente ng Dayhat BBM na siyang sumusuporta. At patuloy na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. Magandang patakaran ng ating presidente. Maraming naging presidente, pero walang nagbulgar ng katiwalian. Siya lang po ang kaisa-isang presidente na nagbulgar ng katiwalian ng mga korupsyon sa buong Pilipinas. Kaya patuloy po akong sumusuporta sa kanya. Maraming salamat.
30: Yes, no, narinig naman natin ang mga sinabi ng ating mga kababayan, no? Ang ganda, eh, no, di ba? Nakatuwa lang dahil up to this day, no, ang pagmamahal sa Marcos, kahit ilang dekada nang binabatikos, pagdududa at pagtatangkang siraan yung pamilya ng Marcos, no? Pero sa abila ng lahat, marami pa rin Pilipino ang nanatiling sumusuporta sa mga Marcoses.
33: Narinig niyo, no, partner AJ, partner niyo, no, narinig niyo yung mga sinabi nila. Merong pagkakapareho eh.
30: Yes.
33: Napansin niyo yung pagkakapareho? Lahat sila sinabi nila, kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi natin malalaman kung gaano kalawak itong korupsyon
30: yes.
33: sa ating bayan, di ba?
30: Oo. Kung gaano
33: kalalim. Alam mo,
32: AJ, para Stephen, dyan po ako talaga natatawa eh. Alam mo yung mga tao na sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos, na paano nyo nagagawa yun? Dahil wala kayong pag-uusapan ngayon kung walang nagsabi sa inyo nun. Yun lang yan eh.
30: Yes.
32: Kung baga sa chismis, paano mo malalaman yung chismis kung walang nag-chismis sa'yo?
30: Yes.
32: Basic sa mga kanto.
30: Yes.
32: Eto, kita mo, kung hindi sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mukha pa rin tayong tanga, ninanakawan tayo.
30: Yes.
32: Diba? Kaya napakasaludo ko talaga sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko talaga makakalimutan etong mga ginagawa ng ating Pangulo para po makatulong lalong-lalo na sa mga ordinaryong katulad natin, di ba, AJ?
30: Yes, tama dyan, Idol Nyolo, no? At sa totoo lang po, no, ang style pa ng mga scammer o mga corrupt na politician ay gayto gagawin nila, no? Magpapasa rin sila na nalaman nila yung corruption. Pero walang gagawing pagkilos o action. Parang isinasabi nila, sila yung nagbulgar, pero alam mo yun, parang pabida ang epek, pero kontrabida ang labas.
32: Tama.
30: Diba?
33: Pero ibang-iba si Pangulong Bongbong Marcos Jr.
30: Yes,
33: tama. Dahil talagang sinimulan niya, di ba, mula dun sa Independent Commission for Infrastructure. At magpasa hanggang ngayon, meron na mga nakulong. May mga district engineers, may mga
30: regional director,
33: may mga politiko.
30: Yes.
33: And kamakailan lang, di ba? Ang kanyang mismong kaanak, ang kanyang pinsan, katulad nung sinabi niya sa nakaraan niyang sona,
30: yes, so...
33: siya ay pangulo ng ating bansa, hindi lamang ng kanyang pamilya.
30: Yes.
33: Pero siyempre, lahat ng mga akusado ay may karapatan pa sa korte, di ba? Malalaman lang natin yan kung ano magiging pinal na husga, kung sila ba talaga ay nagkasala. Ang mahalaga at dapat nating tandaan, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay walang sisinuhin, walang sasantuhin kung sakasakaling nagkamali, nagnakaw sa bayan.
30: Yes, tama ka dyan, Idol Stephen, no? Dahil talaga ng mga ang ating mga kababayan, kahit na gaano ping paninirang ginagawa sa Pangulong Marcos. So yung kanilang suporta, intact, no? Intact na intact. Kaya nga ngayon ang mga kalaban niya ay talaga namang hindi na mapakali sa kanilang upuan kung saan sila susuling. Kasi ito nga, naglalabasan na nga, nakukulong na iba, itong mag-asawang Pia Cayetano, ay Pia, sorry, no, ang magkapatid na Cayetano at si Alan Cayetano, di ba, pumuslit na ng bansa.
33: Ano, AJ, AJ,
30: yes.
33: sabihin mo na lang, may mga politiko.
30: Okay.
33: Hindi, may mga politiko.
30: Diretsahan tayo. Eh, tiyan, nasa ano na yan, no? Nasa media na yan. Wala na silang tanggi dyan, no? Hindi na sila, ano, kumbaga, hindi na blind item yun, di ba? Naka-feature na sila sa bonggang-bongga sa social media. Wala nang tabi-tago.
32: Obvious naman, kitang-kita naman ngayon, mga kababayan, na lahat po ng mga politikong ito ay hindi na po mapakali.
30: Oh, yes, no.
32: Ano-ano na po ang tumatakbo na titiligyo na nga, eh. Di ba?
33: May mga ano.
32: Titiligyo na sila.
33: May mga gustong pumalit.
32: Oo. Oh, yung mga, ang dami po, lahat po ng sakit, ginagawa na nila ngayon. Lahat ng dahilan, ginagawa na nila ngayon. Yan po ang tinatawag talaga ng ating Pangulo na anti-corruption talagang masasabi.
30: Yes, oo.
32: Dahil marami pong administrasyon ang naranasan natin na, oo, ang sabi ng dating administrasyon, tama na yung binaba sa pwesto, ibig sabihin nun, pinarosan. Hindi po ganun.
30: Hindi, hanggang dapat hindi managot.
32: Si Silta yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, AJ?
30: Yes, hindi tama yan, Idol. Hindi pinali yung basta lang tinanggal mo sa trabaho. Hindi ganun. Dapat managot. Diba?
33: pero pag-usapan din natin yung mga loyalista naman.
30: Yes.
33: Balita ko, AJ, meron tayo na saksihan kanina kung gaano ang mga loyalista, kung gaano kamagalang.
30: Oo, diba? Talaga naman, very respectful, no?
33: Baka gusto mo ikwento kung ano nangyari kanina. Para sa ating kasamang si Nyolo, alam mo naman si kasamang Nyolo natin, mahilig ito sa mga ano, sa mga scoop, balitang...
32: Ano ba scoop? Balita ko may dumalaw daw na ano doon.
30: Oh, yes, no? Kasi alam mo, ang mga loyalista, kaya pumunta sa libingan ng mga bayani, actually every year naman tunapunta yan eh. Kasi alam nila na si BBM nandoon, kaya sila dagsaan ang puntahan doon, no? Pero naligwak ang kanilang mga pag-asa dahil bigla-bigla sulpot itong si... Super ate ng Pangulo, no? Sa si Senator Aimee, no? Pag bungad ni Senator Aimee Marcos, ang tahimik pa. Akala ko merong misa. Nauna ng misa kahit di pa nagmimisa yung pare. So ang napakatahimik ng buong kapaligiran, no? Pagdating ni Senator Aimee. Pero ako, gusto kong mapasigaw noon that time na sabi kong, yes, Senator Aimee Marcos, I love you.
32: Okay. Sabi ko na nga ba, baka maapektuhan ka eh. Sabi ko na nga ba.
30: Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko nasambit yung mga ganung kataga. Kasi nung, kung maalala mo, Stephen, dun sa Pangasinan, kung saan nandun ang ating Pangulo, namigay ng mga titulo na sa mga magsasaka. Diba, nung bilanggit yung mga pangalan ng mga senator, naghiyawan yung mga tao, nagpalakpakan. Pero nang nabanggit si Senator Aimee Marcos, ako lang ang humiyaw at ako pa ang nasita ng PSG. Papalapasin daw ako pag maingay ako. Pero this time, hindi na ako sumigaw. Hindi na ako nasigaw. Tanggalin ako ng mga loyalista eh. Natakot din ako. So, yun na po nangyari, no? Hindi, parang ayaw ng presence ni Senator Aimee ng mga loyalista dun sa libingan ng mga bayani.
33: Pero dapat din nating tandaan, di ba, partner Nyolo, partner AJ, kahit na ang mga kapwa loyalista natin ngayon, marami sa kanila ang hati, ang damdamin.
30: Yes.
33: Dahil dito sa mga nangyayaring politikal, lalo na sa Pamilya Marcos ay nanatili pa rin ang pagiging magalang.
30: Yes.
33: Diba? Welcome doon si Senator Amy na walang magulo doon, walang mga sumisigaw, walang nanggugulo. Kumbaga welcome lang. Pero siyempre hindi natin maaalis yung katahimikan talaga nila. Yes. Dahil siyempre sila ay nasaktan. Diba? Sila ay nasasaktan sa nangyayari ngayon sa pagitan ng magkapatid na ang ating Pangulo at si Senadora Amy Marcos. Pero yun na nga, alang-alang, di ba? Alang-alang dun sa kapayapaan ni Apolacay para matapos itong araw na ito. Walang untoward incident na nangyari. Yes. Kumbaga, wala lang. Pero syempre, gusto natin i-emphasize na talagang meron talagang tampo din ng mga loyalista.
30: Naging malalim yan yung galit.
33: Totoo po, diba?
30: Yes, totoo yan. Ha? Naging malalim yata yung tampo ng mga loyalista kay Senator Amy Marcos, kundi lang dahil kay First Lady na dumating, di ba, dagsa ang tao, nag-iyawan nung dumating si First Lady. No? Pero nung kasi Amy, wala. Wala pamansin. Yun nga, nakakalungkot din. No? Kaya yung facial expression ni Senator Amy, mangyayak-ngyayak siya na parang sabi niya, kakampi nyo, kung di nyo kaaway, maaway sa akin. Di ba, lungkot na mukha niya?
32: Hindi kaya ikaw ang naiiyak-iyak?
30: Medyo, naawa ko sa'yo kasi ito, Amy, naawa ko sa'yo niya. Namumula yung mata niya.
32: Eh, para sa akin lang, ha, opinion ko lang dyan, Kulay. Ganyan talaga. Miski kasi kahit in the end of the day, sabi nga ng ating mga magulang, in the end of the day, kayo pa rin magkakapatid.
30: Yes.
32: Ang kailangan magtulungan at magmahalan. At kahit anumang kapalit regarding sa lapiman yan o ano bagay, hindi mo pwedeng ipagpalit ang kapatid mo, di ba?
30: Yes, tama.
32: Ano yan, AJ, huwag ka nang maiyak.
30: Ayan, lubuhan ako.
32: Di ba?
30: Yun nga, no, Stephen, di ba?
33: Bigyan mo na lang daw si Nyolo ng video mamaya. Pasaan mo rin siya ng video.
32: Yes, oo, pasaan mo ko.
30: Yes, yes, meron yata ang video eh. Pero yung ibang, ano, since wala na akong storage, ano, na empty ako, di ako makapag-video yung iba. Di ko na-video yung sinabi niya ng, ano ron, ng pare.
33: Yun at nga. Napatunayan din talaga natin, di ba? Kahit na marami dun sa mga kasama natin kanilang loyalista, ay may mga iniindan sakit na. Para sa espesyal na araw ni Apolacay, talaga nagtungo doon. Kaya nga, ito ha, iiwanan kong salita. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, mananatiling merong loyalista. Kaya yung mga magtatangka na ang mga pamilya Marcos ay apihin, wag na wag niyong gagawin yon. Dahil talagang merong mga loyalista na ipaglalaban talaga ang pamilya Marcos. 'Di ba? Sabi nga dun sa interview ko, 'di ba? Talagita pa lang daw siya. Marcos na siya. Mawawala siya sa mundong ito, maka-Marcos pa rin siya.
30: Yes, saka sa ating ano.
32: Saka ano, AJ, isa lang ha, dugtong ko lang 'yung sinabi ni Stephen. Wala pong makakabura kahit ano po 'yung anumang sama na dumating ngayon na mag-evolve. Wala akong makakaibura diyan sa mga loyalista. Grabe po 'yan. Yan po talaga ay legit na legit. At hindi po ayoko na sana mag hindi katulad ng mga ibang samahan ngayon, medyo alanganin po. Iyan po talagang maganda ang pag-iisip. Hindi po talaga, alam mo 'yon, hindi po talaga sila violente, hindi po sila naninira ng pagkatao, sadyang na pumapanig sila sa tama at iniido nilang mga Marcos.
30: Yes, tama kayan Idol Nyolo at siyempre si Idol Stephen. No? At dahil dyan, no, kailangan muna natin mag-break at sa pag-break din natin ay marami tayong pag-uusapan, especially itong next topic natin regarding sa West Philippine Sea. So kaya, magbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ilang saglit lamang po.
8: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang na isa sa katuparan. Itong binigyan-bigyan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
9: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
1: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
6: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
1: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
6: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
1: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
10: Makakatulong ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil mabibigyan po ito ng pagkakataon na ang mga mamamayan sa Bangsamoro ay namakilahok sa pamamahala at babigyan sila ng pagkakataon na magpili ng kanilang leader. Maari rin itong makatulong sa kapayapaan, good governance, at pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. At kung ito man po ay magiging matagumpay, maari itong magsilbing halimbawa ng mapayapa at demokratikong pamamahala na makakatulong po sa pag-unlad ng Pilipinas.
28: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
28: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
28: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
28: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
30: Alright, nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas, no? Ito na naman tayo. At syempre, no, pag-usapan naman natin dito yung tungkol sa West Philippine Sea, kung nakunsan ang ating secretary, DND Secretary Gilbert Gibo Teodoro ay naging nagkaroon ng siyang napakatinding mga binitaong salita, no, laban dito sa China. Kasi habang siya ay nasasalita dito sa forum ng kumbaga hinos ng Republic of Korea, ay may biglang iniabot sa kanya, no, na isang papel na kung saan ay binasa nito mismo ni Secretary Gibo yung kung ano inaasulat sa papel na ito. At syempre po, no, sa posisyon naman na with regards naman sa posisyon ni Dr. Jose Antonio Gotia, ay talaga namang sinasabi niya na ang insidente na naganap ay isang napakalaking dagok, no, dahil sa imagine po ninyo, no, parang isa itong pag-disrespect ng isang kasama sa forum na ito, itong China delegates, na kung saan ay disrespectful ang kanyang naging action dito dahil mayroon siyang inabot na isang papel kay Secretary Gibo Teodoro, na kung saan nilagay dito yung kanyang pagtanggap sa naging desisyon ng sa arbitral ruling ng UNCLOS regarding dito sa pagkatalo ng China regarding diyan po sa issue ng West Philippine Sea. At syempre nga sabi nga ni Secretary Gibo na because you lost, no, kaya hindi matanggap ito ng China. Sabi ng China nga dito ay null and void daw itong naging ruling sa West Philippine Sea. So Idol Nyolo at Idol Stephen, anong masasabi nyo regarding dito?
33: Alam mo, alam nyo, partner Nyolo, partner AJ, itong ginagawa ng China ay isang uri pa rin ng pambubuli. Si DND Secretary Gilberto Teodoro natin ay delegado ng ating bansa. He deserves the respect. Yes. Diba? All the respect that they can give him. Pero tingnan nyo ano yung inabot, diba?
30: Yes.
33: Parang ano lang, naaalala ko tuloy nung ako'y high school at college pa. Madalas ako nakakatanggap ng ganyang uri lang ng ano eh. Liham eh. Love letter lang eh. Parang love letter lang yung inabot eh, diba? Dapat formal na papel eh. Yes. Diba? So... Merong mga logo nila, may mga seal, ganun dapat, hindi parang inabutan lang, di ba? Doon ang makikita na itong China talaga ay pinangangatawanan ang pagiging bully nila. Kaya tama itong si Dr. Jose Antonio Gotia na chairman emeritus ng mga makabayang grupo o si CAPEP na kundinahin yung ginawa ng China sa ating DND secretary, di ba? Napakabastos nila. Isipin mo, itong teritoryo natin, binabastos na nila ang ating karapatan. Pati ba naman dun sa summit, di ba?
30: Yes.
33: Pero, alam nyo, sa totoo lang, ang lumabas naman kay Yaya doon, hindi naman ang ating yes, Secretary no. of Defense. Eh. Sila ang lumabas na kay Yaya doon dahil, biro mo, isang summit yun. Isang pagtitipon ng mga leaders ng iba't ibang bansa, ng mga tagapagsalita ng iba't ibang bansa sa iba't ibang issue. Bigla lang silang, ano, di ba? Parang mga pangkanto lang, di ba? Yung kanilang ikinilos. So sila napahiya, doon. Hindi tayo.
32: Ayun nga, tama si Stephen doon, mga kababayan. Tingnan niyo po kung sino po ang tawag niyan sa Biblia, mga ugaling pagano, pare. Alam mo yung tawag niyan sa Biblia, mga ugaling pagano. Alam mo naman tayo, kahit pogi lang tayo, nagbabasa tayo ng Biblia. Alam mo yung mga ganyang uri po ng mga tao na hindi po tinatawag nilang disente. Biro mo, ang laki po ng kanilang bansa. Pero yung disente, yung moralidad po nila ay angat na angat po na wala po. Biro nyo
30: yes,
32: po,
30: no?
32: Nakakabilib po talaga ito pong si Gibo Teodoro. Dahil po, yung ano nyo po, yung patience niya. Dahil yung iba po talaga sisigaw yun. Pero talagang poised na poised pa rin po ang
30: yes,
32: ating DND Secretary.
30: No?
32: At punto yes. par punto niya pong sinabi na kaya kayo natalo. Kaya kayo natalo at isa pa, violente kasi kayo. Kita nyo naman po, nasa isa pong pagtitipon na maayos at marangal, bigla pong idadaan mo sa kapirasong papel lang na pambabasto sa ating kasarinlan, sa ating representanteng si Gibo Teodoro. Napaka-immoral po talaga ng ibang mga Chinese official na to. At tama po si Dr. Gotia o si CAPEP na katulad niya po, talagang nagsusumiksik po yung galit niya. Dahil katulad po natin siya, ikaw din, AJ, si Stephen, na tayo mismo, sa puso natin, naniniwala tayo, atin ang West Philippine Sea.
30: Yes.
32: Ang arbitral ruling ay kailangan kilalanin. Ang arbitral ruling ay kailangan ipatupad. At buti na lang po, mga kababayan namin, buti na lang po, ang Pangulong Bongbong Marcos po talaga ang namuno sa atin. Dahil siya mismo, sabi nga ni Kapep, buti si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi tayo talaga yumuyukod sa dayuhan, sa, lalo na sa China, lalo na po dito, na kahit saan po abuti ng ating DND Secretary. Bukas loob, matapang na pagkabigas, yun ang sinasabi na amin ang West Philippine Sea. Ganyan po ang ano. Ayoko na lang sanang mag-throwback ng ano eh, dating administration.
30: Throwback na yan! Nolds bar!
32: O, AJ, AJ.
30: So, di ba, no, ang nangyari doon, di ba, nagsasalta pa si ating Secretary DND, DND Secretary Gibo, ay pinalakpakan siya ng masigabo, no, di ba, grabe. Grabe. So, napa-thank you na lang si Secretary Gibo, eh, di ba, kasi napakaganda yung palakpakan, parang sa

0: Ganun ba? Yes!
1: Huwag tayo sa Tibo. Dito tayo kay Gibo. Yes.
2: Oy, grabe. Grabe naman kayo. May mga mababait naman na Tibo. Kayo talaga.
0: Oo, tama, tama.
1: Ano lang yun? Parang ano lang yan? Parang katuwaan lang naman yun. Hindi naman tayo, na, hindi, na, hey, hindi naman natin binabasa yung mga LGTB.
2: Hey, ano? Mag-throwback tayo. Mag-throwback tayo. Magbibisikleta ka muli, kukuha na ka namin, yan naman yung sisigaw mo.
0: Oo.
2: Trending yan. Uy, sisigatin ka namin
1: muli. Masira na yung bike ko, wala nang kapulit. Ano ba yan?
2: Naghahanap ko pa ng sponsor. Ha?
1: Sponsor na lang. Sira na yung road bike ko eh. Alam mo, yung road bike ko dati, ang tawag ko, road bike. Ang tawag ko pa naman doon dati. Kasi sumuporta din naman ako doon. Pero, alam mo, yung support ako, medyo maluwag. So, kayang bitawan. Dahil, siyempre, no, isa tayong Marcos Loyalist, solid, no?
2: Kaya, ano, mga partner nyo, Lolo, no? Partner AJ, itong ginagawa ni Dr. Jose Antonio Goycha na pagmulat ng kamalayan ng mas nakararaming Pilipino, na kung saan ako, si Nyolo, at sana tayong lahat, lalong-lalo na tayong mga Marcos vloggers, ay talagang, ano yun na natin, mga pro-Marcos vloggers, talagang isa puso natin yes. Itong laban sa West Philippine Sea. Kasi alam nyo, lagi ko nga paulit-ulit sinasabi dito, the West Philippine Sea issue transcends beyond politics. We may have different political colors, but when it comes to the West Philippine Sea, we should all be united. Kasi yan ang teritoryo niya, usapin niya ng bansa natin eh, hindi lang yan ang paniniwala, kundi yan ay katotohanan na talagang nakaukit na sa batas international, which is the arbitral ruling. And according to our President, Ferdinand R. Marcos Jr., it is final and legally binding. Diba?
1: Yes, tama ka dyan, no? Sabi nga, no, atin ang West Philippine Sea. Yes, kaya doon tayo, este Stephen tayo. Para nakita ko si Steve, ano? Chika doon sa'yo, Stephen.
0: pero mga kapatid, no, tuwan-tuwa tayo ngayon kasi nga, dati po, nung mga panahon ng 2016, eh wala po ang West Philippine Sea. Tila ang West Philippine Sea po ay ginagawa pong katatawanan.
1: Yes.
0: Pero ngayon po, ngayon talaga nagbigay kulay buhay sa panahong administrasyon Bongbong Marcos dahil talagang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos ni inch ng isla yes. natin ay hindi kailangang bigay. Kaya nga natutuwa rin po tayo kay Kapep Gosia dahil isa po siya sa mga representative na isa po siya sa mga nagsasakripisyo po para po ipahatid sa ating mga kababayan araw-araw na kung hindi po natin sumuporta sa pinansyal, ganyang bagay, meron po tayong magsuporta na i-share natin. Kamalayan lang, importante na yon. Kasi marami pa pong sa mga kababayan natin ang hindi nakakabigay, hindi pamulat sa usaping West Philippine Sea. Akala nila ay wala lang, hindi ganun ka-importante. Pero kung susumahin mo po, kung mababasa mo yung arbitral ruling, kung mapapanood mo talaga ang mga nasasakupan natin diyan ay kinakakilabot po. Ito po ay itong West Philippines po. Ito po ay malaking factor sa bansa natin dahil ang mga mineral, ang mga likas na yaman po ay kinakailangan na mapunta po sa atin dahil napakasagana po niya ang West Philippines.
1: Yes, tama maganda, idol, no?
2: Maganda 'yan, no? Maganda 'yan na ano, partner Nyolo, partner AJ. Maganda yan na nalalaman natin o lumalawak ang kamalayan natin sa West Philippine Sea. Pero dapat nating tandaan, may higit na hamon para sa atin. At ang higit na hamon na yan ay ang dapat tiyakin natin na ang susunod na magiging leader ng ating bansa ay katulad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
0: Ama.
2: Hindi niya ipamimigay ang ating teritoryo, paninindigan ng soberanya. Kaya sa darating na susunod na halalan, simple lang, 'di ba? Wag na wag tayong bumoto ng mga politiko na kakatig sa pro-China na naratibo, 'di ba? Utang na loob.
1: Yes,
2: wag niyo pong kalimutan ang

0: pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani. Diba? Atin ang West Philippine Sea, ang soberanya ng Pilipinas, ang kailangang manaig.
1: Yes, tama kaya yan, may idol. No? Tama-tama
2: yan. Totoo yan. Alam mo, sundan ko lang konti kay Stephen. Yes. Ayan po mga kaibigan, mga nanonood po sa atin dito. Totoo po yun kasi po hindi lang po ito pangkasalukuyan ang lagi nating iniisip. Tandaan nyo, tayo nila Stephen, lalo na si AJ, matanda na po yan. Ay, hindi, joke lang. Hindi tayo po, tapos na po, nagawa na natin yung gampanin natin para sa ating mga pamilya. Kumbaga, yung mga susunod na generasyon po, sana naman po may matatapakan pa silang soberanya kasalanan ng Pilipinas. Baka hindi po natin maalaman kapag hindi po natin pinagtanggol yan. Kita nyo po, binabraso nila ang Palawan, binabraso nila ang Batanes. Kung yung po binabraso niya, ano po kaya susunod? Brasuhin na ang Mindanao, brasuhin na ang Visayas. Kaya sana po isipin po natin ito mga kababayan.
1: Tama. Yes, no, tama kayo yung pareho, idol Stephen, idol Nyolo. At dahil dyan, no, susundan naman natin ito ng ating last topic, no, regarding dito sa PNP na kung saan binunot ang 77...
0: Teka lang, ano, oh, yes, kaya pa ba? Kaya pa ba natin?
1: Kaya, ano yan, no, para paspasan natin, no?
0: Kaya? Hindi, paspasan na lang natin.
1: Sige. O, paspasan natin.
0: AJ, basahin mo na lang kung ano yung artikulo natin.
1: Yes, no, ito
2: basahin mo, tas isang komento na lang.
1: Oh, yes.
0: Tama ka dyan.
1: So, ito na nga po, no, ang PNP binunot ang 77,250 marijuana plants sa Kalinga sa panguna ng PNP Chief General Jose Merencio C. Nartates Jr. Binunot at binasak ng PNP ang 77,250 fully grown marijuana plants na tinatayang nagkakahalaga ng 15.45 million pesos sa Tinglayan, Kalinga noong September 10, 2026. Natagpuan sa mga ito ang mga sumusunod. So ito nga po nga nangyari ay itong buskalan na mayroong 18,000 halaman, lokong 9,000 na halaman at siyempre sa bugnay na mayroong 50,250. Walang cultivator na naaresto at lahat ng halaman ay winasak on site, no? Napakaganda pong isinagawa ng ating ng operasyon ng PNP Drug Enforcement Group ng PNP CAR SOU at Tinglayan MPS Kalinga, PMFC at ng PIDEA CAR. Ayon kay PNP Chief Nartates, hindi lang pagbunot ng marijuana ang mahalaga, kundi ang pagtukoy kung paano ito nakakarating sa illegal drug market at kung sino ang nasa likod ng cultivation. Bahagi ito ng intelligence-led at coordinated operations ng PNP laban sa illegal drugs. Alinsunod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. So, idol, Stephen,
0: meron ang... Sinyolo muna.
2: Saludo po ako kay PNP Chief General Nartates dahil po talagang ang kanyang trabaho po regarding po sa anti-drugs campaign ay laganap na nakikita po natin. Lalo na po yan, kita nyo po, Kalinga, mga liblib na puok po yan na hindi po natin inaasahan na aabot pa ang PNP na nuknukan ng karamihan po. Meron pa nga po nakaraan, Dabaw eh, mga kababayan, ayoko na lang po magsalita kasi baka humaba. May nakaraan po Dabaw. Yan po ang ating PNP Chief General Nartates, na ang anti-drug po natin ngayon sa PNP ay talaga pong mabisa, kumikilos, at hindi po madugo. Yun po yung importante dun eh. Meron po due process na pinapatupad ang ating PNP. Saludo po kay General Nartates sa magandang adikain po ng ating kapulisan. At lalong-lalo na po, gusto ko rin po pasalamatan kayo sa nagdaang pagsaklolo po sa ating mga kababayan nitong nakaraang bagyo, na kayo po ay nagiging instrumento, katuwang po ang national government like DSWD, para po makarecover, makatulong po sa ating taobayan. Saludo po, General Nartates.
1: Yes. Stephen.
0: Ayan, at mabilis ang komento, no? Napatunayan po natin na ang PNP ay talagang tinutupad nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Imagine kung yung 77,000 peraso o higit pa na marijuana ay napunta, di ba, sa mga parokyano, edi maraming masisira ang buhay. At tatandaan nyo ha, binunod sa panahon ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at liderato ni PNP Chief Jose Melencio Narcatis Jr. binunot ang mga marijuana ha, hindi binunot ang mga sandata upang wakasan ang buhay ng mga maaaring may kasalanan pa lang at hindi napapatunayan sa pamamagitan ng due process.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: In our news, Israel says it has destroyed Hezbollah underground infrastructure at the Ali al-Tahrir Ridge in southern Lebanon, completing what it called the consolidation of a security zone in the area. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz said Israeli forces will remain there to prevent Hezbollah from rebuilding its military capabilities. The Israeli military said the underground network stretched more than 2 kilometers and contained rockets, missiles, drones, anti-tank weapons, and explosives. It said the site also housed a command complex of Hezbollah's Badr unit, including weapons storage and living quarters. The operation comes as a U.S. brokered ceasefire framework calling for an Israeli withdrawal and Hezbollah disarmament remains stalled. Canada has approved a $350 million Canadian dollar aid package for Ukraine to acquire air defense interceptors as Russia steps up its aerial attacks. Canadian Prime Minister Mark Carney said the weapons will help protect Ukraine's people, infrastructure, and airspace. The interceptors will be supplied through a U.S. program that allows third countries to quickly provide weapons such as Patriot missiles to Kyiv. Carney did not specify which interceptors would be delivered or when shipments would begin. Canada has committed more than 25.5 billion Canadian dollars in aid to Ukraine since Russia's invasion in 2022, including $8.5 billion in military assistance. Canada also plans to increase drone production with one-third of millions of new drones expected to go to Ukraine. Algeria has abruptly severed diplomatic relations with the United Arab Emirates, accusing Abu Dhabi of a series of provocative or hostile actions. The Algerian Foreign Ministry gave no specific reason but said it had exhausted all efforts to preserve bilateral relations. The UAE expressed hope the decision would be temporary and said it remained committed to ties between the two peoples. Algeria will also close its airspace to UAE-registered civilian and military aircraft starting Friday, although commercial flights to and from Algiers will be exempt until the end of 2026. Relations have deteriorated over differences on Israel, Western Sahara, and regional developments in the Sahel. The UAE ambassador was summoned and given 48 hours to comply with Algeria's decision. Several people were killed and others injured after a bus carrying a Dutch tour group overturned in a remote alpine region of eastern Switzerland. Police in the canton of Graubünden said the accident occurred near the village of Susch. Images show the bus lying on its side beside the road, surrounded by emergency responders. The Dutch Association of Travel Companies said the bus was operated by tour company OAD and was carrying 48 passengers, all Dutch nationals. Authorities have not yet released the number of casualties and said they would provide an update in the coming hours. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin of course ang atin pong mga katuwang sa ating programa, siyempre mula po sa ating production side ng ating executive producer, walang iba kundi si Miss Jermaine o Jam Season, sa ating master control si Miss Ramilo Junela, sa ating wirecast si Hiro Lucero. Kami po ay inyo nasusubaybayan at napapakinggan, napapanood sa pamamagitan ng ating live Facebook broadcast sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan po ng mga shortwave transmitters ng mga facilities ng Voice of America. Well, kapapasok lamang po na balita nito, habang tayo nagpo-programa, habang tayo naghahanda kanina, pinagpaliban po, nakarating sa atin na pinagpaliban po ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay may kinalaman sa kasong grave threats na isinampa sa kanya. At so dumating po ang Vice Presidente sa Quezon City Hall at yun nga po para umattend at maging ika nga dumalo at umattend sa kanyang arraignment. Kaya lang nakarating sa ating kaalaman na sinuspindi muna, pinagpaliban muna ng Quezon City Regional Trial Court ang kanyang arraignment o yung pagbasa ng sakdal laban sa kanya. So subaybayan po ninyong iba pang mga detalye tungkol po dito sa mga pangyayaring ito. And of course, ang tututukan din po natin sa kabuuan ng ating programa, ito pong nangyaring sunog sa MV June Aster. Nasunog habang patungo sa Coron, Palawan galing po ng Maynila. Sa kasalukuyan po, meron pong limang kumpirmadong nasawi sa nasabing sunog na nangyari dyan mismo sa MV June Aster. Meron pong mahigit sa 80 pa rin ang nawawala at patuloy pa rin pong hinahanap ng Philippine Coast Guard at ng iba pa nating mga otoridad. At syempre, meron na pong mahigit sa 40 survivors ang ika nga po na iligtas. At yan po mamaya ang aalamin natin ang kalalagayan nitong mga ng mga nakaligtas, itong mga survivors mula mismo po sa Coron, Palawan. So on the ground malalaman mismo natin on the ground mula mismo sa LGU kung ano na yung mga binibigay na assistance sa kanila at kamusta na yung kanilang kalalagayan at yung kanilang pagmo-monitor din sa sitwasyon katuwang ng Philippine Coast Guard. Pero ang unang tampok po natin ngayon sa ating programa ay itong pong pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa BRICS Summit 2026. Dadalo po kasi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos sa ika-18 BRICS Summit. Ano ba ibig sabihin ng BRICS? Ibig pong sabihin ng BRICS ay Brazil, Russia, Indonesia, China, and South Africa. Yeah, pero marami na rin po sila, may mga iba pa rin, meron na po silang ibang mga miyembro. Mamaya alamin po natin 'yan. Pero ang ibig sabihin ng BRICS is Brazil, Russia, India, China at South Africa. Yan po yung BRICS Summit 2026 na gagawin po sa New Delhi, India. Inibitahan po kasi mismo ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang Pangulong Marcos Jr. na dumalo dito sa nasabing summit na ito mula September 12 hanggang 13. Ayan. Pero dadalo rin po ang Pangulo, hindi lamang bilang Pangulo ng Pilipinas, kundi bilang Chair ng Association of Southeast Asian Nations ngayong taon. Magiging pagkakataon ng summit, alamin natin kung sa pagkakataong ito, ano ba ang aasahan natin na magiging partisipasyon ng Pangulo, ano ba ang nakikitang magiging resulta nito, ano ba ang kahalagahan nito, ano po nitong pagdalo na ito ng Pangulo sa BRICS Summit 2026 at bilang chair na rin ng ASEAN. Ayan. Kasi po, bukod po kasi sa mga nasabing bansa na Brazil, China, India, Russia at South Africa, meron pa hong ibang mga bansa na ika nga, meron silang mga tinatawag na country partners. Ayan. So, pagkakataon na rin siguro ito para makausap ng Pangulo itong mga heads of state na dadalo kung magkakaroon sila ng one-on-one na dialogue. Ayan. Ang tema po ng BRICS Summit ngayong taon ay Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability na nakatuon sa mga kawalang katiyakan sa pandaigdigang ekonomiya, digital public infrastructure, innovation, at sama-samang pagkilos laban sa pagbabago ng panahon. Hindi ko na po kayo paghihintayin. Nasa linya na po natin ang komunikasyon via Zoom ang ating Supervising Research Specialist ng Philippine Institute for Development Study. Siya po ay isang Research and Economic Specialist. Walang iba kundi si Ginoong Dan Kennard Abriol. Ginoong Abriol, magandang umaga po at welcome sa programang Global na tayo.
5: Good morning po, sir.
4: Good morning.
5: Naririnig po ba ako?
4: Yes, I hear you loud and clear. Okay. Can I call you Dan?
5: Okay po.
4: Okay. Dan, maraming salamat ha.
5: Yes po, sir. Okay po.
4: Okay.
5: Apo.
4: Okay, thank you Dan ha, sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon ngayong araw na ito. Well, una sa lahat Dan, para sa kaalaman ng mga taga-subaybay natin, ano ba ang BRICS sa larangan ng global economy? What does this stand for, itong BRICS sa global economy?
5: Sige, magsimula tayo sa acronym po ng BRICS, no? So BRICS stands for the acronym of, from the emerging countries such as Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Pero kalaunan nag-expand na rin itong mga foundational members na ito, no? And naglalayon po itong BRICS to provide an economic cooperation among these members emerging countries, no? So isa rin objective ng BRICS ay to establish an alternative development financing scheme to be able to fund infrastructure and sustainable development projects, no? Basically yun yung larangan ni BRICS sa pandaigdigang ekonomiya.
4: Okay. So pero gaano kahalaga Dan ang pagdalo at pagparticipate ni Pangulo Marcos Jr. sa 18th BRICS Summit sa India?
5: Mahalaga itong aspeto. So in terms of strategic opportunity to position the country to become one of the key economic partners for trade, development, and agreements, so, and investment, no? So mahalaga yung event na ito to para palawakin pa yung ating supply chain, yung ating trade agreements, yung ating market reach, and yung ating export demand, no? So isa rin sa importanteng ambag ng partisipasyon ng Pilipinas sa BRICS Summit ay sa pagbubukas ng dialogo for economic resiliency, for sustainable financing sa ating mga investment projects, for technology adoption, and for finding energy alternative sources.
4: Yun. And all of this, ng mga nabanggit mo, are aimed to strengthen the Philippine economy. Tama ba ako doon, Dan?
5: Yes po. Yes,
4: okay.
5: Po.
4: So that's on the part of President Ferdinand Marcos Jr. as President of the Philippines. Eh, ano naman ang ano nito para sa chair niya as being ASEAN for this year? Ano naman ang epekto nito sa ASEAN bilang chair ang Pangulo sa pagdalo sa BRICS?
5: So as you said nga, no, we are the ASEAN chair this year, no? So the Philippines' position is fundamental to represent not only the country but also the regional interest. So meron tayong collective bargaining power dahil nga we stand as a region, no? And as being the ASEAN chair, the country can leverage diplomatic influence to increase strategic capacity, no? So strengthen regional integration and to promote greater collaboration with emerging powers, no, such as BRICS. For the Philippines naman, for the gain of the Philippines, no, so based on the release na pag-aaral ni PIDS this month lang, no, during the Development Policy Research Month, no, it is important for the Philippines to adopt a new globalization framework, no, to help for the trade restructuring and to attract more investment. No? So as being said in the study, so enticing more investment in the country creates more job. No? So, and also it increased our domestic productive capacity.
4: Alright. Mamaya, babalikan ko yan. Pakiulit lang, ano yung study na yon ng PIDS, latest study ng PIDS, Dan?
5: It's about the human development and human capital and how does human capital affect the economic growth of the country.
4: Mm-hmm. And of course, to entice more investors dito sa Pilipinas.
5: Yes.
4: Okay, babalikan ko mamaya yan, Dan, ha? Pero ito muna yung isa pang katanungan. Isa rin sa layunin ng pakikibahagi, kung magkakaroon ba ng, sa tingin mo ba, magkakaroon ng pagkakataong magsalita ang Pangulo sa summit? Ano sa tingin mo ang maaring ilahad nito sa pagharap sa nasabing organisasyon?
5: So if I'm expecting that the president will talk in the BRICS summit, so I am more inclined to listen about the investment opportunities in the country. You know, particularly, we have the stable investment outlook based on the latest Moody's rating. And then there's a potential frontier for productive capacity in the country. You know? And also, posible rin na nakaangkla yung discussion about the food supply and energy security sa bansa. Since we are the one of the highest net importer of food and energy in the region.
4: Yun, okay. Pero sige, babalikan ko yung babalikan ko itong latest study ngayon ng PIDS. So nabanggit mo kasi para may influence, nakikita nyo yung pagdalo ng Pangulo sa mga ganitong klase ng summit tulad ng BRICS as ASEAN, chair, to have a regional black influence sa mga ganitong klaseng summit. And of course, to entice more investors. Pero sa tingin mo ba sa inyong pag-aaral, ano ba nakikita niyong hadlang kasi? Ang nagiging problema kasi is parang sabi natin, hindi tayo makasabay batay na rin sa ilang mga datos na lumabas ang Pilipinas sa pag-engganyo ng mga investors kumpara sa ibang bansa tulad ng Thailand, tulad ng Malaysia, Vietnam. Lalo na Vietnam, medyo malayo na rin ang narating ng Vietnam kumpara sa atin. So ano nakikita niyong hadlang para mas lalo pang pumasok ang mga investors sa Pilipinas?
5: So hindi ko siya nakikita as hadlang but more on a challenge sa atin, no, sa gobyerno natin to build more trust and confidence of consumer, not only the business confidence but also the consumer in confidence. This will lead to building more stronger institutions, no? So we can also develop more human capital potential if we be able to bridge this trust between the government, between the businesses, and between the people.
4: All right. Mm-hmm. How about steady supply of electricity and energy? Isa ba yun sa tinitignan ninyo ring challenges?
5: Yes po. No, so as a matter of fact, no, based din sa study ng PIDS, no, led by Dr. Navarro, nananatili pa rin na energy insecure yung Pilipinas dahil tinatayang 70% ng total primary energy supply ay fossil fuels at around 45% lang yung energy self-sufficiency ratio ng bansa. So nananatili pa rin na isa itong malaking challenge sa atin kung paano maging energy secure and energy resilient in the coming future of the Philippines.
4: Yun.
5: And this BRICS summit is a good opportunity to discuss these investments on energy security and resiliency.
4: Yes, okay. At isa rin sa layunin, Dan, isa rin sa layunin ng pakikibahagi ng Pangulo sa BRICS summit ay ang pag-follow up sa status ng investment commitments and pledges ng India sa Pilipinas. Nagkaroon po kasi ng state visit ang Pangulo sa India noong nakaraang taon. Gaano ba ka-crucial o kaya naman kahalaga na makausap ng Pangulo ang mga Indian business leaders and investors para sa pag-materialize ng mga pledges na ito para sa natitirang, kasi dalawang taon na lang or wala pang dalawang taon na lang, tapos na ang Marcos administration, done.
5: Okay. So, mahalagang makapanayam ng Pangulo itong mga Indian business leaders na ito upang sa gayon ma-convert natin yung mga pledges noong nakaraang taon into actual investment. So, mm-hmm. so hindi dapat siya nananatili na pledges lang. Dapat may delivery tayo ng actual results. Mm-hmm. So, magandang opportunity yung BRICS Summit, no, para balikan at para ma-secure ng Pangulo yung mga pledges na ito at ma-translate into concrete and definitive investment decisions. Yun po.
4: Mm-hmm. Kasi noong ano, kung hindi ako nagkakamali, Dan, noong 2025, nung nagpunta ang Pangulo diyan sa India as a state visit, 2025, mm-hmm. nagkaroon ng actual direct investments from Indian business sector na $446 million direct investment. Samantalang mas malaki yung ano, commitments and pledges. Yung commitments and pledges ay pumalo sa $6.8 billion. Those are commitments and pledges. So malaki yung disparity between the direct investment and the commitments and pledges, Dan.
5: Yun nga po, isa siyang magandang platform or avenue for the presidents, no, to discuss kung gaano kaseryoso itong mga pledges na ito. And how can the Philippines not translate these pledges into actual commitment? So yun yung mismo magiging challenge pagdating sa BRICS Summit. At itong event na ito ay isang opportunity to discuss it more seriously and to yun nga, to convert these pledges into actual results.
4: Yes, oo. Anyway, pero bukod kasi sa ano, napag-alaman ko rin na bukod sa original na mga kasaping miyembro ng BRICS, nadagdagan na ito ng iba pang bansa kabilang ang ilang miyembro ng ASEAN, ano? Ang Pilipinas ba sa pananaw ninyo ay dapat na ring maging miyembro o partner country ng BRICS?
5: Totoo lang mahirap masagot yung question, no? Because marami kasing kailangang aspeto na tingnan natin, no? Mm-hmm. Pero sa aking opinion, sa panahon ngayon, no, I think okay lang na maging observer muna tayo and not actually a full member pledge country. So because mahalagang mapag-aralan mabuti kung align ba yung objective ng BRICS sa ating foreign policy interest. Mm-hmm. And kung sa angulo naman ng economic benefits, I'm sure marami tayong maaaring maging mapapakinabangan mula doon sa mga trade agreements at sa mga usapang strategic partnerships. Pero pagdating sa usapang diplomatiko at mga alliances, I think marami pa tayong mga bagay na dapat isaalang-alang, kagaya ng geopolitical positioning, peace and security concern, among others.
4: Nabanggit mo nga yan, Dan, dahil isa sa mga original members ng BRICS and China, eh, di ba? Alam naman ng ating mga kababayan na meron tayong dispute or claim with China dito sa West Philippine Sea. All right? Pero tapos nandiyan din ang Russia. Medyo ang Russia and the US medyo nag-iiringan din dahil sa Ukraine, di ba? Pero sa tingin mo ba mare-raise ng pangulo ang patuloy na sitwasyon sa West Philippine Sea sa nasabing summit bagamat founding o full member ang China sa BRICS Summit?
5: Okay. So, maaring maging sideline dialogue ito, pero hindi dapat ito maging sentro ng agenda. Remember yung BRICS is an ugnayang pang-ekonomiya. Hindi siya more on like strategic and military alliance group, no? So mas importante ngayon na makasecure yung pangulo ng economic engagement package and trade deals, no? So if hindi naman siya may iwasang mapag-usapan sa summit, no? So bilang ASEAN chair, siguro dapat i-frame natin yung ating position on regional peace and stability concern in general sa buong sa buong Asia, no? So pero para sa aking pananaw, this is not the right platform, no, to discuss about this sensitive topic po.
4: Ayun, okay, sige. Well, ang Pilipinas and ang India eh merong ano, merong tinatawag na Philippines-India Strategic Partnership. At ano sa tingin niyo mapag-uusapan dito ng Pangulo at ni Indian Prime Minister Narendra Modi?
5: So yung etong Philippine-India Strategic Partnership na na-strengthen last year, I think the discussion will center about yung mga na-commit na pledges last year and how these commitments will turn into actual deliverables. Yun yung mga ine-expect mong pag-usapan.
4: Mm-hmm.
5: So, maaari rin na lumawak pa yung discussion kasi nga tayo ay ASEAN chair this year and si India naman yung host ng BRICS for this year. So, maaari pang lumawak yung
4: mm-hmm.
5: pag-uusap into more on regional cooperation and regional economic collaboration.
4: Okay. And sa ito kasing ano, mahalaga rin kasi ito tinatawag na ano na ito eh, no? Itong Philippines-India Strategic Partnership para sa mas malakas na bilateral and sabi na natin bilateral and diplomatic trade natin o relationship with India. Eh ang ano ba ang ikang nakikita nyo na maaring maging immediate na epekto ng pagdalo ng Pangulo dito sa BRICS Summit sa itong 2026?
5: Again, ang magiging sa tingin ko ang magiging na immediate na epekto nitong India Summit itong BRICS Summit sa India ay magkakaroon ng open dialogue for us to share ano yung mga kinakaharap natin na energy situation in the country, and this opportunity will bring up more discussions on the investment side on how can we improve the energy situation. Also, this opportunity will raise concerns on providing energy supply and energy alternatives to our country as well.
4: Yun ang importante. Yun ang talagang kailangan natin sa ngayon. Ano? Dan, yung sustainable energy supply. Ano, yun ang talagang kailangan dahil na rin sa geopolitics ang nangyayari ngayon. And speaking of that, lalo na sa Middle East, itong Saudi Arabia is planning to construct oil depots o yung tinatawag na oil strategic reserve sa Pilipinas at no cost to the Philippine government. Is this a good opportunity for President Marcos to discuss this with Saudi Arabia or help fast track the process? Dan?
5: Alam mo rin, si Saudi Arabia is one of the largest, no? Is one of the largest source of our crude oil, no? So if that will happen, we are their outright customers, no? So this is a good opportunity for the Philippines to bring up this idea because walang fiscal constraints sa atin, and also at the same time mababawasan yung dependency natin sa importation of crude oil, no? So if it will bring more benefit and provide energy security to us, then why not? Pero we have to study it further because we have to also consider the externalities around it, no? Around this decision.
4: All right, when you say external, anong ibig mong sabihin sa external? Ano yung mga external na yun?
5: Yung mga externalities kagaya ng mga socio-economic benefits sa tao, kung sino-sino yung mga makikinabang, kung sa kalikasan din, kung ano magiging epekto natin sa environmental concerns. Yun yung mga salik na dapat maging batayan din natin sa mga desisyong ito. So hindi siya agaran pero pwede natin siyang pag-aralan.
4: Alright. So kinakailangan pa ng mas malalimang pag-aaral. Pero sa tingin niyo sa PIDS, when it comes to energy or oil supply, sa tingin nyo ba this will benefit us? Kasi ang sabi, at no cost to the government.
5: Kung titingnan nyo yung overall framing niya, no, maganda siya. Maganda siya pakinggan na walang cost sa government, tapos makaka-benefit din sa energy sustainability ng bansa. Pero at the same time, ano yung interest din ng counterparties? No? So ano yung interest ni Saudi Arabia? What will the benefit to Saudi Arabia with this kind of agreement? And also yun nga, we have to consider a lot of factors. So hindi siya agad-agaran na magkakaroon tayo ng it's not a it's not a categorically yes or no question answer, mm-hmm. but it must be studied further. So yun yung aking opinion on that case. But
4: okay.
5: but on the other side, no, maganda siya pakinggan, maganda yung magandang package siya, magandang siya, project sa, investment package.
4: Di ba sabi nga eh, the devil is in the details, di ba Dan? Na sinasabi niya. Nakakalala. Anyway, all right. Sige. Pero nagsagawa rin ng Luzon Economic Corridor Forum o yung LEC Forum kahapon. Dinaluhan niya ni Pangulong Marcos Jr. Sa tingin nyo ba magandang pagkakataon ito na maipresenta sa BRICS Summit para itong LEC Forum na ito para mahikayat ang iba pang mga investors na dadalo sa BRICS Summit? Tama, sa BRICS Summit sa India, Dan?
5: Yes po, sir. It's a good opportunity for the president to pitch about investing in this Luzon Economic Corridor. No? Mm-hmm. As has been told, so the BRICS Summit is a good chance for the Philippines to open up the economy to BRICS capital and align their commitments with our long-term plans.
4: Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Sige. So, pero yan eh, sa kabila ng, nandoon ang China at ang Russia, Dan, dyan sa BRICS. Kasi ipepresent ng Pangulo yung Luzon Economic Corridor, alam naman na may mga issue ngayon, idinidikit eh, yung Pax Silica sa Luzon Economic Corridor. Do you think it will be convenient and wise for the President to present this sa BRICS Summit ngayong taong ito?
5: Sa tingin ko naman, yung mga bagay na detalye mismo, pwede naman siyang sideline dialogue or pwede pag-usapan ng in executive session door between yung mga details na ganito. Pero yung pagkakaroon pa lang ng Luzon Economic Corridor Forum na it kind of open investment, no, so it will serve as an avenue to first pitch, so introduce, pero yung mga detalye pwede naman siya pag-usapan in a small discussion. Yeah. Pero yung introduction pa lang ng Luzon Economic Corridor Forum, maaring sa palagay ko, maaari siyang pwedeng i-discuss doon sa summit na ito.
4: Alright. Mm-hmm. Last question na lang, Dan. Kung kayo po ang bibigyan ng pagkakataon, kung bibigyan ka ng pagkakataon, Dan, at ang PIDS, na mag-suggest kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano ang maaari mong marekomendang unahin nitong bigyang focus at halaga sa BRICS Summit ngayong taong ito, at bakit?
5: I were to suggest, no, sa aking personal na pananaw, no, so PBBM should focus on converting yung commitments to actual deliverables, no, so to actual economic outcomes, no, kasi I mean it is good to bring the pledges back to the country, but it is much better to realize actual results actually. So BRICS have the capacity to provide the financing and the capital. And we should maximize that opportunity by opening the discussion, no? So public investment, to pitch investments, particularly on the energy security and sustainability, and to strengthen the trade partnership with the Philippines and these emerging economies.
4: Pahabol lang, Dan, ah. Pahabol lang. May nangungulit lang kasi sa akin dito. Ano daw ba ang currency na ginagamit ng BRICS? Dollar ba? Yuan? O yung Russian ruble?
5: I think, base sa pag-aaral ko dito, wala pa siyang sarili. Pero meron silang sinusulong. So may sinusulong silang paggamit ng kanilang sariling currency. Ang mas na-highlight na gamitin is yung RMB, yung yuan, pero hindi rin nawawala yung possibility na rubles. But again, sinusulong pa lang nila ito at hindi pa ito actual na ginagamit.
4: Yun, okay. Kasi parang may usapin noon na isa yun sa tama ka sa sinusulong nila na hindi na sila gagamit ng di ba, dollar currency.
5: Mm-hmm.
4: Okay. With that, Dan, maraming salamat. Ha? Thank you so much for indulging us sa panayam na ito. You have shared so much information that napakinabangan ng programang ito and of course ng ating mga tagapakinig to understand itong importance ng pagdalo ng Pangulo sa BRICS Summit ngayong 2026 at iba pang mga pagsagot mo sa aming mga katanungan. May panghuli ka pa bang mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig sa'yo dito at nanonood sa'yo dito sa Pilipinas maging sa labas ng bansa? Go ahead, Dan.
5: Sa aking personal na mensahe, mahalaga na pag-aralan natin yung mga ganitong klaseng strategic partnership, and also we have to look into further details about the economic package, not only on the aspect of the benefits but also the cost and the interest of the emerging countries that are under these BRICS. So yun lang so far.
4: Mm-hmm. All right, thank you very much, Dan, sa pagpapaunlak mo. More power sa iyo at more power din sa Philippine Institute for Development Studies.
5: Thank you po, Sir Ray.
4: Thank you very much. Ang ating pong Supervising Research Specialist ng Philippine Institute for Development Studies, Dan Kennard Abriol. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda bang takbo?
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At ngayon, dadako po tayo sa Coron, Palawan upang malaman ang aktual na sitwasyon on the ground. Hingil po dito sa nangyaring sunog sa MV June Aster, na ikinasawi ng, according po sa Philippine Coast Guard, 5 na yung nasawi, mahigit sa 80 pa ang hinahanap at mahigit sa 4 na po naman ang nailigtas. Makakasama po natin ang ating tourism officer at designated public information officer ng Coron Palawan Local Government Unit, walang iba kundi si Ms. Kim Ablanya. Magandang umaga po, Ms. Ablanya, at welcome sa programang Global na Tayo.
12: Sa mga taga-sunod at taga-pakinig ng programa.
4: Apo, maraming salamat po, Ms. Ablanya, sa pagpapaunlak sa aming request for this interview. So, tapatawag po kami para makahingi ng update pinakahuli at kumpirmadong bilang ng nasawi at nakaligtas at ilan pang hinahanap. Ano po? Sa kasalukuyan po ba, ano po ang naisagawa na ng local government ng Coron, Palawan para po dito sa mga survivors? Mahigit 4 na po ito, Ms. Ablanya.
12: Yes po, sir. Ang pamalang bayan po ng Coron, katulong po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga volunteers din po ay agaran pong nagbigay ng tulong para sa mga 43 rescued passengers po natin. Sila po ay unang-una po ay inassess sa Barangay Turda bago po sila tin-transfer papunta po dito sa Coron District Hospital para po sa assessment po ulit medical. Ngayon po, yung mga na-admit naman po ay kasalukuyan na sa pangangalaga po ng aming Coron District Hospital at ng Culion General Hospital. Samantala po, yung mga discharge naman po, ang iba po ay nasa pangangalaga din po ng aming MSWDO sa amin pong Regional Evacuation Center. Ang iba naman po ay nakuha na at nasundo na rin po ng mga kaanak.
4: So, ulitin ko lamang po, itong 43 survivors, nasa pangangalaga na ng Coron Local Government Unit. Yung iba nasa, tama po ba, Coron District Hospital?
12: Bali sir, sa 43 po na yan sir, ay ang 70 na lang po ang
4: Okay. Alright, sandali lang. Medyo nagkakaroon lang tayo ng problema sa linya ng komunikasyon. So, ang malinaw, 43 yung survivors. Ano po? At kagyat na binigyan ito ng assistance tulong ng local government unit ng Coron Palawan. So, antabayan lang po natin ano na makabalik sa linya ng ating komunikasyon si Ms. Kim Ablanya. Siya tumatayong tourism officer pero designated din siya as public information officer ng local government unit ng Palawan. Alright? Sige, kasi po, biglang nagkaano to eh, yung sunog talaga sa ano eh, sa karagatan. Ano po? At ito po kasing MB June Aster nanggaling ng Manila. Ano po? Manila patungong Coron Palawan. Eh kaya lang somehow merong nangyaring sunog, kumalat daw kagad batay sa mga ilang reports ano, batay sa ilang pahayag ng mga survivors eh merong biglang nagkasunog. Merong pangaraw yata ang pumutok. Kaya tinitingnan din yung angulo ng terorismo pero iniimbestigahan pa ho yan. All right, nagbabalik si Ms. Kim Ablanya. Magandang umaga pong muli, Ms. Ablanya.
9: Pasensya na po, nawala tayo sa linya.
4: Okay lang po yun, ma'am. So, nabanggit nyo po kanina kung ilan na yung, 43 survivors, pero itong 43 na ito are scattered or divided dito sa mga ospital, Ms. Ablanya?
9: Yes po, bali po sa 43 na na-rescue po natin nung isang gabi, 17 na lang po, lahat naman po yan ay na-assess sa ospital, ngunit 17 lang po ang na-admit.
4: Okay.
9: 23 po sir ay discharged naman. But out of that 23 po, labing isa po ngayon ang nakituloy pansamantala sa amin pong regional evacuation center na inaasikaso po ng aming mga social worker po.
4: Okay. So ano pa paano yung iba kanyo, yung bang iba na sundo ng mga kamag-anakan? Diyan,
9: yung iba naman po, may mga kamag-anak at yung iba naman po ay talagang taga-Coron. So, mga naka-uwi na po sila.
4: Okay, sige. So, 43. Okay. Pero yung pong limang nasawi, ayon sa Philippine Coast Guard, confirm ko lang po, lima ba talaga ang ano, nasawi at accounted po ninyo, Ms. Ablanya?
9: Ngayon po, sir, opo, lima pa rin po ang confirm na nasawi na nasa na record po ng atin pong opisina.
4: Okay, meron na bang mga kamag-anakan na nagtungo dyan upang i-claim ang mga bodies nila, Ms. Ablanya?
9: Yung dalawa pa lang po, sir, ang kasi po ang confirm ng identity nila, dalawa pa lang, isang female at isang batang babae rin, na dumating na po ang kamag-anak nila mula sa Taytay, Palawan kahapon ng hapon. Samantala po yung tatlong mga male adults naman po ay ongoing po ang identification po ng authorities namin ngayong umaga.
4: Okay. So, kamusta naman po ang coordination sa inyo ng Philippine Coast Guard at ng iba pang government agencies para makatulong dito sa mga survivors? At saka dito sa mga kamag-anakan ng mga nasawi, maging yung mga kamag-anakan na patuloy na naghihintay ng balita kung buhay ba o nasawi na yung kanilang mga kamag-anakan?
9: Sir, maigting po ang pagtutulungan ng municipal government at ng mga ahensya ng pamahalaan. Manantid din po ng mga private and volunteer mga volunteers para po maipagpatuloy po ang assistance sa atin pong mga apektadong pasahero at sa kanila pong mga pamilya. Kasalukuyan po, ang municipal government po ay nag-establish na rin po kahapon pa ng amin po mga family welfare and assistance desk kung saan pwede pong tumawag, pumunta ang mga kaanak para sa kanilang mga katanungan. At kung may mga kinakailangan tulong naman din po na maaari po namin maibigay, ay pwede rin po nila doong isangguni. Samantala po, ang Philippine Coast Guard bilang siyang in charge po sa operations doon po sa site, ay dumating na rin po ang tulong mula po sa kanila pong mga higher offices, mga kagamitan and assets po nila ay nandito na rin para po sa mas maigting po na operations ngayong araw.
4: Alright. Okay. Pero matanong ko lang, ayaw ko sanang tanongin ito eh, pero may mga bata ba? Mga bata na maaring mapabilang sa mga nawawala pa rin, Ms. Ablanya.
9: Opo sir, kasi sa manifest po ng ATS Shipping Lines, meron pong mga bata na nakarehistro, opo.
4: At kasama pa rin sila sa hinahanap hanggang ngayon, ano?
9: Opo, bali 84 pa rin po ang inaasahan po nating mahanap. Nawa po ay mga buhay pa na napadpad lamang sa katabing mga isla.
4: Nawa, sana magdilang anghel ka, Ma'am Ablanya. No? Dahil maraking bilang ito, 80 ito mahigit, 80. Ano?
9: Bali 84 po to be exact.
4: Yes. Pero matanong ko lang Miss Ablanya. Ito ba 'yung unang pangyayari na tinugunan ng Coron Palawan, itong nangyaring sunog na ito ng isang barko, o may mga experience na rin kayo before na may mga sakuna nangyayari sa karagatan papunta sa inyo na natugunan niyo na rin?
9: Sa amin po record sir, ito po talaga ang kauna-unahang malaking insidente po na kinabilangan po ng pampasaherong barko. Ganito po ang nangyari, opo.
4: So, alright. So, sa ngayon po, patuloy ang monitoring po ninyo kung ano man ang mga developments dyan. Meron po bang paraan para makontakt kayo ng mga kamag-anakan na nandito sa Maynila o sa Quezon City para makapag-follow up o makahingi ng impormasyon sa kalalagayan pa rin ng mga search and rescue operation? Kasi dito, sige po, ano po yung mga contact?
9: Naintindihan po natin ang kagustuhan po ng mga pamilya na makahanap po ng impormasyon patungkol sa kanilang kaanak. Since malayo po ang Coron Palawan mula din sa Calacang, Maynila, maaari pong paki-check na lang po nila ang mga bulletin and mga hotline numbers po namin sa Coron, MDRRMO Coron page.
4: Okay.
9: Facebook po. Nandun po nakapost ang aming mga updates at mga contact numbers po.
4: Okay. Pero sandali, hahabol ko na itong mga tanong na ito. May posibilidad ba na magkaroon ng oil spill dito sa MV June Aster? Meron bang nababanggit sa inyo ang Philippine Coast Guard tungkol dyan?
9: Hindi po inaalis ng Philippine Coast Guard ang possibility na ito po, sapagkat ito nga po ay isang barko na maaaring naglalaman po ng mga langis or kung ano pa man po na maaaring kumalat sa ating karagatan. Actually po, nakahanda na rin po sila sa posibilidad na ito. Ganon din po ang LV Coron ay inalerto na rin po ang ating mga barangay na nakapaligid doon, ang mga barangay officials at mga residente na maging handa sa oil spill at tumulong agad-agad if ever po na magkaroon para makontain po. Sa ngayon po sir, wala pa rin pong sightings ng oil spill sa site.
4: Oh, kasi kung magkakaroon ng oil spill, malaking damage din yan, ano, sa environment ng Coron. At alam mo naman ng Coron, ano rin yan, tourism destination ng Coron.
9: Yes po.
4: Napakalaking dagat niyan sa turismo ng Coron kapag nagkaroon ng oil spill.
9: Ay hindi na magkaroon para po mabawasan po yung sakuna at damage.
4: Pero dito sa mga naka-survivors na inasikaso po ninyo, ano bang naging kwento nila? Kasi lumalabas sa mga balita dito sa National Capital Region at maging sa ibang bansa na i-deliver sa mga news. Sabi nung ilang mga survivors, parang may narinig silang pumutok, sumabog, tapos umusok. May ganun bang kwento o paglalahat sa inyo, mga survivors?
9: Actually sir, yung lingkod po ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na makausap din po ng personal ang sino man pong survivors. Yun pong information na yan po na inyong binabanggit ay napanood ko rin lang po sa isang Facebook post ng isa pong private individual na nakausap po ng kamag-anak o kaibigan niya po yata yun ang nasa ospital. Na napakabilis nga raw ng pangyayari, parang sa isang iglap, may narinig silang pumutok, and biglang umapoy na po ang barko.
4: Oh, so sa ngayon, based on your monitoring po dyan sa lugar kung saan naroon yung MV June Aster, wala na sunog. Parang ano ba sitwasyon ngayon doon? May sunog pa rin ba o usok na lang ang nagmumula doon sa barko?
9: Sa ngayon po ay medyo bumuti po ang kalagayan ng area. Kumbaga hindi na po masyadong maulan. Katulad kahapon na malakas at mahangin, magapon po ang ulan. Na medyo nagpahirap din po sa sitwasyon ng mga nag-imbestiga at nag-rescue. Sa kasalukuyan po ngayon, medyo maganda ang panahon at per initial information po ng team na nasa site, ay nakalapit na raw po sila sa barko at wala na pong usok.
4: Wala nang usok. As we speak, wala na raw pong usok, sabi nung...
9: Confined na raw po yung apoy at wala na pong masyadong usok, kaya nakalapit na po sila sa barko ngayon.
4: Pero 80 yung missing, 84, tama ba? Ang pinapangambahan ng iba, baka mamaya yung iba yan nasa loob ng barko at hindi nakatalon o nasopokit.
9: Yan po ay about to be verified pa po ng ating authorities. So hopefully, may makuha po tayong update within the day.
4: Opo. And sana po, ayaan nyo kami from time to time may makakuha ng update tungkol po dyan. Ano po, Miss
9: Wala pong problema po, sir. Responsibilidad po namin na makapagbigay ng tama at updated na balita sa lahat.
4: With that, maraming salamat po, Miss Kim Ablanya, sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. And dalangin din namin na makita lahat ng mga survivors. Kung hindi man sila makasurvive, makita man lamang yung kanilang mga labi para magkaroon ng closure dito sa pamilya na kanilang naiwan. With that, Ms. Ablanya, baka meron pa ho kayo mensahe na gustong iparating, information o instruction. Go ahead po, Ms. Ablanya, para sa mga kababayan nating nakatutok ngayon sa sitwasyon dyan.
9: Para po sa lahat po ng mga nakikinig at nakatutok po sa programang ito, mga kapamilya, at amin din po mga kapwa Koronians, umasa po kayo na ang pamahalang bayan, patulong po ng ating pong mga ahensya rin po ng pamahalaan ay fully committed po na maisagawa po ang lahat ng kinakailangang operations, tulong para po sa mga affected passengers at po sa kanilang mga pamilya. Pakiusap lang po sana namin sa atin pong mga kababayan na iwasan po ang pagkakalat ng mga mali at unverified information upang hindi po makaragdag sa bigat na dinadala po ng mga naapektuhan at hindi rin po mag-cause ng panic sa mga naapektuhan. Mangyari lamang po na tumutok sa mga updates po ng MDRRMO Coron para po makasigurado sa tama at verified information. Yun lamang po.
4: Maraming salamat po, Ms. Kim Ablanya, sa oras sa pinagkaloob niyo po sa ating programa. Thank you po.
9: Maraming salamat din po and magandang umaga.
4: Yan po si Ms. Kim Ablanya, Tourism Officer at Designated Public Information Officer ng Local Government Unit ng Coron, Palawan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
14: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
15: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: All right, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po, talaga

at sa Marina. At dahil dyan, ang DOTR at ang Marina kasama ng Philippine Coast Guard ay masinsinan po ang kanilang monitoring at pagmamanage ng emergency response operation sanhi po nitong nangyaring sunog sa MV June Aster dito sa Palawan. Okay? And syempre, ang ano po, ang Marina naman, sa panig po ng Marina, mukhang sinuspindi na nila eh. Sinuspindi na ng Marina itong lisensya. Nag-issue na eh. Nag-issue na ng lisensya ngayon ang Marina. Suspension ng mga lisensya ng crew ng barko. Ano po, para naman sa ibang vessels ng fleet na pagmamayari nito, nagmamayari dito sa MV June Aster. Pinag-aaralan pa ng Marina kung maaring isuspend ang lahat ng fleet nito habang ongoing an investigation. Ang nakakapagtaka dito ng mga kababayan, sumailalim eh sa inspection at certification para seaworthiness itong MV June Aster. Okay? Sumailalim ito eh sa inspection, sa certification, at nakakuha ito ng positive naman, parang go signal na seaworthy ito, ano po, bilang isang passenger ship itong MV June Aster. Kaya isa rin sa nagiging palaisipan ngayon kung ano nangyari, bakit nagkaroon ng sunog doon sa MV June Aster. Batay po kasi sa mga lumalabas na mga balita sa ibang network, sa social media, mainstream, TV, ano po, radyo, sa mga panayam, sa mga nakaligtas, yung isa nagsabi may narinig siyang pagsabog and then umusok, then biglang kumalat ang apoy. Sa sobrang bilis ng pagkalat ng apoy, hindi na nakapag-prepare ng gusto. Biglaan. Kaya yung iba nagsitalunan na lamang sa barko. Diba? Yung iba naman, mayroong isang lahad, paglalahad na nakasakay sila sa ikang craft o dun sa lifeboat. Ano? Kaya lang, nung nakasakay sila, maurang dahil sa lakas ng current ng dagat, imbes na makalayo sila, napansin nila, papalapit pa sila. Bumabalik sila doon sa nasusunog na barko. Napakainit. Kaya ang ginawa nila, tumalun na rin sila. Okay? So, yun nga, yun ang tinitig. Kaya ang tanong ko kanina, baka sa sobrang bilis ng kalat ng apoy, lalo na kung ikaw ay nasa lower deck ng barko, biglang kumalat ang apoy, baka hindi na ho nakalabas yung ating mga kababayan. Hopefully, hindi ho ganun ang nangyari. I sincerely pray and hope na hindi ganun po ang nangyari. Hopefully, yung mahigit sa 80 o 84 na nawawala, sana lahat po sila buhay pa. Sana lahat po sila nakatalon. Sana lahat po sila nakagawa ng paraan para mailigtas nila ang kanilang mga sarili. Baka nasa mga shoreline lang sila, nasa mga islang malapit. Ano ho? Yun po ang ating masinsinang dalangin na nangyari. Ano ho? Pero ganun pa man, kung iba ang nangyari at nasawi sila, I hope makita kagad ang kanilang mga labi para namang makatulong sa mga naulila nila na hanggang ngayon hindi malaman ang gagawin dahil hindi nila alam kung buhay pa o patay na yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang kinakailangan lang siguro nila ay malaman ang kumpirmasyong ito para magkaroon sila ng closure at malaman nila kung ano ang gagawin na susunod na mga hakbang. Ano ho? Okay? So, dalangin po natin na yung mahigit sa 84 actually, nasa mabuting kalagayan. Baka na dyan lang sa mga shoreline, sa mga dalampasigan, nakaligtas. Ano ho? Yan ang dalangin natin. Kasi 80 plus is just a big number. 80 plus is just a big number. Ano ho? Sabi nga po ni Ms. Ablaña kanina, kauna-unahang pagkakataon sa Coron, Palawan, na maranasan nila o masaksihan nila at maranasan nila itong nangyari sa MV June Aster na nasunog at matindi yung sunog. Ano? At sa pamamagitan po yan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang episode ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa pagsasayang papawid ng programang ito, mula po sa ating Master Control, si Mr. Milo Junela, sa ating Wirecast, si Hero Lucero, and of course, ang ating Executive Producer, Ms.

0: jam season. At sa ating mga resource person for today, thank you very much. Paalala lamang po, bago ko tuloy ang magpinid, huwag po niyong kalimutang mag-follow yan sa ating Facebook page. Sa inyo pong, i-follow niyo po yung aming Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Like, i-follow niyo lang po yan. And follow and like. Yan. Ano po, para mas lalo po namin kayo mapaglingkuran at mapalawak pa namin ang pamamahagi ng serbisyo at informasyon. Gayun din, paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lang yun sa Radyo Pilipinas World Service at mag-subscribe na rin po kayo. At i-hit nyo na rin yung notification bell para pag mayroong mga bago, eh, lilabas din yun, di ba? I-inform kayo. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa. Ang tabayan ng iba pa mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. God bless and stay safe.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

bakit mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas! Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos ang mabilis na rescue at relief operations sa nasunog na MV June Aster sa Palawan.
2: Headlines.
3: Kondisyon ng Visayas Grid magiging stable na simula sa susunod na linggo. Master plan para sa Visayas binalangkas ng Department of Energy.
2: Headlines.
3: Secondary price cap ipinatutupad ng Energy Regulatory Commission kasunod ng mataas na presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao.
2: Headlines.
3: Pagpapatubig sa mga sakahang sakop ng Magat Dam magsisimula na sa September 15.
2: Headlines.
3: Mga kaso na may kaugnayan sa flood control anomaly posibleng desisyon na ng Sandigan Bayan ngayong taon.
2: Headlines.
3: At Pangulong Marcos Jr. na sa Ilocos Norte para sa paggunita sa Marcos Day, ang birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas
2: News. News Nationwide.
3: Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mugo, live na papakinggan sa Capital 104.3. Ganoon din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ang mabilis na pagkilos at pagtulong sa mga biktima at kanilang pamilya makaraang masunog ang MV June Aster. Pinatitiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na rescue at relief operations, gayon din ang pagpapanagot sa mga responsable. Kaugnay niyan, inatasan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Marina at Philippine Coast Guard na palakasin ang ground operation sa Coron at ibigay ang tulong sa mga nakaligtas, gayon din sa mga pamilya ng mga nasawi at nawawala. Nakikipag-ugnayan na ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company ng nasunog na barko para sa burial assistance, medical reimbursement at crew liability payouts.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang search and rescue operations, gayon din ang investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa katubigan ng Palawan. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sinabi niyang nasa 43 ang naitalang survivor, 5 ang naitalang casualty, habang bumaba sa 84 ang potensyal na nawawala bunsod ng ibinawas na 2 pasahero na ayon sa manifesto ay hindi naman nakasakay sa sasakyang pandagat. Sa ngayon ay susubok na ang PCG para sa isang firefighting operations kung saan dahan-dahan ang papasukin ang MV June Aster para malaman ang dahilan ng sunog. Nasa Palawan na rin ang isa sa pinakamalalaking sasakyan ng PCG na tutulong sa gagawing operasyon.
6: The intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck. And then susuyuri na rin po natin ngayon, dadahan-dahanin na rin po natin. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter, no, para makita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating pong helicopters.
3: Yan ang pahayag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, karagdagang tauhan at mga kagamitan ipinadala ng Philippine National Police o PNP para tumulong sa search and rescue operation sa mga nawawalang biktima ng nasunog na MV June Aster sa Palawan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinaiting pa ng Philippine National Police katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang search and rescue operation sa iba pang mga individual na patuloy na pinaghahanap mula sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya lang inatasan ng PNP Maritime Group na tumulong sa Philippine Coast Guard sa patuloy na paghahanap. Dagdag pa ng PNP Chief, ikinalulungkot niya ang naturang insidente sabay pagpapaabot ng pakikiramay sa mga pamilya ng nasawi. Hindi bababa sa 5 ang kumpirmado nung nasawi dahil sa trahedya, habang nasa 43 pasahero naman at crew ang naidigtas mula na mangyari ang insidente noong Miyerkules ng gabi. Batay sa passenger manifest, mayroong 117 pasahero at 17 crew sakay ng MV June Aster. Nang ito ay umalis sa pantalan ng Maynila patungong Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, 87 individual ang nananatiling hindi pa rin matagpuan habang patuloy ang search and rescue. Kasunod nito, inatasan ng PNP Chief mga kinaukulang police units na tumulong sa investigasyon sa insidente upang matukoy ang sanhi na sunog at matukoy din kung sino ang mga responsable sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kaugnay pa rin yan, 7 survivors ng MV June Aster agad inalalayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nakaalalay na ang DSWD Field Office sa Mimaropa sa 7 survivors ng pagkasunog na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa DSWD, kinakmusta at inigyan ng agarang suporta ang mga survivor na nagpapagaling sa ospital matapos ang insidente nitong Miyerkules. Bawat survivor ang nakatanggap ng 3,000 financial assistance, ready-to-eat food boxes at psychosocial support mula sa DSWD. Nakantabay naman ang ahensya para sa iba pang pangailangan ng mga survivor at kanilang pamilya habang nagpapatuloy ang kanilang recovery. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinakailangan ng karagdagang mamumuhunan sa energy sector para matugunan ang matagal nang kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, kailangang magpatayo ng karagdagang power plant para makatugon sa power demand doon. Sa ngayon, itunuturing na short-term solution ang matipid na paggamit ng kuryente sa Visayas, lalo't maraming planta ang nag-shutdown o kulang ang kapasidad na mag-supply ng kuryente.
8: Kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector. Ayun. O magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral po kami. Ang ibig sabihin niyan, yes, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCP tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply.
3: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Energy o DOE na sa susunod na linggo ay magsisimula ng maging stable ang kondisyon ng Visayas Grid kasabay ng pagbabalik operasyon ng ilang power plant. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit na nilang minomonitor ang repair ng mga planta, kabilang ang 169 megawatt capacity na target maibalik sa September 15 at karagdagang 150 megawatt sa Panay sa unang linggo ng Oktubre. Kakibat ng kanilang isinusulong na backup measure ay binabalangkas na rin ng DOE ang master plan para sa Visayas, kabilang ang paglalagay ng diesel facilities at pagtatayo ng karagdagang power plant at liquefied natural gas facility sa 2028 hanggang 2030.
9: Inaasahan po natin na isa sa 169 megawatt ay makakabalik po ngayong September 15.
3: Okay.
9: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik agad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage. Kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
3: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
4: Radio Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Minamadali naman ng pamahalaan ang pagkonekta sa Visayas grid ng mga battery energy storage facility na may kapasidad na 253 megawatts. Nakikipagtulungan ang Department of Energy sa power companies at National Grid Corporation of the Philippines ukol dito. Ang 250 megawatts na ancillary capacity ay binubuo ng 50 megawatts sa Panay, 100 megawatts sa Negros, 40 megawatts sa Leyte at 63 megawatts sa Cebu. Inaasahang makakapagbigay ang battery storage facilities ng karagdagang suporta sa grid tuwing hindi sapat ang supply ng kuryente na magpapatatag naman sa sistema at makakabawas sa grid alerts.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, bukod sa kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao ay binabantayan at inaksyonan na rin ng pamahalaan ang naitalang napakataas na presyo ng kuryente. Sa panayam ng Salam Radio kay Energy Regulatory Commission o ERC Director Sharon Montaner, inilahad nito na ang presyo ng kuryente o load-weighted average nitong Agosto sa Visayas ay pumalo na sa 18.59 pesos per kilowatt hour, habang sumirit naman sa 19.65 pesos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa Mindanao, na parehong napakalayo sa presyo ng kuryente sa Luzon na 4.8 pesos per kilowatt hour. Pangunahing dahilan pa rin dito ang kakulangan ng supply ng kuryente na lalong nagpapataas sa presyo bunsod na rin ng pagsipa ng demand. Ang nakikitang solusyon dito ng ERC at ngayon ipinatupad na nila ay ang pag-activate ng secondary price cap sa kuryente na ang magiging basis na ng computation ay kada region at hindi na ang buong sistema.
10: So na po yung order today lang din po,
3: mm-hmm,
10: na yung secondary price mechanism in the market be on up per region basis na.
3: Ah.
10: Hindi na po siya ng buong system para hindi nahihila ni Luzon yung average. Para mas maraming times po siya na makap yung market at that secondary price cap. So ngayon po, para lang po maintindihan niyo anong epekto nito.
3: Yes.
10: Say for example sa Visayas po, diba sabi ko yung system, yung LWAP, the load-weighted average or presyohan dun ngayon.
3: Yes, ma'am.
10: August, kung titignan mo, is 18.59. Dito sa bagong order, magiging 8.47 na po siya.
3: Mm-hmm.
10: Bababa po siya.
3: Yan ang pahayag ni ERC Director Sharon Montaner.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nananatili sa upward trend ang presyuhan ng mga produktong petrolyo base sa ika-apat na araw ng trading day sa Mean of Platts, Singapore. Inihayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE OIMB Director Rino Abad na papalo sa 4 pesos at 39 centavos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel at kerosene naman ay kapwa nagtala ng pagtaas na 2 pesos at 54 centavos kada litro. Ayon kay Abad, mas nag-iiba na ngayon ang presyo ng diesel at kerosene kaya mas mababa ang naitalang taas presyo. Pero ang gasolina ay napanatili ang mataas na galaw nito sa loob ng 3 araw na trading day. Ang nasabing panggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng tensyon sa gitnang silangan.
11: Kung sa estimate natin mga 2 piso po, at itong gasolina ay umaabot na ito ng halos more than 4 pesos. Well, magkaiba ang kaso ng gasolina, maintained ho yung for the past 3 days yung galaw ng international price.
3: Yan ang tinig ni DOE OIMB Director Rino Abad.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagabiso ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS na magsisimula sa susunod na Martes, September 15, ang unang pagpapatubig para sa sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Reservoir, nasa 52,573.83 na hektarya muna ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa naunang napagkasundo ang 3-tranche system para sa unang dry crop season ng 2027. Posible namang magsimula ang second tranche sa September 30 at third tranche sa October 15. Depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. Patuloy rin ang water monitoring ng NIA MARIS at pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pagpapabot ng supply ng tubig ng Office of Civil Defense o OCD Caraga sa Dinagat Islands na isinailalim sa State of Calamity dahil sa El Nino. Natuyo na kasi ang mga pinagkukunan ng tubig doon bunsod ng matinding init ng panahon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra na nanggaling pa sa Davao City ang inuming tubig na ipinadala sa Dinagat Islands. Sa kabilang dako, wala pa namang hiniling na karagdagang supply ng tubig ang Butuan City na nasa ilalim din ng State of Calamity bunsod ng El Nino. Mayroon pa kasi silang water resources habang tumutulong Bureau of Fire Protection at private sector sa pagsusupply ng tubig. Sa ngayon, nakabantay ang OCD sa iba pang lugar na posibleng magdeklara na rin ng State of Calamity.
12: Monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magdi-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dito sa mga sa Tagtuyot po.
3: Si OCD Caraga Regional Spokesperson Carlo Boneto Becerra.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Makakatulong para sa buong bansa kung palagi nang iaayon ng pamahalaan ang mga ipapatayo nitong proyekto base sa mga datos mula sa science-based studies. Ito ang naging pahayag ni University of the Philippines Resilience Institute Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay para mas mapatibay pa ang mga proyekto ng pamahalaan. Pinakamalaking patunay rito ang flood control projects na ngayon ay isinasangguni na sa Project NOAA para mailagay ito sa mas angkop na mga lugar. Ganito rin aniya ang dapat gawin sa iba pang proyekto ng pamahalaan para maging mas pangmatagalan at climate resilient ang gamit sa mga ito at mas maraming benepisyo ang makuha mula rito.
14: Ang baha ito, maraming mga bagay, pero kasi kapag may siyensya, ang lahat ng desisyon natin ay may basihan. Hindi tansya-tansya, hindi kanya-kanya, hindi hula-hula. Merong direksyon, merong ebidensya na kung nagkamali, eh gano'n naman ang siyensya, hindi ba? Ayusin mo yun. Pero madalas, ang maganda kasi sa science is that one, it can predict, and two, it is not ad hoc. Yung explanation mo palaging consistent kasi systematic, methodical.
3: Si UPRI Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating mga balita, listahan ng holiday para sa 2027 inilabas na ng Malacañang. Magbabalita si Alvin Baltazar.
15: Radyo Pilipinas Report. Inilabas na ng Malacañang ang listahan ng mga regular at special non-working holiday para sa susunod na taon. Sa Proclamation Number 1427 na pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilang sa regular holidays ang New Year's Day sa January 1, Monday, Thursday sa March 25, Good Friday sa March 26, Araw ng Kagitingan sa April 9, Labor Day sa May 1, Independence Day sa June 12, National Heroes Day sa August 30, Bonifacio Day sa November 30, Christmas Day sa December 25 at Rizal Day sa December 30. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day sa August 21, All Saints Day sa November 1, Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8 at huling araw at sa huling araw ng taon na December 31. Itinakda rin special working day ang ika-41 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Samantala, idineklarang karagdagang special non-working days ang Chinese New Year at February 6, Black Saturday sa March 27, All Souls Day sa November 2 at Christmas Eve sa December 24. Sa kabilang banda, hindi pa naman kasama sa listahan ang Idil Fitir at Idil Adha dahil itatakda ang eksaktong pecha batay sa Islamic calendar. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Wage order para sa 85 pesos na wage increase sa Metro Manila dapat nang ipatupad ayon kay Senador Joel Villanueva. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
13: Radyo Pilipinas Report.
16: Iginiti sa Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na nagbibigay lang ng kalituhan at pangamba sa mga manggagawa ang bagong wage order number 28 na nagbibigay ng 60 pesos wage increase sa mga taga National Capital Region o NCR. Ito'y dahil nakabinbin pa rin sa korte ang naunang kwestiyong wage order number 27 na magbibigay naman sana ng 85 pesos wage increase sa mga taga NCR. Dahil dito, nanawag tinawagan si Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na agad nang ipatupad ang unang wage order o yung wage order number 27 tungkol sa 85 peso wage increase. Giit niyang senador, dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa mga stakeholders ang naturang kautusan kaya dapat ito ang ipatupad. Sinabi rin ni Villanueva na malinaw sa Article 126 ng Labor Code na walang temporary restraining order o injunction na maaaring ilabas laban sa isang wage order. Dagdag niya, isang wage order lang ang maaaring ipatupad kada taon maliban na lang kung may supervening event o pambihirang pangyayari na magbibigay katwiran para maglabas ng panibagong wage order. Sinabi ni Villanueva na hindi dapat magkaroon ng shortcut sa proseso at dapat ipasa na rin ang panukalang Living Wage Act para magkaroon ng malinaw na batayan sa pagtukoy ng sahod batay sa aktual na gastusin at cost of living ng mga manggagawa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Buwan ng ayuda at SSS support para sa mga kasambahay na magulang ipinapanukala. Mula naman sa Kamara, magbabalita si Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Isinusulong ni 4-Piece Party List, Representative J.C. Abalos, ang panukalang batas na layong magbigay ng buwan ng ayuda at dagdag na social protection sa mga kasambahay na mayroong mga anak na menor de edad na naiiwan sa kanilang pangangalaga. Sa ilalim ng House Bill 11117 o Kasambahay Parent Support Act, makakatanggap ang kwalipikado mga anak ng mga kasambahay na hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan hanggang 3 anak ang bawat benepisaryo. Sa klaw nito, yung mga bata nasa daycare, elementarya, junior high school at senior high school basta't nakapagtatala na hindi bababa sa 85% attendance at mayroong beripikadong caregiving arrangement. Para naman sa mga lokal na kasambahay, maaari nilang piliin tanggapin ang cash aid o otomatikong ilaan ang buong halaga bilang karagdagang kontribusyon sa social security system. Ayon kay Abalos, mahalaga ang naturang suporta dahil tinatayang halos 1,500,000 ang kasambahay sa bansa at 83% sa kanila ay walang social security coverage. Hindi naman sa klaw ng panukala yung mga benepisaryo na ng 4Ps at isa sa ilalim sa cross-check ang lahat ng listahan upang maiwasan ang dobleng benepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang matibay na testamento ng kumpiyansa ng maraming bansa sa Pilipinas bilang maaasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na lumawak ang suporta sa LEC mula ng ilunsa dito noong 2024 kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Sinabi ng Pangulo na nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila habang mahalagang base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa.
18: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kakapasok lamang nating balita, Maynilad at Manila Water may dagdag singil sa Oktubre. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
13: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
19: John, asahan na ang dagdag singil sa bill ng tubig ng mga customer ng Maynilad at pati na rin ng Manila Water. Ito ang inanunsyo ng MWSS Regulatory Office kasunod ng inaprubahang fourth quarter foreign currency differential adjustment ng mga water concessionaire na magiging epektibo sa Oktubre. Para sa mga customer ng Maynilad, may dagdag na 67 cents sa buwan ng singil ng mga residential consumers na may konsumo na 10 cubic meters. Aabot naman sa 2 pesos and 54 cents ang dagdag para sa 20 cubic meters at 5 pesos and 19 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo kada buwan. Sa panig ng Manila Water, may dagdag din na 34 cents para sa 10 cubic meters, 75 cents para sa 20 cubic meters at 1 peso and 50 53 cents para sa 30 cubic meters ang konsumo. Mananatili namang exempted sa water bill adjustment ang mga customer na kabilang sa low-income household at sa Enhanced Lifeline Program ng dalawang water concessionaire. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Formal nang lumahok ang European Union at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC Initiative. Inaasahang magpapalakas pa ito sa pagsisikap ng Pilipinas na makahikayat ng high-value investments at maiposisyon ng bansa bilang hub para sa maritime industries at advanced manufacturing. Tiwala si Finance Secretary Frederick Go na ang kanilang paglahok ay magdadala ng karagdagang expertise, teknolohiya, capital at global business networks na magpapabilis sa pamumuhunan at pagdevelop ng infrastruktura. Ang lahat ng ito ay susuporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na nagdiriwang ng karawan ngayong araw. Sa isang post sa social media, makikita ang larawan ng dating Pangulo na may maiksing mensahe mula sa punong ehekutibo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa kanyang mga ama nagmula ang pinakamalagang aral sa kanyang buhay. Aniya, sa kanya niya natutunan kung paano pahalagahan ang tungkulin, karangalan at bansa, gayon din ang mabuhay para sa kapwa at hindi para sa sarili lamang. Ngayong araw ay nasa Ilocos Norte si Pangulong Marcos Jr. para daluhan ang iba't ibang aktibidad kasabay ng paggunita ng lalawigan sa Marcos Day.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang September 12, 2026 bilang Day of National Mourning sa pagpanaw ni National Artist for Literature Resil Mujares. Sumakabilang buhay si Mujares noong umaga ng September 5, isang araw matapos ang kanyang 83 kaarawan. Sa ilalim ng Proclamation 1434, kikilalanin ng bansa ang kontribusyon ni Mujares bilang isang guro, scholar, essayist, fictionist at historian. Isinulong anila ng likhang sining ni Mujares ang panitikang panrehiyon at kasaysayan at pagbuo ng Cebuano at pambansang pagkakakilanlan. Nakasaad din sa proklamasyon na ang pagpanaw ni Mujares ay malaking kawalan sa sambay ng Pilipino at sa pamayanang pangsining at kultura ng bansa.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, kasado na ang mga paghahanda ng lalawigan ng Iloilo para sa handog sa Pangulo Program sa darating na September 14. Ayon kay Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan, kasado na ang serye ng mga aktibidad sa pakikipagtulungan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at national government agencies na naglalayong maghatid ng iba't ibang serbisyo publiko. Kabilang dito ang Interagency Service Caravan na pangungunahan ng Department of Labor and Employment, TESDA at iba pang ahensya. Inaasahang malaki ang maitutulong ng mga programang ito sa pagangat ng antas ng pamumuhay at pangkalahatang kaunlaran ng mga Ilonggo. Papalo sa hindi bababa sa 4,000 Ilonggo ang makikinabang sa handog sa Pangulo Program.
20: There have been national agencies that have committed to support the program, which will be held here at the lobby of the provincial capital. But aside from that, there are other activities outside of the provincial capital. There is one in Santa Barbara, there is one in Ahui, there is one in Pototan, and at the SM City. And there's another in Barangay Sablucon in Pasig.
3: Yan ang pahayag ni Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nereo Luhan.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Saksi ang lahat ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa bansa ng napakalaking benepisyo ng Local Government Support Fund para sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Ito ang naging pahayag ni South Cotabato Governor at League of Provinces of the Philippines National President Reynaldo Tamayo Jr. na siya ring tumatayong chairperson ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP sa panayam ng programang Mark In, Mark Out. Aniya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pantay-pantay na nakakatanggap ang mga local government ng LGSF. Sa tulong kasi nito ay mas napagtutuunan na ng local at provincial governments ang mga proyektong totoong malapit sa puso at sikmura ng mga lokal na residente.
21: Pangarap talaga ng ating mahal na Pangulo, dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government. Sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund, na mga babae sa local government, ito ay simula na ng devolution At talagang malaking tulong ito at ginawa, hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government. Kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line sa mga tao natin.
3: Samantala, binigyang diin ni Governor Tamayo na hindi nagagamit sa pamumulitika at mas may transparency ang ibinababang LGSF dahil direkta na at agara na rin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim nito. Imposible rin aniyang magamit ito sa election bribery at katiwalian dahil maayos ang implementasyon nito at ito ay subject to monitoring ng pamahalaan. Giit pa ni Tamayo, napakahirap na malusutan at magamit ito sa pamumulitika dahil sa safeguards nito.
21: Binababa po ito sa local government kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pagkontrol ng corruption or para ma-implementa yung transparency sa isang local government unit. Pag-download mo ng local government support fund, meron na kagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release.

0: ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid ka bang?
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kinumpirma ng Sandigan Bayan na posibleng ngayong taon ay maglabas na sila ng desisyon sa isinampang kaso sa anti-graft court na may kinalaman sa flood control anomaly. Sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na noong November 18, 2025, inihain ng Office of the Ombudsman ang unang flood control case sa Sandigan Bayan. Ang mga naunang kaso naman aniya ay nasa defense stage na ngayon ang mga pagdinig. Sa ngayon, nasa 26 na ang mga kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa flood control anomaly at isa ang archive dahil hindi mahanap ang akusado.
8: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po, or acquittal within the year. The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
7: Yan ang pahayag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Target ng Department of Interior and Local Government o DILG na maibalik sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo ang dating kongresista na si Zaldy Con na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, alam na nila ang address at bahay ng dating opisyal. Kumpiyansa ang kalihim na maiuwi nila sa bansa si Co, lalo't nais aniya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaresto ito at all cost. Inaasahan ni Remulla na maglalabas ang Interpol ng red notice na kanilang aasikasuhin sa France.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Nanawagan ang gobyerno ng Pilipinas sa European countries na huwag payagang maging kanlungan ng mga pugante ang kanilang teritoryo. Sinasabing nag-apply ng political asylum si dating Congressman Zaldy Co sa France, habang sa Austria naman si dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Co ay nauugnay sa flood control scandal, habang si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo operations. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na ang pagsisikap na maibalik ang dalawa sa Pilipinas ay hindi political oppression kundi pagpapanagot sa mga kinakaharap nilang kaso.
9: Pareho naman tayo dito. Ayaw nyo ng korupsyon, ayaw namin ng korupsyon. Huwag nyo payagan na yung sistema o yung option na mag-apply ng asylum, diba, ay pamamaraan para makapagtago sa pananagutan. So kaya po, isa kami ni Ombudsman sa kanyang layunin na yan. Pero may hiwalay din kung pagkilo sa department sa bagay na to.
7: Samantala, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na walang kinikilingan o sinasanto ang hustisya. Ganito mailalarawan ang mga naging pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida kasunod ng pag-aresto kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez bunsod sa mga kasong kinakaharap nito nung may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, muling pinatunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pamilya o kaibigan sa Administrasyong Marcos dahil kung may nagawang kasalanan o krimen ay dapat itong panagutan. Testamento rin ito ayon kay Vida na walang sinasabing selective justice sa pamahalaan at lahat ng may kaugnayan o sangkot sa anomalya ay mananagot sa batas.
9: Kuminto natin ang sinabi

0: ulo ng zona. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines. And my duty is to you, my fellow Filipinos. Yun naman po ang panuntunan. Diba? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Ang panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung may ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
1: Yan ang mga pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kailanman mangyayari ang anumang destabilization sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sagat na ito ng mga kinakaharap ngayong problema dahil sa flood control scandal kung saan isa-isa na ring pinananagot ang mga sangkot at dawit sa anumalyang ito. Ayon kay Teodoro, nananatiling tapat sa kanilang mandato ang AFP at parte nito ang pinanghahawakan nilang profesionalismo. Aniya, bagamat parte na ng demokrasya ang pamumulitika, ay hindi kailanman makikisawsaw ang AFP sa mga usaping may political motivation at mananaig ang pagiging non-partisan nito at mananatili ang katapatan para sa bansa.
3: Sabi naman ng politika yun eh. I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Sa AFP, never magkakadistab dyan. Never.
1: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: National Capital Region Police Office o NCRPO planong mag-deploy ng nasa 15,000 police para sa inaasahang kilos protesta sa September 21. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, John, target nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO na mag-deploy ng nasa 15,000 police para sa inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa September 21. Kung saan, ayon nga kay NCRPO Acting Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na ito upang magsiguro sa anumang isasagawang kilos protesta at kung anuman ang mamomonitor na banta sa seguridad sa nasabing petsa. Dagdag pa ni Abrahano na paiirali nila ang maximum tolerance sa nasabing araw kung sakaling inaasahan ang malawakang kilos protesta. Narito ang pahayag ni NCRPO Acting Regional Director Christopher Abrahano.
5: Yes, we're preparing for that. We'll be deploying more than 15,000 na mga kapulisan natin to ensure na yung mga rallies na mangyayari peaceful. Although of course we respect yung kanilang karapatan to express themselves, but yung inyong kapulisan will be watching also at nakaantabay kami para ma-prevent yung gulo nung nakaraang taon.
4: Yan ang tinig ni NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO sa Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, iginiit ng pulisya na walang dapat ika-alarma sa idineploy na karagdagang pulis at checkpoint sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi intensyon ng PNP na magdulot ng panic, kundi para tiyakin ang maayos at mapayapang parliamentary election sa September 14. Aniya, asahang dadagdagan pa ang checkpoint sa mga susunod na araw habang pinalalakas ang security measures sa buong rehiyon. Pinayuhan naman ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel para sa mapayapa at maayos na kauna-unahang parliamentary elections.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay Vice President Sara Duterte sa 3 counts ng grave threats. Nagugat ang kaso sa banta ng Vice Presidente noong Nobyembre ng 2024 kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang pamilya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Una lang dumating si Vice President Duterte sa Quezon City RTC kaninang umaga para sa arraignment ng kanyang kaso. Ang arraignment ay ang formal na simula ng proseso sa mga kasong isinampa laban sa vice-presidente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Justice nirerespeto ang pagsuspindi sa arraignment ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Ang balita atid ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Iginagalang ng Department of Justice o DOJ ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court o QCRTC na i-defer o pipagpaliban muna ang arraignment ni Vice President Sara Duterte habang inaantabayan ang resolusyon ng mosyong inihain ng kanyang depensa. Ayon sa DOJ, hahayaan itong umusad ang proseso ng hukuman at hindi muna magbibigay ng karagdagang komento ang prosekusyon hanggat hindi na naresolba ang mosyon ni Duterte. Naharap si ang ikalawang pangulo sa tatlong bilang ng grave threats kaugnay ng kanyang pahayag noong November 2024 na may kinalaman kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos, former House Speaker Martin Romualdez. Noong September 4, naglabas ng Quezon City RTC ng warrant of arrest laban kay Duterte matapos makakita ng probable cause para listisin ang tatlong kaso. Nag-post naman ito ng kabuuang 360,000 pisong piyansa kinabukasan. Bago ang nakatakdang arraignment, dumulog din si Duterte sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang jurisdiksyon ng DOJ at QCRTC sa pag-isampa ng pagdinig ng kaso habang siya ay nanunungkulan bilang isang impeachable officer. Umiling din ang kanyang kampo ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction upang pansamantalang mapigil ang pag-usad ng kaso. Naunang iginit ang depensa na may limitadong procedural immunity ang mga nakupong impeachable officer habang paninindigan naman ang prosekusyon na walang legal na hadlang sa pag-isampa ng kasong kriminal laban sa ikalawang pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, pahayag ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kawalang tiwala sa Korte ng Pilipinas maaaring magdiin sa kaso ng kanyang ama sa International Criminal Court ayon sa House Prosecutor. Mula naman sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Gandiin ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa mga korte sa Pilipinas ay maaaring sumalungat sa sarili niyang posisyon laban sa jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Ridon, mabigat na pahayag para sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na hayagang sabihin na wala siyang tiwala sa sistema ng katarungan sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Ridon na ang prinsipyo ng complementarity ng ICC ay nakasalalay sa kakayahan o kagustuhan ng mga lokal na otoridad na litisin ang mga kaso, kaya't maaaring makasama ang pahayag ng pangalawang pangulo sa depensa ng kanyang ama.
8: Kasi nga, kung wala talagang tiwala sa korte sa Pilipinas, tama na nandun po sa dahig linilitis po ang atin pong dating pangulo. Hindi ba? Kasi supposedly, kaya merong paglilitis sa dahig ay dahil unwilling or unable to prosecute ang Philippine authorities sa atin pong dating Pangulo. No? So, kailangan po mag-ingat doon sa pahayag po na yon dahil madidiin yung pong dating Pangulo jurisdictionally as to why is currently detained there. No?
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At sa ating balitang sports, Team Pilipinas tumanggap ng karagdagang 6,000 pesos na allowance para sa nalalapit na Asian Games. Samantala, Olympian boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos magsisilbing flag bearers ng bansa. At ang Gilas Pilipinas sa harapin ng Bahrain ngayong araw para simulan ang pagdepensa sa men's basketball gold. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
9: Makakatanggap ang Philippine delegation ng dagdag na 6,000 pesos na allowance para sa Asian Games batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang inanunsyo ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa isinagawang send-off ceremony kahapon sa Rizal Memorial Coliseum. Aniya, bukod pa ito sa kasalukuyang nakukuhang allowances ng national athletes at coaches. Naghihintay din ang karagdagang cash incentives para sa Team Pilipinas kung malalagpasan ito ang apat na gold medals na napanalunan noong 2023 sa China. China pero hindi pa sinabi kung magkano ito. Magsisilbi namang flag bearers ng bansa sa quadrennial sports event sina boxer Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos. Napili si Villegas matapos mag-uwi ng bronze medal noong 2024 Paris Olympics habang ibinigay kay De Los Santos ang karangalan matapos sumungkit ng tatlong gold medals at magtala ng bagong Asian at World Junior Records sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Samantala, bubuksan ng Gilas Pilipinas ang pagdepensa nito sa men's basketball title sa Asian Games laban sa Bahrain mamayang alas 12 ng tanghali. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Labangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations, kaya tumutukbo lamang dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
11: Sa tingin ko po ay makakatulong ng malaki ang BARM election sa pag-unlad ng bayan natin ngayon dahil binibigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga gusto nilang leader at may nakikita silang potential dito. Lalo't natutulungan silang sa mga sociocultural issues, especially ngayon na nauso ang halot-halong mga issue katulad ng flood control, at it gives them the opportunity or it gives them the idea na may makikita silang posibleng perfectong leader para dyan.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dagdag na balita sa ating mga lalawigan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang selebrasyon ng 100th na birth anniversary ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa Batac City, Ilocos Norte. Magbabalita live si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupugay sa kapanganakan ng kanyang ama na si former President Ferdinand E. Marcos Sr. ngayong araw sa Batac City, Ilocos Norte. Naunang ginanap ang misa kaninang alas 8, pagkatapos niyan ay nag-alay siya ng bulaklak sa bantayog ng kanyang ama sa Bannawag Park ng Batac City. Kinantahan din ng kanyang kababayan sa Batac City ng traditional na birthday song na may titulong Pada Pada Kam at natikman ang mga luto ng mga taga Ilocos Norte. Sa kanyang mensahe, pagkatapos alayan ng bulaklak ang kanyang ama, sinabi ni President Marcos Jr. na natuto siya sa kanyang ama sa pamamagitan ng magandang pag-aalimbawa at tinuro sa kanila ang pagiging public service, hindi leader pampolitikal. Sa Ilocos Norte, hindi lamang Marcos Day ang ipinagdiriwang, kundi ang buong buwan ng Setyembre ay tinuturing na Marcos Month. Mula rito sa Batac City, para sa Bagong Pilipinas, Judith Pitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pangasinan employees nagtagisan sa Donong Skills Tournament para sa 126th Civil Service Anniversary. Mula Radyo Pilipinas tayog, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagtagisan sa iba't ibang kompetisyon ang mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th na Philippine Civil Service Anniversary. Isinagawa ang Donong Employee Competency and Skills Tournament ng September 9 to 10. Kabilang sa mga paligsahan ang extemporaneous speech, digital logo making, promotional video making, quiz bee at 8S competition o housekeeping. Pinangunahan ng Human Resource and Development Office at Provincial Learning and Development Team ang aktibidad. Layunin nitong itampok ang talento, pagkamalikhain at kahusayan sa serbisyo publiko ng mga empleyado. Nagpaabot naman ng pagkilala si Provincial Administrator Manuel Luis Jr. na kumatawan kay Governor Ramon Gico III. Pinuri niya ang dedikasyon at commitment ng mga kawani sa serbisyo. Binigyan diin sa pagdiriwang ang kahalagahan ang kakayahan ng mga lingkod bayan sa pagpapatatag ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa Visayas, Morongan City, nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos para sa 22 million pesos na LGSF para sa mga pamilya ng lungsod. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Morongan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Nagpasalamat si Morongan City Mayor Jose Ivan de Inagda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 22 milyong piso na Local Government Support Fund o LGSF na inilaan ng administrasyon para sa mga pamilya sa lungsod. Ayon kay Agda, bahagi ito ng programa ng Administrasyong Marcos na nagbibigay ng suporta sa mga lokal na pamahalaan at kanilang mga nasasakupan. May kabuang mahigit 22,000 pamilya sa Morongan City ang target na makinabang sa programa na kasalukuyang ipinamamahagi na ng pamahalaang lungsod. Naunang binigyan ng prioridad ang mga pamilya sa downtown area, gayon din ang mga nasa malalayong barangay at geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Sinabi ni Agda na magkakaroon pa ng ikalawang batch ng pamamahagi sa Disyembre gamit ang kaparehong mekanismo na tigisang ayuda para sa bawat pamilya kabilang ang natitirang pondo mula sa unang batch. Samantala, inaasahang magbibigay ang provincial government ng Eastern Samar ng tinatiyang 9,000 sako ng bigas na tig 10 kilo na katumbas ng ayuda para sa humigit kumulang 9,000 pamilya. Ayon sa alkalde, binili ng lungsod ang bigas mula sa mga lokal na magsasaka kaya naging alinsunod ang paggamit ng LGSF sa Sagip Saka Act. Muli ring pinasalamatan ni Agda si Pangulong Marcos sa suporta at tulong nito para sa mga taga Morongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Morongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, Bato, Leyte nakatanggap ng mahigit 6 na milyong pisong tulong mula sa tanggapan ng Pangulo. Si Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas Sogod para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Mahigit sa 6 na milyong piso na financial assistance ang natanggap ng bahay ng Bato, Leyte mula sa tanggapan ni President Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makatulong sa mga barangay at residente sa naturang bayan. Kabilang sa mga nakinabang sa naturang assistance, ang barangay Dumagokdok na tumanggap ng 200,000 pesos sa ilalim ng bawat barangay makikinabang o BBM program. Ayon kay punong barangay Alan Lagumbay, 5 graduating student mula sa kanilang barangay ang nabigyan ng tig 20,000 pesos bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Nabili rin gamit ang bahagi ng pundo ang isang computer set na gagamitin para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa naturang barangay. Nagpaabot naman ang pasasalamat si punong barangay Lagumbay sa tanggapan ng Pangulo sa tulong na malaking pakinabang umano sa kanilang barangay, partikular sa mga mag-aaral. Ang naturang assistance ay bahagi ng mga hakbang ng Administrasyong Marcos upang makapaghatid ng karagdagang suporta sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Sa kabuuan, ang mahigit 6 na milyong pisong tulong mula sa bayan ng Bato ay inaasahang makatutulong sa iba't ibang pangailangan ng barangay at kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala sa Mindanao, Project Apoko, kwento ni Lolo't Lola, gabay ng kabataan, inilunsad ng DSWD Region 9 sa Zamboanga City. Narito ang ulat ni Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development of Field Office 9 sa lungsod ng Zamboanga ang Project Apoko, kwento ni Lolo't Lola, gabay ng kabataan. Aktibidad ay ginanap sa DSWD 9 Home for the Elderly sa Lugoy Jutay, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Sa pamagitan ng mga kwento at aral mula sa mga nakatatanda, muling binigyang halaga ng kabataan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, malasakit at mabuting pakikitungo sa kapwa. Tinalakay sa mga sesyon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan, gayon din ang pagiging magalang, malalahanin at mapagmalasakit sa kapwa. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng salubin at makipag-ugnayan, nabigyan ang mga kalahok ng pagkakataong magdilay sa pagpapahalaga sa pagbuo ng positibo at makabuluhang relasyon sa iba. Higit pa sa isang serya ng sesyon o talakayan, patuloy na nagsisilbing tulay ang Project Apoko sa pagitan ng kabataan at nakatatanda. Sa bawat kwento, karanasan at aral na ibinabahagi ni Lolo't Lola, na ipapasa ang mahalagang pagpapahalaga na maaaring magsilbing gabay sa paghubog ng mas mapagmahal, maunawain at responsabling kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kapasidad ng mga MSME pinalakas sa isinagawang Kapatid Mentor Me sa Butuan City. Handog ng DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo. Si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: 62 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa 5 lalawigan ng Caraga Region ang nagtapos sa Kapatid Mentor Me Money Market Encounter 2026 program ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga at Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo. Matapos ang 11 linggong mentorship, natuto ang mga kalahok ng bagong kaalaman at praktikal na kasanayan sa pagpapaunlad, pagpapalago at pagpapatatag ng kanilang mga negosyo. Binigyan din ng DTI Caraga ang kahalagahan ng patuloy na pagkatuto, tamang pagplano at pagsasakatuparan ng mga plano upang maging mas matatag at kumikita ang mga MSME. Kasama rin sa seremonya ang pagkilala sa mga natatanging business improvement plans o BIPs na naglalayong magsilbing gabay ng mga negosyante sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Pinarangalan ang MSME bawat probinsya na may outstanding business improvement plan. Nagpasalamat ang mga MSME sa intervention ng pamahalaan at mas nalaman ang kahalagahan ng pagplano sa larangan ng pagninegosyo. Nangako ang DTI ng patuloy nitong suporta upang matulungan ang mga MSME sa Caraga Region na makamit ang patuloy na paglago at magkaroon ng matatag na kita. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, 125 tonelada ng bigas ipinamahagi sa mga barangay sa lungsod ng San Carlos bilang tugon sa epekto ng kalamidad. Para sa kabuuan ng ulat, narito si Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas Dagupan.
20: Akalkulan 125,000 kilos yabulaso in deliver ya lokal lab gobyerno na San Carlos City. At sari sakop na barangay abilad ubat at tuloy-tuloy ya uran tan deklarasyon na state of calamity at buong probinsya na Pangasinan. Unabot at 62,500 ya pamilya. So makagunguna at sayang tulong ya ginitman ibunog at kada pamilya at syudad bilan kaaruman ya suporta lagan ya naliliknanis epekto ya kalamidad. unang lokal na gobyerno ginawa so inmunaya in pangiter na belas jad sari barangay pian na populas so pangiter na tulong at sari residente iibalwar met na gobyerno so posibilidad ya mangiter na kaaruman yung suporta at untumbok iran simba no mantultuloy so kaplesan yung sitwasyon sa deklarasyon na state of calamity ya mangiter na pankanaunawa at gobyerno ya usaran so 30% ya quick response fund yan ang lapo disaster fund para na pansaliw tan pangibunog na kaukulan niya tulong at sari apektado ni babaloy so nagmaliw ya importante ba siyan at pamalaknab na tulong antes siya indeklara sa estado na kalamidad kaukulan niya pankasakyan so resources to lapod saya in prioridad iray pamilyan grabe apektado na dulap tan sari residente sa kaplasan niya 125,000 kilos na bulas so kaaruman at datin 4,500 yasako yatig sampluran kilo ya bulas so ibunog at sari pamilyan apektado na dilap dyan nanduruman sakop na barangay. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sarah Kaibya para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Salamat Sara mula Pangasinan. Akit naman tayo sa Mountain Province. Mga benepisyaryo mula sa mga barangay ng Dalikan at Ginaang Bayan ng o Ginaang sa Bayan ng Buntok sa Mountain Province nakatanggap ng tig 25 kilong bigas mula sa Municipal Social Welfare and Development sa ilalim ng Local Support Fund Rice Distribution Program ng Department of the Interior and Local Government. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Arlene Fagyan ng Radyo Pilipinas Buntok.
0: Nakaawat iti agarup 74 a manalon senior citizen ken person with disability manipod iti barangay Dalikan Buntok Mountain Province iti sag 25 a kilo a bagas baman iti programa ti gobyerno nga Rice Assistance Program iti September 9, 2026 siguan iti MSWDO na Social Welfare Officer Juan Venice Cacho ket impatungpal tinasaw nga programa babaan iti Department of Interior and Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Unit Rice Distribution Program. Dito ikat maawagan pa nga bagong Pilipinas Rice Program. Tanggap iti programa nga magkipaiti libre at tulong abagas kadag iti nalaka ang mapektaran kan nakurapay a pamilya kan dadumapay nga benepisyaryo. Tapno maya si dag iti serbisyo ti gobyerno kat matulungan dag iti benepisyaryo direkta na gawrod nga itulod iti tulong abagas iti bukod na barangay babaan iti opisina ti Municipal Agriculturist ken MSWDO. Kat kabayatan na naituri nga umawat mat dagiti barangay Ginaang titulong nga bagas, idi mat lang kapareho nga aldaw, idi kalman September 10, 2026. Manipod DCRA, Radyo Pilipinas Buntok, Arlene Fagyan para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Salamat Arlene mula Cordillera, baba naman tayo sa Southern Luzon. Barkong nasunog sa karagatan ng Coron sa Palawan, patuloy pa rin umuusok ngayong araw. Search and rescue operations ng Philippine Coast Guard nagpapatuloy. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Miriam Basig ng Radyo Pilipinas Palawan.
21: Padayon pa ang agaso dading Biyernes sa Tsyembre 11 MV June Aster ang barkong pampasayro nga sunog marapit ng pier sa Barangay Turdanga sa Cup ang karagatan ang Coron Palawan ang akalibas na sa Tsyembre 9. Dokumento mismo ang adlaw nga Giant Philippine Coast Guard nga intaw nga video nga gapakita sa dading sitwasyon niyang barko. Abigo ang mga otoridad nga sila din ng sarakayan sa dagat nga Jakapon sa dahilang masyado pang mainit ang mga struktura dya. Inkumpirma ang PCG nga gabot sa liba nga patay e 43 kalibre kabilang nga 4 nga tawan ang barko. Padayon parangad nga ing sasagya pangot sentay sa is kabilog alin sa kabilugang isa kagatos 34 pasahero ing tawan nga masakay ang barko pero asasambit nga midarwa kapasahirong ara kasakay maski akapamanipisto ang mga dya. Sa dadi ay akaposisyon ng PCG sa lugar mentras ing bubuat ang padayon nga operasyon. Alindigi sa Puerto Princesa sa Palawan, dya si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Salamat Miriam mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Bayan ng Basay sa Samar, idiniklara ang stable internal peace and security condition. Para sa detalye, nagbabalita si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
3: Gindiklara sa local government units sa Basay Samar ang pagpailarom sa stable internal peace and security condition sa munisipyo. Ginbuhat ang formal nga deklarasyon sa Barangay Merkado Basay nga ginatenderan sa mga representante sa lokal ug provincial government, militar, pulisya ug iba pa nga ehensya sa gobyerno. Parte sa seremonya ang presentasyon sa resolusyon sa sangguniang bayan ug memorandum of understanding nga formal nga ginpirmahan sa mga kasugbong nga institusyon, katuyuanan sa kasarbutan nga pakusgon ang koordinasyon sa LGU ug mga partner agency sa pagmentenar sa kahimyangan, seguridad ug kaluwasan sa publiko. Makakabulig ang marigon nga peace and security condition para masigurado ang padayon nga operasyon sa gobyerno ug pagpadangat mga primera nga serbisyo ug programa sa mga komunidad. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Salamat, Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Department of Environment and Natural Resources o DNR Express, isasagawa sa Caraga ang permitting on wheels. Para sa kabuang ulat, narito si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
5: Gipaduol sa Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga serbisyo sa pagkuha og permit ug uban pang may kalabutan nga serbisyo sa mga komunidad sa Caraga pinaagi sa DNR Express Permitting on Wheels. Ipahigayon ang serbisyo sa Tandag City, Surigao del Sur karong September 15 hangtod 16, San Jose, Dinagat Islands September 21 hangtod 22 ug Surigao City, Surigao del Norte sa September 23 hangtod 24, 2026. Pinaagi niini mas duol ug mas sayon alang sa mga residente ang pag-access sa mga serbisyo sa DNR nga may kalabutan sa permitting. Alang sa kompleto nga lista sa mga serbisyo nga available, mahimong tan-awon ang mga poster nga gipagawas sa DNR. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Salamat, Angel. Mula Surigao, magtungo naman tayo sa Sulu. Sulu Maritime Police patuloy ang feeding program at community affairs activities sa Hulo. Para sa kabuuan ng balita, narito si Eloiza Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
22: Mumpaat na paaon sa Sulu Maritime Police ng Hulo Community Affairs Activity. Maksud mapakusog in parsugpatan sa sila kapulisan pakauman. Habaytay Police Staff Sergeant Darmalin Ahmad, WCPD, Sin PNP Maritime, din hilupasog. In pakradyaan, besing pagdihil snacks, iban feeding program. Ang mga kabataan doon halawang jambatan, bulan-bulan nila paghinangon. Ganta din nga pundo, sin sila station. Biasing kaanoyaon, kaapatan kabataan ni nakahampit. Sin Jenny snacks, benasin biscuit, cupcakes, iwan kaimanan pa. Katagyan si mga kabataan na amara nila pa school, amin di isab long niya, mga kangi kanila. Kaagi sin Benny Jenny's activity, kahitaan nila, ina amareo par supatan sin PNP, iwan na sin kauman, sa takahatihan da isab si mga ini. Aula na mga kabataan ni hinang sin biya kanila talbilang sin PNP organization. Dengo RP Hulo, Eloiza Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano. Muli, magandang araw.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Isa maulang umaga po ngayong araw na ito. Narito na naman po ang ating programang Warm Heart, ang programang handog ng Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa palatuntunan. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente.
0: At para sa araw na ito ay meron po tayong pag-uusapan tungkol nga dito sa nabalitaan natin, no, Steph, na binebenta na pala ang mga babies online, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman, eto, update muna tayo. Na-rescue kamakailan ng Philippine National Police ang one-month-old baby na umano'y binenta sa Facebook ng mga magulang nito sa halagang 90,000 pesos. Isinagawa ng PNP Women and Children Protection Center o WCPC ang entrapment operation sa Pasay City nitong nakaraang July 3. Kinundina ng National Authority for Child Care o NACC ang patuloy na pagbebenta ng mga sanggol sa internet sa kabila ng mahigpit na babalang inisyu ng pamahalaan. Ani NACC Undersecretary Janela Ejercito Estrada, maaaring dumulog ang mga magulang na hirap alagaan ang kanilang mga anak, lalo na ang mga sanggol sa barangay women's desk o sa local social welfare and development office. Muli itong nagpaalala na huwag sanang pagkakitaan at ilagay sa pangalibang mga bata. Mas pinagiting ngayon ng PNP WCPC ang operasyon laban sa illegal sale ng mga babies online. Batay sa pinakahuling datos, nakapag-rescue na ito ng 11 mga bata at nakahuli ng 16 na mga lumabag.
1: Ayon pa sa PNP Women and Children Protection Center o WCPC, as of June 16, na-monitor nila ang 12 Facebook groups na aktibong nagfa-facilitate ng online baby selling. Ang naturang online pages ay may kabuuang 200,000 followers. Nanawagan naman si NACC Undersecretary Janela Ejercito Estrada sa Meta Philippines na tumulong upang wakasan ang paglaganap ng Facebook groups na nagsasagawa ng online baby selling at iba pang uri ng illegal adoption. Samantala, pinulong ng NACC ang Interagency on Adoption and Alternative Child Care para buuin ang coordinated legal at systemic response laban sa illegal adoption, kasama na rito ang online baby selling. Kabilang sa mga ahensya sa Interagency on Adoption and Alternative Child Care, ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT, PNP WCPC, PNP Women and Children Cybercrime Protection Unit o WCCPU, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation, and Coordinating Center o DICC, Department of Justice o DOJ, at ang Philippine Statistics Authority o PSA.
0: Yan, so yan ang ating update. Kaya naman, dahil sa usaping ito ay meron tayong makakasama ngayong umaga para syempre pag-usapan naman yung psychological aspect nito, kasi diba dito sa Warm Heart, concerned tayo sa mental health ng mga tao. Ano ba yung impact nito? So Steffi, pakilala mo sa atin ang ating guest.
1: Mm-mm. At para ating pag-usapan ang psychology of illegal adoption and online selling of babies ay makakasama natin si Dr. Juan Rafael Opsima. Isa po siyang psychologist na kilala sa social media bilang Your Kuya Psychologist. Dr. Opsima, welcome po sa Warm Heart.
0: Hello po. Narinig ba tayo ni Sir?
1: Dr. Opsima.
0: Hello, Sir.
1: Hello po. Ayun, antabayanan lang natin, no, baka nagkakaroon lang ng technical difficulties.
0: Yes.
1: Ayan, hopefully makasama natin maya-maya si Dr. Opsima. Ayan, antabay-antabay lang tayo sa Zoom kasi kanina nakapasok na siya.
0: Oo,
1: sa Zoom.
0: Antayin lang natin, baka naririnig ba kami, sir?
1: Mm-mm.
0: pero wala siyang audio. Baka po naka-mute. Pa-unmute na lang po sa ano natin.
1: Ayan, saka pa-turn on na rin po ng camera para makita po namin kayo.
0: Yes.
1: Ayan. Wala pa siya.
0: Di bale, antayin natin kasi sayang, maganda po itong pinag-uusapan natin.
2: Good morning.
0: Ayun! Good morning po, Dr. Opsima. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Kahit na Sunday, alam namin na rest day po ninyo. Ano? Thank you po sa paglalaan ng oras sa amin. Meron ba tayong, ayun, video, ayan. Okay, so ito nga, sir, sabi nga ni Steph kanina ay napili naming pag-usapan dito sa Warm Heart, itong Psychology of Illegal Adoption and Online Selling ng mga sanggol. Kaya ang una po naming tanong sa inyo, Dr. Opsima, ano po ba yung psikolohiya sa likod ng mga magulang na nagbebenta po ng kanilang sanggol o anak online, sir?
2: Unang-una, no, Ma'am Bea, maraming salamat mo sa tanong. At of course, good morning po sa lahat ng mga nanonood sa programa natin. Well, kung titignan kasi natin, ako, uso po kasi ito, no? Itong tinatawag nating ano, yung nagbebenta sila ng kanilang mga BB or mga sanggol nila. Well, unang-una, ito ay isang nagpapakita na malalim na sugat, no? Unang-una, posible po na meron tayong tinatawag na learn helplessness. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, maaari yung mga hindi prepared na maging magulang, ang ginagawa po kasi nila. So, tinatry nilang ibenta sa iba, no? So, ibig sabihin, parang ito yung mga magulang na wala pang feeling nila, hindi pa nila kaya. So, ang ginagawa nila, binebenta nila. So, isa sa mga uri ng pagbenta kasi dito is yung mga social media platform.
0: Opo.
2: Ang dali lang, kumbaga parang market to, no? So doon nila pinopost, no, yung mga bata.
0: Yes.
2: No? Pangalawa po dito is maaaring kulang sa edukasyon, no?
0: Okay.
2: Lalong-lalo na sa mga mahihirap nating kababayan na medyo malalayo, wala silang idea ano nga ba yung mga practices, no? So in the end of the day, doon po napupuntan sa pagbebenta ng mga anak nila.
0: Mm-mm. So, lack of education, tsaka itong tinatawag na learned helplessness. Meron palang ganun, Steph. Learned helplessness.
1: Ayun, matanong ko lang po, Dr. Opsima, paano po ba nade-develop itong learned helplessness para po sa mga tagapakinig natin na hindi pa nakakaalam ng tungkol dito?
2: Okay. So, pag sinabi po kasi natin learned helplessness, ito yung feeling na hindi mo kaya, no? Lalong-lalo na kung hindi mo pinaghandaan ng isang bagay na paparating sa'yo, di ba? Ang pagkakaroon kasi ng anak, hindi ito madali. Sabihin lang po natin na kung kayo mag-asawa bago, di ba parang feeling natin hindi natin kaya. Eh kasal na kayo nun. And handa na kayo.
0: Yes.
2: Yung kakayang hindi handa. So they feel yung helplessness na yung parang walang tutulong sa kanila, hindi nila kaya. So tendency, ano po nangyayari? Yung iba, binebenta nila yung baby nila. Or yung iba naman is dito nagkakaroon silang tinatawag natin illegal abortion. So kung mapapanood natin doon sa news, di ba? Parang ang daming balita dyan eh. Yung kakapanganak lang, iniiwan sa, if you're familiar with, sa gas station na yon, ayan, yung maaaring matawag natin yung learned helplessness. So kasunod rin po kasi talaga nito, maaaring merong condition din, no? yung tao, no?
0: Okay.
2: Maaaring depressed. So kasi pag depressed ka talaga ay feeling mo hindi mo na kaya, 'di ba? So may mga ganun, umaabot sa punto na nagbebenta po ng mga baby nila or sanggol nila.
0: Ayun, mahirap din pong mag-judge, ano, kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan. Pero Doc Opsima, bilang tayo po ay dito ay society at nakapaglatag na rin po kayo ng mga dahilan, pero sa tingin niyo po paano po ba nakarating yung ating bansa sa ganito pong estado na yung mga magulang nagbebenta na ng kanilang mga sanggol tapos ayun parang walang option?
2: Well, ang pagpasok kasi na tinatawag natin yung ating yung social media, yung pag-boom nung digital age kasi natin, naging naging madali ang buhay, to be honest, no?
0: Opa.
2: Kumonek tayo sa tao. Kahit gaano pa kalayo, kasi dati postal eh. Ngayon kasi social media eh. Ngayon, umabot tayo sa ganitong estado kasi bumilis yung panahon natin, no? Unang-una, sabi ko po nga kanina, ang mga social media naging market to, no? Ang dali mo na lang ibagbenta. Actually, ipopost nila na ano tawag dito, ipopost nila na ganito for adoption, illegal blah blah blah. So ang daling kumuha, no? Ang dali lang maghanap. Kasunod po kasi rin nito, maaari rin po sa matinding kahirapan, no? Na umaabot din na dahil wala ng choice, yung magulang, tapos marami ng anak. So tendency, ano nangyayari dito? They are trying to sell their children, o yung mga bata, no? Yung baby man sanggol yan, ako, wala pong pinipili yan kapag mahirap ka. Diba? Lalong-lalo na kapag di mo kayang buhayin. There are instances, ma'am, na kahit yan ay 4 years old, 5 years old, is they're trying to sell them, their children, no? And kasunod po kasi rin ito, syempre masasabi rin po natin na yung mental health awareness, no? For example, maagang nagkaroon ng anak or nagkaroon na buntis, there are tendency yung ang nasa paligid natin is they would criticize eh. So tendency pag kini-criticize, ayaw nila. So what happened here is umaabot din tayo dito sa tinatawag nating cell or maaaring din ma-abort din po, no, sa mga ganung bagay.
0: Ayun, criticism, no. So parang ano din to, effect din to nung ano ba yung kapag ka, nang-other, di ba meron tayong term na othering, ano, kapag ka, yun, yung hindi, hindi naman sa hindi siya normal, pero kumbaga, parang unusual or not common, ganon, tapos parang i-compare, tapos i-other mo, siguro dyan na rin yung pang-judge, ano, na sinasabi. Siguro dapat ay support yung ibibigay, pero instead of support, yun yung mga natatanggap, kaya din na hirap na parang i-embrace yung accountability na, oh, may baby na, kailangan ganito. Steph, may tanong ka kay Doc?
1: Ito naman po, Doc. Ano naman po yung psychological effect sa bata kapag hindi siya lumaki sa kanyang mga sariling magulang? Kasi minsan, 'di ba, sa mga teleserye na nakikita natin, na kapag nalaman ng isang character na ampon siya, parang at times, no, hindi tanggap. Although syempre in real life hindi naman ganito talaga lahat ng cases. Pero paano po kaya yun, Doc?
2: Well, kung ang pag-uusapan natin dito, Ma'am Step, ang pag-uusapan dito, there are instances naman talaga, even though na dumagal, may mga taong pumunta sa illegal adoption, they are capable to nourish yung bata, no? Na alagaan mismo. Kung yan ay mga baby pa, kasi hindi pa nila kilala yung tunay nilang magulang, ayan. So may mga magulang na talagang they would like to have this child, ay eh, talagang buong puso naman nilang hinana, buong puso nilang minahal. Ngayon, there are instances kasi na paglaki, natural na nagkakaroon tayo ng confusion kung saan nga ba tayong galing. Sino ba ang parents natin? Merong ganyan eh, hahanapin at hahanapin. There is an implication na parang tinatawag natin void, no? Na parang, saan nga ba ako? Sino nga ba ang mga magulang ko? Diba? So, there would be at times dyan na, alam mo yung issue nila about their real thing sa buhay nila. So, isa po yun na nagiging posible na ma-experience ng isang bata na hindi lumaki sa kanyang sariling magulang. Ngayon, there are instances naman kapag ang bata, alimbawa, 8 years old, 10 years old, pina-adopt mo, or 7, may isip na yan. So, ang magiging problema naman doon is syempre, yung emotional security, yung attachment niya doon sa magulang niya. So, doon po na pwede magkaroon ng problema. Ngayon, kapag po nagkaroon ng gano'n ng bata, so talagang magkakaroon ng crisis, no, yung batang na kuha, no, through illegal adoption. So dumedepende ito, ma'am, sa edad, No. Kung yan ay baby, usually pag nandiyan na ang guardian at nabigyan mo na, na-nourish mo na, di ba? Han lumalaki, ikaw na yung tunay na, ikaw yung titingnan niyang magulang. Pero kapag ikaw ay nakuha mo within the age of mga 5, 6, 7, ay ibang usapan naman ng ganong implikasyon. No? Emotional attachment, lalong-lalo na, ito yung nanay niya, inaalagaan niya, tapos merong binigay siya sa iba. So talagang parang mayayanig mo yung mundo ng bata na it could result to a very traumatic incident. Ganun po.
1: May habol ko lang din po, Doc. May times po ba na maaaring makaramdam ng isolation itong mga adopted children na ito?
2: Maaari po, no, Ma'am Step. Maaaring makaramdam sila ng isolation. Depende po, no, kapag dumating na yung panahon na parang gusto nilang hanapin. Pero sabi ko nga po, there's a part of it, no, na kung sino man po yung kinalakihan nilang magulang, kailangan din nilang i-explain na ganito ang sitwasyon nila. I think karapatan naman po yan lahat ng mga nakarapatan naman po yan na na-adopt, na hanapin din nila yung sarili nilang pagkatako. No? So they can have that isolation, but it's just, it might be, it can be very temporary, or it's a form lang na kung halimbawa, instances na medyo malaki na yung bata, there's a possibility na mag-isolate yung bata, or magalit, maglayas, o magka-problema. Depende po yun sa circumstances.
0: Paano naman po yung pagre-reconcile sa pagtatanong ng bata na kaya siguro ako pina-adapt dahil hindi ako mahal ng mga magulang ko? Di ba may mga ganun nagtatanong ng ganyan, Doc?
2: Well, Ma'am Bea, to be honest, no, sa dami ng pinoseso kong adoption, yes, no, may mga ganyan na tanong, no. Pero sabi nga natin, hindi pa panahon para maintindihan ng bata 'yan. Ang pinaka-importante ay explain ng mga magulang, ginawa natin, no, kung gaano nila kamahal yung anak nila. In time, maiintindihan nila yung circumstances. Hindi man ngayon, kaya darating yung panahon at punto na kailangan gagabayan sila ng adoptive parents sila.
1: Ito naman po, Doc, kasi syempre sinasabi nila na itong ang pagbebenta ng bata online ay maituturing na illegal adoption, no, kasi syempre wala namang papers, no, na pinaprocess for that. Ano-ano po yung mga possible mental health effects ng ganitong uri ng adoption po?
2: Well, kung ito ay dumaan sa hindi na prepare, no, for example, kasi meron tayong tinatawag na legal adoption, no. Pero kung illegal man to, no, at biglaan lang, at sabihin natin yung bata ay sabihin natin nasa 2 3 4 yan. Sabihin natin, meron na yan eh, meron ng ano yan eh, meron ng sense of attachment yan eh. So, maaaring magkaroon ng bata ng emotional attachment problem, no? So ibig sabihin po nito, nagbago yung guardian niya. So parang tayo lang din yan eh, kung pupunta tayo sa isang lugar na hindi natin alam, eh parang ma-anxious tayo. No? There would be instances din na maaaring maka-experience ang bata ng trauma, maka-experience ng anxiety. Kung ang bata naman na pinag-uusapan natin, eh, medyo may mga isip na, mga 7 or 8, maaaring maka-experience sila ng mga tinatawag nating chronic mistrust, or pwede sila maging depressed. Pag sinabi nating chronic mistrust is may problema or may trust issue na, no, sa mga tao. Yan. So there are instances naman na nagiging nagkakaproblema na nade-depress sila. Kasi po, they can be very irritable, tapos bigla lang silang ibinigay ng parents, so without their ano, syempre, so magkakaproblema at magkakaproblema ang isang bata noon.
0: Okay, sundot lang po doon sa chronic mistrust, kasi syempre lahat po ng mga nangyayari sa ating kabataan usually po ay nakikita siya kapag lumaki na tayo. So pag nakikisalamuhan na po yung isang batang kumbaga sabihin na natin na biktima ng illegal adoption at meron siyang chronic mistrust, ano po yung magiging epekto nito lalo na po sa mga taong nakapaligid sa kanya?
2: Well, ang mangyayari po dito is mahihirapan talaga siya magtiwala. So magiging ano siya, questionable lagi. So kaya ba ako tinutulungan ito kasi gusto niya akong ibigay kaya nagiging mabait to? ako nagiging mabait to kasi ibibigay niya ako ulit sa ibang tao. So in the end of the day, dapat yung chronic mistrust na yan ay hindi na naayos, magkakaproblema lang siya, hindi lang sa bahay, kundi paano din siya

0: Sabi nga ni Doc Steph.
1: Ito naman po, no, total nabanggit na rin po yung mga possible na mental health conditions na maililing po sa illegal adoption. Paano naman po natin matutulungan psychologically wise itong mga batang inampon through illegal means?
2: Assuming lang po na okay, through illegal means unang-una, ang pinaka-importante dito, parang hindi magkaroon ng sense of, alam niyo, parang naliligaw sila or parang wala silang family. Ang una-una nilang kailangan gawin, lalo na nakuha sa illegal, is gawing legal yung adoption nila.
1: Yun.
2: Kasi una-una, yung birth certificate mo, diba?
1: Yes.
2: Kailangan dun sa birth certificate mo kasi habang tumatagal yung bata, yan, makikita niya na, ay teka, dinaan ako sa legal na proseso. Mm-hmm. Makikita mo kasi yung apelido mo, gamit nga ng apelido nung nag-adopt sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So, kailangan idaan nila sa legal yan para hindi makita ng bata habang lumalaki siya na hindi ako pinabayaan na ganito lang in a illegal way. Kasi ang ginagawa ng iba, okay na ang lahat. Pag ganon. Sabihin man natin yung naging adoptive parents, no, through illegal means ay naging mabuti, I would suggest, no, hindi lang sa mga bata kundi sa mga gumawa nito, is kailangan nilang ilagay sa tamang proseso. There are instances po kasi, ma'am, na ang bait, ang ganda ng pagpapalaki, maayos, kumakain, eh biglang dumating yung magulang. So,
1: may
2: ano nangyari doon? Kahit na kung ano yung nilagay mong pagmamahal doon sa bata, pag-aaruga mo, pinalaki mo ng maayos, kahit saan natin tingnan, talo ka pa rin. Kaya nga po, yun pong sinasabi ko eh. Lalo na kung napalaki mo yung bata na maayos, idaan mo sa legal na paraan.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Lalo na kung napamahal ka sa magulang. Ngayon, sa mga batang, sa mga magulang, syempre sa mga ganito na nakuha nila itong illegal ways, well, yun po, na-mention ko na, gawin nilang legal. No? Marami pong proseso na kailangan pagdaanan, especially sa DSWD. No? Pero ito po ay magiging proteksyon sa bata at protection ninyo.
1: Mm-mm.
2: So in other way, masusolusyonan natin dito yung crisis na na-experience through illegal adoption. At the same time, syempre, para maiwasan din po natin to sa mga magiging problema, hopefully is maging mas stricto pa sa monitoring, no, through social media, no, yung mga for sale na bata, no. And pangatlo, kung nandiyan na po yung bata, syempre, ibigay po natin na ibigay po natin dito yung kung tayo yung naka-adopt through illegal ways, ibigay natin yung tamang pagmamahal, no?
1: Mm-hmm.
2: And tamang pag-aaruga. Ayun po. So, as I mentioned, kung ayaw nung bata, sabihin natin may nakakilala, so One thing na sinasuggest ko is through psychological intervention.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na kung in-adopt mo is 8 years old na 10 years old, kailangan po nila ng intervention. No?
1: Ayun.
2: So, sa DSWD po, meron po mga ganyang mga services din natin.
1: Mm-mm. Doc, based na rin po siguro sa experience nyo, alam namin na expert po talaga kayo dun sa mga ganitong bagay, lalo na po yung sa mga violence against women and children. So, paano naman po yung sa part ng nabibigyan din po ba ng psychological intervention yung magulang naman na nagpamigay ng kanyang anak? Parang kailangan po ba nating i-correct yung meron po bang something sa behavior niya na bakit ganun yung ginagawa, binibenta niya yung anak niya, may kailangan ba tayong gawin doon para maitama, Doc?
2: Actually, tama rin po kayo doon, no? Sa pagkakataon na yung mga magulang na nagbigay, so we usually, we provide yung tinatawag natin crisis intervention through counseling. Kung ano nga ba naging reason, kung ano ba ang naging problema. Usually kasi dyan, ang nakikita ko mga naging issue is yung parents, talagang financially struggling sila.
1: Mm-hmm.
2: No? Yung support from the government na financial, yun po, isa rin yun.
1: Mm-hmm.
2: There are instances naman na solo, kumbaga dito,
1: solo parent.
2: Hindi mo alam kung sino yung tatay, ganyan. So, ano nangyari? Ayun po, binenta. So, yun po, kinakailangan rin po natin ng mga counseling, kinakailangan din natin ng intervention. No? So usually yan po yung mga ginagawa din natin. Lalo-lalo na sa part

0: ng mga tunay or biological na magulang po.
1: Ayun po. Paano po na-measure kumbaga ang change of behavior dito sa mga ganito?
0: Sa ganitong pagkakataon po, sa aking experience no with the DSWD and biological, meron pong ganyan. So ang ginawa ni required siya ni kumbaga dito, isa sa mga paraan dito is kailangan umattend yung magulang ng counseling doon sa institution. No, kailangan niya. Kailangan niyang ipakita na siya ay capable. Kung hindi siya capable, nasa jurisdiction pa rin ng ano either yung kung may family or under the DSWD. Kung yan ay kaya niya, igagrant naman siya no ng institution kung siya ay fit na. So ganoon po yung minsan nagiging basihan. Talagang monitoring, counseling, progress, o kung natawag ng progress report yan.
1: Ayun, gusto natin yan, Steph, yung progress report kasi doon makikita yung development, ano? Dahil, syempre, gusto natin hindi lang yung tinutukoy kung ano yung suliranin, kundi inaalam din natin kung paano yung solusyon ay gumagana ba o hindi. Ano, Steph?
2: Ayun, siguro ito na lamang po, Doc, no? Ano naman po yung inyong huling mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalo-lalo na kung baka meron tayong mga tagapakinig dyan na nag-iisip-isip no, tungkol sa pagpapaampon.
0: Ayan po. So, kung talagang, syempre, imensahe ko lang po, no? Unang-una, sa mga gustong mag-adopt, no? Tayo po ay dumaan sa legal na paraan. Okay? Wag po tayong mag-shortcut. No, kasi magkakaproblema po tayo dyan in the long run. Sa mga tao naman na they're planning to kumbaga yung mga kababayan natin gusto nilang ibenta yung mga anak nila o anak nila, ang ikayat ko po is maaari po silang pumunta sa institution no for counseling, baka tayo ay talagang lang na kumbaga kailangan lang ng tulong para luminaw yung isipan natin.
1: Mm-mm.
0: Kung feeling natin tayo ay na-overwhelmed. May mga mental health institution po tayo na willing pong tumulong no pagdating sa mga decision nyo rin. No? Kasi usually, pag ganito, magulo ang isipan eh. So, bari po yon, pwede po tayo humingi ng assistance doon. And gusto ko lang po sanang sabihin na yung mga bawat bata, no, yung mga anak, no, at yung mga kung ano po meron tayo, ay karapatan rin po nating mahalin. So, sana, hindi lang po ito basta mabilis lang na ito turn over na ganun-ganun lang. Na ganun lang sa buhay. And yun po, sa rin to, bago tayo matapos, syempre, as I mentioned lagi, yan, family planning, para hindi rin naman po tayo mapunta doon sa sitwasyon na, hala, hindi na pala kaya, di ba? So, para maiwasan din yung mga ganung bagay.
1: Okay, ayan, family planning, 'di ba? Para hindi tayo malagay sa sitwasyon na alanganin. Maraming salamat po, Dr. Obsima. Siguro pinaka last na lang, baka mute sa ating mga tagapakinig, shout out. May nakikinig dito. Hello po kay Aliza Noblesa. Ayan. Sila po dito sa ating mga viewers, baka interesado sila, may mga gustong mag-reach out sa inyo. Saan po nila kayo mahahanap, sir?
0: Ah, opo. Pwede po nila akong i-message sa Your Kuya Psychologist doon sa aking FB page po sa mga inquiries din po, no? For mga mental health awareness and yung mga gayetong adoption processes natin.
1: Ayun. Thank you po sa inyong oras na inilaan sa amin at mga viewers. Thank you.
0: Thank you po. Thank you po.
1: Ayun. Si Dr. Juan Rafael Obsima, isang psychologist at mas kilala sa social media bilang Your Kuya Psychologist. Okay, magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ilang paalala.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagpainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
6: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit,
5: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
6: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
5: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Antipolo!
3: Calling yeah. All runners out Pinoy kultura. Ipakita culture ang pagmamahal cool. sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Carino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
8: Attitude of gratitude.
9: Attitude of gratitude.
10: Attitude of gratitude.
11: Attitude of gratitude. Gratefulness.
12: Gratefulness.
11: Gratefulness.
12: Joy.
11: Joy.
12: Joy.
11: Appreciation.
12: Appreciation.
11: Appreciation.
12: Attitude.
11: Attitude
12: of gratitude.
11: Of gratitude.

0: tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart. Ayan, tulad ng inyong napakinggan kani-kanina lang dun sa ating stinger, nandito na naman po tayo sa segmentong Attitude of Gratitude. Ayan, para sa mga hindi po nakakaalam, ayan, medyo balikan lang natin yung ating pinag-usapan last week. No, kasi eto ano-ano ba yung mga pwede nating itanong sa ating mga sarili, ayan, na pwede nating ipagpasalamat para sa araw na ito. At hindi lang para sa araw na ito, kundi sa araw-araw nating pamumuhay. Una na dyan, ayan, medyo rewind lang tayo para pwedeng makakatch up ang ating mga tigapakinig. Una, ano ba yung nangyari sa'yo na today na mabuti? Ayan, what happened today that was good? Ayan, pangalawa, sino-sino yung mga pwede mong mga kumbaga ipagpasalamat? Ayan, which people in my life am I grateful for? Pangatlo naman, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, ano ba yung mga na-accomplish natin today? Ayan. Pang-lima, ano ba yung pinakahuling libro na aking nabasa, no, na ating nabasa o movie palabas o social media clip, no, na talagang na-appreciate natin? Pang-anim, ayan, ano yung ating nilook forward, no, para sa linggong ito, hindi man sa linggong ito, pwede sa susunod na buwan, susunod na taon, at bakit? Ayan, at pang-pito, no, ano ba yung pinaka, kumbaga, yung kindest thing na someone has said or done lately. At ang panghuli na pwede nating itanong sa ating mga sarili ay ano ba yung pwede nating i-celebrate today? Ayan, mukhang ako ata ang mauuna ngayon. Sige. Kasi si kasamang Bea ang nauna last week, no?
1: Sige po.
0: Ayan, siguro maiugnay na lang natin ito, no, sa bagyong Krising, no?
1: Mm-mm.
0: Kasi although syempre alam naman natin yung sitwasyon ng ating mga kababayan, no, sa ibang bahagi ng Pilipinas, mm-mm, siguro sa part ko, no, bilang alam naman natin sa Bulacan, no, ay bahain.
1: Oo nga, diba? Steph.
0: Siguro ang aking pinagpapasalamat is wala na kami dun sa lugar na talagang binabaha. Kasi nung May 2022, no, mga ilang araw lang ata bago yung presidential elections, ay nakalipat na kami. No, although for rent ito, no, kasi medyo biglaan ang ang paglipat due to very personal reasons, ay siguro yung pinagpapasalamat na lang namin, no, ng buong family is napunta kami dun sa lugar na hindi na talaga kami binabaha. Kasi nung time na dun pa kami, dun sa binabaha, may time pa na talagang nagbabangka pa kami para lang makarating dun sa kanto nung subdivision. Minsan pa nga, no, kasi nung pandemic, di ba, ano tayo, skeletal ang setup natin dito sa opisina. Ay minsan kailangan kong magpaalam na hindi ako makakapasok kasi ako lang mag-isa sa bahay at hindi ako makaalis basta-basta dahil baha hanggang dibdib sa daan, no? Eh, pero syempre ngayon, medyo sinuswerte tayo. Ayan, nakakapasok na ako ng matiwasay ng hindi ko na kailangan pagdaanan yung mga pinagdadaanan ko dun sa dati naming tinirhan. At ayun, thankfully, no, kahit maulan, no, maulan this past few days at maulan pa rin naman, hanggang ngayon ay nakapasok pa din na tuyo. Ayan. At nakapag-duty tayo at nakapag-programa tayo ngayon.
1: Thank you.
0: Dito sa Warm Heart, no. Ayan. So, yun yung aking pinagpapasalamat for today. Ano naman ang sayo, kasamang Bea?
1: Ayun. Thank you, Steph. Ayan, for sharing, ano, sa mga bagay na ipinagpapasalamat. Kagaya ng nabanggit ni Steph kanina, dito po kasi sa Warm Heart ay ini-encourage natin yung attitude of gratitude bilang ito po ay nakatutulong sa ating mental well-being. At sabi nga sa pag-aaral, di ba, Steph, ito ay nakakahaba na rin ng buhay, ano? Meron kasing study na nagsasabing yung health ay mas nag-improve improve, no, kapag mas grateful ang isang tao, although hindi naman po natin dinidiscount yung mga taong talagang currently ay may mga pinagdadaanan at aminin natin mahirap maging grateful, 'di ba? Lalo na kung ikaw ay nasa sitwasyon na mahirap talaga. So ito pong segment na ito ay hindi po nagdi-discount ng mga difficulties and hard experiences ng mga tao. Kami din po ni Steph ay natututo pa lang din na i-practice ang attitude of gratitude. Speaking of, ayun, tinanong ako ni Steph kung ano ba yung bagay na ipinagpapasalamat ko naman. So para sa segment ng attitude of gratitude on my part, siguro thankful ako kasi recently nalaman ko sa aking parents and relatives na yung lola ko ay na-ospital. Hello po sa aking lola. At thankful ako kasi kahapon nag-update sila na nakauwi na siya from the hospital. So natutuwa naman ako. Nagkasakit kasi siya. Although matanda na rin kasi si Lola. So syempre pagka matanda na, marami na ring iniinda, ganyan. Pero natutuwa ako na naka-recover, and thank you po sa mga naging part ng kanyang recovery and healthcare. Lalo na po sa Batanes, yung ating Batanes General Hospital. So ayun, natutuwa ako kasi syempre gusto naman natin na tayo ay magkaroon ng mabuting kalusugan para yung mahal natin sa buhay makasama pa. Although napapareflect ako ngayon at hindi ako nakaka-uwi masyado, pero yun, yun, thank you for good health, thank you for healing and recovery. Yun ang aking attitude of gratitude. Okay, so sige, para antabayanin niyo po ang ating mga public service announcements na may kinalaman po sa ating mental health, siguro ito yung mga announcements tungkol sa maghahanda ka tayo dyan ng mga hiring and mga announcements tungkol sa mga studies ng mental health, pati na rin po yung meron tayo kasing na-guest dati na meron silang pabatid. So, ibabahagi po namin yan makalipas po ang ilang mga paalala.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Bahay kubo kahit munti.
4: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
5: Ang halaman doon ay sari-sari.
4: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Uy, Biktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
2: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
8: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online.
10: Online.
8: Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
11: Warm heart.
12: Warm heart.
13: Palawakin ang kaalaman sa mental health.
14: Alamin ang ilang mga self-help tips.
15: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
11: Warm heart.

0: Ayun, at nagbabalik tayong muli dito sa ating programang Warm Heart. Dadako na tayo sa ating mga public service announcements. Okay, ayan, pasadahan yes. Nyo na muna.
1: Yes, sabi namin kanina meron tayong mga public service announcements dito sa Warm Heart. Syempre ito ay mga mental health related information and updates, mental health services siguro para sa ating mga tagapakinig at tagapanood. At syempre para na rin sa mga tagapakinig natin na merong mental health conditions. And also siguro mga training and conferences na ma-share natin sa ating mga mental health professionals na rin. Yan. So, lahat ng ito may kinalaman sa ating advocacy, mental health education, and awareness. So, una dito, meron tayong online mental health counselor recruitment notice. Galing ito sa Peace and Hope Mental Health Services. So, kung sino man po ang naghahanap dyan ng work at tingin nyo po ay qualified kayo rito, pwede nyo po itong subukan. Peace and Hope Mental Health Services, ayan, currently recruiting freelance online mental health counselors. At naghahanap po sila ng, ito yung position details sa yung job title, freelance mental health counselor, online. At yung session type daw nito is individual therapy sessions. Work hours, flexible. At yung location ay remote. So, hindi pala to on-site, no? Pwedeng work from home. Required qualification. Ito, pakinggan nyo kung meron pong mga tagapakinig at tagapanood dyan ng Warm Heart na interesado or may kakilala na interesado para sa mental health counselor na ito mula sa Peace and Hope Mental Health Services. Required qualifications, kailangan po may master's degree or higher in psychology, valid at active na counseling license na inisyo syempre dito sa Pilipinas. Minimum 1 year counseling experience, kailangan din daw po fluent in English. Baka may client din, baka tumatanggap sila ng client din na ano, no? Na foreign. Stable lang internet connection kasi ayan, hindi kayo on-site, pwedeng online to, so kailangan stable lang internet. Key responsibilities, provide professional, ethical, and confidential individual counseling sessions via online platforms. Maintain accurate session records and documentation, adhere to ethical guidelines and standards of care, and collaborate with the team and participate in supervision when necessary. So, compensation nila online sessions, 1,200 pesos per session. So, kung gusto po mag-apply, send nyo lang po ang inyong resume at brief introduction sa phmhservices@gmail.com. Ulitin ko lang po, phmhservices@gmail.com. Ayun. Tapos meron pa akong dalawa pa. Steph, ito naman. Kung maalala ninyo, nung wala pa tayong capability to do live streaming at ito pong Warm Heart ay audio pa lang, meron po kaming inimbita na panauhin tungkol naman po sa pagdadalamhati o grief. No, paano hinahandle yung grief process ng isang taong namatayan o nawala ng mahal sa buhay. At meron tayong guest noon na lumikha ng Nakikiramay PH grief journal. At nag-abiso sila, Steph. Ito, yan. This is AJ, founder of Nakikiramay PH. After 3 years of growing, grieving, and healing with you, I've decided it is time for a gentle pause. Sabi niya, so magkakaroon ng pause or pansamantala munang hindi gagawa ng grief journal ang Nakikiramay PH. Simula po sa September 1, 2025 ay magsisimula yung kanilang ano bang pwede natin sabihin dito, a pause talaga or temporary, mawawala yung operation nila, no? During this time, hindi raw po sila mag-iimprenta ng grief journal. So, Kung gusto nyo pong makakuha ng kopya, ito para to minsan sa mga loved ones, pwede mo siyang i-gift. So yun, pwede pong makipag-ugnayan sa Nakikiramay PH only until August 15. Para po i-order nyo yung inyong grief journal kung gusto nyo po pong mag-avail. Meron lang silang 2 weeks para i-fulfill at i-wrap up yung kanilang orders. So until September 1 na lang sila. Pero sabi ni Miss AJ, hindi naman po niya permanenteng sinasarado ang pintuan ng Nakikiramay PH. At nagpapasalamat din po siya dahil ito ay nakatulong hindi lamang sa kanya kundi dun sa mga taong nabahagian nitong Nakikiramay Grief Journal. So, iyon, kung gusto nyo pa pong makakuha ng copy bago po sila mag-take ng pause, ay pwede nyo pong i-order until August 15. So, maraming salamat daw from Nakikiramay PH at kay Miss AJ. Ayan. Ang last ko naman, Steph, ito kasi dahil tayo ay nag-aaral din.
0: Oo.
1: Wala katapos ang pag-aaral sa buhay. Siyempre gusto po natin tulungan itong mga nag-aaral din, di ba, Steph? Dahil nararamdaman mo naman siguro kung gaano kahirap mag-aral. Pero masaya dahil natutuwa tayo. Meron tayong mga bagong nalalaman. Kaya naman, ito, meron dito mga students from De La Salle, Araneta University. Nananawagan po sila sa lahat ng mga mental health professionals. Ito pala mga De La Salle Araneta University students na ito ay undergraduate at kasalukuyang lumilikha ng kanilang o ginagawa ang kanilang thesis hinggil sa emotional contagion and professional identity sa mga mental health professionals. So meron na tayong napag-usapan dati sa Warm Heart na emotional contagion, no?
0: Oo.
1: Ito, naghanap po sila ng mga participants sa kanilang research. Lahat po ng mental health professionals na kailangan working within Metro Manila, halimbawa po mga counselors, psychometricians, psychiatrists, psychologists, social workers, psychiatric nurse practitioners. Kung pasok po kayo sa criteria na ito, pwede po kayong mag-take nung survey. Itong survey nila ay binubuo ng 17 mga katanungan at pwede mo lang siyang sagutin in a span of 5 to 7 minutes. Makukumpleto mo na yan. At meron din silang actually pa-reward sa mga magpa-participate. Kung magkano man ito, check nyo na lang po ayan yung kanilang post. 500, 100, tsaka 50. So sabi nila, request natin yung support. So para po sa mga gusto tumulong sa mga students ng De La Salle Araneta University na nagtitesis ng emotional contagion and professional identity among mental health professionals, gora na po kayo. Sagot na.
0: Ayun. At mabilisan na lang kasi paubos na ang ating
1: okay,
0: material time. No? So merong mga vacancies po, no? Sa National Center for Mental Health mismo, na NCMH. Mm-hmm. Ayan, sa mga interesado, ayan, nakikita naman siguro sa screen. No?
1: Yes.
0: Ayan, mabilisan na lang talaga. Ay pwede nyong kontakin ang kanilang Human Resource Management Office, National Center for Mental Health. Diyan yan, sa Mandaluyong, pwede po silang tawagan sa 02-8531-9001 local 224. Meron din silang email hrmo@ncmh.gov.ph. At bukod dyan, no, meron din pahabol from NCMH dahil alam naman natin na National Disaster Resilience Month, no, ngayon. At nataon din na merong mga bagyo, no, this month. Kaya naman, sabi nga ng NCMH, sa panahon ng sakuna, ang pagiging handa ay hindi lang physical, dapat pati emosyonal. Ayan.
1: Yes, tama yan.
0: Hindi ka lang dapat ready sa ulan, pati sa stress, trauma, at bigla ang scene zone. Ayan, ba anong scene zone yan? Ayan. Kaya ngayong July ay kailangan, sabi niya ng NCMH, magplano, no, ahead, prep our minds, our bags, and our barangays. Ayan.
1: Okay.
0: So, ingat-ingat po tayo. At last na lang from Ateneo. Ayan. Mm-hmm. Kasi kanina, Lasal eh. May Ateneo naman. Dahil bubuksan nila ang Brief Psychological Services o BPS, no, again, ulit,
1: mm-mm,
0: very soon. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, since 2021 ay nakapag-provide na po itong BPS ng 7,000 free counseling sessions sa mga Pilipino na dumaraan no, sa emotional distress. Mm-hmm. At para sa karamihan, ito yung kanilang first time na makakuha ng mental health support. Ayan. So, ayan, pwede kayong mag-donate, no? A donation of 600 pesos can fund one free session for someone in need. Ayan. Sabi nga nila, yung suporta, no, ay makapaghahatid ng mental health care within reach, one conversation at a time.
1: Okay. Ayan, oh, marami tayong mga public service announcements. Naku, wala na po tayong oras. Bago tayo tuluyang magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa ating napakahusay po na Warcast operator and everything na po sa likod ng camera, si Sir Leo Magpayo. Maraming salamat din po kaya Ma'am Susan Aison. Muli kami po ang inyong nakasama sa Warm Heart. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente. At ito pong muli ang
1: Warm Heart. Okay.

0: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ugaling makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teacher ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

Sa Facebook? Sa YouTube? Sa live audio streaming? Online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Henry, pwede mo ba magtanong?
1: Pwede, pero isa lang.
0: Kasi nag-break ko kami ng pang-anim kong girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
1: Madali lang yan. Bumanap ka ba ng isa para pito-pito?

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas.
4: Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora.
3: Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ang komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo para sa isa na namang edisyon ng Bridges on Air, isang programang nabuo sa kolaborasyon po ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa ngalan po ng ating mga kasamang sina Rey Sampang at Ares Gutierrez, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, makakasama niyo po sa isang oras ng mga mahalagang diskusyon na meron pong impact sa ating mga non-resident Filipinos. Bago ang lahat ay pasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasama sa studio, sa Master Control, nandiyan si Hero Lucero. Sa ating Warcast, nandiyan naman si John Paul Lumuntad at kasama rin natin ang ating co-producer na si Drizel Nanyong. So paano ba masusubaybayan itong programang Bridges on Air? Siyempre, inyo po kaming napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sabayan nyo rin po kaming napapanood sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Siyempre, meron po tayong tinatawag na audio live streaming. Yan po ay posible sa pamagitan ng mobile application na Evox PBS Receiver App. So, paano po ba ito ma-access? Una, mag-download at mag-install sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga user ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa ating mga iPhone users dyan. Siyempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang inyong Evox PBS Receiver App. Gamitin nyo po ito kung kayo po ay on the go pero nakakasagap naman kayo ng Wi-Fi o ng data. At hanapin nyo lamang po, nasa likuran ko na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong masubaybayan ang programang Bridges on Air. Siyempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating shortwave radio na posible naman sa yan ay naging posible dahil po sa partnership, mas pinalakas na kolaborasyon, mas pinatibay na ugnayan sa pagitan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala nyo rin po bilang Voice of America. Ang ating mga transmitters no ay nasa pasilidad po ng USAGM sa Tinang Tarlac. Kaya isang malaking shout out din po sa ating mga technicians na nandyan sa facility no, ng USAGM sa Tarlac. At ang Bridges on Air po ay napapakinggan sa shortwave radio po yan. No? Every, alam ko, Lunes ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas. Para dun sa mga nakakasagap po no, ng ating shortwave radio, ayan na po, Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po yan. So dun sa mga nalilito, paki-convert nyo na lamang po no, ang inyong mga oras. Dun sa oras kung saan tayo umi-ere sa short wave. So, eto, nagbalik ako muli, no, dito sa programang Bridges on Air. Pero this time, wala akong kasama, no. So, ako muna ang inyong makakasama, no, dito sa programa na, kumbaga, humahalili po muna ako kina Sir Ares at kay Sir Ray. So, eto na nga po, no, ano ba ang mga dapat abangan at subaybayan sa edisyong ito ng programang Bridges on Air. Mamaya sa programang o sa segmento rather, no, segmentong Pinoy Ako, ay may makakasama po tayo na chef, culinary instructor, best-selling author, media personality at cultural advocate na magdi-discuss sa atin, no, kung paano ba naipopromote ang Filipino cuisine all around the world. Ayan po sa ating interview. Ayan, talagang hindi ko na pina-teaser, no? Talagang sasabihin ko na kung sino yung mai-interview natin. Walang iba kundi si Chef Reggie Aspiras. Pero sa unang bahagi ng ating programang Bridges on Air ay, like any other episode, ay paparaanin natin itong ating mga CFO community correspondents. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga digital platforms na ginagamit ng Commission on Filipinos Overseas para mas makapag-reach out, no, kumbaga maabot po natin ang mga non-resident Filipinos. Yun na po yung ating kumbaga mga pinopromote, no, pinopromote na terminology for the permanent migrants po, no, yung ating mga kababayan na nagdesisyon po na talagang tumira na sa ibang bansa. So kasama na po natin, no, for this edition ang ating community correspondent, CFO community correspondent sa araw na ito. Siya po ay mula sa CFO Management Information Systems Division, ang kanila pong Information Systems Analyst 1, walang iba kundi si Sir Jerome Caladiao. Sir Jerome, welcome po sa programang Bridges on Air.
2: Yes po, maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin.
1: Maraming salamat din po, Sir Jerome. So, eto na, sa iyo ko muna ibibigay ang spotlight. Ano ba yung mga updates, mga mahalagang impormasyon na maaari mong ibigay sa amin regarding the digital platforms na ginagamit ngayon ng CFO? Go ahead, Sir Jerome.
2: Yes po. Marami po tayong mga announcements, mga news, media release, and magre-release at magre-release lagi ang Commission on Filipinos Overseas. At nandito ang mga website team upang ibahagi sa ating mga constituents na updated lagi ang mga websites when it comes to registration, discovery, at pag-connect sa ating mga non-resident Filipinos overseas.
1: Mm-mm-mm. At ano-ano ba itong mga, kasi sabi mo, mga website, no? So, ano ba itong mga website na ito na pwedeng i-access ng ating non-resident Filipinos?
2: Yes po. Under po ng CFO na main website, na primary official website, makikita po natin dito ang iba't ibang mga proyekto at programa ng CFO. Isa na dito ang Balikbayan. So kilala ito sa mga LGUs, partners, and mga overseas Filipino associations. We also have the programs in MAM Awards, Presidential Awards or PAPIO, ULEAD, Link Appeal, EBP Committee, PESOSense, Centro Rizal, PSO, MOF, 1343 Action Line, and MAIS or Migrant Information System.
1: Sir Jerome, matanong ko lamang po, no, given itong mga website at yung mga, masabi ba natin, mga sub-website, no, kasi parang sanga-sanga, no, itong mga website na ito, depende sa kung anong programa ng CFO yung hahanapin ng ating mga non-resident Filipinos. So, gaano po ba kahalaga ngayon itong mga website at iba pang online platforms ng Commission on Filipinos Overseas sa paghahatid ng impormasyon at serbisyo sa ating mga non-resident Filipinos? At ano po yung mga napapansin yung pagbabago sa paggamit ng mga ito ng inyong constituents?
2: Sa kasalukuyan po, ang mga sub-websites po natin ay nagpo-focus po lamang sa mga impormasyon since goal po talaga ng CFO is magkaroon ng mga reintegration programs and yung mga opportunities to invest here in the Philippines. So, yun yung focus ng research namin recently. So, and yearly, continuously kami nagsusurvey regarding sa mga constituents namin na nagre-register, yung mga partners namin na organizations. We need a lot more feedback from them since kami mga technical experts, kami lang po yung mga nagpe-feed na kaya namin makipag-usap sa mga computers since technology means tech to tech. Pero syempre, need po namin silang i-translate into the non-technical personnels.
1: Mm-mm.
2: So from there, nag-explore po kami how we can improve itong CFO website. And paano nila ma-access ng mga sub-websites para mas madaling ma-reach out itong mga programs ng CFO. And from there, mas makikilala po ang ating mga non-resident Filipinos since need po natin talaga i-highlight yung mga naninirahan na for long term.
1: Mm-mm-mm. And given na sabi nyo may mga pag-aaral kayong ginagawa upang kumbaga mas ma-improve yung mga digital platforms po no ng CFO. Matanong ko lamang po kung ano yung mga technical initiatives and improvements na ginagawa niyo po ngayon upang mas maging efficient, user-friendly at responsive ang mga platforms po no. For example, siguro for this particular question yung for Balikbayan no, kabilang na kasi diyan yung mga 'di ba may partnerships with the local government units at iba pang partner organizations.
2: Yes, for the Balikbayan, for example, we created them a self-created custom-made ng CFO na CMS or content management system. So here lahat ng mga contents from the Balikbayan pwede nang i-localize to the LGUs themselves. So pwede na nilang i-highlight yung mga overseas workers nila, overseas Filipinos, non-resident Filipinos, na from data lang sa LGUs, pwede na nilang ibida dito sa Balikbayan localized system po nila.
1: Mm-mm-mm. At dahil mahalagang bahagi ng Balikbayan program, yung pag-uugnay sa non-resident Filipino sa investment, donation, volunteerism, skills transfer at iba pang opportunities, paano po ba tinitiyak ng Commission on Filipinos Overseas na accurate, updated, madaling mahanap at madaling gamitin ang mga impormasyon at serbisyo na inilalagay po doon sa platform?
2: Yes, patulong po namin dyan ang aming mga project managers since sila po talaga ang nagbibida sa Balikbayan na ito. So from there, lahat ng mga information na i-feed po sa amin ay naaral po namin since may iba't iba pong offices ang mga LGUs. Meron po sa Ugnayan, GAD, LEDIO, MIS, PESO. So marami po sila na magtutulong-tulong po para dito sa pag-develop ng kanilang localized Balikbayan website.
1: Mm-mm-mm. Siguro ito naman po yung itatanong ko sa inyo, Sir Jerome. Regarding dun sa 1343 reporting, paano po ba ginagamit at pinapahusay ng CFO ang mga email addresses at iba pang digital channels upang makatanggap ng reports, concerns at requests mula sa publiko? At ano po yung proseso mula sa pag-susumite ng report hanggang sa endorsement o pagtugon dito? Just for the information ng ating mga viewers and listeners.
2: Yes po. Bali, to start po, just visit 1343actionline.ph. Then from there, makikita nyo po sa top right corner ng inyong screen ang report now button. So from here, pwede po mag-file ng complaints or report ang isang nangangailangan or isang victim na need ang support ng 1343 Action Line. So from here, meron magsusumite lang po sila ng kanilang information and yung complaint details. And from there, meron na po mga sasalong mga may sasalo na po mga officers to solve yung problem po nila.
1: Matanong ko lamang po, Sir Jerome, may datos po ba o obserbasyon ang CFO tungkol sa online behavior po ng inyong constituents? Sino po bang mas aktibong gumagamit? No? Medyo curious kami dito kung sino yung mas aktibo na gumagamit ng inyong websites. Yung mga non-resident Filipinos po ba? Yung kanilang families na nandito sa Pilipinas? Yung mga Filipino organizations abroad? Kasi meron tayong mga Filipino community organizations sa ibang bansa, o yung mga government partners.

0: vendors are coming from the organizations na po. So meron din po kami data na primarily lahat po talaga ng mga visitors are using mobile devices po. So and also meron din po kami na reach na most users are using Google browser po talaga. And when it comes to devices naman po, mostly unexpectedly din po na iPhone po ang mas madaming users po compared to Samsung.
1: Siguro one of a few last questions no bago ko po kayo pakawalan, Sir Jerome. Batay sa feedback at karanasan ng inyong website users, ano po ba yung mga karaniwang technical challenges na kanila pong nararanasan no? Siguro maaring when it comes to navigation, accessibility, yung mga paggamit ng online forms at iba pa. At paano po ito na ia-address ng CFO?
0: Sa mga concerns po ng aming mga visitors, isa po dyan yung sa registration service since limited lang po yung slots namin for the PDOS, pre-departure, GCP, CFS, EDP. So limited lang, ililimit po kasi namin siya para ma-capacitate as much as possible yung limited numbers since hindi po namin sila pwedeng pagsabay-sabay i-train. Since hindi naman siya cluttered yung room, but I think yung pag-focus po talaga, pag-hands-on dun sa mga taong a-attend po for the registration, seminar, orientation. And meron din regarding sa navigation, isa din po yung problema yung sa pag-contact contact point since isa din po to sa mga challenges kung kanino po ba talaga manggagaling yung mga emails. Since meron po kami mga nare-receive na lahat na po ng email ng CFO, ini-email na po din. So sa side po namin, it did po namin improve kung kanino po talaga yung specific na email na sasendan po nila.
1: Siguro ito na lamang po no ang aking katanungan sa inyo, Sir Jerome. Sa pangmatagalan po na pananaw, ano po ba yung vision ng Commission on Filipinos Overseas para sa kanilang websites at digital platforms at paano nyo nais na maging mas kapakipakinabang ang mga ito para o bilang isang digital gateway para sa ating mga non-resident Filipinos, kanilang pamilya, Filipino communities at mga partner organizations. Go ahead po, Sir Jerome.
0: Para po sa future ng Commission on Filipinos Overseas Digital Platforms, focus po talaga namin na mapagsabay ang CFO bilang registration service ng digital certificate at the same time maibida din po yung mga programa ng CFO. Dahil hindi lamang po tungkol ang CFO sa pagbibigay ng certificate, ito din po ay tumutulong sa pag-invest at pag-improve ng ating Pilipinas. And additionally ko na din po sa technical side, in the future po marami po kaming i-enhance or i-re-revamp po na websites next year. Yun lamang po, maraming salamat.
1: Maraming salamat din po Sir Jerome for giving us updates regarding the technical initiatives ng CFO para sa inyo pong digital platforms. So ulitin po, hopefully this is would not be the last po na appearance niyo as a correspondent dito sa Bridges on Air. So ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you po.
1: Maraming salamat po muli at ating nakasama ang Information Systems Analyst 1 mula sa CFO Management Information Systems Division. Walang iba kundi si Sir Jerome Z. Caladiao. At atin po nga antabayanan no, matapos ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan, dadako na tayo sa segmentong Pinoy Ako kung saan makakasama natin tulad ng ating nabanggit kanina si Chef Reggie Aspiras, isa pong chef, culinary instructor, best-selling author, media personality at cultural advocate. So narito na muna ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Bridges on Air, tulay sa himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: work abroad?